0: kaofela.
1: Re tsara ka khomo ntate. Ke ne ke re, re re se kupa, tse go bile mo emeleng, wa go tsaya.
0: Mhm.
1: Ke ba ke tlhola se. Wa re pala misala, di tsala ye se se ga tsapa ba. Ke ne, di ka etsa. Jo di ba nne go ya so go di kwa fana di ba nne. Ke re di ka ba ba. E mo di mo e be go tse se tedi. Ah, ke na se se ga ka ha ba mo jo ke ka ke no. Ko go le ha so so le la pension o re thame sa ntse no. Le o si ho pa pa ba so so thame sa ke tla isa tsena ke tse je ding ke nang pa mang ke tlodisa mang. Ke re di ka etsa go di ba ka thata ha ka lo ke se bone. E se be tsa kelello. Ka morao mono ene se re ipapalla diketo ka nnete. Le tsona nna ga ke sa di bona gona ebile ga ke sa bona bana ba bapalang diketo. Go ntseng go bapalwa ke gati le mokou. Ke tsona tse ke bonang ga tsona ntse di tswela pele. Ga e le diketo tsana bana bana ba sa di etsa go gang. A ntate a ko reng ke letwe le bona he.
0: Gati yona o ntse o e bona motseng moo.
1: Ee, ebile ke bane ba elelwa ke nna ke ile ka thola masela a difeme metogo mono. Jale ntse ke a bolokile ke ba loela digati tsena ba yo bapala kwa. Ee, ntate. Ke dimaitsebalo tsa thusang kaofela bonkgono le bontate mono. O mmele bontate wa bodiri wa osi. Ke mme selelekela go tswelela majanteng ga se bane ke galempa. Ke boloka nako ke mme ke tla tshepagalela kgatho ya ka fafeng gape uyo mona ke a leboga ngwaneso
0: motho yo a ntsa buang mono o mokae ga e ka gatso gobaletse
1: o le bodifalo o qeta go ya bakete a botlhale jaka ga a rate bolo wa tshabega o gana tshogo ke sefuba ke a di reka a di raele maneng terapeng ene e tlhabang jele dietse jale gona jeso ke bothatela tsa dipolastiki ditšhise mono ga bapale wa tshabea
0: ebe a se le kgosi bane
1: bebe
0: ebe a se le chiefs
1: ga ke utlwe gantle
0: ga a tha se le Kaizer Chiefs
1: ga e tsa
0: ga a rate Kaizer Chiefs
1: a sa ke tlhola go tsena wa ha ga di eng
0: a ona ga me wa
1: e ya da ya ke se ntse ke bona go tsena se ba pa di mona ke ga go ka bona o pele ka dithuto o tla ntse di la papa mafela o tla nna ke tse di kgwedi tsa selemo
0: a papa
1: a papa mafela je o tla bala di kgwedi tsa selemo se ba tsa dia be ke ka se sutu le ga so ho wa he ke tsere di tsere e tswa le bolo mona
0: Tangi wa leso. Tangi mo. Hey, e bana batho ba ba tazelang slapasansa ka da chiefs sa Afrika Borwa. Ma ba ne ba ba diwa swa ke di hloho. Ha se ne se ba pala di siwilele empa sa tla o feta ka nthla tse tharo tse pedi.
2: He. Tere fela mwana go go.
0: Aha.
2: Atsa khono na le papa di e ke bonang ene e ba parwa ke gona fela. Ha ke swe u kwena le ba e ba palang. Lo re na e bitswang ha ke tse. Papa di ena khone re tsa se bidi kwenta te ka gona.

0: fumana ga kotsometse mono ge ntse sebidikweng ba le renkile majwe majwe a matenyanyana a tla tseba gore ge a fetisetsane jale re etsa ntse re leina o bona le pinene otlhe reni reni reni wa le China ntse re tula fatsha ntse re tshwaa ka majwe ana
1: ena ke a e gopole
0: ee mona mothong re tswa kana botšhabela sentse re fetisetsana majana go fetisetsa ya pele gago ya pele gae jalo jale o fumane gore go na le ya diang go fetisa ntate lentena ge etsa ge sa bone majana a sa tla ga pitla melwanena
1: ya maoto
0: ge re cage fela ge e rata seo no mara go na le ya diang go fetisa tate kapa ya fetisang le pele go thwe re tswa kwana botšhabele fela jale papadi mona ga ke so fumane motho a reng ga ke sa bapala le ao ka ba ukwa gore ele jelena le o qetile papadi ne le monadi eno ele Wale, mme ke tla tshepalela kgetho ya ka bua ka gadi ee gadi ne re e bapala ba tsaya magoana tshepalela o re rekela gadi ga ke gona re phetse metlheng ya magoa eya jale re reketswe gadi ya rekege ka mane ka qalong le ka qetellong e na le nthe mo le polankanyana jena gore e tsebe o tshwareya gantle le ntate o tla ukwa re etsa sa ka tuku sa o kena o le moraonyana e sa tla ootla reke re na je o tla e ukwa gantle reke re na ore hai kapa ka nako ngwe ebe o dia o tlhoma kapa ya legati e ya etsa e ba e etsa pele o tlhoma o tla e ukwa le yona e tla ootla ore ee a tsa nentse re na le dipapadi ge sa bone jalo gobane le bolo ge o nona le papadi e nngwe gape o thweng ke dibeke
1: ee ke a di bona le tsone
0: ya a ke re bele o tlo fumana gore go se bone mo ge mefuta go na le ba bonelang gaufinyana go na le ba ntseng ba bona fela bampa ba sa bone letlapeng jale o fumana gore ba ile ba etsa dibeke ka yone
1: Okay, ke bona ne le teng sembenete mo.
0: Ya ke. Ee, se re ba pala ka yona bolwe mo e jalo he. Ah, chika nete. Ke ne re rata holo, ho rona le ena e nngwe ya hore ba kapisane ka bolwa a tshe. Yona le ke sa ikelo ba se. Ne go kwisa fela ya ho hai. Wa u kwa le ba pala ga sa bone, ka re go otla le mahlong bolwe ena ke ga. Ene yona ne ke sa ikedi eno. Ai ka nete ge na le dikarete gape dikarete tsenana re di bapala ga monate a o fumane gore re lebetse le gore dieta tsa bana di tlameya go gakolwa
1: ba yareng sekolong
0: o bone nako e nabile e tsamaile ka pelenyana ge ntse re bapala dikarete
1: lona ne le sa ye sekolong gate
0: a ke re na le nako e ngata ga re tswa sekolong
1: ya o bapala
0: ee ya o bapala wale okwa go ne o le monate ka nnete kore le aka mona ntse le diteng dikarete tse kore ka nnete tse ke le se bueng sa maila broko
1: mamele metsetse mašhabedi re foetse jwalo gora ena ya bobedi e re ketse tsena mona ke fetele mo haletoe kao fela
2: Hey, Dad. Hey, Dad.

0: matsatsi. Mme ke le hona tena hobane ntsa ke a ikaletsa.
1: Oh.
0: Ka sala di e kae kae, mo se mo nhe ko ka na tsanyane, ka na re ke tlile. Ke se mo ko ka na ko se tsanyane le mo tsawa di tsai tsai ke ga o botsa ho le se ntse se itse ga na. Ke tsala di a le se na ka di se se se ke le ha.
1: Tangi me wa.
0: A le ba ngwa le se ke tsa go pa ndi ke tsala mo nya kwa so mo na ngwa le se ke a le bo.
1: Tangi me.
0: Ba itseela ga ga ngwane ke a ba kena fela ba e leta o tsare di ne o le mo. Ba leboa ona e sale se wa gane ka thapelo ga a ntse re kedisana thapelo mone ba ga seke le ke okena.
1: Thank you, Mark.
0: Ba leboa moratile.
1: A le twa?
2: Kolo wa toro ka makgete.
1: Ka o fela?
2: Go se jamana fa go mongwe re etso o phela ntle jate fuma ngwana ko goma.
1: Ante pravanda re?
2: A ke pete ka lebitso ya mina Jesu ka tlamanyana selelo. A ngwa Jesu gona gona re bapala letsopa wa tseba letsopa.
1: Mhm.
2: A ba gona le ntate ya. Ha go khatata ha go ga utisa. Ke lo ga mo bopa go bopa go khomo se ya jole wa tata ne wa. Ha mo pala ni se pa o le o di tsaga. Yale. Ha go bile go khomo se ya jole di tse di fula mo na se. Ke mo go sa tla mo pala ni se pa o mo tsena tsoa go khoma ho. A fitla a di khanna ya a di khanna mo di tsoa tsela tsa tsopa. Ke bana go tsata motho mo kgeng ga ke lo tsaka mo tsana ke ma.
1: Mhm.
2: Ke mo motho le eng kwa ho kwa ho. Ha mo bu di le tso pa wa na la la ke tsi wa. Ha mo bu di le tso pa la ga mo. Ha ga ta mo no wa wa ho tsogi ka ye. Se a re ha ga sa tso ga bu ka ho le tsa ma ne ta ga ha. Ndi lo tshi fona no di tshi fona ka poso go bolela ba ke so
1: eh
2: e jalo ga go kana mo tsimbona ke ba tsanya na ya re ga tama kana go tsena tsa tsa bo tshwane go go ga tama go nka se ba ka se tele mkhomo ke ga go tloa ka stopo ga mara ka mano ya ra ka mono ka go khuetsa kwa go go go go bina ga te o ka mentse go bina ke mo. Yale na kwanya ona ha ke go se nna ntlha ya tse ga tse ga ka tla ka di shala ho etsa ha ha bana ba ipapa la wa go kana go no sina ke ga ru bitsa tsa sa mo ga utsinga le ri ka ba la ntse ho etsa go tla ba mo tsimo bono ya go khutie ha ona wa la tsa ba nna e kwana le kwana ana ne ntse ya ma ha bo ona mo tsing ne le papa ya mo a tle ne go bolokile
1: fela hande ba papa di tse di ne di thusana ka eng
2: ba tla di ne di buho ka bana ba bana ba se la botu bo tsile ntawo
1: mhm
2: e ya ntate ne di ka ba ba hlompha go na go go hlompha ntate go ne ke ba bana ba tsaba o ikemela ka fela mona motho mo lantle ka mona
1: o fitile bana ba le Mauritius le metso e megago ba thoa koloi ya sekolo ba tswa sekolong jwale ba shakagalana mona ba sunana ya ba o setse le o makala bana ba Mauritius le metso e megago ba bang ba ba shebileng ba re hal he bana tsotsiane ya iketla yane bona tsotsiane ya iketla yane
2: e le o go go go la kitao tsa mofuke ofi he ba tsonga mo tlhomo.
1: Hai.
2: A putse o na la ha ho nyane.
1: Ke
2: na ke a pega le nyata. O wana go ka ho di tshabile. Hai. Ke le a botsa le bona mo se ka pa ke ba tsalo ha ke tsile. Ke ha ga le wa ntate ho la ho go.

0: Haletwe?
1: Kala gadole ka magete.
0: Ka ofela?
1: Ka jabana sa khumo. Dumela ntate le fogela ngwana ko go.
0: Dumela ntate le pori nge ka le mela.
1: Zupira ntse na.
0: Hantla phela ba mngaka.
1: Ka sa ba ba le zwe ntate. Ntse ga le tabeng tsa dipapadi.
0: Ee ntate.
1: Not inning ke rata ke na ya padisana ne gele na himana ka kala ha horona go nyena ya mafia ha o phunga mehwang na go nyini ya gona ha o no o phunga mehwang di go motsa motsuno ne di go fula tsimo mono ka ofela mono ya le ba padisana ga tlabetse le mono ho khawa le faka fela mo no ntate mo di sana ha ke na mo no ka di khomo tsa ba o tla me o ka kene a ka le tsa ke ba kena ka fole bane e le kwetlisa batho e ba kwetlisetsa go tsa ba o itsheleletsa ha ba di gadi o hlasetse ho ka la ho no no no go ka hore la o so ka faselwa o tseba o itwanela ya re ini le papa ri ne ke gata go loka nti ke bona e le mana di bile na le molemo go tloa mono ya re ne ga ke tsa kudi ga tla se ga se kudi pele mane e bi re mela ma ka o mana ke nka mama wana ke se ile mola mono ga ya ma o di ba ona ga e betetsa

0: ngisane sekusinzi mani. Ya tlaba ka pele go bana ba bang. Mama wa no ke a ha ya. Ba di sana ne kana la mama wa mangata ntati, ya mangata. Ba ba mo fumana ho re. Ya la ha bana ona. Ho ba tla dula a ntsa jwa na kwena ka ofela yena ba a fana ka mama. Ah, ebale di le papa di tsima na di tsino. Tsine ndi hlabolla.
1: Le le le go risa.
0: Ndadi.
1: Le le go risa.
0: Eh. O tlo fumana go ha ba o le mono mo le mono. Ha o le betsa le fitla le kena hona ka sego ding ka mana ka mo go hile ngwe re bile tsongwe go le kena ka tee.
1: Mhm.
0: Wela wa go ga eh. Kwena a tlotseng eh.
1: Mhm. Bele o nka o phuthana a ba banga.
0: E o phuthana a ba banga na ke. Ba le bona le mo fela wa le nka.
1: Jwale tabe papa di yo o bona ka ene le thusa ka eng?
0: Ah, ke
1: le
0: sena
1: yo le ba hlangana.
0: Yona ini zina mole mo mo kalo kalo impa sala mole mo nyana wa tinyi le ho ke wena ya so tsinjwe lo tlu ba le mamao
1: mhm
0: o tlo ba le mamao wa mangata mo so mong o bonwa ke jisetse bona bana ba bang bana
1: mhm
0: o tlo a mo no ini le ma nyiwo mapi ni o re o bitswa mapi
1: oh le na mapi la ba pete
0: e mapi
1: eh
0: mapi ke ntwa khala ntate.
1: Ewa.
0: O tloga le sekolo, ga le sekolo mane ka nako ya tatina ge ha ga sa bolong ka mapi. Fela ya le na mapi ha e mane. E tlile ne thetsa ho ro je no bana, ntla ho ngwana ba shangana ke le ka e hona metsi. Ya le go mo di ya mabere mane, ya le ba shangana ka tla khwata, ya le ha di ya mabere. Ah, e ga nnete. Ke ntse ke rata maila ba go kokola bitso la ka nnete te bo anya ka namela la ka go bitsa.
1: Thank you mngaka.
0: Dadi.
1: Le mhlala metsotso re a re lebile jwalo horeng ya boraro. Na le bo mme mona bana be ke o file mbona mona. Ba hlanga mane ka matlatsane. Holane la Freistata ha o feta ka mane he ha o tshela ka mahalse guga ma bana ba retetse mona la bobedi ba re ba tlo utlwa rona ba re re tlo ka ba a khona re ata le sotho mono ke re tlo le utlwisa na rona re tshwereng he ka mona ka matlatsane ka mo ha ke sa utlwa bale na mathata o kae bale mona ha ke sa utlwa bale hore na mehala ena bale ho so ho etsahalang ka mona mamedi taba yane he ya ho vouta e ntse e tswela pele ya ho vouta ka mehlala matsatsi ho na le motho e motjha ya qalang ho mamela bale he e re ke mofe ho na ha o vote he o lekela ho etsa jwang jwalo ka ha ke le ka go mo jao he wa di buhulitse hlwahlwa ka rona ha ka kwano mo ke tsane ngwe taba ka mane ka Mantabiseng Convention Center ka la le shumele metso e robong go di nyena ye o di mo impa di vote tsena di kwallwa ka la le shumele metso e supileng kgweding yona ena yo re leng ho yona re ke o fe hanyane fela gona ha o vouta o mvoutela mono o etsa jwang kena founung ya hao moo o shebe mane melaetseng moo melaetsa e hlang hona teng e ke o qala puisano molaetseng moo o kene teng e ke o qala puisano le motho e mong tla hle o bontshe hore o kenye no.

Starona. Dikolo tsa Gauteng mane mamedi di tshwere mathata ana ha e sale moo ho bonahalang hore bana ba sekolo ba batlang dikolo ka hare ho Gauteng ba bangata bona boo dihlopha di sa atleheng hoba amohela kaofela. Ke bongata ba bona ba bana ba batlang ho ya sekolong selemong sena se tlang. Ba tshwere mampheka sekotlo ka mono ka Gauteng.

0: lefatshe le le shaka le lona ne ke le gata.
1: Mhm.
0: Ke fela ya ne fela ke mbeketse. Ke tla ke tla e tsang. A ke re ke ne ke sa tlose taba ya dipapadi fela ntumelle hle. Mohlomphe nke ke bolela gona ke supile. E ne e le ka kgwedi ya leshome le motso o mong. E ne e le ka la tharo. Sebile e tšhaba maobanana tsoloma ke lehlaba. Jolo ka ona tsena ga ke gale gobane ke a tseba gore ke ka baka ntse re le ntšhafatsa ka kgwedi yona eo ka letsatsi lona leo e lebaka le leng le neng le etsa gore ge le beye kgweding eno ke gore bana ba dikolo jolo ka ga o ntse o botsa ka dipapadi tse ba tle ba nke karolo ya boithuto ba gore na lenaneo lena gantle ke eng lebile le sebetsa jwang. Ke ka go no ka fumana gore moketeng wa rona ke batla go isa profinse ya Mafeteng. Profinse ya Mafeteng e na le bana ba bangata ba neng ba le teng ka ga lenaneo lena bao re neng re ba tentsha dithethana bašwanyana ba tsena ditsheya. Mme re ne re ba ruta gore na ga re ka sotlwaneng jwale bana bana maqhekwana ke yana ba kgobakgoba gantle re ba alositse re bile re nkile melabo leng kgone o thaka bogokgo ba peka bane ba kereke le bona moga o mane ba tla ba etsejalo bašwanyana le bona bontatemogolo go na le bontatemogolo ba ntseng ba etsa jalo. E le gore qetelelong ba tle ba tsewa gore ba ye bo sekolong sa Thaba banana le bona ba theoele ka mane ka lengopeng. Mme ebile re swa kere ka sa theoela ka lengopeng le bo mme Mabuda. Naneo lena le ne le ruta bana le ruta le batho ba bagolo. Fale go na le ntho ena e ke seng ke sa e tsebe gore na ebe e tswa kae fela fele ke a tseba ile a tlhaga dilongwaneng tsa morago ya gore mokete o tshwaka kgweding ya Tshitwe. Ba utlwa na Tshitwe e gole ga kakang le letsatsi lela

0: ke bua ka province ya Mafeteng hobane Mafeteng ne ipabola ka bana ba bangata. O nkhuruma matsetsela bana ba na le bana ba bangata haholo le bomme ba Mafeteng e ne le bona ba neng o ba bona ka moaparo wa Sesotho makokwana a bomme ana wa utlwana ke batla gore ka thiwa e ka mane ke a kgola re ne re na le bana fela bana ba se bangata haholo e ne le bana ba sekolo batho banong Masegong ona ne re na le bana ba bangata fela Mafeteng e ne ipabotse haholo ka bana ba bomme ba matsetsela kore bana ba le bangata bana ba Mafeteng ke a tseba ka bashanyaneng le ka bananeng Mafeteng e ne le bana ba bangata e tlo ba Masego e be thiwae gobane dikolo di ne di ntse di butswe bana ba eso kgutlhele magae batho ba sonke maeto go ya kutlwisa ditlhopha tsa bokeresemese jalo. Fere ke re mme modula setulo wa ka kannete ka nepo ke utlwe a e beya sala ke le ka utlwa ke tshwa ke rena gore kokong ene ka le go yona thata taba e ne ile a bua gore mokete wa gona o ko kgutlisetswe kgweding ya ona o kore o nke moelelo wa seo thujaneleng sona ga re ne re le semonkong ntate e mona a phatlhalatsang o la kena-kena go yona gore re buisetse mono empa e la tshetshetho ganyane fela ba e tlola godimo fela gantle ka nepo mokete o loketse go ba kgweding ya leshome le motso o le mong bana ba sa le teng ba tsebe go ithuta seo thujaneleng sona.
1: Oh, e le gore pelaelo ya gago ke gore ga o ntse o thwe mokete ga o sa tleya wa thojane ke a mang a mabaka e kanang ya ba a etsa gore o seke a tleya oa gore bele le bana ba sekolo ba se ba le seo dikoo dikwetswe batho ba nkile maeto
0: ba se ba ile magae ba se ba tlile dibakeng tseo ba neng ba yang go tsona ke mokgona o fumanang gore mokete ga o sa tlhege go belo eno le dintho tse ntsa Sesotho tse neng di etswa mme ile ba mokete o motle ka mokgwa o kgethegileng
1: mona e tlile wa bona gore mosiwe tlhogo wa bona o latlha a tlhopha le bona jale nte monate
0: o latlha tsebišwa o latlha e leng gore gana tena e laelo ya ka ke gore mogansutu dikolong tseo e nang le tsona gaufinyane le moko le go tshwakala mokete teng pelaelo ya ka kore mogalesi e tlameya itlhophetse gore bana ba dikolo ba tle ba be teng go tlatla seba taba ena lela ona ke ga re isa kwa kgweding ya leshome le metso mmedi bana ba bang ga se ga bo bona mogalesi mono ga ba sa le yo kore e kare ke nnete ba se ba ikwetile le komiti empa tele ditho ka nnete ebile ke le e mongwe wa bathei ba taba ena ke utlwa ese re tlhokela moelelo jale ga e se išwa kwana keiso ebile wa utlwa ebekeng ya bobedi kwana tshitswe fela yona thojane ka bo yona ba yona e theilwe ka kgwedi ya leshome le motso mongwe mme ebile sepheo le sona seng sa gore bana ke tseba gantle wa ose stephina o ne a thaba golo ga bona bana bana utlwa
1: e tsa gore bana ba na le bona e ba hohele ba utlwe ba thabela go kena thojane
0: gantle ba gole ba bile ba tseba nthwena e retseng re batla go bua Sesotho re bile re batla go phela Sesotho e hohela bana gona mono mme bana ba bangata bana ba bomme ba botsotsi ka mola ka thiwae tsotsi ngwana ga e keng a ka gona jale ntho eno etsa bana ba ba bopeileng ba tswang dinthong tsena tse tsa ditlhekefetso tsa ding tsa ding tsa ding e ba fa mogolo wa gore le gona a ka gola ke tlo tla tsamaya mona ke thuto ga se taba ya mokete wa go natefisa bomme le bontate bonkgono le bontatemogolo ke fana ka thuto go tloga go ngwana ya monnyane tsela ga re ya re le batho bagolo fela mogere se ntse re kgetsang ga ke a galefa ntswela ka le maatla fela empa ke re komiti ya haeso ga o se senye eletho komiti ya haeso ke a tseba le batho ba mamelang ke na le pelalo ya go mogalesuku itlameya e kene dikolong gore mokete wa yona o tlo o natefela le ga e ka ba ga ba bua gore jale e ka re letlaraganya fela dikolo di lokela hore di fule mokgwa di nyenyeletse sebakeng seno ke batla ho etsa mohlala.

0: mogotlong difate tse lengweng ka gara jarete eno tse lengweng ka gara jarete ya kereke eno ya Alexa ke difate tse neng di lengwa ke nna le bana ba sekolo molemong wa maletatojane ke ne re na le maletatojane a mogotlong ke lema le bana ba sekolo sa St Peter's St Michael's le sona seno sa foga mono ne re lema difate tseno mono ke lema letatojane a mogotlong mme maletatojane a neng a nyolwa bo masego mona fa be se ke ba fa fela gore ba leme difatenyana tse fokolang gore e tlebe ba kentse letsogo mono wa utlwa gore thuto e teng moo thuto e teng mono go bana
1: e le gore komiti ya mahal siku le yona gona tena santse e nyeletsa gore um motlho mong ba ka enka ena ya temo ya difate gore
0: pele dingata koteng dibile di phetse dingata di teng e leng gore mo re tsamaileng teng ehlile difate di ba teng thuto e ba teng o la bona ka mane ka madiba matsogo bana bana ba ile difate ba ditshwere ka matsogo e leng gore re fana ka thuto gore ngwana a tsebe gore sefate se na le molemo o feng fela ga re yaga le bomme le bontate re lo keteka re iterekile re fetisa molaetsa go feng go mang re fetisetsa go mang ga ona molaetsa o go fetisa gantle thojane ga se ntho ya monate ke ntho ya thuto e tebileng kore kapa ga ke rele mamele ya bosi stephina a sa jamo mamela o ne a sa etsebe o rotloetse go na leng kgontha ka bokogo ba teka a bitsa re re tshwareleng thupelo re le mathose a re moya ntate ko ja motlhompha ntate eno o ne a re bitse matsatsi a mabedi ra tshwara thupelo re bolelela dibogodi gore na thojane ke eng mme re lebeletse go etseng ka go naga tshwadithethana bashanyana ba beteng ba tloteng tshwaditshia ke bana ba dikolo ba loketseng gore ba lo sheba monate ona
1: ga golo le gore la botlhano go qalwa ka modikong wa bona batšha
0: thank you ntate ha dikolo di atametswe ka mono eba jale modikong wa batšha bana bana ba ilo ithuta le sealemoya ba ilo ithuta le lona gore na le bo mang Batla se tsebaneng. Ke yona nako e ntle ya gore ba santsane ba le teng ba le haufinyane. Ke re patane. Komiti ya haeso a ke longmane. Lala sheba ka mokgonne le nna sheba ka teng. Kopa le dule fatshe. Le letsetsane. Le etse phuthego ka mehala. Ga ke le laele. Fela kere e ka nna ba ga lena temoo ya gore na thojane ke eng ebile e tlhokang e kopa le etse phuthego ka megala le tsebe go bona gore na taba e le ke keng la re fetolela yona ka nnete ke tsietseng ya gore mogalesuku gobane mogalesuku e tseditse mogalesuku wa e utlwa gore e tsitse mme ke na le pelaelo ya gore dikolo di memilwe ka moo go fana ka thuto nna ke ituetse ka mona ka sone ane ke nane monate wa ka o moputsa gantle ka loketse o tseba go nagantle tojane eng ntle le ga e ka bare ntse re se fala tojane re e batla boemong bo itseng bo o iseng bona pula ya fafatsa ka ntle kgotso ntate
1: tanjengo masome a bedi a metso e mmedi re fatse jwale hora ena ya boraro mabedi e ne le maikutlo a nkgono ka seotlwaneng ke kopa re seke ra kena wona re itswalele pele bua ditabeng tse ga leto
2: kalakatlole ka makgathentate
1: kao fela
2: ke setšhabana sa ga e se kwetse ne ke kopa gore mme madimpho kalanyane kapa ke ausi ka nnete a mpa gomme a kgutlisetse tšhelete ena nomogong ya ka gobane e ne tswa bankeng ka male a mpa a kgutlisetse nomogong ena ya ka nna nka e bolela ntate

0: Ke di mphomang?
1: Madi mpho kalanyane.
0: O kalanya o hok.
1: Jwale bana ba di khomwa ke ba batse ba ke ke ba letsetsa ba ntwetse o motho eno ha ha ba science tse ba ba sana monyetsa ho nthusa.
0: Yo. Nomoro ya hao ke?
1: Nomoro ya ka e ne tlameha hore be go meletse ho yona ke 5881 6821.
0: Kopare pheta hape?
1: 5881 6821.
0: Mabitso e tla reng?
1: Mabitso a tla reng malefonolo sekisi.
0: Lehlohonolo.
1: Malehlohonolo sekisi.
0: Sekishi. Oh, empa mmekapa ausi Madimpho
1: o ile
0: wa mothola gatlwa la pele ga o moletsetsa
1: go gantate ka tšhelete na mongwane no se sala ntsa go tla o tla tshela ka 5 ya ba sale ke ema o fihlela ke letsetsa mogadi ya ka ke re jetsa mmangwane
0: ya mmekapa ausi Madimpho ke mang.
1: Yena ya mmekapa ausi Madimpho ha ke a botsa ngwane nwa ka gona yona ke mang ga goga empa ge ke ke khutlela go yena ke ampe no mo bona mmenwa.
0: Mhm.
1: Tanki ntate ke le bule mme Madimpho kapa ausi Madimpho kalanyane ka nnete se ke kopa ke tlo patalela bana bana ba gage.
0: Mhm.
1: Tanki ntate ke le buile ke tla kuka ke tlo bolela nomoro ya mme Madimpho.
0: Tanki mme wa ka. Hey, hey bana ena e hlile ya etsagala mamedi hangata bona ba e sale ya gore motho o re o romela tšhelete kae kae o e fose ye o see e tshwana fela le ga gore o ntsha tšhelete mono go mo mosebetsi ya jalo e be o fosa ka nomore le nngwe ga gore bjale o batla go fiwe tšhelete ya gago a ba o betsa gore icon molaetsa nna ke se o thole mona ga o bašwa ba fumana gore icona nomoro e tlang mona e fapane le ena e ke neganang go ke ntsitse tšhelete go yona ke ya motho ga o botsa ke bana ba icomo ba re motho enwa o sebetsa semonkonkwana o semonkonkwana motho eno jale ha re tlo atla ya go mo thiba kapa go etsa eng kapa eng gobane jale uko sa tsebe gore na gao tšhelete ka e latlheile banna ga ona seo le ka se etsang gore tšhelete ka e gotlhe

0: Ao bana makhuwa mo lahlile ka mona ka o thuthu.
1: Wa bana o ya sebe. Hale ke o hlalela go tsebo. Bana bo. E wa na ke sa go.
0: Hale dwe.
2: Ka la ka tole ka magetse.
0: Ka o fela.
2: Ke tsabana sa go mo bana mo tiba.
0: Ndare.
2: Ne ka ke a ka ba buletse ona o ta go nahana go a ka khutsa ka mora metsotso e metai. E le gore ke tere mo fe sebaka. Ka le ha a sa bolela kena, re a nne re kene mo a kgathege tsetelela sentle tse mo kwaletsi, wa tsewa o buile taba tsa bohlokwa. Ka nnete ne le gore ke tlabe re tseba go na ka mo fe nako e kae.
0: Ha re fe komiti monyetla mohlomong e tla gotsa e tlo iphatlalatsa ha e se e phatlaladitse ke hona he re ka kenang ho tsona
2: ga mo fe nako e kae
0: ge fe komiti nako e kae
2: ao a ya utlwa o ne ke utlwa kae ka go buka ka mme ae o lokile motebang se ke mametse ntse ke letile thojane ngwana o tswa ha e ya
0: tanki mngaka.
2: Thank you.

0: moketjana wo ho leng ho tlotlwa jwalo dithosa sepolesa sa South Africa Borwa tse weleng moleng wa ntwa selemo sena seo re leng ho sona tse ka bang leshome le metso e mmedi kaofela ho tloha kgweding yane ya mesa selemong sane se fetileng ho fihlella mona moo re leng hona teng ka mane ka Union Building Afrika Borwa. Ba ne ba tlotlwa jwalo he moporesidente ra Cyril Ramaphosa le yena a le teng ka hare ho ditaba tse. Ha leto he?
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Kaofela?
1: Kgaetsana sa kgomo, dumela hle ntate Lefura la ngwana ko gongwa.
0: Dumela ntate moholo.
1: O phetse ka mongaka.
0: A ntse a phela mang mongaka?
1: Puo ke tsewang ke tsona, empa ntho tsona ga di etsahala. Ka ho leeto la tshebetso ho na le diphetophetoho tse ntseng di kgannela hore ho nno huwe pele. Ke hopola hantle moholo wa ka hore ke bile karolo ho tloha botsamaising bona ba nkgono ka moo taba di ding ka teng tshebetsong ena ya malentatoyane le nakong ya ho fetolwa ditaba tsena tse ne re tshwarela mokete tlasa sefate mono ka moo taba ne di ding ka teng. Re ne se ntse re le teng re le karolo ya malentatoyane ngwana mme phetolelo eno ya hore ke o qetelle huwe diporofinsing jwale ya ba mokete o tshwarelwa dikolong. Dikolong mono gwa bonala hore tshenyo e ka ba teng ya thepa ya bana ba sekolo e leng dibuka le tse ding tse tsamaelanang le tsona. Ke ha o tla boetse huwa kgweding ena ya leshome le metso e mmedi ho siwa kgwedi yane ya leshome le motso o mong e le hobane jwale ke nngwe ya dintho e le ho etsetsa hore malentatoyane e le bonkgono le bontatemolo bontate le boabuti le boausi ka moo taba
0: dikengkatemolo
1: ntate
0: jale o tlomema hore batho ba kene ditabeng tsena jwale nnana ke itse leetse ntle le ha e ba wena o santse o buelela komiti yona je
1: ke bo komiti
0: no jale o ne ore o tlotlolle
1: ke otlolle ditaba tsena hore na di tena di ba mono na qetellong ya letsatsi hule ha e tsala
0: jwang ha o le komiting nka o lokolle
1: ka lete ke mo komiti ebile ke matatsa a bafika setulo ka moo taba di ding ka teng ee a ntate lebaka ebile lona leno la hore bana ba sekolo ba be ntse ba le sekolong kgweding ya leshome le motsomong jwale go a tlhokomela gore tshenyo ya thepa dibuka le tse ding tse tsamaelanang le tsona di tla senyega ya bobedi ya ba gore ga malentatoyane ya moketeng ona o mogolo bana ba sekolo ba tlabe ba le teng malapeng go siwa go sa kwalwa malapeng mona e le gore bana ba tlabe ba le teng jwale bontata bona bomma bona ha ba ya moketeng o moro ba sa etsa mogao e le gore badisana ba teng ba sala le diphoofolo ditaba tse
0: peleng bane fela jale le tlo ba tekisa ditlhopha tsa bona jale ha le etsa mokete
1: ee ga ne o tshwawa kgweding ya leshome le motsomong ba ntse ba le sekolong jale ne utlo tshekanywa bana le ding e jalo ka o tlhokomele gore ge ba dikolong mono go etsa jang go etsa ga re na ba matso a tshwanang ba bangwe ba tla tshwara dibuka tsena tsa bana jale e be tshenyo e be yona dompa jale ga dikolo di kwetse tenana e ba kannete dibuka ga diyo ka mono ke gona fela go seng ga metso wa retleka tse ntseng ke gona ga gona thepa bana ba sekolo mono e ka ba e nngwe e teng potso molo wa ka

0: hlakile mongaka.
1: A ga me teng go no ga le bo wa go jwalo mokete o ne le wa go dia le shumele ntumo le tatile la la thago go ding ga mo taba di leng ga teng empa ha di petuo le ana mona ha ke le o no tso tswa makalo a beke go ela la la thago la la nne jwalo jwalo empa o fetuile ape a toa ya beke ya bo be di ka mabaka a ileng a nna koko ga ba fitlhelelwana gore ga re atatameleng mona e le go etsetsa go taba dibe jalo jalo dintho di a fetofetowa mogolo wa ka o ntse o bua ka go tlotlwa ga leponelo ke leponesa la metlheng la Aforika Borwa.
0: Mapolesa a o eleng moleng wa ntwa.
1: Ee, a ntate e leng gore matsatsi a no a na le letsatsi la teng le a tshwangola empa ka baka la diphetophetoo a ba tetele a fetile a ile tsatsing le ka pele kapo le ka morago ka mabaka a teng ka go tshebetsetseng jalo ke a leboatlhe mogolo wa ka ke ntate mogolo ke letile thojane ke batla maile a bogoko ga ke ye mogare sekua esong ka letsatsi le lebuile.
0: Tanki mongaka.
1: Tanki ntate.
0: Ba sone metsimbedi ka fela mamedi ba oileng moleng wa ntwa ba ne ba ba fua tlotla ya bona ka mona ka afarajwa a letwe
2: kalga makgete
0: ka o fela
2: ka bana sa kgomo
0: dade ga dibuka
2: ukana nate le fukela ngwana kgomo
0: nela mongaka.
2: Onto pela kwa molwane aka.
0: Antlo pela ba mngaka.
2: Ah, mga na onza mba ba le tseke tata ka dibuka ntse ke tsa mosebetsi. Ntse ke ka papa di masoko la di papa thala ga magala motho di teng le te pusa. Di ba no ga di le di buka ga ma ba ntau di tsi tse mento tse ntse ka tata go hle. Ntse ke ka tata me se di a di tsaba. O pa ta o twa bo ro nda le fukala ngwana go go.
0: Eh mngaka.
2: Ee, buja o ka difano wa ka o ka te, buja o ka dipapata wa kamega, le moto wa o teng. O ka ti hagangwane, o ka ti tsebe o hagangwane.
0: Ee, mongaka, hee banna, ke re le tla etetswa tsela ka moo, ya le tshwana.
2: Ee, ya ntho di tla loka.
0: Motse o tla hola jwang?
2: Ee, motse o tla hola jwane. Ke a mo leboga ntate mo lota o ketsasa o sile a butse ke mo utlwile. Ntate re loka la gola mogaung wa mogana le ena ke mo utlwile nkgolo ka sootwaneng. Ke ntho tsa matsoga ke batsile ke sa fitlhe pela gamo.
0: Oh, ba o sebetsa.
2: Ee, ke ntho tsa matsoga ke ntho tse ntseng ke batho.
0: Ha se se bue.
2: Ah, jo a tla se bue e se a ga kwa na le na ke na. Ya ana botata le nna. Ba na le mme ma so a se bile mo a se go kwa na le mme putsi a motlhaka o mogolo. Ah, o tsama ditaba tsenga ta ditaba di ga mogotlong ga mare le ga thaba tse.
0: Oh.
2: Eh, na di di mare le mme sa galo tsane.
0: Eh.
2: Bona ba dwantsenang. Ba le bana le ntate mono ha ke tsira ke a bela bela ena jina o bela ela ka ma ta pa ke ga ma se teng ga wa ga da se se se ba ne le pela ro e teng mono ha e gri tolo ma na ke ma ri na kho ai ai ko
0: me a pe a ma su tsena ha ke ne le mo.
2: Ah, re go utlwana hampe ntsa thala le mme bo se tsa sa bola o se teng. India wa ntsa se ga ta ma jana se le ga tsho ya kwa na ma le ga de mo go kwa na de mo re mo go kwa ma le ta tsho ga kwa na wa i bone ntho tsena.
0: Oh,
2: eh ga pa ntsa se mo na go ntsa se mo na go pela wa i di bela ga go lo nyama. Ah, ke ba du ma bone ntho tsena ke tsena a wa go no ba de mo na le ke ba tsepa go no go tswe ke la polo. Khono khala ke lela le ta thojane khono nka ba sa makhubo nga batla khono mona tya o putele ga ke bona ka le bona bitso nda.

0: kona le maldatsi ya ne reng ha re ya mokiti e ba ga ba ye ha o sa o tshwa sa pa e tsiba tabe o
1: emba se tshwa mehla e
0: se tshwa mehla e na tsara se tshwa ke tsona di phetu phetu tsena tse tsa etseng ba ne go le se tlahla se ne se tshwa ha o le di thulan e se mokiti le ha ke rana ke se dikopantse ngwana nne ho latela maemo a moruo ke a kgola ha ba bolela se hlahla nne re se tshesa ha re ile province e nngwe ho lo le tswa thojane mokete ka nako ena o ne a utlwa mokgotlong ntse re e theoha moteng e ho kae e ho kae bana ba tloha bo bona ka shwalane ba tlo fihla masego mona hoseng e te le sehlahla ha dikopane ke re ba uetsa straight ho rona ha o sa o tshesa sehlahla ntho re isa mokete mono ke sehlahla tlwaetse bataba eo moti bang ehlile ejalo moratwa a re tsebe na re ka e etsang gore e tle boele e kgutlele mane ya baeba yona e ne ntatemolo a boelang a e bua gore kula atho bana ba kwale dikolong jale re tle re tsebe go a kena matlong mono gobane jale sere go a balika
2: nna ebe ke tlakile fela ga kanete ena e sa re bakela bodutu ya gore fela o tla fumana gore hai nna ketse tse e pota ka e fela ge kannete ga e ne ba go bonolo fela ga ke bona e ka go tlo ba bonolo a re sena re ka e sebisa mantlo a motlho mo a uye gola kotlong ge ke re kote ka yona gore na re ka e fitlhela gore etse gotlele mono jang fela ga go bonolo a utlwa ke a ipotsa ebile ke a ikaga tase lefoga la ngwana ko gongwa
1: emme
0: a utlwa puta yana
1: a nna ke utlwe ka mona le lerata le tlhankantle ga ke utlwe le letho
0: ga na o ka lefifing ka moo ka se boping pula e yana ngwana mme ga o ne o bua ka gore o ne ore mokapaaka ke bona ba tlile setsa letshwana kapo rona
1: a ka foso ka kwa
0: ha ba iketsa mme rona nna ke tsela e entseng fela ga etse bonyane ya tsamatsamae fela ga o ja ba etsa ka pelenyana ba reetsetsa tsela e phethaetseng mme o utlwa o polantsa le koswa le rona a lona senana jale ga re kata o koswa yone tsela ena e gana gore e fele a etsee re tsamaye le tshwaneng le rona ke re ikutlwise
1: empa lona ya lona e tlotla e tswa ka majo a ne a phaivangan
0: ka tse dikoe
1: o botsaum nkgono kgotsa ke lebela pholobo sentse ba fela bana ga o tsamaya loreto mona go fitlha setopong se segolo a ke mathata fela
0: mono
1: ke mathata
0: tshepo ya ka e sa lengata ya gore gotlolo atlenta
1: ke ne ke gotlitseleng ke re ke a
0: ae bacheki mona a tleya go tsamaya-tsamaya ka gara ga bolena matamo ene re tsamaya ka o ga ga ona ntate lefoga la ngwana ko ngwa ikaaka tsela sentekenyanaene
1: sa ke e ketela lemo tse ka bantse tlhano tse fetileng o tsamayang mone
0: otlhe ngwana nne go se o tsamaye ya gona tena o a tsamaya ke kry-a bole e tsamaya-tsamaya yang
1: ee ke e bone morago tena watšhe e betere
0: ntate lefoga la ngwana
3: sa kepa ngwaneso
1: e mme
3: ka lebitso keng gore ketima wa go ngwaka wa ntatenyala o ba ne o sa tshidi ntate ga dibuka gantsa di hamola ka gone ge itholetse

0: Zaran.
1: Bo ba yale re tankella lwe na o sa mthi.
0: Oh le nna ke a kenella.
1: O tla kenella ntu a ka ka matla ba go. Di meri sa go khulu ba mo ka mo mo mo pija. O ka bi tire pela ha o mo di ke go. Ke ka ba o tsa o ntse le mo pija.
0: Eh o tshwaralo mongao.
1: Wena o re ke antle.
0: Hi Cole. Hey. Me wa ka khutla ka bono nga ntekile betseng ho botsa yona mona khutla ka mono. A le twa?
2: Ka ra gatlo ka magethe.
0: Ka o fela?
2: Ke sa bana sa khomo, dumela senda tele fugara mona go goma.
0: Dumela mme.
2: O phela le nna mo hlakwana.
0: Hantle brava mme wa ka.
2: Ke phela hantle. Ke kopa o le tatu ya ne hlongwe niso.
0: Eh mme.
2: Nkgono o tla fuwa ka gageko, nkgono thatai, nkgono o tlele sempego. Ntate moleta boetshetlha, ntate sekatamajana selele, ntate lefoka la ngwana koroma, ntate petsa mabele. Mme ke tlose ke lapa, mme ke atela ka lenyeta. Ne khone ke ka fuwa ka lereko. Ai, ke tumelo ke bere. Ba ile tlo nkhono thelitile ka dilong ka matsi le ka mona ke re bo ntate e fuwa le ngwana go go.
0: Thank you no. Halitwe.
3: Ala gato le ka magete.
0: Ka fela.
3: E tsamana sa go mo hela ntate fuwa la mana. Ne di di ma go tla o ntseng. O go di di ga me di di ma. Hela ke ye ye ga me di di ma e ka ba modumo mane ho na le me. Ke nna ke nna mama me se le tsanga le ga tole ga tloki ke tumelo na e ya le ne pa le ke le u bana mo di mo ngwana me o bo se le hantle ona mo di mo mo no me o ka e ka buta ba di dinga di me di ti ma ke ke ke ke nda de ga di ka je ga me se ga le tsane me bu se tsa sa bole a o se la ti o khono go tswe ke le ga la pholo. Ah, ke ga mme se mo di go di a tua e ke ga mme a ba le ka tamelo e ntle ba tu. Ke re o no ka ma fite ma kule ngwana mme le mo ga di a e ka mo ta ba di dinga teng ke ga ntate 606. Ke ga ntate e bana ke ntate manga se se nthaba ka ma hetla ngwana mme a wa kwa o pola ta ba tsi.
0: O ka ka mo ka ha tsolo ma tebeleng.
3: Ee, ke tlambe ke mo hopola ke ke mme botle-botle ba thobjana ngwana mme ka moo taba di leng ka teng ke ke ntate tiso tsa nthapelong a ba sa dumedisa botlhe kaofela ka mono empa e kgolo go sethumeletsa go ya kae moketeng o mogolo wa selemo ga re tloa moketeng o mogolo wa selemo re tebege ya kgola koko mme se di dantšhaba go sa boletsa ditaba tegeeree ditlhophang ke bone gona ka di fela go ketelletse ka lentse ya ga go bonolo le ga o le jalo ngwana mme ke sejeke ka o fela maina bogoko a ratua ke ntate mogolo ke le tile thojana ebile ke le leta thojana tlhe ngwana mme ke a nyamela
0: tanki mngaka
3: ntate
0: 68
4: Ee, a ntate.
0: Mhm.
4: Le ha ke le ona le tle na ke ke a letsetsa e o thwa e fumane.
0: Oh, e re ha e fumane.
4: Ee, a ntate.
0: E lo re e sa le tshelete e kena ho yona ha o ile ka

0: ha ho se thola ha le ho ha
1: ah e ka nnete ho tloa ka bo 7 ha tsa mwana a kutlela ho mmangwana ya ge mmangwane mme o ha so fumane chalete a mo re mela screenshot sa sa mogwa o no o chalete na ke yena e hlile tswile mona bankeng ka e go moelo tsono mo go nye se u fihlela mang a yona ba ra go mo mutisa e go tsa go mang a yona wa nke ga ke na chalete e ke le beletseng e kana nna
0: mhm
1: ka ho lokile ntate ke le buile hle
0: Pepi mme wa ka o tla loka.
1: Thank you, ntate.
0: Ha le twe?
2: Ka le ka tele ka matsheke.
0: Ka o fela?
2: Se se tshaba na sa tshe pa ngwane.
0: Nne.
2: Ke nkhone ke tima wa go. O nwa re nna ke khutse.
0: Ke go ba go mbeng nomo go tsa ha.
2: Kaka.
0: Eh.
2: 64.
0: Aha.
2: 00.
0: Mhm.
2: 2721.
0: Ah, ke di kgwagiditse.
2: Oh, so kgwagiditse.
0: Eh.
2: Oho. Ntate molota o ye tshehla. O ntane ne pile le bitsweleng la mme sebetsang ka lerato lerato ke tumelo. Ya ka modumong o ntse a le teng re kopana neng le neng fela ebile o tla gangata toropong mona ngwaneso. Le ntate ga mo gobane cheke mpa ke se kopane le yena ntate mo le sale a mpha molaetsa kwa reng ke modumedisetse ntate ga mo gobane le jama. A e le tang ka tsebe ke dumelang gona tseo ntsa ge mamenetse. Yale a engwana mme re yo gahlana mmokiti
0: gahlana ya gahla
2: batho ga gahlana
0: batho ga gahlana
2: ke tla ye ke mathaka bale
0: bale se ting eng ba
2: a o tla bona
0: Erubu metsotso re fraetse jwalo hora ena ya bone le hlile nngwe tsena ho na le ntwe ke batlelang tsona motho ntso nka malebela mona le mane ha batho ba ntse ba bua mona motho ntso nka malebela mona le mane.

0: ao bana phephi o gawile ka mona bana
1: Dumela ntate a furela ngwana ka
0: ho. Dumela mme.
1: O phela hantle mme wa.
0: Hantle phela ba mme waka.
1: Ya nkuke mpe. O tla le se e ka hantle a buense ke mme wa mme se sa bona ho hana hantle phami sa ho.
0: Oh.
1: Hey, ntse ke le teng sa mme wa. Lisa ga ke menna ke a tsama ke tse ke ndi ka sipeng.
0: Ha so na o tswang ha ga ngwana.
1: Ndale.
0: Ha so ho na o tswang ha ga ngwana.
1: Ah, e nne ntse ngu ke mpe.
0: Oh.
1: Eh.
0: Ke mora le benke le mmo.
1: Mora.
0: Oh.
1: Eh, ntate.
0: I go live with Noah.
1: Yeah, I want that.

0: le tla le bona maila boroko o hle ho ya kwana le kwana bo tshabela bo phirima le bo ya le bowa bo hle ka o fela le ba ile tanka tsebe ka le bitso ke me a fana ngo tlatelwa ke melemo
1: a itlala mama ke nga hai ba mo nkela di chelete tsa hai ba mo sia mo a tla fumana ka patla thola fela jwa ke mo feta ka tsela atla jwalo o ile a fumana fela jwalo ke mo feta ka tsela a ntse a lelega fa suwe jwalo matsoho ka morao a qetella o ile a ntse a tsamaya yo la sa sita o phahama a tla feta mo feta ka tsela atla ya mo pholosa.

Kana kwenu kwa kutabana.

0: ka o fela
1: e tsalana sa go ke go pa o fela ntate le fa anta shemile mo le mo a bona e le mba o aba bitsitseng go ya ka moge wa hae go bana ba o aba tsibile mpile o hlile ba gagela e sale pele gore ba tle ba etse ba tshwanang le moga wa hae e tle e be yena ka sebele letsibolo ga ga baena ba bangata mme o ba ba geretse sa le pele o bile o ba bitsitse le ba ba bitsitseng o bile o ba entse ba lokileng le ba mme ka gona o rata gore ge be ba lokileng a tla tseba go tlotlisa ga mmo le Jesu Kriste legodimong bana beso a re tlhokomeleng seo modimo a batlang gore re se phele lefatsheng lena a ke ntse tsena ke feeletse moruti jate lefokala ngwana ko gongwa modimo wa kgotsa o babaletse o sireleditse o tlotlisitse ka o phetha mosebetsi wa gago tsamaya gantle o ntse o sireletseile tlasa lebitso la modimo o tlo boele o gutle o tlo o etsa ka maatla otlhe mosebetsi o modimo a o reretseng ona a ke ntse tsena ke feeletse moruti keng kgolo kgotsa ke legela pholo tsamaya gantle mohlakwana
0: tankeng kgona
1: ke a leboga

0: Hana le twen?
1: Kwa alo matro lo ka mkhayete.
0: Ka o fela?
1: O se chala na sa homo. Kade fura la wana kwa huma. Kale vito kinta de skata wa jana usilili. Kiko pako kwa le msebeti.
0: Hey, ndad.
1: Murimu tate. Murimu mwa, murimu mwa wa halalala. Ndate kwa ule wa hawile loko na. Go tloa bosigong bona tata matla o tlo fitlha mesong ka tata ise ya gao ntate mogala le modimo magotso ya sa tsiteng dilo tshwana gore a le moya nnete ntate o go babaletse ga tlile go phetha mosebetsi wa gago ka legato le ka mokgethe ntate ya gotlhegotlhe go tshireletse morana wa rona go gapela ka ditshenyo tsotlhe tsa go tshela ga gona. Ha ba mathata le dikete tsa lefatshe le la la boetsa le dimba ba lekganya le kgotso. Tata o go sokolle ga le nna go na tsetse o a tsentse ke tsene tsa mo ga le mo a ganya. O go go sireletse o yana phe go le tsireletse ya go na mo ga le mo a nnete. Tata ga tle o tlo go kopa go ikokobetsa ka sa bona le ba motho ha o. Ka ditshito tsa ona tseo. Kona le mathata wena morana le mulo wa ka gari tsa ka la tsa tsi lo tse morana le mulo wa roka te ga ba tla o tse mo hawo hawo o le ga iku ri ma wana te ga sa re mo hawo ke yo na mo hlanga wa ona a go gande tse nkolo le na lona o tlo le ona ka ga to ka ma khato go mo se le tse wa fika e ka elo ntsa a o ke le di para mo ntsa tsa o ke na o tsena mo haile tse ntata o tse o tla tsabela go tle. A tlo e thata mosebetsi o kgwetetse mo kgwetetse ngwana tata ya matlaotlhe ntate o kopila se ka botlele wa thape o tlang o utlwa o go sebeletse.
0: Thank you, mongaka.

emhlanje mizuzu ikigamane ka qatsha mo bona ha namba na selmoya se gauhile ka mono le tsume maqhubuana le shebe hona le le ka le fumana nke lefe 90.8 kapa 98.9 ke lona le qhubu la semonkong qatsha le sehlabathebe 98.9 kapa 105.4 maqhubu ena le mabedi ke maqhubu a semonkong qatsha snack le sehlabathebe o lekeleleng hela maqhubu ana amabedi o lekeleleng ya maqhubu ana amabedi ka mono ka qatsha ka mo sa le mo ya se gawile ha ntse ho etswa ditlhophiso jwalo hore thepa e be teng jwalo ka ha o bonagala yeno e seleng sa sebe.

0: ka tswela pele.
1: Thank you ntate. Ntate modimo go seng hwa letsatsi la ka sheko. Re sa kokobetse modimo ya lukileng. Ntate wa ka ya halalelang re ya leboga. Go bane o bolukile bana ba hao bohle go suka o fela. Go fihlela go seng hona ntate ya lukileng. Go bane ba boetse ba tswile dikobong tsa bona. Ka lebaka la mohau wa hao Jehova modimo wa rona. Ntate ya halalelang ba sa tswa ho ya mesebetsing modimo. Letsoho la hao le seke la tloha hodima bona. Letsoho la hao le ba boloke jolo ka ha o ntse o ba bolokile ntate. Ka lebitso la morena Jesu Kristo wa Nazareta. Ka madi a morena Jesu Kristo wa Nazareta. Ntate ya halalelang hle modimo wa ka. Ke a kokobela. Le seke la sutha hodima maphelo a bona. Ba diphateng tse tjhesang. Ka hare ho dipetle le hohle moo ba leng teng. Modimo wa ka ba fodise ba eme hodima diphate tsa bona. Ka lebitso la morena Jesu Kristo wa Nazareta. Ka madi a morena Jesu Kristo. Re a leboha ntate wa rona. Hobane modimo ya lokileng. Ke wena monga bophelo. Ke wena lesedi la rona. Ke wena kgobosiane ya rona. Ntate wa rona. Ba etelle pele. Ba sa ya ka hare ho mesebetsi. Ba etelle pele. Hobane ke wena lesedi la bona. Ke wena kgobosiane ya bona. Ke wena poloko ya bona. Ka lebitso la morena Jesu Kriste. Ka madi a morena Jesu. Amen. Ntate, ke a leboha. Ke rapella lentswe modimo wa ka. Re sa itlo kena lentsweng la gago ntate ya halalelang. Modimo wa ka, ba tle e tlebe ba utlwi ba lentswe la gago. E seke ya ba, e tlebe ba phethagatsi ba lentswe la gago. E seke ya ba utlwi ba lona fela. Ka lebitso la morena Jesu Kriste. Ka madi a morena Jesu. Se sa itlo kena ho lona modimo wa ka. Ntate wa ka a bohle ba le mametseng. Ba tle ba lokolohe ntate ya lokileng ka lebitso la morena Jesu. Ka madi a morena Jesu Kriste. Re kena lentsweng hona jwale. Ka o Johanne. Oho. Re kena ho lentsweng. Ka ho Johanne 15. Verse 3 la thewa ka yona. Ho seng hona nka etsa phoso ha nka se ipolele. Ke mme maitumele nape tlasa boetapele ba moprofeta Paul Legotle le moapostola Maphosa ho tswa New Testament Church Mohalesuku dikgutlong tse ka botjhabela pela screen. Lentswe lena le baleya tjena. Le re lona le se le hlaotswe ka lentswe leo ke le boleletseng lona. Verse 4 e re dulang ho nna le nna ho lona jwalo ka lekala ha le sitwa ho beha le le nosi ha le sa kgomarele sefate e re dulang ho nna le nna ho lona jwalo ka lekala ha le sitwa go beha le nnotsi le sa kgomarele sefate. Ngwaneso, ha o sa kgomarele sefate, o keke wa tseba ho tswela pele. Kgomarela modimo wa hao, o tlo tsebe ho bona bophelo. Hobane o keke wa tseba ho beha, o sa gomarela modimo o keke wa tseba ho tswela pele o sa gomarele modimo dula ho modimo o tsebe ho ba le bophelo.

Kisentse ki hwa madume hohle hohle mo bango tenya hwa madume ke mang ke re ke alisisa mo ke le gwalane la ha bodikile le magwagwa hana go se le tsena ke nako leng hore ho kena le nanola ha lo le gatang la re bitsa diwai ge bitsa diwai ke le nanola le ka late mo ka netso ya dijo le phepo yena pa etseng bo hlophisi bona e le bo boholo ba phatlalatso hletse ke di buang di fitlela ho wena ho se tshitiso ya letho.

0: Sepheo sa mananeo a lekala la temo ke ho fa ditaba tsohle tse amanang le temo. Re shebile temo ya masimong kapo temo ya majareteng. Diphoofolong teng re shebile bophekodi le ntlafatso ya diphoofolo, mesebetsi ya matsoho, theko le thekiso ya dihlahiswa tsa temo, hammoho diphuputso tsa mahlale tsa temo. Ke Mantaha bekeng jwalo ka ha e le Mantaha tjena, o tlo tla ditaba tse hlahang lefapheng lane la diphoofolo. Lekala la temo kanetso jwa lephepo e nepahetseng ka phatlalatso ya temo le ne le etetse setereking Leribe, Mathokwane Hadibe, moo le neng le tjhaketse sehwai. Ke tlo fa puo ka Monghadi Thabo Letebele, yena a hlaha lekaleng la temo kanetso jwa lephepo e nepahetseng ka lefapheng la ntlafatso ya diphoofolo le bophekodi, moo teng a tlabe a bua ka leruo lena la tlhapi.
1: Se zara ka nena la temo le ka netso ya dijo le phepo e nepahetseng ka gologolo ka lefapheng lane la ntlafatso ya diphoofolo le bophekodi. Re hame matholwanang ga simolana ga Leribe. Sepheo sa rona sa go etela kwano ne e le taba tsa gore ke re tlotla re mo etela re tlhapi ya rona ebe ka mekgwa wa boiphiso ntleng yana tlhagiso ya dijo na yena o ntse a e tsang. Mme re ithutile go etsa mesebetsi e ngata golo go makalo.
2: Yeah.
1: bona le swa di tsena le thase le go me ya go tla ba le se tla ba tshaetsa go ba itse go nyana na ya bana ha ba ka ba tsena tsaya di tlapitse ba ri go la ba ka dinga le ka la tima ke tshetse di go itse na go bontsha le di dikula ka thari ka tshwenya na le tsa tsa ya le go la tlapi ha go ba ne ke yona re bona hore ha tlapi ya letsetsa ya metsi ka mo ha yana go fela go bona go e fame tsi a fikile ka le tlono no go nna mo kwane a go tlapi tlhaisetse le tamo di tlhaisetse di jo mo ka tsa tlhapi a tsetsa ka go dira jana dilo tsa tlhapi a hore ba batla ya mmagaji ba ba le dintse le taba ha o ya mmagaji o tla nna o fitle mmagaji ka nako ya hore tlhapi na go nyana ha o shotu ile di go ditse tsheletse ding e be se ile bo go rumba se atla se re yona police sa ise yona ya ka le la go ya mmagaji ka yo so tlhapi ya rona e hli patina na ya catfish ya wili na bia ya shukulisi ya edu bia hulu kani tinza mwaya ka mamela mwaya kini tina ka pelandi wakati iti nila wenzi tika ka mitika mwaya kwa hulu hawa hulu hulu wata wei kwa ajala kaya kaya kutuwa wata mwari wakanya na tini mwara wafa pangali mifutia mwini wata ye fapana lwa kaya hulu kasa hafa sisa hulu tatula wunchi nzi kusa ya siyo hulu wa hulu hae kwa hulu tsa rona di buitse re na le bo supisi ba rona di trekking ga bo pha lo ka mfuta o tlhile ba nka ga go thaletsa e ne ka lo tlhile ka mabalane ya di ka una mo di ka go rampa kholo tsenya di teng mo la hali ba bana ke le re ntse go sokola ga le taba ya ne a rona a fumana madi nyane ba lo ka a fumana ka ntle le taba eno no ke kholo tse go le ntse kana le bana mpa ntse ntse re sebetsa rona mo tlo mo di ba tsa rona ka la kopane e le rona ga le le kala mo tlo mo ke le tla ka di show tse ding tsa bo transport o hula ta marinya yo ka gala ta bo gagipi ba Afrika bo wa gwaro ba ke ntsa bo mi trend mo ibantse ba khona go khotisa la album se fetile la ba khotsa ya khotiso ba se le mo sena ba tsepitse ba tla ba le marinya ka go ronya na ile ba tinyela fihla fela di ba intse ntse di thuswa ke mogego wa

0: ileng o ine le molao ene re tla o tseba ile wa ikholohane pele empa ona o tsene se le wa assessment council of Lesotho o fitile le mosona sena le ga le tse hlele molao tlokena tshebetso ne batho ba u kisisa batho ba u bona ba tse o qalela ho buisana le botsana dipotso me ile ba taba bohlokwa ha holo ene that it took ka nete dikolo di principal le pemba dikolo tse ba ne ba thabile ha holo hore bonyane ba ke ba fumane chakelo ena yeo re neng re etsa le bana ba lefapha leno la assessment council of Lesotho e leng ene e bitswa equal pay jwale ka nete ne ke re that it took ditaba tse re di buisane ine le tao shibisana hore na molaona o tlisa eng e ka bang ene ntse e le siko ke kgola ke ya pele le hore na o matlafatsa eng e ne ka ba ha ya matlafala le hore na o tshabisa eng ha ho ye mo ya tsona ntate tshepo ke bo le ba mamedi ba radio so tsi a bohlokwa ho ke a hore wa tsiba komiti ya science reporter le naha ena o na le mo re fumaneng bana ba sa ngola selemo seno ka lebaka la gobane bana bana ba bang ba ile ba tlallwa ke noka ya ba go Sotho ba tla ngola nenneng le monsane o na le mo re fumaneng bana ba sa ngola because a ne ile a kula mabaka a le mangata ntate jwale molao ona na gape ne go etsa ya pele ke gare re fetole taba ya exam e ne bitswa exam council of Lesotho gare ge le komiti ya boiketlo ba setšhaba e tse ya molao ge kope go paramente re dumele ge o tlapolole ka gore ge tlose taba eno ya exam jwale re ngole assessment so e bitso la teng se tla bitswa assessment council of Lesotho e le gore exam e be ye nngwe e welang tlasa ditaba tsena empa e ne e bolela gore go na le batho ba tlang go fumana mangolo e seng gobane ba ngotse exam ka tsela e e tlwaelegileng batho ba tla sa latela maemo a bona maemong o fumanang e le maemo a exceptional exam di tlane di be teng pelo ka ntse di teng empa sekolo se ka tlisa hela ge na le ngwana ke enwa o bona na o selemo le selemo ha ta mile ho ngola o otlwa ke dipeni ka thata e le ngwane lwa na wa file ka pa ngwana tse thago nyana fela o sa le sepetle jwale mola wona o etse o entse ho ho o bona ho bana ba jwalo ha ba tswe le dipakeng e be ba sinyelwa ke bokamoso ba a shedu e ngwe ne le sikwe ne le hore e ne sa dumele ka exam ho tsenya di device tse ka sebediswang di-computer ntle le ha e be le computer course jwale mona re re go na le bana ba bang ba sa ntseng ba ithuta ka tsona ke le tlamehile ge ga a ngola a kgone gore a fumane monyetla o sebedisa ntho ka tsela yotlhe e bolokegileng jwale gape-gape lefapha leno le seka ba la sebetsana le taba ya di-exam fela e sebetsana le assessment gore motho ga entse assesse a ka fumana lengolo jwale e tlo kenyeletsane tsa gore jwale re bona gore dintho tse tsamaelana le academic assessment ya LQ5 ya tlase kapa Lesotho qualification framework ya tlase e a setswe ke setisedi ke sona se tlileng se nang le maatla ga o assessa re etsa jwa
1: pele ga ya pele o feta mona motlhomphei magalanyane mame o tlala ka tsa o tseba gona LQF ena keng kapa Lesotho qualification framework
0: dinaga di itlhophile lefatshe ka ofela ntate tsheko lefatsheng ka ofela go na le qualification framework e latelwang e dumelaneng e be ba ka di-region e be ba ka dinaga kaofela so naga ya Lesotho e le tlhie se setse morago wa golo ka gore e be ga ena ntho e ne bitswang Lesotho qualification framework bo ye reng ga o kala go nkuwa go thoo ngwane ne wa tswa Lesotho nine e be go a tsebala go kobane o fitlhetswe taba ena mme ke nnete molao o ne ona o tlotla o tlisiwa ka paramenteng gaufinyane empa

policy tsa teng le ho se botana taba ene ke sentse le teng jwale yena ene le buang ka ene e patisitse le taba yeni ya hore re bua ka L25 ho ya class e leng ntho e bontshang hore motho o fihletse boemo bofeng bo feleng sang batho ga e curriculum e nngwe e sele na go ka ngwala exam e nngwe wa tseba gona e sale re sa ngwele exam ya Lesotho mona re ngwala yane ya Cambridge kwa gore ya ba ba tlwaelo ga e Lesotho mona ngwala ye exam ya Cambridge na ke ntho e tlamang gore re ngwale eo ya Cambridge gore o tlo ngwale ka curriculum e itseng go tlhokala mme molao ona o tlhakisa ditaba tseno gore ee empa ore ntho engwe le nngwe e tlebe within standard se itseng le tataiso e itseng e laolwang ke setsiseng kapa yo setsisena se tla e tlhokomela se e dumelele mme jale ke ga tseba ebile go na le bo PSN le bo mang le bo LASK le bo advance so ka o fela di le jwa di tlo tla di tsamaya go fela jale re bone gore jwale setsi sena sa rona kapa lekgotla lena la rona le hlahlobang kapa leo e leng lona le ananelang taba ya di-qualifications tsa batho ebe le ya di tseba le di ananetse mme le ya tsebana le tla sebetsa jwale le tsona ebe le tsebana ya ditswa kae mme ba kgone gore ba lo check-a ga bo tsona kwana gore ae ga bo bona ba kwana batho ba motho yoo ntho ye ga na le yone e be ua boemong bofeng a ipapisitse le yona ene a tsebe o tseba ga a fitlha mona gore ae ka ne ditlhile motho yo wa reng o etsa cambridge ena ga e fitlhetse le tena e wela LQ5 ya rona ka mantswe ya mang ehlile it's aligned jale that means evaluation ga ba kgona gore ba eetse jalo e tlo kgona go thusa gore ba accommodate ditaba tse jalo empa ba sa lahle Basotho kapa ba sa lahle boleng kapa ba dumelele boleng bo ka tlase go boleng bo tlhokagalang tikolong ya sadate le ka gago naa ya Lesotho ba thuto ke engwe ya ditaba tsa botlhokwa golo go e tlo tlhatlhoba ditaba tseno o tlhokometse ntate Theko ga ebe dibeke tsa futa mona gore re setse re dubane le taba tsa gore batho ba bangwe ba ne sa le batla ka mangolo ao mmuso wa Lesotho ka magotla a ona a sa gone go sheba bona motho yo di-qualification tse tsa university e nna e tlheke tsona kapa ke bolela ee yanta wa ke re tlabe re lebeletse gore ga o tho motho o specialisetse ke obane o ya ba le degree gore na ke tsa medicine a ba le masters mme masters eno ya gae ya ba mo rereng jale wa specialize empa re bone gore tse dingwe motho ke ena o thobile di-first degree a ba le diploma e le speciality nna ntho eo e wela within the framework ya naga eo ya bo bona na ha etse dinae tse fapakaneng tate teo e be bana ba tsamaya ga fika mone o etsa matric ya moo ga fika mona ba na le o sokola e be ga ba tsedi go mone o bose go thusa ka gore o tseba gore ga e o tlo tla ka diresultse tseo o fumane eng le eng e le go ga o fika mona o kgone go fua ntho e ka ka yane ya yane ya South Africa e leng certification evaluation of certificate kapa assessment of a qualification e le e rere ebe e be ba e ngwolola mone ba ga a yena it's equivalent to a certificate sa gona sa South Africa la go pita mo le tsebe dikotlo di teng mme jale e se di beile ka mathata ma tsone gona dikotlo tsene e tla ba tsa eng e be tsa eng mme ka nnete ke ne ba kere ke ka tsela eo ge neng re e tlhatlhoba jale ge ba fa yona gore tsa mo ithutang taba ena le se ka la ba le bana ba senyelwang ke bokamoso empa e le o tlhoka tsebo e be ke ya gore naga ya rona e morago go go senang le maiso a setsi sena ka go maatlafatsa gore na gana ke bo mang batho ba tlo kena ka go council eno di-board members diseta ba e leng gore aa ba tla kena ba tla apola go tla advertisewa publicly go bo go kenwa ka di-merits batho ba tlabaetse

0: o batla ho tseba hore na ebe e se mo mo tla ba le taba e ka thweng ke seweseweso meba mohlomong ha eba ntate Makgalanyane ke mookamedi wa sekolo jele ke maraa ba opa mona sentse ke sa tlo sebetsa ntebe go tla ba le kgatlhamelo
1: katlhobe jalo mme ba tla fana ka di-guidelines ke nete akerewa le molao setlhogonka e le yona e principal law o a tsabang taba tseo jalebe ka tlase ona go ka wa di-regulation tse tlheng di tataisang ka kotlolo gore na ga re re motho ke enwa ga a kgone go ngola mohlomong ke ka baka la stress se bakue ka ba mathata a tlhang ka lapeng e ka ba gore ka nako nngwe bana ba a tlhekefetswa nako e ne a tlo tla ngola ngwana ke o tlhekefetiswa na ntse a sebetsa gantle o a sesiwa jwang jale le mane mo re ka gage mohlomong o tla ba le di-psychologist leng tse tla fana ka reporto di be di bona ngwane ne o bo e bong bo itseng na a ka kgona ngola na e tla mo etsetsa toka taba ena goba ntho e e lekang go etsa ko bona gore ga re sokele bana toka ba keteletse baya ba tlo etsa dintho tse ding tse tla re phasamisa wa tsa bana le bana ba bangwe ba fumane ba se ba ile di-university le di-college ka nete ba tlhe ba sena ona mangolo ano wa form five a re kuo ka tsela e itseng and-e o fumane motho ne a pasitse a ba lo fumana degree tsa gae a pasitse gantle o sena bothata tsala bele e mongwe ana tlhe a seitse ka monana ka form five jale e tla be tlhatlhoba tsona ditaba tseno go jalo ka ga ne re itse ntshentse re qadile re ta bua le lespa le bua le tto jale re bona re kopana le matitšhere jalo ba bona gore ba e utlwisa ke neteng tsa ba participate ke bona ba gaileng taba mme e tla re ka morago go moo e tla ne e fetele le megatlhelong eno e le gore the higher education e tseba gore ke ka tsela e nana go tlo tla go sebetsiwa ka yone mme e tse re tla re thusa golo lemapi le dite tsona tsenana tse pedi because le yona thuto ena ya bo laska e le re etsang e fetela go bona bane ba fa higher education gore ba e se accreditation e le certificate seo so gobane e wela ka primary e be e welele ka kwanana ka e wela ka basic education e be e wele ka higher education gobane batho ba ya ka
0: moba papisong le ha e santsane e le ecole le acole ha jelo ke mona go bua go acole boemo ba
1: thutoeko ke ya gore molao onana wa diwa assessment o tlameile o tsamaye le molao o bitswang mission act gona jale ba ke gola ga e bitswang tene tlameile re bue ka basic education act one ona gape ga o se o sheba o na le di-schedule seno se bua ka di-offense ore ga motho a tlotse molao o itseng go tla etsiwa jwang ga e lengwe se tla fumana kagolo e feng mme ke nagana gore e fapana ka yona taba eno e nngwe ke yona eno ya dikotlo.

ile go bana ha go a di bala yena a sa gona a kwala metsi go re ntse jo le tlamele di pick up go ska bala ngwana tsiwang a le bohlale a ka tswela naga bogegele ka gore e tloe tabeng yenana e reng gereng jwale ge a tlhola tlhapi ka gore ebile ipapisitse leng le melao e nana e meng ya bonang foma ko ka nako ngwane mong tichere ko ka fumana

Senye me ga go re a ke le bile go reng ya botshelela go se thola ntwe ba lo mo go se go tlo balla ditaba tsa ga botshelela ka Sesotho me hang ka mogao mo go tlang ditse ino mo go maobane le dikolo tsena tsa tsewela ntla sa kerekena ya Sabata tsa tsinla maobane ke mabapi le ona molao ona wa Assessment Council of Lesotho ga gefutsa.

Hantle hodima hlooho ke hora ya botshelela, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tse qalang letsatsi di balwa ke Ntebamedi wa Modare o re thupelo ena ke karolo ya mawala ho matlafatsa bokgoni ba ho etsa diqeto tse nepahetseng kgahlanong le ditlamorao tsa phetoho ya boemo ba lehodimo. Moralo ona wa temoso ka boemo ba lehodimo o beilwe tekong diterekeng tsa Mafeteng, Qutheng, Qatcha Snack, Thabatseka esita le tse lebeletsweng ho thusa ho rala leano la manano a banana le bashanyana. Sepheo e le ho lekola tswelopele e seng entswe le ho supa dibaka tse hlokang ntlafatso esita le ho theha maano a ho matlafatsa mananeo a shebaneng le batjha. Ofisiri ya bobuelli le dipapatso HAF Mofumahatsana Sebabatso le Ntsonyana o re dipuisano tsena ke tse shebaneng le ho beha merero le mehato e hlakileng e arabelang ditlhoko le maemo a batjha. Ditabeng tsa thuto naheng ya Lesotho bitswang Portia Benedicta o re batswadi ba lokela ho atamela bana le ho ba tshehetsa e le hore ba lokong ena mo Detective Women Police Constable Masia Bonkasekantsi ho tswa ofising ya tshireletso ya bana le tekano a ileng a ena a hlalositse tlhekefetso ya moruo le ya puo e hlohlontshang ditsebe e le tse ding tsa mefuta ya tlhekefetso. Po Gerard Tladi le ho Thodi Uwemae o tlhalositse ha mareka Bishop Mabathwana se ile nalane ka hare hona ka ho ngola buka e bitswang Kgatlo wa Bophatlalatsi tikolong e Borwa wa Afrika MISA Lesotho o re o tshwenyehile ke seo ho se hlalosang e le twantsho kgahlanong le tokoloho ya bokgatlo. MISA Lesotho Monghadi Lesoana Moeti o re ketso ena ke e tshosang ka ha Monghadi bolwetse e le e mong wa ba tsebalang haholo lefapheng la Bophatlalatsi Lesotho. O itse nakong ya bodula setulo ba hae o sebeditse ka thata ho lwanela tokolo ya bophatlalatsi esita le hore bohle ba be le boikarabelo. Phatlalatso ya mokgatlo e re ditshoso le tlhokofatso tse etsetswang baphatlalatsi ke tlolo ya molao ke maluti a 15 le disente tse 96 ha le bapiswa le ponto ya Britane ke maluti a 20 le motso le mong le disente tse 57. Ha le bapiswa le ho ke maluti a 18 le disente tse 54. Athe ha le bapiswa le dollar Australia ke maluti a 10 le disente tse 49. Ha le bapiswa le yena Japan ke disente tse 10. Sena tse qalang letsatsi ditaba di fihla pheletsong mona fumana tse ding hape tsa

0: e le gore go utlwe maikutlo a gago mabapi le ditaba tse tseo re ntse re di tshwatlha jalo le motlhomphei magaranyana mamamedi kgotso
1: ditaba tsena ke ditaba tsa botlhokwa gagolo ka nnete mme e seka e kare di ka sebetsagala ka pelenyana gobane ka nnete tlhile go na le bana bana ba jalo ke tla bua le ka moina wa ka mona ke motho wa botlhale kore ntho ngwe le ngwe amana le motlakase ntho ngwe le ngwe amana le koloi ko o etse bathwi le go sebetsa mane ne grade 11 setlhopheng sa go qetela e ne le nna ka ime ka thata gore a fitlhele gona mono fela bele lengwalo lone ga le fitlha a sa sebetsa gantle mme taba eno e modina ya monyetla ono wa gore o naka fetela ka pele fela ke kopa mmotsa fela gore ditaba tsa mofuta o e be motlhomong ba ba se ba gaeletse ke taba e ba tla shejwa ka letlhakoro le seng ba tla shejwa ka tsela ya mofuta o feng gobane le wana balete na le gona mona mo mothong tsong o tla bana gona teng e tlile mofuta ono wa bana o teng go ka nako nngwe o tlo fumana gore dikolo tse dingwe tse sebetsang gantle nageng e na le sotho godima ngwana gotho o pasitse ba tshwarela taba tseno tsa interview gobane go santse o tlhokomeleile gore bana bana go na le bana ba fitlhang mona ba sa ka ba tseba go ngola le ga ebile a pasitse gantle clasven mola mola mo go ngwalwang di-multiple choice gona teng o kwe monyatlo o jalo ebe o pasitse a otlositse ditaba empa gano ka tho ngwala karabo e fatshe e be e ba bothata mme ebe bana bana ba fitlha ba ya dikolong tse dingwe e ke go ja e ka re bona ga ba tsee o ngwala utlwa o ipotsa gona ngwana ga santse a sa tsee o ngwala polelo mong fela ga o bua mo e le ngwana a tšhatse ya kalekale go etsagala jang so e tlotla e qeteletse ebe bofaleditse dikolo tsena tse e leng gore di ikgethela bana ba tsebang go ngwala
0: ke nomoro tsa mogala mamedi tse o ka go kganang le gona ka tsona go go utlwe sa ba sa gao le wena e setela maikutlo kapa dipotso mamedi kgotso
2: ga se ke ditlalane ka mogala mo
0: ntate
2: le go ya ke sa kalane lona gantle ke fumane sele le bogabele e renke ke botsa gona motlho o mongwe pheto ena e bang ya e tswa e tlo thusana jang go bana ba ka tsebang go etsa mesebetsi ba itlhaisetsa kapa e ntse tlo sebetsa ka bana ba tlo apply-a go kopa mesebetsi dikolong le go na le jaba tse ntse tsa magalanyana butlweng a le bua tse ngata tseo di tlo atlega jwang go bonagala dikuruo tse dikolo di dingwe go tsona di etsa go bana ba kgatlhwa ke ntho tse ngata tse ka thoko go thuto motlhala ga o sa dikolo tsa masego mono go nwa jwala university ke yane ka gomakamane potapodiwe ke dibaga fela e be boithutong ba bona ke naga efe e e nang le boemo ba mofuta o bona o kgatlha bana ga go nthong tse senang tse seng tsa thuto kgatlhanong le tsa thuto ke tlhakile ntate theko
0: o tlhakile ntate
2: kalebo
0: toto 316429 plus 2665993 kgametsetsweng e lesomele metso e tsheletseng re foraleletse gora ya botshelela ga re fitlha gorengya ga e fete ya ka metsetse masome a marago re tla be re beya taba ena kgutlo teng ka gona ka kena re tle re tsebe go kagana le re tle re boele re bele moeti wa gago a kene dipotsong kapa maikutlong a gago mamedi kgotso momamedi dumela gmeme wa go qetela re tsebe go kana le moeti wa rona plus 2665993 2316429 o ka go kana le rona go utlwa maikutlo a gago o botsa kapa ona o tla tsetsa ditebe tsena tseo re ntseng re di tshwatlha le motlhomphei mogothu magalanyane ga re tlhoge go kana le motlhomphei magalanyane wa mphato e le hore a tla tsebe ho kena ditabeng tsena tsa mamamedi. Re na le Ntate Pete, Ntate Shakes mmoho le Mme Thaba. Mme Thaba, taba hae kgutshwane ke hore na ditaba tsena tsa molao ona di tlo ama dikolo dife, ana di tlo tla

0: di ama le tsela tsa mathomo tse fumanang metse mmaraka ba o shebile tse bohatsetse hodimo fela high school se mohlomong ka moo ho tlwaelehileng ka teng kgemetsetsweng e leshome le metso e robedi ha tswe le re furaletseng hora ya botshelela ke ka moo ke tebadileng ka teng ngwana mamedi wa sealemoya sa Lesotho. Mohlomphehi Makgalanyane, madume hafeng? Ntate Makgalanyane.
1: Ee,
0: ntate madume hafe. Re na le ntate Shakes, ntate Pity le Mmetha.
1: Ee, ntate, a ke ba utlwile. Ee, ntate, ne ke re ntate Shakes mona o na hlare e bang ka pele ke ya tshebetso. Ne ke re ka nnete boleng ba thuto ya rona le di-principles tsa ba and the spirit sa thuto ya rona ke hle sona ntse se le jwalo hobane ditaba tsena tse re di kentseng mona ke ditaba tse re di fumaneng ko Basotho, ke ditaba tseo e sentse le tabatabelo ya setšhaba di kenywa ntate Shakes. Jwale ehlile ke utlwa ka gore o santse o na le moya oo matitšhere a mangene re kopane le ona maobane a na le ona kgathatseileng a reng le ga ntse ba ruta ba na le bana ba bangwe ba bona gore ach ngwane eno a e kare a ka ba fumana a non formal education e tla fitlha e tsepama dinthong tseo a tlileng a di ratang jale e be o fumana assessment ka tsela eno mme mono ntate Phendo kana bile a ntse a tlile a tlhalosa re a mo boemo boleng jalo ngwana jalo o fumanelwa a private tutor jale e mootlang tabeng e jalo fela jale go ngodiso tse bala ka nako e itsweng jale go tla tlhoka a lo etswa assess a tsebe o fuwa lengolo ngwane ena ntlheng ena ena o tsepame o hlakile go latela ka tsela eo ba entseng ditaba tsena ka yona jale ntate Pity ke utlwile ka le ena o ntse batla bua taba e jalo gore na ngwana eno a o ntse a tlo tswa sekolong mona a sena tsebo kapa molao ona o reng ehlere molao onana o lakatsa bana ba ka tlowang dikolong mone bana le ditsebo tsa go etsa jalo ka ga le bone le ona ba le tsena ga o ka tlhokomela dikolong tse ngata e sentse le nako yana di-practical tse ntse ba tsamaysa di-practical jale ka gona a kgona ehle e tlo tla e sebetsana le go assessa tsona tsena tsa di-practical ka tsela e e tlameileng gore e fe gore motho ena etlhe o na le tsebo mme ntse re dumela gore e ntse e fosagala gore e re ga o se o tlhagiswa lengwalo mmone e be lekala e be a kgona e tlhagisa lengwalo le le leng fela la gore a academically ke this empa jale e sa tlhae ka di-skill obane e etsa gore e be re tlhagisa bana mo ntse otho ga bana di-skill so e a tlameya gore che e assesse gore o fela ngwane eno ga e botho a ka etsa ntho itseng a kgona go itse ke a kgola ke yona eno jale o botsa taba engwe ya botlhokwa golo ntate Tsheko le bamamedi ba Radio Sotho o rena bana ba phelang tlasa environment ya botawa ya bojwala ya dikwae na e hile re re thuto e tla le hanyane ntle le ga o ka fela che Ghana e sentse na le mela e batlang e le mata gahlano le ditaba tseno e o keke ngwa bona go thupi ntho tse private tseno tse ka tsa etso tsa setšhabeng jale ke se ke tshwa ke university ya teng ke tsamaile ka e pota gobane ke university e kgolo e ka kopelelang e ne ya Lesotho mohlomong 5 times fela ga gona mo nkile ka bona motho a tsa tsuba kapa a ntse a nwa in the campus e seta le ka ntle go yone so tsenana ke di-environment tse e sentse di ikgaelwa ke dinaga tse dingwe tsa gore na re lakatsa gore go be go jwang go se ka ba le tshusometso e jwang nna thaba ona botsa gore na taba e jale ke dikolong tse phame fela a ihle ke ya basic education jale basic education a re bua ka yona re bua ka yona gore e tloa go tloa high school go ya class go ya dikolong tsa mathomo kao fela mono ge nka e le basic education that ke a tshepa ke di arabe
0: o di arabetse ge meme motlhomo a le mong kapa ba babedi o ntse o tshwere jalo motlhomphei Makgalanyane e mašome a mabedi ena o ntse o tshwere jalo ntate o se kabe ya mogalafatshe metso ya rona mašome a mabedi a metso e meraro re fogaleletse gora ya botsela +2665993 ke yona mora mogala mamedi yo ka gokanang le rona ka yona ga jale e le gore go utlwa sabo sa gao le wena ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshwatlha kwana le motlhomphei mogothu Makgalanyane jalo ka ba ile ba kopana jalo le motlhomphei Makgalanyane mo sebile o bontshitse gore ka ga campus ke ya bona le motho ya ntseng a tsuba feka pa ntseng a ya nwa jala gaufinyane le bothata keng gore kapa gore go tle go be jalo le kwana Lesotho selo ke nag go setesetswe ke sefe e le gona gore thuto ya ngwana mo Sotho e tle seke

Mamedi re metso nye mashome a mabedi a metso e tsheletseng re a re lebile horeng ya bosupa. Horeng ya bosupa re tla kgefutsa re balle ditaba tsa hora eo ka senyesemane. Re kena jwalo ntlheng Lesotho fatshe la bontate ya rona ile ya ananelwa semmuso e le pina. Ile a ananelwa semmuso le ha pina ena yona ile ya qala jwalo kapa dihlaloso ile ya qala jwalo ka selemo sa 1820. Pina ya setjhaba e hlaloswa e le bohlokwa mamamedi haholo ka ha e binwa e le ho matlafatsa lerato la naha, bonngwe, boitsebahatso, boikarabelo ba setjhaba le lerato la naha. Mme ke bekeng e fetileng moo kwano lenaneong le tshwanang la sebopeng re ileng ra buisana le mongodi e moholo wa lekala la thuto le kwetliso Mangadi Ratshi Majara, moo a ileng a hlalosa ha ho bonahala pina ena e se sa hlomphuwi ka ha ho binwa hantle ho kenyeletsa le diphuthehong tsa mmuso, moo karolo e nngwe e tla be e ntse e tswela pele ka meqoqo kapa hona ho sisinya nakong eo ho binwang pina ena ya setjhaba. Kajeno mamamedi.

kgahlilwe ke hona ho buisana le setsibisana lane ibile ile mohlahlami wa mehleng wa sesole sa Lesotho Major General Matela Matubakile ho utlwa hore na bohlokwa ba pina ya setšhaba Lesotho fatshe la bontata rona ke bofe jwalo ka letshwao la naha le hore na e bolela eng o tla boela a hlalosa hore na ho lokela ho matlafatswa ho kae haholo ha e le mona naha e tla keteka letsatsi la boipuso haufinyane mamamedi wa Saramia sa Lesotho mme ke tsona ditaba tse re tlotla re ditshohla le yena tsena Major General Matubakile ho utlwa taba tsa na hore na bohlokwa ba pinena na ke bofe mme ho feta mona tla re bontshe mona hore pele ho moo ho na le pina e nngwe e leng hore yona e bitswa Lesotho setsiketsi sa tlotla ya Afrika ke pina ileng ya qapuswa jwalo ke ntate Mohapelwa e nngwe ya dipina eo ho neng ho ile a hlophiswa re tla ba yona pina ya setšhaba ta ke re tlo utlwa rona e be ke eng e ile etsa gore e be ka mora boipuso e be jwale pina eo e ile ya qetella e se se yona eo e leng hore e hlwauwa e le yona pina ya setšhaba yo ke a tshepa ba bang ba ya e tseba pina eo ya Lesotho setsiketsi sa tlotla ya Afrika empa he a ke bone ka Gautena wa e tseba bopa ga re tle re potele hanyane re amohele moeti wa rona re tle re tsebe ho tswela pele.

0: Mamedi metse wana mashima mabidi a ga a motsomong ga re bile hore ya bo super. Mme ya le matuba ke le ke o dipedisa le go amohela le nanong la ditaba la CBP sa le mesa le sotho.
1: Da.
0: Tate matuba ke le ke a gona se setse di beke fela pele na ha le sotho e tla keteka boipuso. Go sa le jwalo. Ho boetse hona le pina ya setšhaba lefatshe Lesotho fatshe la bontata rona yeo leng hore ho kajeno re kgatlhilwe ke hona gore tlo tla re buisana le wena gore ke re utlwe gore na hantle pina e ya setšhaba bohlokwa ba yona ke bofe. Taba tsena mohlomong di dile tsa tlholotswa ke taba ya lenaneo la bekeng e fetileng mo goreneng re buisana le mongodimogolo wa lekala la thuto le kwetliso mo a neng a bontsha go bonagala pina ena e se e sa tlhomphuwe ga e binwe go kenyeletsa le dikopanong tsa mmuso. Gantle pina e botlhokwa ba yona ke bofe?
1: Ndadeteko ke o tlhomphe motsamaišalaneo ke tlhomphe bokamedi ba gaso ka kakaretso ntate ke tlhompe ba mamedi ba Radio Lesotho ntate ba ka ntle le ka gare go naga le botlhe botlhe. Ke re pina ya setšhaba ntate PS o entse gantle for the first time ka nnete e sale la seboko sa formela gore gao ba nna dintho tsa Lesotho mo tsa tlwelelo gatho bana ba etsetsetsa matšhaba e be ko baneng. Empa ntate PS ke motho o leditse jalo. Ke ntse ke tla potsong ya gago ne ke rata go fela ke lelekele ntho ena o tlo o kosise o ntsa seile mpaka le gare o ntsa swetse letho gobaneneng bana ba tlo bintšhwa pina setšhaba ba tla nne ba mpotsapotse na o ntse ongpotsa ga ba tlo na gotho ba e bine ga o e tsala kwa gobaneneng go tlameya e beneneng pina setšhaba ba jetsa gona keng e tswa go kae gobaneng ga e tlameya go bina jale gotho fela ba e bina ba tla e bina fela ba tla e bina e mongwe a ntsha ditlhoko e mongwe a ntsha mamina e mongwe a ntsa etsa go gongwe

0: ithebetse bona ba sa tsebe bohlokwa bo ba tlamaetsa ba tla tseba dintho tsena ga ba se ba kene ga bana ba dinaga tse dingwe tse ka ntle jale ba bona bana ba mono ba leng eo ke dibetse batho ba nakere o tla bona ngwana le china a monyanyana a ntse a lla ga sengwathelo ya lla ga ne o lapile fela bina ya sejaba e kala e lla mone thelebišeneng o a ema o a thola o ema dibašwa o a thola o tla tla lla ga e fege o ka phapangwe ko ya sentse le teng jale ne ke re pina ya setšhaba ntate ke thapelo e bileng e kopanyang le boikgantsho ba setšhaba se jalo gobane pina ya setšhaba ga e bine fela e binwa ka mabaka gobaneneng go na le mo go tsiwang ka yona e bolela le go gopotsa bana le setšhaba gore na ke bo mang ba tswa go kae ke nto yona ke ne ke re o kobaga fela ba ya bine o sa ba bolele mabaka anong ba e tsanne ba ya bine fela ka mokgwa o mobe fela go ba ga bana le lerato la na ga bana leng o tlameya go ba rute gore na pina ya setšhaba ke eng e tswa go kae gobaneng ga e tlameya go binwa mme ga o se wa kile ditaba tsa teng ga ena bantho e o tla nnang o ba kobelele mo ba leng teng e mongwe le mongwe a le mong fela e tla re ga maemo ano a jalo a fitlha go ena o tla utlwa go tlameya go e bina
1: pinaeapelo
0: ntate
1: jalo ka go tlhalosa mo nang tate matua ke le gore ke thapelo pina ya setšhaba e tswa go kae
0: gore ga o reetswa go kae oreng ke tle
1: kere tle re utlwe mona gore o ne o tlhalosa gore bana ba tla kekela gore batle ba tsebe gore na pina ena ya setšhaba ntse otho ba e bine e tswa go kae ke eng gore e na le pina ya setšhaba je go ile go a e tsagala jone
0: okay motho o mongwe abe ke utlwa gantlentate ke kagolo ya nalane ke kagolo ya nalane ya gona gore na re tswa go kae re bo mang gobaneng re le mona ya gonaele fela e tloa ga e kala fela e tloa e re modimo a ko boloke lesotho o fedisa dintwa le matshwenyego ko baneneng basotho ba ile babe ba ba dintweng le matshwenyegong so molomo ba rata gore e tle re phele ka nala ka o sa iseng kae gagolo ga re sa ile ga fika ditsong tseno ba bangwe ba ne ba tla kopa go gong ba bangwe jalo-jalo mme nageng ya gona naga gona ena ya dikgolo ya dimpa ge na le nana kekere le ga batho ba bangata ba batla gore ena ba e fete fela ba sa etsa naga ena e gaetse godima dintwa e gaetse godima dintwa naga ena ntate theko jale ke nto yona re sere ge sa batle ntwa ke taka lenaneo ka monona ke taka lenaneo ka mon
1: re batho bakene ere
0: e ka pua e le maemong a seng gobane pina tsa setšhaba di jenang tate e ntse le sefela jalo e le thapelo jalo tse dingwe o tla fongwana gore di kopanya le go tsamaya gobane batho bana ba dikapile ba ntse ba tsamaya ke ntho ena o tla fongwana di kopana le ntho ya dimatšhe tse dingwe ba dikapile ba ne ba bitse fatshe ba tlhomoile kapo ba phomotse ke ntho ena o tla se o ikwa ga e binwa fela gore pina ena beng ba ena le ba dikapile ba le jwang ka go fela dinaga tsa lefatshe ka go fela dipina tsa tsona kgatikore ka le di a tshwana o swetsa gore na ba etapile ba le mmoteng o feng ga ebe ke e bua ka sekolo eyanta
1: momamedi ge metsotsweng e lesome le metso e metlhano ge a re lebile goreng ya bosupa ga re o tla re gefotsa goreng ya bosupa o balelwe ditaba tsa gorayo ka senyesemane ge ntse re na le melelena matelamatobakile e le gona go utlwa gona gantle

0: Mamele re metsenyelo shimele metseme ga go re a gadi bile go reng ya bo supa ke ne ke amela mele re nala matuba ke ka kwano ka matlo a gas tedi matuba ke ha go utlo mona he ge le hona ntsetsa pisano ya gona pele go utlo go na go lokela go matlafatse go kae ha go lo ha ile mona go tla ke teko dilo matsema shume ya seletseng tsa boipuso
1: e yanda de tebo ne ke re o ntumele hlenda de ke ka dabena e selata ska ba ka lesi
0: e yana
1: ke la kare o go ba re bana ba setšhaba ba binepegi jase fela go ba binepegi ga e kare ba ba tloa mo e mong a ipinela e nngwe mong a ipinela e nngwe go tlameya ba ruta histori pele histori ya naga ena gore na ba mona gobaneng ba bile mona jwang ba tswa go kae ga go tla fitlhelwa gore ga o ntse go gopolwa taba eno le go tholetswa gore e be teng e be go na le bina ya setšhaba jale ba tla binapinana setšhaba ba na le kokoisa gore na gobaneng ba binapina setšhaba empaneneng o tlo bone bokgwepo bo etsiwang ke batswadi gabeneneng ke batswadi ekeano ke mone mo o tla fumana gore ngwane mongwe wa mosotho kanete a gotseng a sa tsebe histori ya gabo a sa itsebena ke mang ga a ka fitlha a fumana gore go juwajuwa ga monate moana tšhaketse naeng e nngwe e ka ke ka mona baisaneng apa koo kae ga a gotla o tla fitlha ketsa batswadi ba gae gore na ga ba falele le mono ke gobane ga a tsebe botlhokwa ba mona mo wa teng so ka nnete gore fela ba bine pene eno go se o qalwe o koba ga o go ntlo o tlo e gaga ya banneng o tlalelela ka go tlala magulelo gore o tla gulela ntlo o tlameya o e tlale folomente ga kere ga o le folomenteng o elaka kon jale o tloye godimo o ye magulelo e ke kokiso ya ka ntate fela ke ntse ke re ke tlalokiswa fela ka nnete go na le diphoso gore ebe taba e nanalane ga eo pina ya setšhaba re ka e bina re ka e bina fela nalane ga eo jale ga o ne o botsitse pele e ne ka o ne o botsitse le gore na o tlo ntshwarele ga bese ke mathago le gore na e kapue motho e mongwe a re na ko baneng ga o sa thwe ke mo re tlaileng ke mo re goletseng e le nnete fela he ga ke tsebe gobane nna gatlhe ga se nna ke gola ka etsang kete jalo fela taba eno yona ke nnete sesotho seno sa gona ge nne re dumeleng date e golang teng motho a ile a kapa pinena o ne a sa e kapele basotho ba lesotho mona o ne a e kapela basotho ba naga e nngwe e le zambia jale ba e tlisetse ga o ka ukagana wa jenana ga e ne ba e teng mona o ne tla ukwa ba e bina gore ba ntse ba e bina yona fela jale ka puo eno ya bona ke mo re tlhaileng mo re godileng ee jale re a ba reng batho ba ba modimo jale re nkileng tse di bana ya ba gona ga re e lokise ga ke tsena ke phoso ya mang kapo ke ya lekala la thuto kapo ke ya mmuso wa kakaretso kapo ke ya rona re le basotho etle nna tšhe ga ke batle le go supa motho ka monwana fela ke utlwa gore ke ya roneng ka gofela jale pina ya setšhaba ga e be go thwe re ebine re tla re tla boipusong le bona boipuso bona ke se ke belaela gona e be ntse re ba utlwisisang ke se ke belaela gobaneng ga re sa tsebe nalane ya gone re tseba gore re ipusitse re tseba fela gore re ipusitse ga gone go
0: etsaetseng
1: ga ula ga e tsagala jwang kore go bone bana bana ba gone go seka fitlha jwang boga eno mo sedudu ya teng ga eyo ntho e belo ka nnete ka nnete ga phoka mono
0: le ga o le jalo ntate matobakene ge pina ya setšhaba kene lesotho fatshe la bontata
1: gona
0: le mantsi a mangwe le ana a bontsha mona re mo re tlhagileng le ga o le jalo go na le nngwe ke ena lesotho setsiketsi sa
1: afrikasa
0: tlotla ya afrika e ena ya ntate mogape
1: ena
0: yona go ile ga e tshala jwa motlhomo obane go ile ga tlhomo yaka ke yone ne re retswe re tla ba e tla tlhoke le yone pina ya setšhaba
1: wa tseba ditaba tseo sentse re di kapa melomong ya bathomo sentse re di kapa melomong ya bathomo na gore e tlile pina eno e ne lokela gore ebe ke yona pina ya setšhaba ke re di kapa melomong ya batho baneneng ga se ntho e rile ga e rutwa formaly ga se ntho e rile ga e rutwa formaly eo e leng gore nka sa ka ema ka yona fela motho ya keng ampha yona e mong maobane e ke dumelang ke setsibi o re ena eo lesotofatse la motata rona ka ga e ne sentse bino gagolo ka nqatsane tsa ka bore gebe kamane ne sentse bino gagolo o tswa walo o re ile ga e na e tlaya ach ya fengwana e sena popularity e ngata gagolo e amoelwang ke batho ke ntho ena ile ga o foutwa ya ba go foutelwa eno gobaneneng yona e ne sentse e batla e tsejwa gagolo

0: yandade jwale ya ba batho ba voutela yenu ibi ba re yena isi ba tla ile bo fela haholo jwale o mpolela mabakano mme ke a kholo go ba ne motho eno ha ke dumele ke motho elong re o ne a ka mpolela ntho e seng yona fela nnete ya sala ke bine haholo
1: yena
0: lesotho e
1: se tsikitse sa tota
0: sa Afrika haholo kre ke bine haholo gore engwe ke engwe a dipina tse ke di bineng haholo so ke fela ke ne ke sa tsebe gore ke engwe e ne kgethetse mono fela o ka utlwa mantswe ya yona gore e tlile e ne bua ka boipuso jo gobane e tlhile e re boipusong bona ba rona etelela pele ga o fela lesotho boloka lesotho so o tla utlwa gore pina enana e tlile e ne isa mono nna ntse ke re le gona ko lejena ga ntse re bua ga ntse re se late gagolo ntate gore ga e ba go na le maikutlo a go fetola pina ya setšhaba motlhomong mantswe a ka fetolwa gobane neng gona ka puso ya sola re ile ra gaola diverse tse dingwe tse ne di reng e di sa direre le lekane mona mo le teng ya ga di fedisang dinto tseno ga gae e ba ntse ba buka ntho tse ba sa di tsebeng mona ee re se ka ga nna ga re le lekane jale gona wa jana ntse e le nako ntate ga o so be le duhang gore ka lokiswa kapo ya ba yona eno kapo ya ba yona eno o buang ka ena kapo ya ba morena ga o hela fatshe dina la rona e teng e nngwe ya ntate le kganya be ke gopola ntle ee gantle ka mane ka soleng ra disa go eletsa gagolo o tlwane o tla fungwana gore tlhile ke yone o ka utlwang gore oa e utlwana e reng jale kere batho ga ke tsebe naa ke bo mang gona ba jana tlhe gan ke sure gore naa ke bo mang ba tlamayang go lokisa pina ena fela nna ne ntse ke dumela gore ga e ba go ka ba le taelo ya gore lokisang pina e itseng kgethang pina eno lebe le tlofana ka mabaka yana ga ka etsa kwalo fela pele go mono ntse o tlhoka go tlhekelwe ntate theko ka nalane gore na gobaneng re fedileng pina ena ya setšhaba e binelwang e tswa go kae lebaka la ena ke lefeng ee ke yona gona mona fela mo o sa tsiweng motlhaope motho yo mongwe o ne a bua ntho nngwe gobane batho bana ba setrateng mola ba ka tloa ba bua ntho tse ba sa tsebeng fela o ne a sa re go ne o itse histori ena rona e se ka ba rutwa ga gona mona gore tle re rutiwa magoa tle re tsebe golo inela magoa tšhe ga ke ga ukwela batho ba sa kapa dintho ke lane ke
1: mosetse gore pina ena mona kalong ya puisana ya rona gore ke thapelo
0: ke thapelo nta
1: mme le goja ke sa kene kereke gakalo ba ba tlabe ba tswela pele ka meqoko empa dikerekeng mmale ka go fapa ke ntse motlhala ka ena gobane ke re kena mo ke ya tise bone
0: gaaae o entse motlhala o nepagetseng ke mane mo ke dilaka gore ga e be polelo eno ke nnete ya gore bana ba o tloka bokgopo ba batswadi ke bokgopo ba batswadi gobaneneng moono bana ba rutiwe ngwana o a tseba gore ka nako e kgola ke ba nna e tsatšhe a nna ingwaya a nna ntsha dithoko a ntsha dithimula fela pine ya setšhabo etsa kwalo ke boikarabelo ba mang gore be bana bao ga ba etse nto ba batswadi batswadi ke kenyeletsa le matitšhega gobaneneng ngwana matitšhege ao a mange a ona a ntse a sa tsebe letho matitšhege a mangwe tseba fela gore o tla ngwala o 1+2 mono e be 3 go ngwana ga a tsebe gore na go tloa moo go etsa le jang ee jale go na le ba bang go na le lekala kapo go na le batho ba bangwe ba ikarabelelang gore ntho eno e tlile go utlwa gobane ngwana ga kala a tseba histori yabo fela a tseba gore ntho enana re tloa o kae re ya go kae ke thapelo ka nnete e ke ba re ga e binwa ya ba boetsa nthoe eenda
1: kelo go sa ne tata ke sheba gona bopana o tloetsa ke a tsaya mosalemeng sa ka sethu mona mehlaeno ya lela ka fpas fi ka gore a botlhanoseng natematbakere re tle re gefitse mona ga tatla re tswela pele ga dintlha tse bantse di saleletse ga re qeta go balelwa ditaba tsa gora ya botsesupa
0: eendate fela ga re gota o tlo gopole gore na ngwana wa le bodikhempe le ngwana fela na phapang ya bona o tla e bona gona mo
1: gona mone ga o bina
0: pina ga o bina pina sejaba o tla bona ngwana eno a ntse a kena sekolo le ene mongwe ba ntse ba golang mo fela e le bodikhempe fela o tla bona gore ngwana eno a o sa bontsha gora ehile o rutiwe ntho nngwe ee gobaneng ga o tlameng go bajalo
1: mamele re dumelele re gefoitse ge se challente balomogo se a tlo bala ditaba tsa gore a bosupa ka senye semo

0: ¿Qué tal? Hay que
1: Banana, ahí ve, buena, le va a cagar.
2: Holiday le Sotho fa sala bontata go
1: e yana
2: ya ba le Sotho se tsiketse tlotla ya Africa
1: e yana yana yo le hona li nwe ya ntate le khanya e li yona en o tla fumana hore e ya binwa e bile nke pina yo le ke ne ke re dipina tsena ha di tsena ka ofela ke di fela ko ke di fela e a pele e le pina rona shaba e re modimo a go boloke le Sotho o fedisa dintwa le matshwenyeo o go fatse la rona eh ya ntate ke se fela ke tapela fela bana ba ntse ba hlaha ba re fela se se tso ho di maeng o go ba neng re tlameha ho da ko ba neng re vidi di ntwe she jwale taba ena na ka vidi di ntwe jwa nna ha Afrika mona ntate eh ha ke boye ho ba neng ke le Mosotho
2: yena
1: fela nna ka ha ke tsamaya le khona yohle ya Afrika ho tloha ho phirima ho tshabela bo ya bo ke a tseba hore ha hona batho ba lwantshitse magwa daylight ke lokaba so matopia ntwa eno a duwa e ba ile mba elwana ya munhu ha fana sipot ha bana ba hanela ma dadiana ho lenda munhu e ba ile ba elwana ga matla munhu ba ise matopia ka ofe i ya bana ha ba tsibenzi ba kuka batho fela ba sotho ba lwanne dintwa isinse le mo zedi zeng le mo shwa shwa sa ntsa hloka hetse bana ba ba

0: ba hlolwa hore ba ithogisa ka ntho eno ke ntho ena e mong a tla re na go hobaneng ha re sa rekise boholo ba naha ena ka sopho ya dinawa. Ee, so ke ntho ena ba tla tshwalo hona wa jana ba ihutu ba ilo bina bina ena fela ho ntso satle ho bona hore na ba e bina ha o etsahala jwang bohlokwa ba ena ke bofeng. Ee, ba tla bina jwalo ka pina e nngwe le e nngwe yo ka thong ba e bina.
1: Mamedi ga metsing e lesome le motse mo gefaletse ga ya bosupi ge ya o mema le wena ge utlwa ke o tshaele mamedi go utlwa maikutlo a gago dipotso kapa ona ba tlhatlhakisetso ditabeng tsena tseo re ntseng ge di tshotlha le nate makobakile kako mamedi kgotsa
2: ntate
1: o phela ja ntate nate mangoka
2: ntate ke
1: ntate lephatshwe
2: e ke kopa meja matuba kele a ka bolele ona dimana tseno tse o ba teng ba dintsha nakong ya puso ya sesole tsa pina ya setšhaba ba ile ba dintshetsang le gorena ba ile ba tsebisa basotho gore ba dintsha ka mantswe a mang kele ka gorena lebaka le ntseng gore ba dintshe ke lefeng ya bobedi nakong ya puso ya sesole gobaneng ba sa ka banka pina ele ya morena lekganya ba thosa ena ya leso ena ya lesotho fatshe la bontata roa gobane ntate ga o ka mamela pina eo kaofela ke temana tse pedi fela tse ntseng di binwa

0: nzoma mezimu hulu waka
1: mametu na
2: iya na
0: kubani masole ale sotu lena konyabo meja matuwa kiri ya kola meja matuwa kiri ila ba meja ha
2: meja jena ba le dili pasi
0: oh jena kwa it's like ke masavilu atantu sabiwanta binyewu
2: hauso uto uto ile Mozambiki kwa
0: tabu ya ka Mozambiki
2: oh
0: mwono Mozambiki ki kukula kukungu Boje le ka hore masole ale so tukutsi nyaka a tsaba le ana Afrika ta yimpe ke tsa mosala
2: yena de
0: mosala ka mona ka Natala ho nkwa diphosolo monu ho bo ha tshele maso ha ke so ntlo ho tshe bona ba ida ka ba ela talta ida ne jo ka bimba gona ba ke ba ela talta ida le ho jo tshe masole ale so tukyane a khitla ba bang a ba bang a khitla le so ka nnete re fa sa dithae le bona mogalosiku mona ka nnete bontate masole ga ka bona ga ke tsebe ba ke tlhakile beng ba go seke nne ra jang di-chips le masole strateng mona go fumana se tsekisanang e ikouku le bona mo lesole ke le bona gale gore ke lesole o kobe koe ke re motho a naana lesotho ga banna lesotho ke naga
3: Galibo, o bone ka ditwatle ya jwang bane ka golo ya bana ba basothuwa kena sekolo ga le seisane moo ebile ke bano maoba mona kapo ene le wena empase ke sa gopolona ene le wena kapo ene le ma o ne o bua ka go jale batsi ba dithethefatsi go feta go feta ntho o ka e naganang bana ka golo ya bana ba basotho ba ntsa ba gola mogolo o motšha ona jwang ba bo ka ntse dikolong tsa diporaefete masego moo go thudikuta go feta kore di tseba sekgwa go feta dikolo tsotlhe jale ditaba tsena tse monate tsena tse ntle tseo re di godisitseng di tla phethala jang re na le kagolo e jalo ya bana ko wa tseba taba e ntate batho ba jela e buileng ya ngwana le China a o kala go binwa pina ya setšhaba le a na ntsa lela o a thola motlala le dibolong mona ge bone gore dibolong mona moteng wa lefatshe dinaga tse dingwe ga o bina pina setewa ya setšhaba o tlo bona monna ga ga banna bano meokgo e theoa maganeng mona ko ga o bontsha go utlwisisa ka pina setšhaba gona ke mona ke tlileng tweng ke emetse naga ya gaeso a mekgwa le meetlo ya yona ditlwaelo le tsotlhe tse amang naga yane ya eso ba gona molao tlaosala ga o bina pina setšhaba kore motho a nyetlhisitse madigo ya tlhaisitse kgogopo mola a sa tsamaya mono a taue a bua ntho tsa digatang fela ka anong ka mona ebile o thwe ntho ena sesotho ena ga ena thuso kore wa tseba ntate theko kore ke utlwe ko utlwa bohloko ha ga ke gopola gona gona re gotse jang re tseba gona pina ya setšhaba keng as tate matobakele ga a ka tsho go utlwe gona dipotsong tsela di kaka godifeng hai he banna e kgona na gae
2: pinda depite plus 2665993 2231649 mamedi kgotsa
4: kene ke ipotsa go na ile go na le sotho re utlwa e fokola na ga go le mona mo o thweng modimo a ko bolokele sotho o fedise dintla le matshwenyego

0: leng tsana dintho tse re aparetseng ka nnete ga o sebe kobi ga kalo jalo ka ga bolela a tseba dikonyane mmo ke bone bana ba dikonyana ba e tlhompha ga o se o setswa primary mola ke ona moomoya le lo latlheyang teng ga baka ba kala dikonyane ba primary ba ya high school jalo sesentse le go dintho tsena sentse di iketsagalang tate e tshwanetse gore e tlhomphe o sa tsetele le gona e ntse ke manyetswa kae fela taba tsa yona moyalelo wa yona o a tlhakile gore motho o ne o ne a batla lesotho le sireletse ke ntate modimo ke a lebogang tata
1: mme moipone motlhomo bana ba ba primary male ba tla e tlhompha jwang empa lona le batsadi ba bona e sentse le sa e tlhomphe
0: wa tseba bangwana ga re sekolong wa tseba o tla sa taone e kgolo gore o tla sa taone e kgolo ebile e utlwagalang empa ga a le ka lapeng a kere ka lapeng ga re e bine empa sekolong e a binwang date wa ka
1: ke tla utlwa gona go sane tla re ga e binwa kwano re selemo sa bosete ka babotlhano o tla mpolelela gona o entseng
2: ke ne ke kala ke rata gore ke kala ka mme moipone wa tseba ditaba tsa di buileng ke utlwa ke sa rate le dithatiseletsa ke ditaba tsa bohlokwa ka go fela tsa nnete ebile tsa motswadi ke a kgola mompanga sa nkukwesisa kapa sa nkukwa fela ke ne ke re bana go letela ka mogore etswang ba utlwa ka bokgopo ba batswadi ee gobaneneng ngwana eno go tloga lapeng gabo le mane mo a rutwang ga a rutwa bohlokwa ba pina ya setšhaba le gore na e bolelang fela ke ntse kere ge ke be ra ruta bana ga re bana ba bine pina ya setšhaba ba sa tsebe nalane ya taba ena le gore na ba tswa go kae ena ya kgolo ya nalane yona ke le jetsa nnete re tla suela legapo la puleng re tla suela legapo la puleng ga fela ge ntse re otla kampaka legare jena no naga ena e tswa gole gore e be e mona mo e teng ga re tlameya go tlhabiwa ke ditlhong empa hetšhe ba lokelang ntse re emetse bona gore go fitlhela ba re ga go lokisiwe mona le mona mona mo ntse le lela ka teng re tla e lokisa ntadepiti ebile taba ena e keteletse motlhomola ntadepiti e jalo ngwaneso taba ena ke ntse ke tshwa kere e ntse ba kwa ke ntho e lengwe fela bana ba naga ena ga ba rutwe nalana ya naga ena e sebile e le boemong bon le matitšhere a bona ba sa e tsebeng so ga re tsena kele ba tla rutwa ke mang ga matitšhere a sa tsebe e leng bona batswadi ba bana ba rona ba sa tsebe mo batswang ba ruta bana jwa mme ga o tlo go bana ba ebine ba tlo ipinela fela kelo ka pina ya segowa fela ba ntse ba inagana ke pina ya kelo ka e nngwe le nngwe taba ela ya ngwana le china e ntse re ga se gantle e ntse re etsa motlhala ka ngwana le china kelo ka e kakare ga a tswala kelo ka bana ba rona no go na le boswaswi bo bongata tabeng ena teng ga ke ketelele ka ntate e le phatshe nalee batswe che ga ke tsebe ke kgola e ka nna ba ga diphele le setho mona gago jale o ne mo fa taba ya mosambiki ele gore se ka ga bua mosambiki ga ke sena ona re bue ka efeng naga gobaneng jale le teng masole a lesotho ga ke ba tsamayang tsa ile utlwala dintwa dinageng tse dingwe wena ba ile lona re sa tsena ba lwanelang ee ba tsekang empa ya mosambiki go janeneng e ne le motho a na a tseba che ke ya moutlwela gobane ke utlwadile gole go ja o na tsebana ntho e mono e ne e le ya mofuta ofeng o na ke ba bua taba ena e buang a botse bona batho ba mosampiki le ba bosing babe ba dinaga tse ntse gaufinyane a ka ba botse gona maswale a re sotho ke ya mofuta a botse le ba rwanda ba tla moetsa gona o tla nna re ra ithogisa go ba go le jwang fela shorting eno tsa ntsang ga di buang tsa re tshaba maswale a dinaga tse dingwe ga a boinnete ga ke nna ole a compara kang ga a boinnete ga ebile dintho tse a ntseng a di bua ke kweka le yena ga ana logic ya tsone neneng go nkuwa dintho di anatala neneng di yakae batho banana ba utswa diphoofolo bosiu di anatala jalo ka balotsotho ba ntse ba di utswa re reng teng eo e kopanya ka e le masome ga yantlentle ke gola che e nngwe ya dintho nna ne ke re ga re le batsotho e nngwe e ntseng re tlabanya ka basala ba sa tsebe nalane ya gone le go etsa gore ebe pina ena e ntse sa dumelelano jena ke yona ntho ene ya gore motho o mamela modi ona gore na o nagana o wela bolotiking feng wa tseba o ntse o buile ntho e ntle na detheko ke se ke o jaja gore na e ka nna ba wela politiking feng ke gana fela la ntse ke utlwa ntho e ne e nepagetseng so batho ba bangwe ba jalo ntate le batswe a tla ka atamele e tle ke re ga bodicampaign teng ka mono a ka atamele a tla ko ka dithuto o tla ithuta ntho tse ngata gagolo ke a ithuta gore ka nte o gaelelwa ke tsebo ya dintho tse ngata gagolo gagolo ga ke batle le gore ke senye nako ka ena gobane jale ge ka senyetsa ba mamedi ba bangwe nako o ka fa ba bang
1: tatemaeaeaeaeaeaa +26659932231642
3: mamedi kgotso ke se ke sa simong konde nna na ke re e se kae ka re batho ba ka mondate matu ba keletse ere ba ka mameleha e hle ke bekeng e fetile mone ga ne ke bua mono ke toba ena ntate PS ke moletsa ke re na taba ena gobaneng go kalwa gona jale a na ba tlileng go thong ba bintsha bana ba taba ena ba ile ba ka bankelwa go fatshe ba bewa fatshe ka taba e gona botlhokwa ba yona na ke bofeng a e bua in passing fela gore aa go na le mo o kalwang teng ya ba o felela gona mono mme tlile ke tshwarelwe ke ga fela e ba taba eo e nkuwa fela tsena re tla nna re lemea dibanka e tlile ka ba ka tshwa jalo kare e tla binwa fela e ntse sena moelelo wa seore e binelwang gona mme ka netse ke tlile ke tlhaya mona ke re ga ba kene mosotho gona ba lesetse ke tla tlhaga ke tlhagisa maikutlo mona ke tshetsa naga lesotho ke re ke tlhagiseditse calendara ya basotho mona eo longwe go ne o sena le mosotho a ileng a gopola go etsetsa lesotho jalo ke tlotla ke ratisa ntho e ka mabaka a seng gothwe ke bina pina setšhaba e tlhe ke tlwa e bina fela le ona tsena le gane ntse e binwa e tlhe ne ntse ke tswelela pele ka mabaka a ka e tlhe re tlamehile go dule fatshe ge bolelo ona go etsagala jang ga nyane fela e tlhe ke etse motlhalang tate wa rona mona re eteletseng pele o la behela tabana barutwana taba ena gore go tlo bina pina setšhaba ya ke taelo ya mmuso bana ba bangwe ba ile ba gopiwa mone ba re na molemong wa eng a ba ga ba galemela tšhai le bana gona gobane ba ka bua ba lena e sekae ka ga ba batle pina setšhaba re ka neta go kutse sena molemo yona ke efeng e tlile ba tlhoka go le disa fatshe re tlhoka bana ba tshwana le bona bana bao ba bootcamp ya ba le disitseng fatshe gona go etsala bangwe ba se ba fapana le gona gona baletse nna e tlhe ke utlwile botlhoko ke naga e na le sotho e tlhile ga ke ukuna botlhokwa ba pina ena ke bofeng
1: ena go itse ke thapelo ya dashing sa o tse botlhokwa ba thapelo
3: thapelo ke ntho ya botlhokwa empa ke bona e le taba e kobelelwang ga bana ba ka kobelelwa fela ntho re sa e rateng ga kokuna botlhokwa ke efe lesotho ke mma rona botlhe mme ga mme a sampe lerate leo ke le tlhokang ga ke kokuna botlhokwa ba gore o teng go thwe ke mma go etsagala jang motlho mo le ga ba a nyantshang ka qeteletse ke ka iphapanyetsa gona ere ga ke tloa mo kanyo go lwa lebese le eno ka salantse ke lapile empa ga re tlhoke gore re feleletse boemo ba mofuta o jalo
4: a ga ise kwetlisong ya sesole
1: ntate
4: o go mona mo le mo le sothumona a ise kwetlisong ya sesole o go kwetlisong ya sesole ya wa go hutwa legato la naga e sa le go hutwa tshebediso ya dibetsa ka bo khutshwane ya levera ke bone ga jera ntho ka o tlola ntaba o ba nna le banna ba la hle bo itlagabello ba bona ba ngile bo itlagabello ba basadi ga basadi ya le balao la banna go etsa di dintho tse ka tswang ke matšhaba ko gore monna e mongwe le e mongwe a ka rutwe boikarabelelo ba gae kare ga naga ena ya lesotho molemong wa naga a ke nna kannete la ba kampitsa nkaya ko go gona kwetlisa ka mone e thata e botlhoko fela pele yaka ga e ka ga dikgutla ka mono ka gutla ke tlo thaba ke tseba gona ke tswa kae ke ya kae legato la naga ke nnana ga ba soto ke tlo dikgotsofese ya lebo ntatete
2: ee re kaleka ena ntatepidi ntatepidi taba ya bua ke botlhokwa golo ebileng kannete e tlhile ke engwe e bakang ditaba ena ya gore bo ntate ba latlhile boikarabelelo ba bona matsatsing a pele re a tsebane ba tlatlhwa thaba ba tle ba kopane ba le mmogo ba tseba gore na huwa kae go tsiwa go kae ba gona ba le tsena ka obanene jwa lesege ya gwana ba bangwe ba tlhwathaba ba bangwe ba ya kerekeng ba bangwe ba dula ba betsa mogabagaba ke mona mo e molemo a sa morata empa bolaodi ba sole sa lesotho boile ba tlhokomela gore setšhaba se ya mogolokotlhong ya ba bonkagato ya gore bogodise bana ntle le gore dikolo sentse re thusana le tsona dikolo gore bana bana ba godise e tlo be setšhaba se bana bano ke ya o tiisetsa bao ba tlo fapana le tšhaba seno sa gona jale ba tlo fapana gaolo mme ntaba eno ke bona batho ba sa enkele godimo fela motho yo mongwe le mongwe o batla ngwana ga ha ya bootcampaign nna ke ne ke ba botse ka nnete gore na lebitsong la mongaka ne ke ba botse gore na ga e le mona go bonala gorenke jane o tlhotse o swetse motlhodingtsena metsi a baba ee go tshwe bibidimane ne ga ba ba ya ba ho laelwa motho na o ga yo tshela letswa

0: mohlodi. Ee, na ha ho bona le hore ka batswadi le bona ba ka kena bootcamp. Ke ba tsebe hore ba tlatsetsane le bana bana ho feta hore ebe jwale ntse re le ka ho taya metsi yana jwale ha loke. Dade titi uwa nnete. Ntate Shakespeare le yena taba hae ya ukwahala hoba ore ha fuwa hore na e binona ke nthwana ntse ke e bua. Ee, ho thwe fela ba e bina hore na hobaneng le hore na ba e bina le ho e bina ha monate ha ana thaselo ya yona hobaneneng ho itswe fela ba e bina. Hore na ha ba bine e itseng keng ke yona taba jwale ke re taba eo ke yane e sale ntse ke e bua ke re ho ko batho batho ba tlo binabina setšhaba na ba tlo binabina setšhaba ba sa tsebe na hobaneng. Ee, nalane ya naga e ba e sietseng. Gona naga e tswa kae o ya ka empaneneng ga o ka bona ba garile methapo ba binapina tsa setšhaba tsa naga tse dingwe o ka ba tshwa gore bana bana ba rata naga bo bona bana bana ba ntse ba tsuba dintho tsena tse ba di tsubang le a matsatsinyana o tla utlwa gore se ba di fuale ke batho ba bagolo ba tsuba ntho tse ba di tsubang ko bana ga ba itse bena ke bomang kgodiso ya rona e senyegile jale nna ke ne ke ipiletsa ka nnete go lekala le ga ke tsebe na ba tla ya go lona lekala le tlhokagalang gore ka nnete ga le ke le gotle gape le yoge nalane ga ke re nalane e rutwa ka maemo a manyenyana go tloa tla sentse ya ebe yo fitlha godimo jale batho ba itsebe ke se le gona fela le sedimo ye gola re sa tsebe nalane ya rona batho ba dinaga tse dingwe ba tse ba nalane tsa naga tsa bone jale ga re tloa re ya dikolong nna mo ke tsamaile dikolo tse ngata ka ntle go Lesotho mona kae le kae le kae kae fela fela tlameha go tseba nalane eo pina setšhaba ya mono ba le tseba nalane ya teng jale o nagane fela ga o tla o se go ruteile o na le mangolo a matelele a makana fela o sa tsebe pina ya setšhaba ya Lesotho o sa tsebe le moelelo wa yona o sa tsebe le mo e tswang o sa tsebe le nalane ya yone o utlwa o ithogisa ka ntho jalo o le motho wa mogolo ache ka nnete ntse go opa diatla fela ga makana
1: mamereke ka gare fisa pheletsong ya rona ka gona go makala go ya lenaneo la rona la ditaba la sebipongsenka lenaneo le tlhagisitswe ke mogole Phehana botlhophising ba maletlhwa moteane gauta bophakena o laletseng kgaso ka metšhineng ya sale mafitlhela go kopana gape boesa modimo a lebolokeng.

Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e 20 pele re fitla jwalo horeng ya borobedi ke shebe o na le nakwa SA le Zincumalo ba rarato laka. Mme mamedi e ka nnete ditaba tsa rona di ka tsela e jwalo. Ke shebile batho ba bangata ba ne ba bua mona e le yena shebe le MT ba re ka nnete MT ke enwa ho bonahala letsatsing leno la bekenyana ena ya maoba a fumane jwalo beili ya ho tswa toronkong mme ka nnete empa shebe yena ka nnete o sana le dikgwedi tse ngata haholo ka nnete ya sa lokollo mme tse ding tsa dintho tse ba di buang ba re ka nnete molao ho na le mo o tla ithuta gore o thata haholo molao o thata haholo ha o tluwa ditabeng tse kang tseno wena mmamedi hobane ditlolo tsa molao tseo re di entseng re le batho di tlabeng tse di fapane mme le boima ba tsona ha o sheba o thola gore ka nnete di fapane. Di fapane mamedi mme ke ditaba tseno tse jwalo wena mamedi wa Sealma sa Lesotho ae mamedi o dumedisa jwalo letsatsing la kajeno e le mantaha e le la supa e le la kgwedi le ya borobong selemo e se le sa 2020 20 a nang le metso e tsheletseng o dumedisa jwalo ke rapela ngwara di engwane corruption ke mohlakwana wa mmapholo ya disema wa mailangwathela wa maja poloko entse e le kaofela wena mamedi motho e reng a tla ja meriti itheya o ba o theya le e menyenyana ya diotlwana mme mamedi ae kowa moela jalo Sealmoyeng sa Lesotho lenaneno la rona la morning drive ka nnete hoseng hwa letsatsi lena la kajeno ke a tseba ka nnete mamedi ae ha e be le manta tjena matla ka nnete di-energy di e be di sengata hakalo mme ka nnete ke sentse ke re ae gona go tloetsa gore di-energy di nyolowe kwano Sealmoyeng sa Lesotho mme ka nnete re tseba go fitlhela ditaba tsa rona ka makgethe re tseba go fitlhela ditaba tsa rona ka makgethe o tlhokometse mamedi bano ba Standard Bank ha bayo ha ba hlaella mme ka nnete re sentse re lebeletse re tla utlwa gore bane ba Econet Telecom Lesotho le bona ba tla ba finyella mme mamedi ka nnete ae

re tlo kenya matla gore letsatsi lena la ka jeno la mmanta o tsebe jalo go ba monyetleng wa go qala beke ya gago ka matla, o e qale ka makgethe ya golo. Ditaba dingata tse go tlo tla ga di bua nna le wena wa tseba ka nnete gore re tlo tla rota ditaba tsa rona tse ngata ka makgethe empa he gae ka nnete ga ena ba le bothata gore na ebe ditaba di ka tsela jwa energy fela ntho re itlhokelang yona wena mamedi ke energy go tloa boemong ba gore ka nnete ga ke re ebe re tswa mafelong a beke jale ga re tswa mafelong a beke ditaba tsa rona motho o ka nna ga o sheba wa thola e ka ei megathala go ne go na le ntho tse ngata ka nnete mafelong a na a beke ba bangwe ba shebile ka nnete ke etsho ke re re a tseba go bona le bane ba tswang ditabeng tsa mafu ba bangwe ba tswang meketeng ka go fapana mme mamedi ka nnete matlanonong abe a ile a felela ditabeng tse jalo mme re tlo tla go fa monyetla gore wena o gutle jalo o na le morolo o matla golo ka nnete o tsebe go itukisetsa ya re mamedi re nke sekotwana sa pina feletse ka go gutla gabe se go feta jalo le bane ba Econet Telkom Lesotho.

jolo jackpot ya rona ya 25,000 maluti. Mme he yona ile ya ho mema mpidi le hlonya ka mane ka old Europa. Ho ena reng a rilo. Jole eco bonanza yona jwang na ke so utlika yona. Ke a tsebang ke le ga nna ga bua ka yona mananeong a rona a fapaneng mo mamedi. Mpa he hore tle ko hopotsa fela ka eco bonanza. Tseba he hore ke mokgwa o mongwe wa gore o ne o tswele pele go hapa go hlola le gore he o ne o nolofatse bophelo ba gago. E sebetsa jwang? Ha bobebe fela mo mamedi ka gore he wena ya pele o be mosebedisi wa Econet Telecom Lesotho. Ke yone ka godimo yo o lokelang gore he o e netefatse he. Jwale o se le mosebedisi wa Econet Telecom Lesotho, seo tla o se etsa ke gore he o tswele pele. Wetse subscribe ke ka one luti fela mme wetsa jwalo ho www.ecobonanza.co.ls ke www.ecobonanza.co.ls ebe he ha o qeta mono so tla bapala papadi tse ngata tse mmalwa tse renang le tsona tse go tshwaretseng tsona ka mono ka ho Ecobonanza. Jwale papadi tsena di kenyeletsa hore he uno o qetele jwalo mantsi a teng e ka ba word search he mo mamedi ka po ho qetedisa jwalo lentswe le tlebelongotswe ka mono ka hare ho papadi ka po ka hare ho competition eno mohlala word guess ke word guess tlebengotse ha ka re mohlala ke s ebe haona letho ebe ba r ebe ba t akere yo file mantsi a magago ebe ire wena qetela hore na lentswe le hore tle le felle ka pa le felletse ona hana e ka re ke lentswe le fe ebe he o so tla tshwe ebe ke eng wa le sheba ka mahlako go o hlebe o tla bona go a ke sport ke bone ka ranka ka kenya p ka kenya o s r t yane e tle be se engwala jolo sport ebe ha o nepile tla o bulella jolo e ka ba quiz e ka ba word guess e ka ba scratch and win hore o tlo hape haholo ka hare ho tlhodisano eno. Jwale re itse o hapa jwalo 500 maluti tsatsi le letsatsi airtime, o ka hapa jwalo le jackpot ya rona ya kgwedi le kgwedi leng 25,000 maluti. E ne re fana ka yona labohlano lena le fetileng he bomamedi. Jwale re re ha o na le ntho e mohlolo eo e etsang, o nahana ka pele, o bapala ka bohlale, ebe he o ntse o natefelwa he. Jwale ke la ka ba le monyetla wa hore ha ntse re bua le Mme Mampidi, ke mmotsa hore Mme Mampidi jwale o e ratela eng tlhodisano ena ke eng e ntseng o e kenele. Jwale o laba nqabola ha re ha ke a lebella lo lebella hore nna ke tlotla ke hapa hobane ho latela na ho monate ha kakang ka mona ka ho Eco Bonanza. Ke ho monate ha ho monate haholo fela rilo ebile o nletsetsa ke ntse ke bapala. Go so ka fela hore na ehlile o e rata ha kakang ka pothaselo ya ha e golo ha kakang ho Eco Bonanza mo mamedi. Jwale ge moletsetsa ebile a ntse a bapala hana hana le o nahana hore e ka nna ba mohlodi mme gona se re mo re fa ka 25,000 maluti a tshwara ke tlo e dulela fatshe ha ke shona ke tlo qala kae ka yona empa he tlo fetola bophelo ba ka haholo. Jwale le wena ke ne la hle ho bobebe fela jwalo ka hore o etse www.ecobonanza.etl.co.ls ka one luti fela ebe he wena o so etsa subscribe ha o so etse subscribe o so ntse o bapala mono o tsebe ho hapa o tsebe ho ba mohlodi he mo mamedi. Ke engwe wa ditlhodisano tsa rona o ka shebella le mane marangrang a rona leqhepeng la rona la Facebook ke at Econet Telecom Lesotho ho utlwa puisano ya ka le ena la bohlano lena le fetileng le hore na o la ikutlwa jwang ha e le mohlodi. Ho feta mona mokgwa o mongwe wa ho rona hape ke ka re Moja Loyalty Campaign. Ka mona ka hore Moja Loyalty Campaign re re he ei hapa haholo mo mamedi ba mohlodi ka hore fela o notswele pele ho sebedisa dihlahiswa le ditshebeletso tsa rona. A ke re bile wa hopola ditlhodisanong tsa rona tse fetileng re ne re re a reka di-bundle tse kgetheileng o tlo tsebe ba mohlodi. Empa kgetlolena re re ha ho na le ntho e jwalo mo mamedi re re fela sebedisa dihlahiswa tsa rona, sebedisa ditshebeletso tsa rona o tlo tsebe ba mohlodi, o tlo tsebe ho hapa haholo he. Mme re re tabakgolo ke hore o fumane di-points e leng dintlha. Dintlha tsa hao ntse di eketseya. O kena ka re ho fuduwa ene ka ba ya letsatsi, ka ba ya beke, e ka ba ya kgwedi. Ho so tla tswa ka hore na wena ebe di-points tsa hao di se di le kae. E re tlo koetsetsa mohlala. Ha re re o ntse o tswela pele ho reka airtime, ho reka di-voice bundles, ho reka metsotso e nweletsang akere e leng di-voice bundles, ho reka di-data bundles e leng tsane tse kenang marangrang.

Benjamin Dube a na le Xolani Mdlalosi ba re avumile. Mtsotswe rona mamedi e mehlano ka morao ho hora ya borobedi. Re etse tjena re kene papatsong ya rona ya pele ya letsatsi. Mamedi lekgotla la ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa batho ba nang le bokowa, Persons with Disability Advisory Council, ke setsi sa ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa batho ba nang le bokowa se theilweng ka molao wa paramente wa Persons with Disability Equity Act 2021. Mosebetsi wa lekgotla lena ke ho eletsa mmuso ditabeng tsa batho ba nang le bokowa, ho sireletsa, ho disa le ho buelella ditokelo tsa batho ba nang le bokowa, ho etsa bonnete ba hore makala le mafapha ohle a setjhaba a nka boikarabello ho tshireletseng le phethahatsong ditokelo tsa batho ba nang le bokowa. Na o na le tletlebo, potso kapa ho hloka tlhahiso leseding mabapi le ditokelo tsa batho ba nang le bokowa, lekgotla le teng ho o thusa. Ho buisana le rona kapa ho tlaleha tlhekefetso ya batho ba nang le bokowa, letsetsa nomoro ya mahala ho 800 7000. Ne le ka tsela eno e jwalo mamedi taba eno. Mme wa sheba mamedi metsotso ya rona e tsheletse ka morao ho hora ena ya borobedi. Mme ka nnete re tswela pele jwalo ka lenaneo la rona mo e leng gore ke tlotla ko fa ditaba ka nnete tse ngata mamedi re lokela. Re tlotla re kena jwalo ditabeng tsa gore na ebe maemo a legodimo a ka tsela e jwang wa bona le ntse le sedibathetse ka nnete. Ke tlhokometse ke utlwile le gore ditaba tsena tse teng ka ntle ka mona di tla be dilo fitlha jwalo letsatsing nang la laboraro. Mamedi o qetella o le motho o so ipotsa gore na ebe go ne ntse go bua mona gotho ditaba tsa ntho thweng ke El Nino motšheso o mongata o so ferekane o le motho gore na ebe taba tseno tse jwalo di tla etsagala ke taba tse teng kapa go etsagala jwang. Ke taba tse teng kapa go etsagala jwa empahe ke ditaba tse re tla nne re di utlwe re tla utlwa rona ebe ba bolepi ba tseba o lepa kapa Morena Modimo le ena o etsa diqeto tsa gore dintho di etsagala ka moo a batlang ka teng. Tse ding tsa dintho mamedi maemo a moruo re tlo fa jwalo rona ebe a ka tsela e jwang re tle re utlwe rona le ditaba tsa di-rafshwang di tse di tsamaya jwang mme barakeme baraka o wena mamedi re re tswa le mona fela re nke pina e tle ra re kgutla mona re kgutle re se re fana ka ditaba tseo tse jwalo wena mamedi.

Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e 20 a nang le metso e tsheletseng. Ke senior old ba re all in you. Ke senior old mamedi ba re all in you. Mme ha o sheba mamedi tse ding tsa ditaba tse sa le re di bona ka nnete mafelong ana a beke. Ebile le ditaba tse seng monate haholo ka nnete ke ya e mongwe wa baphatlalatsi ba o tlaleho ileng ya supa ka nnete a ile a kwetelwa. Mafelong ana a beke. Mme ka nnete re shebile ditlaleho tsa mofuta o wena mamedi mo e leng hore hara ditaba tse hlahellang ditabeng tse jwalo ka nnete mong ha dikananelo wa bolwetse e le mohlophisi wa jwalo e nngwe ya dikuranta tse teng kwano ka hare ho naha. Mme ka nnete o tlalewa a ile a kwetelwa mafelong ana a beke moo a ileng a gagathwa a ba a tshoswa pele a nyahlatswa jwalo karolong yane e hlahang Thaba Bosiu. Mme ka nnete ditaba tseno kaofela di bonahetse a ile a fihla pholoswa ka nnete moo a ileng a kgona ho kgasetsa hore a be a fihle jwalo

0: Ba me re tlo le sheba ka kwano ka getseng ya dipapadi jo ka so tsotlile o kwile re palame hantle le yena eruption ka mota wa dinga teng so di sena sammanete ya koma o tenga kwano la ka lebitso ke mogwele e motona wa le motona ka bona no hashtag mahao ke nyimpa moteng he ho pasa rona e leng ho pasa sa mahala di ja batho ene hle e ba pala ka malo ho je hey but le ditshiba ho latse ka mahafi
1: o sa ba le ditaba empa ke ditaba tse re tla di utlwa ke re
0: empa ke
1: tla loso yona e tla ba teng
0: ntse re tla ba pala mogahlelo na o be ke nyene go lo hona metla ke re go bona e be ditaba tsa se di tsamaya ka tsela jwa gapse na ho sheba pa pa ka man ka elenosi hai e tle ditaba ha di monate ha di monate ka mona ka elenosi re bone ba bang ba dithotse golo tsa elenosi ka mona he ba khang ka hare ntate CEO ya teng le ntate Galeaka ho hlato go mane e bontsha hore e tle ba itokollotse ka monno mme taba ena la hlahlaya ile matla haholo ka bo ka tlhaga ile breaking news wa tsebe
1: ha re bua breaking news
0: o tsebe tle ya ditaba ha di hantle ntle le mona he option tsa betse re mathape hape re kena ka mankal seisane ka Afrika Borwa mo go tla tle re kopetse re shebena taba tsa bona ditsamele wang or kanti e pheshia misinkwana le ona tengi dipoqane Chelsea wale
1: he empa wa tsebe ha o sheba taba tseno tsa rona ntate wa ka hey ke bone go ya ba le ikotlollela ho rona mona bo ntate o le motho no so dumela go Chelsea ka nete ka re ba betere o bona lo
0: wena wa tsebe Chelsea ka just nalwe
1: e ya empa o hlokometsene ka ho
0: ba wena o no Chelsea ka just
1: na e ya ka nete empa he lo tola o bedi a ke le tla nne le
0: ka
1: di bona taba tse o le
0: tsona absolutely tsiba bona
1: and that it ka viewa tsiba o itlophile ha o ka kwa
0: yo no ka Chelsea ka just na
1: e nnye tla eminga ya o ka etsa lwa ha na tse re ne re tsiba o re ka ba Villa e jile LCS wa tate
0: e Villa ya Chelsea
1: e bona
0: ya Chelsea go tobisa na jo le ga di phatlalo tswa LNC ga tsiba kwa no mona mahaletse ke go kona e be he taba tsena ke nnete ha kae hore ba bang he ba ditho tsa LNC ka monthly ba fane ka mangolo a boitokollo me taba ena go go kona hantle e tswetswe ke eng eruption jo ka sotlile re bontshitse le hona ho lokodisa ditabana di tsama jwa ba me di ke metsotso e le shomela metso e mehlano hantle he re le ba hore nyena ya burubongo tla sheba pa pele ka man ka papa ding ya e kanata o bula mathi ka man ta ke kopetse ka mona ke go kona di eme jwang ha o le tjena he hey le ka man eruption ka PLMC wa tsela ngwaneso ntlo tle
1: ho tlhoke matono mapisa
0: di mina gitlelle ka dipaka tsa mawe ba tsama paka le bese
1: eh
0: ba itse e jwang ke bana bana ba banyanya e se jwang ko
1: e mona e leng o ntse bo nnete
0: ba e bana e futsoa ka letso
1: eh bo ntse bo nnete ba e silei
0: e ya tsi de futsoa ka letso tena ha o le motswa di wa ngwana bo re taba ba tshoro ba breaking news taba ena e hlajwa lo ka kantonya LNC ka mona ntate e bontshang ha ba bang ba dithotse golo tsa kang ka hare CEO e le ntate Morake Galeaka ba itokolotse tshebetsong ya bona na taba e jwalo e teng mme taba e jwalo e tswetswe ke eng
2: ke a leboa Pepa ke hlalose fela gore ke nnete taba ene o buang ka yona ofisi ya SU ya Lesotho National Olympic Committee is in receipt of mangolo a jwalo chief executive officer ga e leng yena ntate Morake Galeaka the chief operations officer Ireland ne mathato a magole ka ba ene jwalo ne ke sa se fela hore ha se taba e monate o re le khle mogato me ke re gana le tshepo ya hore o na le more yang ho fihlela the next quarter ka bo re sentse re le boitlhopong ba Los Angeles 2028 ke pa rona le kgolo re tla ntse re na le bona empa he ho bona itso re o khutleng wa se tlhopha kwana Glasgow taba di bidi teng se o ka kotlo ho ntse re tshepile go batla ke ba totla ba diteka hantle bona hantle ntse se sosa sa hore ne ba katela ba tsama ke se feng o ba hona jwa le tlaka taba tsenga tsa re tla di bia tsa mele more speculation go feta taba tse ba decideleng tsala he ke bontse tsela hore komiti ena e ntsha kapo body ena e ntsha ha e fihla tshebetsong ile ya bona ho le bohlokwa haholo hore go hlaiswe dibapadi with intention go nesere sa batle go bona boemo ba ne bo ileng ba etsahala bo Kiumane ka bona France Paris 2020.

0: rona re ba bang ba mahlasipa a pepe nete se bile go ka nete re fela so Kesna taba di a tsama hantle ntate mpa ho se se pelo mafisa tshepo entse e le teng bana a tseba go go jwetse ma ba na ntse re theoa kwa la getla re mo memetsi ke fumala di results tsa filial LCS wa ke ga tseba le gona re jwe ke vila kwa ba batho ba bonolo pepe re bo ka ba janga thibang thibang o ka ba janka thibang thibang sefapano nnete ya modimo ka kapase ere ke gutle ntate obane ke bona ka e otli ya ditaba obane ehle tabanyana diteng obana motho ga o phakile o tlameya o bontshe gona o phakile
1: jwae
0: re tlilo tlhalosa ntate re be re kope tshwarelo re be re boele re kope basotho go ele ka nnete re kopa position 12 re kopa position 12 maemo a re tlhoka position 12 ona jwale re tlhoka support ere re ya re gutle ntate ke ke go tloba ba fa ba sotho
1: hita famba moyeng
0: ba tuthini we
1: hita famba moyeng
0: ba tuku jaiva sa kala se mgaga
1: bo bong butlehem ntibalo mo go si no ba se abethwa no ba se bethwa skathali ke mshala ka mane ka sicuthane o santsa le tenga to fa ditwa tsa gore na ya bo robo he mona ha ke bua ka quthing ka ba ka hopola ba khomona ai khona ai khona hey he mana ka bona ba khomona e go ha ka bona tlama le o hantle le
2: le o le tlama le o
1: le o le a pere number 31 ya bantu ke mona e khone e e
2: o tlo ho tla bua fatshe
1: ha khone e ma tlama le nno le hampe ho butle mabedi ke le be tabetswa ka borobo ke khutla tabeng tse thata.

Ditaba tsena tsa hora borobong di balwa ke Ntebalo Modise. Evangeli Lesotho e borao Afrika Lexa se tla bulwa ka molao ka jeno se terekeng sa bothabothe boteng ba mohlomphehi tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane. Seboka sena se tla kgobokanya ditho tsa mokgatlo tswa Lesotho la Afrika Borwa esita le dinaheng tse ding tsa tikolo ya Saraki mo mokgatlo ona o nang le tshebedisano le mekgatlo e meng ya dikereke. Hara tse ding tse tlang ho etsahala e tla ba tlhatlhobo ya bophelo ba mokgatlo le ho etsa meralo ya selemo se tlang e ka sitana le ho tshwara ditlhodisano ka mekgatlo le e fapaneng. Mokgatlo o tla boela o etse mesebetsi e kenya letsoho twantshong ya bofuma le diqholotsong tsa phetoho ya boemo ba lehodimo. Mokgatlo wa bophatlalatsi tikolong e borao Afrika MISA Lesotho o re o tshwenyehile ke seo o se hlalosang e le twantsho kgahlanong le tokoloho ya bophatlalatsi naheng ena. Sena se tla ka mora hore modula setulo wa mehleng wa mokgatlo ona Monghadi Kananelo Bolwetse a hlokofatswe ke banna ba sa tsejweng ba neng ba hlometse ba ileng ba mo kwetela sebakeng seo a phelang ho sona ya ba usiwa thaba bosiu ka morao kgakgathwa ke bona banna bao. Motlatsi wa modula setulo wa MISA Lesotho Monghadi Leswana Moeti o re ketso ena ke e tshosang ka ha Monghadi Bolwetse e le e mong wa ba tsebalang haholo lefapheng la bophatlalatsi. Phatlalatso ya mokgatlo e re ditshoso le tlhokofatso tse etsetswang baphatlalatsi ke tlola molao e bileng e sisinya metheo ya puiso ya setšhaba ka setšhaba le tokolo ya bophatlalatsi. Mokgatlo o bile wa ipiletsa ho sepolesa sa Lesotho ho potlakela taba ena ka ho etsa dipatlisiso le ho netefatsa hore beng ba ketso ena ba lebiswa makgotleng a molao re ya phethela. Morena Sekgobe Qobela o hlomamisitswe le morena e motjha wa Kgokgune le Solwane seterekeng sa Bothabothe. Tshebeletsong e bileng Kgokgune boteng ba mokgethwa e bile letona la merafo le matla mohlomphehi le Johnny Mpotjwane. A bua le setjhaba ka morao hlomamiswa ka molao morena mohlomphehi Mpotjwane o tshepise setjhaba se tlang ho ba tlasa puiso ya morena Qobela hore mmuso o tla fana ka tshehetso ho morena enwa. O bile a supa bohlokwa ba tshebedisano molemong wa tshebetso e kgotsofatsang. Tsena tsa hora borobong di fihla pheletsong mona ha re boele re kopane hape ho renya leshome le motsomong.

0: mamedi go tabialo ile metsotso e mehlano hantle ka mora hore ena ya borobong ka go lokya bobedi e bilela o tsetela ya nono la dipapadi on your number one and still the best limitless excitement 93.3 fm 100% Lesotho. Hey Rapshin ke mametse ntebalo mo go sitebe mona o bua ka mosebetsi mmolo ona mo phatlalatsi mo qolotsi ndate kana le lo ga boletse bua ka ena mona me ke a go pala go di bona maganga ntse ba tsentsa ha ka ofela tsa
1: tsamo ntse le kana le rona
0: o la go tema la beng hai ma phela nteng jwa la fitla la hlelwa kwa thausi bu kwana
1: a fumana tutsinyana
0: a fumana a hlia sa a hlia a se hanle nkotli o khabathi le tema a bantu ya mana me ke ditaba jo ka tsedinga
1: fela ke re ho le motho tla go ina hano ha e be o go go se nana ka mpetseng ape e ho le be ho etsa la
0: e
1: ke ka bana o se ga ba sheba batwana ga ntse ba o tla o so bona ka o ka itwanella o bona ya iqetello ya ya bophelo ho etsa la ya ntabetse ya
0: fela ka ba bua di bana ba feta morago o so tama o lwana o di emola la fela o ha ka baba fela e ha ka baba fela thuka ka ya ba ya mamedi jolo ka ha o kreditwa bente ba lo sa bontsitse gore taba tse nno sentse di ma tso ma sepolisa me sepolisa se se bitse ke lori ka tla siela mola o tso se bitse di mata
1: ke
0: ba me di kimetso tso e tseletseng hantle ka mora hore ena ya burubong me di le ka mola ka alpha pen la ditaba he boteng hen tse tle re bua jolo le Basden re se bidi go lo taba tsa
1: mahala
0: mahala da Dave Manis Landom ba hel ka mona
1: hesa no ukule taba tsa Basden u bua taba engwe e monati e makatsa ho stadium se nema ba pala ho sona ke kotase nthonyana nyana empa jwale
0: ke ke o tshwantse ba botsa ntse ba hantle ntle ho lungwe lwa
1: e ke ona ke tshoke re na hantle etse tse re ntse di mola ke tsa boema bo fe
0: ha ibe di ya botsa ba pala kotase nyenye lwa ho thwedi mo le kotase nno
1: ke na le tsotso wa kwa Basden sa mo tsiro ba tsotso ke se re se hololo feta ntwe fela tsotso a se bui mo we tsala
0: jwa ke tsotso se bui mo matla o se e bui mo ba matla ba Rodman
2: ah ka kapa e golo nete se bile go ri ntate a ka nete ri le ga tloa mona tsa tsina la ba go ga ba ka fihla ga kena kwana mo no re ya ding tsa tsina mo qebelo la o tla 6 o'clock ha e mo ne le 4 ha ne ri thagola mo no ka nete a ri tikitikile ka nete 45 ya pele ga ya ka nete tsa half time 0-0 di tsa go hutla phosonyana e lengwe ba ga tabola ka phafa tsa wa ga ba lata ga ba fosa jole ke a ipotsa gobane ga re tsamaya mona ne ntse ke itse le salele gapela gobane ke sa ebile ba tlela bodulo jole ke a ipotsa gore ebe ba nna bo pepa ba ne ntse ba gapela ke re pepa ke le menemene ka nna wa nna ntsa gae a sempong ga ba jole haiko ga ke so bone ntho e jalo ntate di otlapalo ene o tsebe ne re ipatlela wane fela e kabe re bua ntho e fapaneng empa ya ka nnete ga ntse re futufutua ketelelong ba fitlha ba re tlhaba ntlha e nngwe ya bobedi ya ba papadi ya fela jale ya ba etsa gore ka letlhakoreng la rona e be go ba boimanyana empa he ga tseba ga o na le bobe bono bo bokalo ke nnete re kene ba nna megatlha e le ka dinokeng tlhodi shebile fatshe ilampa ba ntlantla gore kene le bosimolo le

ntwa ha plaza la o theo kwa o pala me tshopaga jwale o tla o phakile la ba re be zuka mo lu go sa nna yo wa o ntsola la bonda wa kazi jwale ke ga re ya he wa tsema bo Mr. Photographer tsema shapa dintho jwale re gutla ke bone ho ha ho ha la o sala botlo di thombe ntati ka o fela re ipatla ha empa ya ka bo khutshwana ka nnete re hlotse ka dintlatse pedi ho lehe fela ho nka o tshepisa mba so thoka poki qala ka nnete o ile tshepo ya rona ene le gore mono wa re tla ke re fetele pelenyana gobane sefapane ena thosi ene e shebile ka lehlakoreng la rona gobane ha hona le letho mono ke bone ke nnete ya re jwe jwale motho a o ile ho ntse ha hona letho batho ba ipotsa gore motho o a gagatwa ka ntlhatse pedi le ho ntse ha hona letho jwale bolo a ke re ke nnete bolo ena le shano pepa bolo ya halalela nnete re le stopa sa dija batho re hanne o fana ka seo ge neng re na le sona ntse ke ipotsa gore na ebe ne re botlotswe ke batho bao ba le shengwana bao ba neng ba le teng gobane jwale ke re ntho ke kotoise 20 eno gatala yona ne le tshabeya ntate ne le tshabeya le tshabeya jwale ga o ka bona ba se ba re lelekisa metsotsong ya go katela ba se ba re tlhabile wane jwale o ipotsa banna ga o re kakakabe ba gutlela Sotho Stadium mo le rona ne re tlabe re tshwere batho ba rona ba feleletse setletse tswete jwale re ba nyoke ka nnete sentse re ikopela tshwarelo go Lesotho le Basotho ka tshebetso enono e sentle yo re yentse me ntlile ka tsho monana ka hlalosa ka re kholotso ya gone e kgolo ile ba khese zuze zabo za moya ze ma potle potloke ya le thabang tsho ntho di letsa hana o loka ho rile ga kena papadi nyeno a le siyo e motho tla gana a team ena ke one man mission ha o jwa lo pepper a tseba mahlo ya ja o fona le mabedi ha le na le le se le sabone

ta nnete ke nnete ba re shapile fela ke a tshokere ha re kaya rena le seba parisa le shemele motse le mmedi e leng support ka nnete le tse nne re ka ba otla to yona e nyane la tla ka mona ba bula man ba bula empa fela ne re se monate nate nate nate nate nate phala phala nna ntsa le ka o qopetsa go hlaka nqina o hlaka nqina bo tshini ya chebe a go wa leka but di ntho e se tsona mo hlomo le weda ga o bana tse ba mo nunu re fihlile pula yena re la ba ga tswa pula yena empa e tsa tsinyelo ka nnete ile ya re tshwarela fela se ga mesene se le mo nunu o no ka ga ke sa mogotlong wa mpona ke ntse ke itse mo kwatsa ne ntse ke utlile mo kwatsa o le ke ba nna batho ba go wa chesa bo mogisha se mpa.

0: rona mo nono e le gore re se ke nne ga etsa apen afu e ngata empa he ka taba ditukiso go no lokisitswang ke jalo wa tseba re tsamaiswang ke Nkosi Malanga tukiso ya ene le gore go gutlela gae ka gona re gutletseng gae empa he tshepo e teng e golo ntate e mara magoa a re to fall down is the name of the game but what matters is how you get up re itlhotlhogile le o swabo re tlileng ka gona go tlakotse re itukisetsa papadi ya moqebelo gobaneng tshepo e ntse e le teng ya gore ntate re tla fetela leotong la bobedi gobane ehlile ga ona letho mme ka letlhonolo re gotlile monono go sena motho e re kareng go na le injari motho e neng re tshile ke sekantshontsho ba ile ba mo tsamayamelalae within 15 minutes ga ba ra tsho gare ebe batho bana ba nna ba stadisitsego monana ga ona letho le potang ka mogama gampe monala papadi fela o ne bona motho e seka go tshwere ke ditemetwana molalo o na o le mokana empa he ka letlhono la mokana modimo ka nnete re fitlhile ga le gantle obanne re tsamaile le ngaka ile a mo tshwara ka nnete ya mo tshwara o nepaetse gore le na le bonnete ba gore le papading eno ya moqebelo o tlaya ke lona letlhono la gona la gore dinjari ga dio se le gore fela KB Accuse Makala our coach a tsamaya le the disciplinarian tate tiisetse molete ba tlhophe ditaba tsa bona ka mogo o batsi gobane jwale mane ne ba tlameya ba re bolae phepa kore ga re sa tlameya ne re re dula morago ntho tse tsalona tsa bodulo o block aa re tlameya re ya bathong ga ba ba rotla 20 ba rotle 20 a ke re ba sentse ba re batile jale motho ga o sa batile o tlameya o ine yena ore mo nyoke ore empa ga tshepo e teng e golo gaolo pepere ke nnete ene re batlilela e le ntlhanyana e le nngwe go be bonolonyana gobane ga ne ba ke 2-1 ga ne ke tshwa ke re re a tsamaya empa he go ntse go le jalo a tseba ile ba ka gopola nako ya go feta ntse ke le kaeka dibakeng tse ding jale re tshwere di-german tanke ka nkanene jale nto e re e lwalang e le mpe le batho bano ba eso ba metlheng fela go le boima gopola re dipalama banna re le ba esekotini ba se ba rotliletse tharo go ne o se na le tshepo ya gore ka phama fela nto e ne e le mono e ne e tshabela mme ke tshepisa basotho re le setlhopha sa dija batho nto e re le lwana Dobsonville ba tla ipata ka matlhong gobane ka nnete ga re lelakatse gore e be se e le tshomo ka mathetho gona gona mona moo re leng teng ka gona ka nnete ntse ke ba goa ntse re lekaleka le o bua le batho ba ka bang le monyetla go ele bampe ba ntshe dibesenyana ditheotheoe e le gore re tle re tsebe gore re ya ka bongata bo tshabeyang gobane kere if number 12 ga ka ba teng tlholo e tla ba teng gobane ga o na le letho mono ka kapa
1: Frontman
0: kakapa di kakapa
1: le mo o yang go ntse go le jalo le mo o tswang go tlile go le jalo
0: a kakapa e kgolo ge ke le boeng tate gobane ke utlwile gore le lesotho mona ka nnete mahala ba le ba leka o etsa tsotlhe go basotho ba bone papadi eno ke bone dibakeng tse neng di beiwe batho ba ile ba fitlha mono ba sheba la e le gore he ne ntse tsamaya nyamela e gutla empa basotho ba ile ba e bona papadi enono mme ba kapaka seo ke se buang gore ka nnete re itšheleletswe jale ka gare ka joa gobane ei tato wa ka eo ke mo ratang former chief justice tate sedišo molampatho ka le leng o nna o nare ngwanaka ka nako ngwe o ntse gola o tla bona gore lehlonolonyana lehlonolonyana jale ka nnete re aya mme re a tshepa ntse ke re ga re rapeleng basotho gobane bašhanyana bona ba lo etsa mosebetsi ore re tle re tla letlholeno jale re rapele gore letlholono le tle le beteng empa pepe re pele ke tswa batho bana ba eso ne ke ile ka ba kopa gore sebe ka fumana ba ntshane madi gobane ba tla nkutlwisa botlhoko jale ke bana batho bana ba mmale re matedile manene ke bano ka nnete ba se ba utlwile manyepo ebile ke eno wa bona o ditlhogore a tlo a raba taba tseno tse mo tlhaetseng mme taba eno a ke rata lona batho ba mmale re matedile e le entseng pepere ditaba bogolong tate e se letsatsatsi la moqebelo ke a nagana bola boraro ke tla gofa gore na motlhomong ga ba disolo di ka ba tetsa transport na e tla beeletsa boemo bofeng gore jale basotho ba tle ba ketelele ba ile ka bongata nnete ya modimo ka kapa ya dikakapa ntse ke tshwa ke re tlapere motlana sediba motho yo mogolo ga bokebe botshewe o ka botsheya o ka tsheo tabile pekaneng gobane le gona kwana Mauritius mo ke tswang teng ke bone go basadi ba teng ba ntse ba rata banna ba ntse ba itshwanela le bana ba eso ba morija goba le bone ba ntse ba le jalo ba kentse sete ka ofela jale monna a re fitlhang boqeng manene ga o tshwere clipper ba o mmula ka 3 clipper jale 3 clipper ga o reka sephaphathakana jana sela sa debodese ba e seng ka ka ofela jale ne ke gutla-gutla ke re ne ke le seabata maphodi ke bata ke tla ke tshwere 5 honnogo ya bona a ke re ke re ke a changea mosatsima ke utlwa ba re ka ofa 3 ranta ke ba a ipele nto e ke na a ke se e bone

0: o hirele matlama dibese tse pedi jwale o nke support ga tseno tsa matlama o tsamaya ka tsona ga o ka ba hirela bese tse pedi fela support ga tseno tsa matlama ba tla palama bese tseno le scoop ba tla topsen di
1: o ke ba nna ke ka mboqa ebe nna ba
0: hirela
1: ya ya ke re lwantse le tshwere wa sna black president e re le ena dire motlholo ke
0: dira motlholo braka dira motlholo grotman taba di tsweta
1: le satla hamza he a le tshwere tiri continuously consecutive concurrently
0: la le go ba mulaetsa ha o tso nna mulaetsa mulaetsa wa kola ke mulaetsa
1: ke a tsi a ye gantsa ye ke pa se ba ile ga o do a tla hey ke wa sande go be se ba nna o ba lo muna bo di 360
0: le ke bala ka mulaetsa pela o ha o ka hira be se tse
1: no ntate o fihlile di tsebentse utlwang ha ke tloa mona go lo kopana le na Sol Kestner go tlo ona o tsa jwa yana ihle ke motho a ka etsa ntho tse bo no lo bana ihle hona jwa lo go tlokang ke support ntse ke tshwakere le siatla ke ka fana ka sona ke nne a o tlo ba bonolo empa o se be mohlangwe le bonolo
0: thank you dad
1: ya o se be mohlangwe fumana jwa le hloya jwa nne mokolobetsi ka mokekena go tle sa le ntse re vota ke hopola bana ba bo phasumana ke re ne re nne ba re tla ho la wa o le tshitsa ga go tla ga tla wa ba themboka dipakeng ga tene ke ba nyuka jwa le kwa o ntse lo ba jwa lo fe re ke nyamela ntate hle ke qala ka ngwana mogena ke ile ya ba mothubola
0: babedi anta wa shebana kwa ke metsotso e mashome a mabedi hantle ka mora gore ena ya borobong option a se molaetsa wa ka ona ke nna dira mafahla o re vita ba tsene hore ha ka hirela matlama supporters dibese tse pedi le skupisa bona
2: me mo jomo
0: pina ya bona so do tsa pina ya
2: bona me mo hlomo le fae ka fitla re tlipsinyana bese tse pedi ya batse thago
0: e ho a ka bona o na bua ka pina ya matlama le skupisa matlama

0: sa dinare ka parong ya bona he monna ke di sponsor ga fela ditletse melona di ba pota potile mme no no ila ang ruta hore ke tlo hoeletsa ho ba haeso re a ka nnete ha so ba ne thabusumane ne ga sa kenyeletswa di kgwebong tsa bona pepa e ka re ya mokolota re le di bapadi re le ba tsamaisi ba stopa sa machoga hore be ga ke ke ratla le tlholo fela ge tlo tla le yo ka mantswana le ya mama pelong ana a be ke he machoga ha re bapale ka lebaka leo la papadi eo ya Dijabatho Football Club. Ntle ho papadi eno ya Dijabatho ke taba tsane tsa ho apata malesela. Ha re na ho dula he re ntse re tswela pele ka boitlhopho. Bakwetisi dibapadi re se ke be ra phomolang beng ba ka re itlhopheng ka tsela e ikgethang hobane le bone ho latela lethathamo le tswileng bekeng yane e hlahlamang ka la bobedi re tla be re bapala sehlopha sa diodi. Mme ha eba ditaba di tsamaile hantle e tla ba ka mane ka bambatha empa he re tla e confirma enono. Se ke re a phepa molwana wa ka ge re phepi basotho ba ka bang ba rata setlhopha sena ka mosebetsi ona o seng motle o bonagalang o le teng monna ga ile a batwa ga ebe o sa paka mafatshe a re bang batile wa ema wa itlhotlhoga o isa ntwa bathong ge re fela go matlhoga sekoi le matlhoga ga re gotleng ka matlamatla ge gotleleng godimodimo maano mo re ipatlang teng ke a leboa phepa
1: tatentiso
0: phepa molwana wa ka
1: it's time you change your technical team ntate
0: phepa like I said ke itse maseru ha ya ha hwa ka tsatsi le leleng fela ile ya hwa ka tsatsi le leleng
1: tatentiso hlokola technical team ya hao
0: ka tlalo sa bekeng e fetileng ka rona ga le matshoga kana le ntwe fapaneng le ya batho ba bang ka go kere we play together we win together we lose together mme mo ga tlamehang ho ga rentlafatsa ga tlamehang ho ntlafatsa together collectively
1: ntlafatsa technical team ya hao hentate
0: Pepa, ke se ke khutlela wena ke ge. Ntho engwe le engwe re etsa collectively. Sentse re sebetsa le bona bana ba taking a committee. Ha o ka tseba ga bile ba batletse motho a ntse ba thusa ka physical fitness. Mme re tla etsa sohle se matleng a rona ka methati yohle ho fitletse re fitletse mo toko ya rona e ga le matshoga a tla fitla teng. Fela Pepa molwana wa ka ga tseba ke ge. He monna ntho ena e bitswang financial muscle e account. Le ha o ka rata dintho tse ntle ga tseba o ka sitiswa fela ko go rebe. Yana KFC mo nka le haile nthonyana wa yetsa fela o utlwa go tle wa hloka o utlwa wa hloka empa he le ka monko fela he ona le bana ba ba ntse go fa ba tsiba ba mme mana ene ga mtlotle ima a tsiba la ba iphetetse Kentucky mo fela ba utlwa monko a ntse ba ikhutlela thebe mme ba iphetela ka khotso le go nna santsane ga phela pelo bolo fela o tla fihla tsatsi le o le gona ke tla beng re tshwere ho ka reng ha re ka tsante tlo o tlo thusetsa mona e se ka ga gare na o tla mphanye be ke mofa letsogo ga ke mofe seng ka mofang sona taba tseno ka ofela ditlalo ka phepa molwana wa ka
1: ke a utlwa baba wa me
0: tanki tanki phepa
1: my father
0: tanki molwana
1: abele ke metsotso e mashome a mabedi a metso re bedi hantle ka mora hore ena ya borbom rantwane e ke nwa le na o teng ai
2: slandom le yena
1: e slandom slandom ai
2: rantwane hle o o mathati
1: e slandom
2: e o mathati
1: e ba go kwile hore ne ba kentse matlama ka ha re bona ba isa
2: fela o mathati
1: ke le tama le le mpolela ba bana hai hai hai hai ntwe di fofane ne re tlatatatsa yona e ne tsabeya ha re thusetse fa ke set piece ya a shamingo fela ke yona fitle ya re pholosa
2: fela wa go qetela ngala tsatsi hore na re ithuseditswe ke set piece eno e entse mo sebetsi wa nepaitse
1: fela hothe mongotlisi nda de seka ba re mongotlisi ya jwa go ba mo go tlisa ba hona ona fetotse so ga fetotse ka ntlena a tshe a fetotse ka ntlena a fetotse ka ntlena you know jole ha ita bolo wa option you know wa option
2: bona ke
1: e wa u vita wa le kinal kina ngata kimitse tharo ke fa pa ne
2: wa u kona ke
1: tshwa ka ke mitse tse kina ke tshwa wa bona se kana wa
2: tsana ho re na o ka sebetsa hantle ka tselo ka sebetsang ka teng ha ba ne le hlono na sela ha wa sela ha ke le taba ene le hore e hle mo ka ntwana hana le hlono no matsatsi a
1: Wala mwena.
3: Yey.
1: Hoba.
3: Eh wa ye wa mtuba.
1: Ah khona ntate tsohle ntse tsa mahantla ka thelo ngwala mrene.
3: Ke nete taba mfuto wa.
1: Eh.
3: Ya re ke dumetse le mtuba nyeno ha iso eno nete sa le hle taba di bututunyala ka ga sepapa sa di fofane FC. Nete sa lang go fela. E re mpe ke tla ke dumetse mmamedi wa ga di lo sotho ho sengwa letsatsi. A butihle ba sotho ba le ba le pile ha ba hare. Bogoro bo qala motho monwane mo qetile ka o dimalo ngwele. E tswe ntho tse mpedi etela batho gobane ga ke so bone mosolo walo ka gore ebe ka mora dilemo tse putswa tse fetileng me setlhopha sa matlama setlhotse setlhopha sa difofane FC ke taba e bohloko gaolo ge lebaka pele batshetsi ba setlhopha sa difofane
1: data le swetsa gore data le go etsa ore se jwa itsitse data le go etsa wa letlang o tsholo go se jwa itsitse
3: ya ka nete ke maikutlo a hae ha hona mang ka mpoma ka motsekisa nete e sala gore ka ga la hena le sotho hona le ka ga molao wa motheo hona le ntho mo le tong ke freedom of speech.

0: nthweno no yetsuya ke kali ngo mohama lo fukiena ta o betsa gona e hla page manyene no hope hona le
1: man who bolos of the game
0: yeah hona le freedom of speech empa he has mota ba ile nteng yeno mo fukeng re ba pedi mafelong a be ke ga ba pala sopa sa matlama ka mane ka saxophone tjane technical center hore nya boraro mo papa di yeno me feeling yo go sopa sa matlama se go fotse ka ntlatse pedi ntla e lengwe ntla rona ile a hlayo ke mona bitswa ntabo mo pakisi a nyirwa ba nke mane ni he ya ba he o lekanya dinka ho ja sopa sa matlama necessity le se papa di pele ya ba o lekanya dinka me se tsunya o tatela go tiya belo re he ba sabantha o ketelela ba fa tholweni gore ba khutlele dithatse thago tseo re reng gona le ba sepapasa di mofana sa hadia re thabisa dithatse no bani nete sa lands sepapasa sa matlama ne se se fetso 20 ya no 20 sa ga re se palama re shebise ho hle mogeleng mo re batlang teng ne ka tswa ga palama ga tata ga sheba ka mohatleng ka kwana yena ba entse le ba kwana na empa heta ba enono ba bontsitse ka ba lukisitse he empa ya ba lukisa ho bane e santsane le paletswe lampile ho teng gore fela he ngwana ga le ba stopa sa difane ke lukise mo ba hontse go gwahla gwahla teng ho bane wa bona ha ba re nyolwa ho fo no to mane ka nete re lahletswe ka ntlatse pele milong ho bontsha ho ya ehle phetwe le teng le ka tsela e leng gore bahlankana ba ka ba ntse ba gutlwa hanyane-hanyane le ba sa ba ne ba se 100% fit ka baka la gobane ba nyolowa dinjagi mane neng ke ne ke kadile ke na le bahlankana ba ka bang bo robedi kao fela bana le dikotsi e le gore taba enono e re ga ka qala gantle selemong senala fere ntlha ya botlhokwa kore fela ga o qala jwang ga se gore na o qala jwang ko gona o qetelela jwang e le gore re boemong bo gereng gana jale tsenana re bona ka dintho tsa gona di tla loka ga e be kokule gantle ka ga le mafelong a na a beke dipapadi ya ga di nao ba teng e le gore e tla re fa monyetla gore ka nnete ba yaneneng bo dikotsi tsa bona ditshokang di fela gantle ba ke ba phomole ebe ge di a loka e tle ga go gutlwa motlhomong ba tla gutlwa di fodile kao fela jale ge re tereke re lebe bathong ke yana taba e re batlang re kgotsofaletse kapo re e thabethabetse gona ba banna ga e le gore ga se gantle gore ebe dipapadi tsena di emisitswe ka mabaka ana gore setlhopha sa di ja batho se ya bapala mme le mohlankana a bitswang Tswatang Maresela o tla ba bolokwa ka gona se ntse rere re le ba setlhopha sa difofane FC re fetisa matshediso ka monono ka ga setlhopha sa LCS le ba leloko le lesika la bo Tswatang Maresela rere sejana se setle ga se jele ba tsebe gore moya ga gabo ga a tsekiswe ka gona gampe ba tshedise ko gona ka lefuleng la le re tlhabileng kapo le ba tlhabileng ga botlhoko ka ga lelapa le papadi ya bolo ya maoto kao fela ka nete ke ona matshediso a gona empa he ke dumela gore re tla ba mmoo le bona letsatsing la go ketela la o isa masapo a nonong a ngwana bo gona go beng ka mane ka mokebelo ba bangwe motlhomongwe ba tla itjala-jala ba lebe mane topsan fili ka gona se ntse ke re ga kannete difofane mosebetsi ko ono se o etse matsong go lona e le gore e sang ka mogole tlwaetse mo etsa ka teng o tshetsa mo ba mong tshetso e ya tlhokala ka kgolo ga ke tshwere balo wena motebang kannete ke tetile ke mpa ke ka fela he ndatenteso le ganone ditla dintse di tlotsa le ya go ketela e tlabe ile go fitlha e fumane tsena tse dingwe di sentse di ba metsi ga se ka ba ga kgathala maatla wa tati ka gola ya go ketela wa bone le leng teba tsela di a fosala obane le lengwe ka tsela e re buileng ka yone ke ka tsela e re bapetseng ka yone e le go kadile ba tlotsweng fela motho ne o thong ditlhomo yone a go lobisa ditaba ditlhomo ga o sebetse jalo molwana waka se ka sebetsa jalo o a tseba go kwela motshwara teng wa bana ba tlotsweng fela jalo o iphapantse o itlhomme ka garafo mo le mo teng ga o sebetswa ga o sebetswa ga re sebetseng kao fela e le gore nolo tlala ebe o kwela dithagotseng ka mona fela jalo kwele enonong o sofile le so kwalela ntatetoso bale ebe o sa leneletsa nna mpa he ga o nepaetse le lo e tlamele ditlhomo ke ena katile jale ke eno ya ntse ba ke le bile wena motho wa lomofaele
1: olokile bokatwane le lo kgwetsa ore gantantle difofane ntse tsekiswa chiefs bane ga e soka kopa tshwakalo ka mora ore e fumane selando mo sansa
2: chiefs
1: e fumane selando mo sansa under 17 ya chiefs ebale ga o soka kopa tshwakalo ona ware mabedi ke metsotso e mashome a mabedi a metso e tsheletseng gante ya lescoto re leba goreng ena ya leshome re a thethareta tjena ka bana ga e bora diphatlhalatso ba ditlhopha mamedi nomorong ya mala 2231 6429 hamolo plus 2665 9933 sentse tle re kene ka gare go nako ya gago mamedi

ke selwane wena mamedi o na le jwalo phoka ya borwa ba re memeza ke pabala kwano mamedi ka nnete ke ya o sia motle a motle ka o fetisisa ba re jwalo memeza ba re memeza mamedi ko fatawa engwe mona ha o sheba ka nnete metsotso ya rona e le shumele nang le metso e robedi pele re fihla jwalo horeng ya le shumele nang le motso le mong mamedi ko fatawa mona letsatsing lana la bohlano ke mo e leng gore ka nnete naga yane ya Namibia ka nnete ka moporesidente wa Namibian Judicial Service Commission e le Nentumbo Nandi Ntaintwa ka nnete o appointile jalo baahlodi ba babedi ba naga ena ya rona ya Lesotho baahlodi ba babedi ba naga ena mme re bua jalo ka Justice Mathaba le Banyane bobedi bona re bua ka bona bo appointuwe jalo nagenyane ya Namibia mme bobedi bona wena mmamedi e tle e tlake bobedi bona ke di acting judge tsa Supreme Court ya naga eno ya Namibia ka morago appointuwa jalo mme re bua tsena re re bobedi bona bo bile bo ntse bo tswela pele jalo go sebetsa e le baahlodi ka gara lekgotla le e phameng la Lesotho ba ntse ba boela ba ntse ba tswela pele go sebetsa jalo e le baahlodi acting judges ba lekgotla le e phameng la maipiletso ka gare o naga ya lena ya Lesotho ditaba tsena mamedi re di bua tsena re ntse re bua taba ya bohlokwa fela ya bohlokwa fela ntle le taba tse dingwe o ka ema mona wa re sekolo ga se bohlokwa ke kgothatso wena mamedi gore bana ba tsebe gore ka nnete ba lokela ba ye sekolong ba tle nne ba tsebe gore a ka etsa mesebetsi e mengata ya o ya etsang ena ya e etsang a phele ka tsela eo a batlang ga re bore ikensekele eno ka nnete ya gore ka nnete nna lapa leso ne le sa kene sekolo bana ba ne ba sa kene sekolo bana ga ba tsebe ditaba tse monate tse eno gore batho ga ba kene sekolo menyetla ya gore a ka sebetsa ka mokgwa a batlang a tsamaya lefatshe lena ka o fela e mengata taba ka e mono fela wena mamedi ga nne ke tlhalosa taba eno ya sekolo ga nne ke tlhalosa jalo taba eno ya ditaba tsena tsa baahlodi bana ba rona gore na ditaba di ka tsela e jwang ke ne ke mpa ke tlhalosa taba eno fela gore mamedi o tlo o tsebe o rute bana mono gore na ga o ntse otho bana ga ba kene sekolo go bolelwang ga o ntse otho bana ga ba kene sekolo ba tsebe go ba le diqeto ba tsebe go ikgethela ntho tseo ba di batla nna go bolelwang go bolela gore motho o monyetleng ya gore ka nnete ya ka ba le mesebetsi e mengata ka tsela e jalo ya baneneng o phela bophelo bo rereng ka nnete ke bo o batlwang ke ena goba ga ke re ntho ngwe le ngwe motho wa iketsetsa ga re se ke ra timang bana monyetla ngwana ga a tsebe go lokela kene sekolo gore ntho tsa ga ditle di tsamaye ka tsela e nepaetse mamedi metsotso ya rona e leshomele e nang le metso e mehlano ka morago go hora ya pele re fitlha jalo horenyane ya leshomele motso o mongwe re ko fe jalo sanne re o na le culture spears ba re ya kula.

Mamedi metsotso ya rona e supile fela pele re fitlha jwalo goreng ya leshome le e nang le motso o le mong. Metsotso ya rona ka nnete pele re fitlha jwalo goreng ya leshome le metso o le mong. Mme ka nnete re phethele ditaba tsa rona. Mamedi ke tlhokometse ka nnete e nngwe ya ditaba tse o kileng ka di bona mafelong a na a beke. Mohlankana yane moshanyana yane nnete ya dilemo di leshome le metso e meraro nnete le otlela yanong gore ka nnete a longwe ke dintšha jwalo wena mamedi. Ka nnete o la kena jalo mo tsamaong wa ntho re ka e bitsang Fanwalk ka nnete ka morao gore ae a shebane le taba tsa gore e ne e le letsatsi le ga e la tswalo, mme ka nnete o la itela gore a tsamaye motsamao ono o jalo, mme motsamaong ono o jalo ke tlhokometse ka nnete.

motsahetse se monate mo aneng a lengwe ke dintjamane ha matala ka kgwediane ya botshelela ka kgwediane ya botshelela wena mamedi. Mme ka nnete ditaba tseo tse jwalo wena mamedi o le motho ke ditaba tse o reng di ntse di mo fa morolo gore moshanyana a nne a tswele pele ka bophelo ba gae ka nnete a iphumane le yena e ntse e le motho e ntse ebile e le karolo ya setšhaba. Ka nnete le ga ditaba tsa gae re tseba o sebile go utlwile gore ditaba tsa gae a ke re tsona sentse re ditiba gore ka nnete e ka nnaba o sa lokela o tla qala bophelo bo botjha bo a neng a sa bo tsebe bo a sa bo tlwaelang go gang ka nnete mo re reng ga e sa le yena sefatlhego empa yena ka nnete pelo le tsotlhe e ntse e le yena o ntse a lokela a nne a fumane le lerato leno le e jwalo. Mme ka nnete ditaba tseno di ile tsa e tsagala ra ithuta ka nnete gore ae ka nnete taba tsa ga di tlaba ka tsela e nepaetseng batho ba bangata o tla gopola mamedi go ne go tlhaye dintho tse ngata ka morago gore e etsagale ka nnete gobane taba eno e ne e le botlhoko mme e tla le ditaba tse ngata tseo batho ba ka bang le maikutlo a fapaneng ka tsela eo e o leng motho e neng e beiwa ka gore na dintsa di mojile ka tsela e jwa mme rona ba bangwe ka nnete ga o moshebile wa ithuta gore di mojile ke nnetempa o le motho gore ae tshepo e santsane le teng tshepo e santsane le teng ka nnete tshepo e sa le teng e le ngata gagolo gore ka nnete bophelo ba gae bo ka nna gage bo ntse bo le maemong a nepaetseng. Mamedi tse dingwe tsa ditaba ke tsa naga yane ya Nepal naga yane ya Nepal o tla gopola gore ka morago gore ka nnete ba be le ditaba tsane tsa gore naga ya bona e qetelele jalo e otlwa ke digogola tse neng di bakue jalo ke ntho yane re ka e bitsang gore ke tla gwa lefatshe wena mamedi tse neng di bakue jalo ke gore ke tla gwa lefatshe ditlaleo di supa ka nnete go ntse go ena le batho go se go ena le batho ba ka bang 1,342 be o re reng ka nnete ba se ba feleletswe ke bophelo 1,342 people be e reng gore ka nnete re se re re ba se ba feleletswe ke bophelo ketsagalong eno ya mofuta o jalo. Mme re bua re le boemong bo o re reng ka nnete le ga jwale ditlaleo ga ntse di tlhaga di tlhaga go thwe go na le batho ba 4,886 be e leng gore ka nnete ba ntse ba nyametse mme o se ipotsa le motho rona ka nnete ba tla tlhaga ba ntse ba phela kapa ba tlhaga ba se ba itlhokageletse le bona na. Ke ditaba tse e seng monate mamedi tse e reng ga re re ga re nne re rapeleng re rapelele ditaba tse ngata tse ntseng di etsagala lefatsheng ka bophara gobane ka nnete go rona kwano re santse re re lehlonono ga di sobe boemong bo ditlang ga di sobe boemong bo reng ka nnete di atla go rona kwano. Mme ke ditaba tse e seng monate wena mamedi tseno tse etsagalang mamedi metsotso ya rona e mmedi fela pele re fitlha jalo goreng ya lesome le enang le motso o le moo. Mme mamedi jalo ka ba bang ka nnete ke sebeditse le nna go tloga go nna rapelang radiengwane corruption ke motlakwana wa maphulo a disema mailengwa thela wena mamedi motho e reng ga tla ja ka nnete meriti ithe ya go ba othela le menyana ya diotlwana ke re go fitlhela re boela re kopana gape mamedi ga morena modimo a ntse a rata modimo a nne a o etse gantle o be motho e leng gore ka nnete o labalabela bophelo le morena modimo gobane bophelo ke ba gae fela mme ka nnete e tle re ga re boela re kopane go ntse o le gantle mme o boela o be le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela a sea le moya sa Lesotho mme o tswa go nna ka nnete wena mamedi ka ba ba wa lebala go rapela.

Mamedi hodima hloke hora le shome le motsomong sena ke selemo ya Lesotho ditaba tsa hora ina di balwa ke Ntebalo Morosi ke boetse ka hodumedisa. Seboka se se holo sa selemo le selemo sa mokgatlo wa banna le bahlankana kerekeng ya Evangeli Lesotho e Borwa Afrika Lexa se tla bulwa ka molao ka jeno se terekeng sa bothabothe boteng ba mohlomphi tona kgolo Ntsokwane Samuel Matekane. Seboka sena se tla kgobokanya ditho tsa mokgatlo tswa Lesotho la Afrika Borwa esita le dinaheng tse ding tsa tikolo ya Sadaka moo mokgatlo wa banna le bahlankana o nang le tshebedisano le mekgatlo e meng ya kereke. Hara tse ding tse tlang ho etsahala e tla ba tlhatlhoba bophelo ba mokgatlo le ho etsa meralo ya selemo se tlang e ka sitana le ho tshwara ditlhodisano ka mekgatlelo e fapaneng. Mokgatlo o tla boela o etse mesebetsi kenyeletso twantshong ya bofuma le diqholotsong tsa phetoho ya boemo ba lehodimo. Mokgatlo wa bophatlalatsi tikolong ya Borwa Afrika MISA Lesotho o re o tshwenyehile ke seo o se tlhalosang e le twantsho kgahlanong le tokolo ya bophatlalatsi naheng ena. Sena se tla ka morao hore modulasetulo Kwetela sebakeng seo a phelang ho sona ya ba usiwa thaba bosiu ka morao kgakgathwa ke bona banna bao. Motlatsi wa modulasetulo wa MISA Lesotho Monghadi Leswana Moeti o re ketso ena ke e tshosang ka ha Monghadi bolwetse e le mongwa ba tsebalang haholo lefapheng la bophatlalatsi Lesotho. Phatlalatso wa mokgatlo e re ditshoso le tlhokofatso tse etsetswang baphatlalatsi ke tlolo ya molao e bileng e sisinya metheo ya puso ya setšhaba ka setšhaba le tokolo ya bophatlalatsi. Mokgatlo ebile a ipiletsa ho sepolesa sa Lesotho potlakela taba ena ka ho etsa dipatlisiso le ho netefatsa hore beng ba ketso ena ba lebiswa makgotleng a molao ge ya phethela. Morena Sekgobe Qobela o hlomamisitswe le morena e motjha wa Kgokgune le Solwane seterekeng sa Bothabothe. Tshebeletsong e bileng Kgokgune boteng ba mokgethwa lebatowa la Hololo Mohlomphi le Jone Mpotjwane. A bua le setšhaba ka morao hlomamiswa ka molao morena Qobela o itse pusong ya hae. O tshepisa ho sebetsa le setšhaba sa kgetholle kapa sa se kgetholle molemo wa kgotso e reng dipakeng tsa setšhaba. Mohlomphi Mpotjwane o tshepise setšhaba se tlang ho ba tlasa puso ya morena Qobela hore mmuso o tla fana ka tshehetso ho morena enwa o bile a supa bohlokwa ba tshebedisano molemong wa tshebetso e kgotsofatsang. Mamedi tsena tsa hora ya 10:00 di fihla pheletsong mona fumana tse ding hape ha morao horeng ya pele.

fela ba le taba ena na tlhahiso ntate ha ile hantle ga batla go khothatse e ka ba batho ba baholo le batjha ba batlang go qala tlhahiso ena na ya

0: mahla hore mo ba salwang ba gona le go ba emmagakeng e be taba tsena tsa temogwebo tseo wena o shontse o di etsa.
1: Ke a leboga, ke a leboga ntate. Leeto lena jalo ka ke boletse gore le qadile lemo sa 2015 go ne se bobebe gagolo. A ba leso kele motho a itswelang sekolong. Ya ba ke a tlhokomela gore Lesotho mona re na le gepe e kgolo ya dijo tsena tse re di jang. Ya ba ke qala go etsa kgwebo ena ya temo. Mme tlhakorolo la temo e tlile re etsa dimerogo. Ke ile ra tata ya ka gara boima, e tlile kgwebo e nngwe le nngwe jalo ka ga ke re ke kgwebo go lema. E na le boima ba yona ga e qala. Fela ga o na le tse e tlhokagalang, ga o tse e tlhokagalang gona gole jena ga re buika ntho tse boima ga kalokalo, re tlhoka ntho tse basic tsa go qale. Jalo o tlo tseba e be wa tseba gona gore kgwebo ya ka e gole. Ke nka go boma, ke nka malebela go kae gore e gole. Ke kopa re bua ka ena ya rona jalo ka ga se ntse ke akaretsa jena. Kgwebo ena ya rona e qadile ka go hlahisa meroho e spinach. Spinach ke dumela ke sona the simplest se ka kgonang gore sehwai se ka qala. Re qadile ka di-product tse re dumelang gore di tla re fa memontamo ya rona re gola jwang ka re roboti. So nna e le keletso go ba ntse ba sa sebetse kapa ba ntse ba dutse hae. Re na le gepe e kgolo lefapheng lena la di-vegetables. Ke dumela gore toropo ene ya masego re leng ka gare go yona gona ba le jena ga ona sebaka se o ka potelang ebe ga o kopane le cabbage, ebe ga o kopane le tamati, ebe ga o kopane le di-pepper. Mme ke dijalo ke dijo tseo re di jang selemo pota. Ke a tseba ga o ntse o tlala o tla bona go ntse o ba boima, but business ga ona e bobebe. Ntho e re tshwanang go e tseba kore ga ona kgwebo e bobebe. So temo ke e nngwe ya mekokoro ya naga. Tlhokagalo ya dijo e teng ebile ntse nyoloha goba setšhaba sona ntse se eketsega tsatsi le letsatsi go sa eketseng ko gona gona na ntse re eketsa dijo na. Mo nakgwebong ya rona ke na le tlhagiso tseo re di etsang re tlhagisa selemo pota. Ke a tseba ga ntse re qala nne re sobele monyatla go tlhagisa re ne re na di-season tse re reng ra tlhagisa re tla kotula e be ko gona re tlatla re yang mmarakeng. Fela ga e se e le gona jwa le ka mora dilemo tsena tse 11 re sebetsa. Re sebetsa letsatsi upota mo mosebetsing wa rona tsatsi e le le leng jalo ka mandaje re tshebetsong go fitlhelela labohlano. Mme sena se bontsha gore go tswa mo go tswang teng ehlile go sole gole gagolo. Re se re kgona go rekisa kgwedi le kgwedi. Mme tshebetsong ya rona re na le di-seasons tsena tse pedi tse re reng ke summer le winter e leng maria lehlabula. Lehlabuleng re ba le dijalo tseo re reng ke tsa lehlabula kana re tsa maria le tse bang teng. Ntho e etsang gore tse ding tsa lehlabula di be seo ke go ba maemo a legodimo a fapana. So le maemo a lehlabula re hlahisa ditamati, re hlahisa di-pepper, re hlahisa di-cucumber, re hlahisa di-lettuce. Mme re na le di-product tse kgonang go le go ba teng selemo pota e le go maintaina business ene ya rona gantle rona se re le ka ga kgwebo. So go se re tlameya gore kgwebo e dulele in operations tsatsi le letsatsi. So re na le di-product tse kareng di-lettuce, di-red cabbage, di-cabbages tse re dumelang gore selemo pota di teng le tsona di-spinach. So polasing ya rona monono se teng gona ba lejena ke lettuce e readily available. Mme ha o se o ka ha o fihla sebakeng seno se jalo tla bona gore re na le dijalo tse tlhatlhamanang, re na le dijalo tse nyenyana, re na le dijalo tse ntse di tla le dithopo, re na le dijalo tse se di tlhomong. Seno se re thusa go kgwebo ena e se re kene ka ga yona e gole. Ha jwale ke dumela gola se re bua ka se rotla go tla go latela le nako ha jwale se re godile go fitlhelela moo ka gara kgwebo ena. Kgwebo ena e hirile bontate ba 9 ba permanent ba phelang ka gara sebaka sena.

0: ha e le beke le beke ga ba le bontate bana ba re reng ke ma casual ya bona ba temporary ba tlwang ho pedi ho isa ho hlano beke e nngwe le nngwe mme ha e se re sheba mo go tswang teng ho no ntse o sa bewang e le hore re re ho lona batjha kgwebo ha e hola e tla qala ena le one e be le two e be le three ho fihlella e tla fihla mono mo goreng e fihla ho five mme e tla hloka o nonne o e hodise jwalo le jwalo ka letsatsi le letsatsi so ke e bone tlhokomelong ya ka ke le sehwai as farmers of Lesotho re tla kgwebong ena ya temo gobane re batla go fetela sa moya re etsa bridge fela ha e kata ha nkata go kotula ga batla go nka di-reserves tsa yona re di fetisetse sa moya but if you hlile go hlakile ka gara temo ena e re e bitsang ya di-vegetables ke dumela gore letsatsi le letsatsi investment ya gago ya tšhelete e ntse tlhaga ka gara tshebetsweno ga e fetele ka mona ka temong e godise kgwebo kgwebo e tlare ga e godile tla di godisa ditšhelete tseo tse tsamaileng so wa gola ke eletsa gore bašwa ga batla kgwebong ena ya temo ba seke ba enka e le bridge go fetela ka nce nngwe a tlatle o bana re e tlile ke a gola kgwebo mona ke lebeletse go bosane ke be ke rekisetsa shopo tse kgolo mme re ba bang ba rekisetsang shopo tse kgolo ka gare o naga ena Lesotho
1: andate a re sheba nako ya rona mamedi wa Samuel sa Lesotho metsotso ya rona e 20 le motso o le mong le sekoto kapo dikoto re le ba manene metsotsong e 30 ka morago gorenana ya 10 le motso o mong mehala ya rona re tlo tlatla re bulela nomorong yanene ya 2231-6429 kapa plus 266-599-33 ke hona mo tla fumana ho mogwa wa go tlokene vale o gona go bua le gona ka mona ka phaposing tsa gaso ndate pecha
0: yale
1: ndate ha ke tsebe ba lo ka ho no so le mono no tabenya di magakate ska ba ga ba ga le bala o tla ba fa qetellong gona o so lo ka e ka tabena na thekiso ba tle ba ukwisise tlokahalo ya go ithlane ba ke ba le mafela ba di tlhaiswa tsa bona ha di rekwe ntate ka ba ke eng ka pono ya gago fela ntate obane ena no ketang go e bua monana yona e tlhilane e tlhakile ge kena mesebetsing ya temo fela ge batla go fetela kae kae yona e tlhilane le momamedi ga emane ka re wa e bona taba eno no ntse o bua ka yona ntate empa gona jee ko tloge fe go tlileng go setisang batšha kapo go ba nyagamisa o kena ka gataba tsa temo ntate ka ga ke difeng
0: ke a lebo ntate ke kopatle ke bua letlhakorong la ka ke le motho ke dumela gore gona e la apola go rona kaofela naheng ya rona gola go tloa kalong re ile ga ba le nako e ne o thoe go no tlhaiswa ntse re gola but temo ka nako eo e ne nkwa e le temo eo mosebetsi wa lona e leng go thoshaga kapa go se fetisetse motho boemong ba gore a ye dikolong mme gona jwale jinana nna tlhakogang la ka ke ile ka bona gore temo ke e nngwe ya business tse kgologolo ka gara naga e nngwe le nngwe gobane ntho ya pele ela ka ipotsa ka yona ke gona ga na ntse ke ja mehlena le mehlena ke bona dipinisi mona ka ntle di tswa kae pinisi tseng mme ka tlhokomela watšhe thepa ena ka boyona ka bongata e tswa mobung e tswa mobung but ga e tswe mobung o mongata wa Lesotho e tswa mobung o ka ntle mme ke gona mo ke reng nka eletsa batšha gore mosebetsi o teng fela mosebetsi ona wa temo o tlhoka boitsetso le mamello ke dumela gola ga ntse ke bolela dilemo tsena tse ke leng ka gago tsona ke le ka ga famili dilemo tse ngata
1: gagong
0: mme re kopana le dikoloto tse ngata re kopana le dikatlego tse ngata ka gara maemo ana a temo mme ga ntse re gola re ntse re bona gore e tlile lefatshe le hulela moo le leng le leng le tla iphepa mme ke

0: fela mobu le mongata. Ha e le bona batjha ba sa tshwareng ka mata hore maemo ana a kgwebo a tseba ho hola. Ke dumela boemo ba bona di na farming se batla technology. So re hloka batho ba bang ba nang le ditsebo tsa technology ka hara temo ka mo.
1: Eya ntate.
0: Re hloka batho ba kgonang ho administratora business tsena tsa rona tsa temo. Re hloka batho ba re thusang ka taba tsa bo HR ho a holwa ka hara temo tsena. So e le hore temo e kgona ho accommodate e mong le e mong ka maemo a hae a boithuto ba hae sekolong. Bo tla mo thusa, bo mo tataisa. O tla kgona ho abe le di-basics tse hlokahalang hore temo ena e hole. Jwalo ka nna hona jwale tjena, ke se ke le boemong boo, ke ntse ke le accountant ke le jwalo, ke hloka batho ba ba thusang ka hara farming. Ke se ke sa kgone hore nka iketsetsa mosebetsi o jwalo, e le hore it means kgwebo. Ho na le mo e tla nkang ngwana e mong hore a tsebe hore o sa ka sebetsana le dibuka tsa kgwebo ya ena. O sa ka sebetsana le taba tsa packaging, ba tsebang taba tsa packaging. Ba tse ba ntaba tsa marketing ba se ba ka ba teng dipakeng moo e le ho thusa ho kgwebo e jwalo e hole. E le ha re bua ka temo, re bua ka kgwebo e kgolo e ka kgonang ho thusa ba bang ka batla ka ditsebo tsa bona, ba bang ba tla ka matsoho, ba bang ba tla ka metšhini ya jwalo jwalo.
1: Bale batho banana ba batjha ntate Petje wa tseba hore ba hlilane ditaba tse kgolo tsa bona ke hore ha a kentse sethopo monana. O batla hore ha se tswa monono se be se tswile se le jwalo a na le tšhelete. Ke hore qetellong ya batjha haholoholo ke tšhelete ntate. Jwale o tlo fumana hore ba bang ha a nang le monyetla a ka tloa qala a sa kenya dithopo tse 10,000 a shebile fela hore ha se tswa monono o tla ba pokothetse 150,000 a bile a tswile taba tseno. Ke hore a ela fela go a kora ntate. O ka reng ka taba ya go qala hanyane ebile o tsamaya leeto la go ithuta ntate.
0: Ke a leboha ntate, taba eo ke taba ya bohlokwa haholo. Ke a kgola ha ntse ke bua ka temo tjena, ke ntse ke re kgwebo. Kgwebo e nngwe le nngwe e na le methati, e na le mokgwa teng wa ho hola, e na le ditsela tseo e tlo di feta. Ke batla ka tla ho yona ena ya rona ya temo. Before o tla fihlela level ya ho lema, ebe o ntso rekisa beke le beke. O hloka o be le boithuto ba seo se etsang. Mme o ke ba ithuta ka ho etsa haholo o sena tsebo. E le hore ntho hlokalang ko o tsebe seo se etsang, o se etse hanyanyane, o be familiar le sona, growth e tla ba teng ka hara ntho jwang. But ha o ka batla ho kala leveleng e hodimo, o ka nna wa qetella o se o bona business ene e sa sebetse hantle. Hoba o qadile ka levele eo o ke beng wa kgona ho e manage. Every business e hloka management. Mme haeba o tla sitwa ho manage di-coverage tse 20, maybe ha o tla kgwebong ho ashe nka etsa tse 10,000 once off. Ha o tlo ba bobebe, ho na le ntho tse ngata tse kenellang ka hare ho sebetsana le di-coverage tse 20 tse 10,000. Mme nka eletsa batjha ho qala hanyanyane ha kopanya matsoho. Ha hona ntho e kgolokgolo ko re kopanye matsoho, re be le unity pakeng tsa rona. Haeba nka ba le coverage tse 10, Nade malapa ba le tse 10, re ka ba le mokgwa ho rekisa ka sa ingwelwa. E le hore e tla re fokoletsa boima ba hore management o be sebakeng se le seng ka nako e le nngwe. E le hore e tla re thusa haholoholo le tabeng tsa dithekiso. Re tsebe ho hlahlamana ka hara tshebetso ena ya rona teng.
1: Eya ntate.
0: Eya.
1: Hai, nako ya rona e hlilane ke bona e matha ntate ene taba tsona di ngata hobane ntse ke ipotsa ha o ntso di beha tjena ntate hore na ebe taba ya ho tsitsa le ho tsitsisa maikutlo ka hare ho kgetho e motjha kapo motho ofe kapa ofeng a batlang ho e etsa na le yona e ka ba le tholwana tse ka tswallang motho ya valo kore tse ntle kapo tse bang kore o tlo fumana hore motho o qala le mameroho mona ha a qala utlwa o ntso le madikhabetšhe le bo dipinatšhe o sa utlwa o tholengwa di-herbs o sa tlohella tsenana o sa ya ho tsenono kapo ha tloa ka mono a utlwa o tho ae se ke ya ditapoleng ho thwe ditapole ditšhelete o feta cabbage
0: o tla se etsa focus ha o sona se dumelle se hole ha se godile o tla ba le menyetla e mengata ya ho eketsa kapa ho etsa makalana hodima se godileng fela ha o ka qala wa batla eketsa

0: but also develop, also hold, also be leveling your ring. When you're down, the more ya mangalingama. Honali, we travel out at a
1: moment.
0: Oh, can I go? Who is it? The gaw, get a coma, get the monarchy, and one alamo laugh monarch. They didn't that in Joseph as a my hand. Me, if you must see with Lazama, ka, kabim. Meta, when you're what that is. But what you are looking to give money. Sebagian seo se madzim. Fama ya wana ete mwono kala la fama ze pedi. Pedi ya kala mwono kala la ping. Sebaga sa fela. Mera avata sebaga. Mwono ilan akati mw. Renzere developa fome ywa. Haraso yi, haraso yi puma naka net. Renzere leka orola bat kitu mela ore. Tse di nze basic se choka la vera dieza wana wala jena sa wana wala dieza. Leza zile leza. Me mwono fumane ya nting. Ha se ke tsule ka kwana la ino mo go tsa mohala mo nga fumane ya nteng mme tsona nka di bitsa ke 5 8 e be ga 908 908 di nkhensa marangang a Facebook go fumane ya lepela Happy C and J Village Farm ka pa o ka secha bo kampeje go tla bona na re sebetsa jwa ka data isa ne ba ba ba data ba tlo go hodisa ka ga farming ena ba tshwarana ka matso ba tsha re qala mosebetsi ke a lebo
1: e yanda le patch a ga ne ke a u go mo ga e hlane o batla batla e hlane o go re sorry u go ga taba ya bohlokwa ha hololo ke taba ya gore ene ke tla go yona gore na e hlane di study talk ntho tse dumelwang ka mono ka go wena go tloa mono no le tsona taba tsa dithupelo ga ntse le go pelana le dihwai o sotlhile o ngarabeleletse yona jwale ke nakong yane ne ntate ne ke batla gore pele re fetela ka go bamamedi ka moo pele re totlatlageng ka bamamedi ke a bona sentse ba kokoro tlogefe gona ntate di ka mokgo mafapha le mangata ka ga temo ka mona ntate na temo e ya mogogo bolo ka temo tse ding ka mofuta o mongwe wa temo ntate e tlhile yanong o ka batla gore o qale gore o go kena tlhagisong ya megogo o kolo higwa pele mo gong ba le o tsomana le capital
0: di mela hore hona le dinyanyane tse ka bang teng tse hlokahalang hore go wena o iqala e le go ba ha o iqala o tla hloka go be le mobu go be le metsi go be le peo ke buile ka ntho dinyanyane ha go tse di mela hore tsena tse tse thago tsena ha di ka ba teng ka ha ga tshebetso e jwalo o ka qala mme o qala o se ke wa lebala di profit at the beginning na kwa di profit e tla ka mora nako e telele haholo ha holo ho o tla bona e ka go hlokala e ka o go botswa kgwebong batho kgwebo e nngwe le e nngwe gore e fitlhele boemo ba o gola o bone se le golo ko ba e la tsamatsela tseno so ke dumela boemong bona ba merogo kana di-subsidy mmusong mona tse re thusang gagolo tse etsang gore segwai se ka qala sa kala tshebetso mme le ga e ba focus ya e ne ntse e le o tla sebetsa di dikgomo e le toro ya ha yo lo ka ha rata dikgoo o ntse a tla ba le monyetla o jalo go kena ka gara dikgoo a sebetse re na le lemo se ke dumela gore re ne re sokola gagolo mona kgoo e tswa gole gagolo ga sena yona gaufinyana kwano ke a lebo
1: ntate mamedi wa salmasela sothometsotso ya rona ke nana e masome a mabedi le motso e supileng re le ba gorenyanene ya lesome le metsomedi mo teng re tlatla ga goana le wena gona teng mme letsatsing la ka jeno ga ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le mong a di bokampetse ena ke o tlhaka manene ka Happy C and J farming ke polasi e manene matsieng mahlwenyeng o fumane ya monono o tlile o tlaisa ka matla a magolo o tlaisa merogo ka monono jwale letlata le kena no mogonyane ne ya 2231 6429 kapa +2665 9993

0: o tlo go highlight nna la ka fumana thuso ntate.
1: Ke a le bona ntate. Le dorena ke qadile dithuso di sobeteng. Ga le maso sa 2015 ho isa 2016. Re ne ntse re itshebeletsa boemong bo bonyanyane bo bo ne re itse re qala e hle re qala hanyanyane. Ya ba ha ntse re sebetsa mosebetsi ona wa rona ha kopana le ka la temo mo le sebetsanang le taba tsa SAP ka selemo sa 2020-2021. So before mo ke le ka kopana le dirokie ka mekotla ya ditlhabising wa ba qala. E le gore qaile ka di-resource tse nne re kgona go di fumana. Re batla dithupa, re rama dithupa, re kopa marana go aga di-sheetnet mo tsa mekotla ya ditlhabising. E le gore taba ena ya thuso e re fumane pele. Mme re fumane le monsa sa 2021. Ke moo ka morao hore re fumane thuso ya SADP. Ke ile ka bona phetoho e ba teng e kgolo haholo. Mme ha ntse re bona phetoho e ba teng e kgolo ya ba re tiisa ka matla re batla sebaka seo re tla qala tshebetso e nngwe. Ke moo re ntse re gola hona teng. Moo re ntse re kopana le bafani ba re bonang hore qetellong re tla kena leetong le bona. But leeto lena ka nnete re le tsamaye ka boitjwetso. Hantle taba dithuso tsena tsa farming di teng haholo hona jwale. Di a hlaha mane le mane. Feela di batla motho a sa ntse a sebetsa. Ha o ka qala o fuwa dithanele tse 20 hona jwale tje. O so qale ha o tlo tseba na o di sebedisa jwang. So nna ke eletsa batjha kapa ke eletsa mme le moo le batjha ba haufinya le ena ba qale e tle re ha ba fumana dithuso tsena di le ditsebo ba tsamaela hantle. Ntho e etsang hore be dithuso di qetelela di sa ba tswele molemo ke hoba re di fumana ka soloke. Ho loka ke hore wa tseba na o e sebedisa molemong wa eng.
0: Ee,
1: ka fellwa ke nako.
0: Oe otlile tate, ke ne ke tlile ke batla go tlo ethetse taba eno ntate hobane jwale ha thuso di etelela pele mosebetsi di fihla tabenyane ne ya batho ba soka ba tseba diqholotso ba soka ba tseba le leeto ntate. Metsotso ya rona ke enana momamedi wa tenano lena la rona la se wa impotse ko arabe ke enana e 20 or 18 ge le ba maneng horeng ya 12 mme re ntse re tsamaya le ntate bokampetse go tlhaka manene ka matsie mahlonyeng. Yena ke sehwai sa meroho ha eba o qeta go kena wena mamedi wa selemoya sena sa Lesotho. Mme nomoro e re itseng o tla kena go yona ke nomoro ya nene ya 2231-6429 kapa plus 266-599-3 ke o bile o kena
2: ga o amoela.
0: Kgotsong ntate.
3: Ge
0: phetse hantle ntate ka bo phetse wa.
3: Ke a leboha ke ntate Mphele Pula Thabane. Mantsinyana bo. Ke botsa ngwana eno eso gona. O ga o qala ha a le ka go ka itala ka ntho eo beno. Ha ka le a fa se a ntse a mphe o e fumana ka thata ka ka. E le o akanya go motho a ka qala ka tshelete e kae. Ha ba. A se a le mase baka sa se a thumikase.
0: A e hlakile taba ha ntate na le mtlalpo.
3: Ee, ha ntate ebile ke utlwa batho a se namela mogosu. A se namela ka boikwapane. Se batho ba modimo boikwapane ke ntho e ntle. E bile e hodisang le mosebetsi ka teng. Se a re bua le batho go kwapana le se a rothane.
0: Ee, ntate.
3: Ee, boikwapane ya moo tla fumana go na le ba bohlale go na le ba bolotsana ko.
1: Ke
0: se fudeng wa tsela e tsa go kopana ka nkele yo tsentse tse wa. Nyabe. O ka eta ho e tlalosa ena na hantle and that o re ka nnete ha o go na ha o re chipina e ka feta 500. Ba le ke bona ka ona sa u go hantle mono no na o le ka hore.
1: Oho.
0: O go hle o tlo le ntate.
1: Oho na. Ke a khola go loka ha ke re o go botla go go o tlo tala go go ina. Hona le dijalo tseo ke re go ntate a ka qala ka tsona mme o tla wa qala ka tsona a shebile le gona moreki o teng sebakeng se jalo kapa moreki o teng a tla reka thepa e yaka e batlang go e hlaisa na mme e tlile ke tla

0: hlahisa ka mokgona paetse nna gore more ke a tseba o nka thepa ena yaka. Jale o nna buile ka ona sebakeng seo sa se gakanyang ee tšhelete e kalo go na le ntho e ka e kalang, mme ga e kala ko go go kgethe commodity kapa product eo e ka kgonang gore e sebeletsana le boemo bo ba tšhelete e kalo. O ke be e ka kgetha gore yare ka tlhagisa ditamati but jole tamati e le e nngwe ya dijalo tse turu for tlhagiso e le go fa gona jale ga re batla go kala re na le menyetla ya go fumana ditapole, re na le menyetla ya go fumana dijalo tse sa tlhoke motho a sebetsang le tsona, a sebetsang le tsona tsatsi le letsatsi e le gore a tla tsebe go gola. But qetellong ntho e re e tlhokang go tswa go yena kore a tlo sebetsa le mosebetsi ono ga letsatsi le letsatsi, se ka ba mosebetsi a o tšhakelang. Ke a leboga ntate.
1: Ee, ntate ga ntse re emetse gore mmamedi e mongwe re monke monana le ena re ke re otle enana fela ntate o sa mo qetelela tabeng ya boikopanyo go na le ba tswanang fatshe bale ke bona ka ona a sa ukwa tabeng ya boikopanyo gore kare o e beya e ba bobebe ga bokgakae
0: taba ya boikopanyo e bobebe gagolo. Boikopanyo ba ka bo tlhokang mona ga se ba gore go bo sebeletsa sebakeng se le seng. Boikopanyo o ka go tataisana ka malebela go bona re tlo tlhagisa cabbage mme re tlo tlhagisa mofuta o feng wa cabbage o napaetseng jale nna ntate molapo ke e tlhagise matsieng, ntate molapo le ena e tlhagise leribe, ntate motlelekwe le ena e tlhagise mo ateng
1: mantshonyano ka mantshonyano
0: e tla ga thusa gore taba enana gosane ga moreki a batla thepa ena rona o tlo fumana thepa ya ka le ya ntate molapo le ntate motlelekwe ya mantshonyano di tshwana mme ebile di tlhagisitswe ka nako tse fapaneng e le gore tla thusa moreki gore a fumana thepa ka nako ka letsatsi letsatsi jolo ka ga di sebediswa letsatsi letsatsi dijo tsena tsa rona. Boikopanyo ya bona bo go sa botlhokeng ke ba gore go ba sebakeng se le seng e be ntate motlelapula ga e committee ka mosebetsi, ntate pete e committee ka mosebetsi. So bobebe bo go ka bo etsang ke ba gore re tlogagana ka malebela le ka go thusana le ka dimmaraka, re thusana le ka malebela le ka o tseba gona tabeng tsena tsa bo di-price tsena tse o tekong tse o theke di-market price re thusana jwang, re ba leveleng efeng, ke nakong efeng eo kgwebo e ya temo e tsamayang gantle e le gore re thusana go tataisana tabeng tse jwang.
1: Eya ntate ga ntse re hatela pele jena ntate go motšha ga o ntse o re taba ya go qala ke yona e tlileng e leng ka setlhogong tabeng tsena kago fela ore wena gore ba qale ka sotlhe se ba nang le sone ore na ke ka poloto o sane tla ba tse pedi ba qale jale re tlamane ne ntate gona e ka ba go tloa 2015 ga o ne o qala taba tse ntate o le a bontsha gore o le mo 27 e tlile o ne le motšha ka nako eno mme ga ba o ne le motšha ka nako eno no ka 2015 ntate o ka re katle o qadile go e bona ka mora nako e kae mo goreng ba le monana ke a bona gore mona go na le mo ke yang lesoba o le a bona o le phunya ka mora nako e kae cause e nngwe e ba nyagamisang e ka ba teo ya dikatlego eya ntate
0: ga se a ngata ke buang ka dikatlego goba dikatlego ke tsona se etsang ka nako nngwe o fumana gore re rata dikatlego ga re batle tsela so ke bone ka gona paetse gagologolo mane mo tlalang tseleng bathe re tla bua ka tsona ntate ke kadile boemong bo ke dumela ga ke le mo di mashome a mabedi a metso e supileng ke se ke tseba go bala tšhelete mme ka nako yone se ntse ke le accountant but ke kadile boemong boo e ne ga ke go rekisa ke fumano ke rekisa 350 mme ka nako eno ke accountant e tswang sekolong ke tseba go bala ke batla tšhelete ke batla go phela but kgobo ye nngwe le ye nngwe jalo ka ga ke bua ke re e tla go qala tlase e tla go godisa
1: mamedi ga wa moela
2: gona ka mono ke ntate jaka
1: ntate jaka ga wa moela ntate
2: ntate aka le ke bile a ke na le potso ke mpa ke re ke tholetse motšha eno e le ya pele ya bobedi ke tlhomong ke tse tlatsetso ntlheng ena ya boikopanyo re na le dimmotlo
1: bana ba le jwa be ke nne mo kgola e hle magangang a rona ha matle tsenana empa o tla khutla o tla khutla phepe ntate ke taba magangang wa kgolantseng a kgaola e hle ane ke ukwa lena ka ga re gaso ha ya o tlolo wa hantle

0: letsatsing le nampa ge o ntse o dumeletswe go utlwa ntate jaja o beye taba enono ya gago ntate o ke o ebile a go utlwa ga o amela ntate
1: kgotso
0: ntate ntate slow gobedu
1: ee
0: ga o amela ntate
1: le ngamela la ke sa kala le lona sentse kana go bua ka e ya ne ke batla ba le putso mo no ntate ha ke ro ba go pa nyu bona ba bua ka bona eh na e se di mo eta pidi ka ha ga ti mo ye go ho ke ke sentse e tsua ke mo eta pidi wa yona go tataisa ga ntse mba tshua apa go hona kala ne ke batla ka go tlotlolle le mona ke ya ka le rona bonta
0: ga le bo wanda ate na kwa gona ya ba le ya ndate na le pesha
2: o wanda te go pa ke ya ga bela le sloka go ile
0: e ya ndate
2: taba ene e bua ka le slo sentse re le ka hang go yona ke se o go sebetsang ka sona ka pa mo go go sebetsang ka ona e re bonong go be falla ba o etsa kopanelo ya tlhagiso ka dibaka tse fapaneng ka mokgwa wa buisana ka mokgwa wa tseba gona dijalo tse jona di teng under the pesha tse re tla di lema gona jale tse dingwe re tla di lema under the molapo tse dingwe re tla di lema under the mofoka ke taba tse sentse di etsagala tse sentse re di sebetsa le dimmarakeng kwano e le go thusana ka tsona taba tsena tsa bo di-price re seke ra fapana moreki ha tla a tseba go khabešiane ya bemo bona bo itseng ke tlile ke bokana ha sa e tlo ba bokana under the mofoka kapa under the molapo kapa under the pesha e be di fapane re seke ra mo freka ya re mo tlisetse ba e tshwanang bakeng tse e tswa dibakeng tse e fapaneng
0: e le gore ntate pesha ntate ntate setlo go yena re ka re fela go yena go ntse go na le bosupisi jale ke a ukwa o kena lenane o sentse le tswela pele jale bosupisi bona ntse bo le teng empa mo batho ba ikopanyang ke mo ba ka batlang ka mahlale a bona go ikopanya go bopa setlhaiswa se ba se batlang mme sepeelo wa phunya mmaraka di setlhaiswa se tshwana mme o mofa gape-gape gore o ntse o buletse batho ba batlang go ikopanya gore le kene le bona ditabeng tseno a ko goreng ke mamedi e mokeno mamedi ga o amoela
1: ntate jaja gape ke ne ke ba ke ntlheng ya boikopanyo mo neng kereketsetso dimotle le dimara ga ke etsa motlhala yone ena motle le o ne ke kwang a trekelela gona kwa moelea ona wa o bitswang aggregation ona mo e leng gore ga re saisitse ka o tshwana fela re se dibakeng tse tshwanang e le go bana re thotse botataisi bo tshwanang thepa ya rona e tla tshwana e bokanela mmaraka ke motle le wa pele empa go na le motle le o ha e ba re bona gore e mongwe na le sekete e mongwe na le sekete e mongwe na le sekete jale re batla motšhini motlhala sekete se tlhago re ka ikopanya ebe re kopanela yona ntho eno ka nako nngwe re bilentse re le o sebetsang ka e nngwe re ngodisa commodity ya rona ebe re ngodisa kgwebo ya rona kopatshwarelo ebe kgwebo eno ya rona re se mmogo jalo fela go teng kore ga re enke re le rona re enka e le khamphane motlhala e le gore khamphane e ikemetse ke legal identity e ikemetseng ke motlelo wa bobedi o mongwe wa boraro o Trump a ile ba ra thane ka seeta MCA ne sentse eo entse propose ke motlelo wa ntho bitswang anchor farmer anchor farmer moo ya dithaka di seng di batla di le batsi a e tsang subcontract bana ba bang e be rona re ya throo yena kapa re ya mmarakeng ka ena ke dinotsetlhagotshetse se ke kgona gore ke dinagane gona ke na lempa ke re bamamedi ba bang se ba seke ba nyagama ba tseba gore dimotlele di itswela fela gona go entse structure kgwebo ka tsela efeng ka nnete ke a leboa motšha eno a tshwara gantle ke a leboa
0: re leboile gagolo ntate ke ntate jaja ka nnete ntate o ne a tlhile a bua tabeng gagolo e ne a boikopanyo ka megatlhelo ya bona boikopanyo bona
2: ka nnete re leboile gagolo ntate jaja re leboile gagolo ke megatlhelo eo re sentse re leka go e sebedisa ka go fela

0: boemong ba hona jwale ba ho hlahloka ho hola.
1: Ee, ya
0: bona ka le letsoho la mmuso le keno ho thusana ka tseo tsa di nkafamara e le hore ba re thuse ba ntse ba tla ka morao.
1: Jwalo ka ha ke lahla ka tsho ntate, ke re tsatsing lena ha re kene ka hara taba ya tlhahiso, ehlilane re tla ka taba ho kgothatsa hore batho bohle ba batlang ho qala na ba ka sheba ntho difeng le hore ba qale ntate. O no le mane ne mono re fa hantle hore na o la ka bona ka pelenyana fela o tlo e otle pele re tlotla re phethela. Katleho enana ntate tseo reng ba le monana ehlilane kgobo ena e tla qala e se itjara ebile e se ka mphidisa. O no le moreng o no qadile o rekisa 300. Ya ba o tsamaya leeto le le kae ntate o fitlheletse o bona go ba le o soka phela ka motsotso fela ntate ka motsotso fela
0: leeto le nehlele a fetoa ntate a gona ka moga le dilemonyana tse pedi tse tharo ka bona go ba le phetoo go na le ditšhelenyana tse kenang tseo ke sa kapo phetoo ya o bona business e se e kgona go patala basebetsi ka mokgwa o normale ke ka moga dilemo tse robedi mme e re kokile nako e dile go fitlhelela dilemong tseno tse gobedi e seo ba kgobo e se e godile gagolo fela e se e kgona gore e ipatalele basebetsi e kgona e itshelele petrol e tshela dizele e nenetse tseo tsenyana tse kgonang go di etsagale mme ga tsenong tse di etsagala ga e ba mogalong wa gago wa kgobo ga o qala o lao tlha o ngola gantle ga se ke batla go tobetse kgobetseng ga ntse di etsagala o tse kgobo ntse gola go na le nako e o tla bona ga se o le kgobo e nena e se fitlhetse boemo ba gobale ke kgona le o eketsa batho. Go boele ka ile se na dišhidnet jalo ka kere ka ile ga dišhidnet tsa mekotla ya merogo
1: bato
0: gona jale re na le dišhidnet tse le šome ntate e le gore
1: nako ena gona ntate mpe ntate o ko bafe o ne go ke dišhidnet tse se di le kae kao fela tsa bogolo bo
0: bokaemo re sireleditseng re na le dibaka tse re di tshelelang ka ntle ka mokgwama go thodi tseo re sebetsang mo tsona ehlile re se re fitlhetse ngata gola se re na le dibaka tse re reng kana le dibaka tse basebetsi mo madulang le mo basebetsi ba batho bareki ba tla fitlhela teng ka gara masimo ka moo go na le diofisi tse ra kgonang go ba thusa go tsona.
1: Vale, re sentse re phethela ntate mmaraka ehlilane o ka reng ka ona ga wa bua gagolo ka ona ntate motsotswana fela ntate ehlilane gona ga bona morogo kenang ka gara naka monana merogo yotlhe mefuta yotlhe ya merogo e kena ka borogo madibogo mona ga bona gore e tlilane tlhokego ya merogo e teng pa fela go sena botlhaisi gae mona ntate wena ga o sokole e tlilane e jalo taba yo ntate
0: mmaa ka odi ntate ebile ke dumela kgoding ene ya September ele dinyeloa gagolo dikhabise tse tlhang ka ntle goba jale re focusa bothata ba gona koba re focusa ditamati gona jale tsena se re tloela tse dingwe ba dijo tse dingwe tse di le teng e le gore re mmaa ka o teng o ile go dula o le teng letsatsi le letsatsi go tlhokalang koo re tlhaisetse moji se napaetseng ka boemo bo wa botlhoka ga go batla mekotle e magolo a magago re ikopanye bane ga re se kgone go fitlhela mekotle e magolo a magago ele ke mane mo rereng re tlang ka emetlhanong datemang kenke emetlhanong datemang go kgona go fa moreki
1: ke ba ntate ka nnete o ka sadisa babamedi ntate hantle ke a bona gore nako enana e tlilane e re phazamisitse tsatsin ntate ne ke batla babamedi ba tsebe gore o palame difofane ntate ka makgetlho ke taba tsanene tsontso ore gomme mantebele mane ne gore na e tlilane dithuso ke ntho tse bang teng ke re ha wa pharalla haholo ntate ba mamedi ba tla tla ba sentse ko mema gola mohlang ka bua ka taba tsenana tsa tlhahiso ka kotlolo o tla kgetha na ebe ka bua ka tsona jwa ntate go latela nako e re tla be re tla ka yona mona
0: ke a leboga ka nnete go ba le ba mamedi ha letsatsing la kajeno ke dumela gore tsenyanyana tse re kgonneng go ba tsholela tsona di tla re tsosa mogolo mme re leboga le ka maikutlo mo re re gauweng ka ona
1: a re leboe mamedi wa salmo ya sa lesotho ka yona noto e nana e ne la re fitlha pheletsong ya lenano lena la letsatsi la kajeno lenano la gago la segwaimpotse ko arabe go tswa go nna le moifo wa eso ka nnete ga dipanwe mogoma temeng.

0: 43rd National Music Awards, 19 September 2026, Antabisen Convention Center. General ticket, 200 Maloti, 350 Maloti Golden Circle, featuring Ndate Stana, Sanere, DCPLR, Ikgetheleng, Chris Teko, April Mahasi, Silwani Thakanyane, and Patrick Mutso.
1: Banimba ba shanyana ke lefule e hlahang ka lebaka la kgallo ya dihwamisi tsa madi. Matshwao ho bana e ka ba ho hlame dupa ha ngwana nkuwa, ho ruwa mangwele ha ngwana a gasa, ho tswa madi mareneneng a sa emisi, ho bala matjhatjetsi ho sa etsahala letho, ho batho ba baholo ho tia manonyeletso, ho tswa madi a sa emiseng leqebeng, ho ruwa le ho utlwa bohloko mmeleng kae kapa kae ho sa etsahala letho. Ha o bona matshwao a tshwanang kapa a batlang a isa ho ngwana, atamela ditsi tsa bophelo tse pela hao. Kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876-0396.
2: Molaetsa ona lo tisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa hemofilia ya Lesotho.
3: Re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boithuto bo bongata ho bua ka ditaba tsohle tse amanang le setjhaba sa Basotho, a tshwara ditefelo, a tshwara ditefelo tse amanang le naha ya esita le sada o tla ba le buka ena ya I'm not going to be able to do it.

lwetse e tlhola mazatsi a supileng selemo ke sa diketetse pedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng, mme ga selela jole seo selelekela ke ga go mema ebile go dumedisa. Go dumedisa je e le ga re kena lenaneo la re otlolola taba, o tla gopola Mosotho wa Heso go lenaneo lena le tlhagiswa le go tlhophiswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraoro tsa sealemo ya sa Lesotho, mme fe letshegareng lena re e tla go wena ka ditaba tse supang gore mogatlo wa batlhagisi ba dikgogo ka gare go naga o potologa le naga. Motlhomphe tonakgolo o etela setereke sa Leribe. Ke ditaba fe Mosotho wa Heso tseo go fuparetseng tsona letshegare la kajeno tseo re tlang go qoqa le wena ka tsona letshegareng la kajeno, mme ka metšhineng ya sealemoya gore ditaba tsena tseo moifo o leketseng tsona di fitlhe wena di sena tshitiso ya letho. Ditebogo Ntlai mmogo le Phakiso Letsota ke bona ba tlang go gokaganya le wena gore re tsebe gore re qoqe ka ditaba tsena tseo re se re ditekile ka pele go wena Mosotho wa Heso, mme a re ntse go tswela pele ka ditaba tsena le wena ke tla o mema gore o be karolo ya tsona. Nna lebitso la ka ke Dimpho Kabedi, ke tlo ba le wena go tloga jwale go fitlhela ga gora e le ya bobedi gabe ga lenaneo la kajeno gotlha.

0: kopanang le rona o amogeleile le wena lenaneng la go utlwolola taba letshegareng la kajeno, mme re kopana le wena ka ditaba tse supang gore mogatlo o mogolo wa tlhagiso ya dikgogo ka gare go naga o tlo etela ditereke tsa naga ya Lesotho go ya tsebagatsa mogatlo go botlhe ba nang le seabo tlhagisong ya dikgogo ka gare go naga e le go batla tlatsetso go botlhe ka megatlo go tshegetsa mogatlo molemong wa go godisa tlhagiso ya dikgogo. Tlhagiso ya dikgogo ka gare naga ya Lesotho ke le leng la mafapha a tlalogang a le botlhokwa a bile a gola ka segatlha go thusa go ntlafatsa bophelo ba Basotho le tlhagiso ya dijo. Le ga o le jalo, go ntse go ena le dikgolotso tse tlamang naga go reka dikgogo le dibewang tsa tsona dinageng tse dingwe. Go utlwa ditaba tsena ka botlalo ge gokagana le monghadi Lebohang Masaula go tswa mogatlong ona. Ke yena ya tlang go jwetsa ge Mosotho wa Eso gore na mogatlo ona ke mogatlo o reretsweng go fitlhela eng. Sepheo sa go etela ditereke tsa naga ya Lesotho ke sefe, le gore na ba tla kopana le Basotho ka sebopego sefe ba sentse ba le ka gare go lefapha lena la tlhagiso ya dikgogo, le gore na toro ya bona ka mogatlo ona ke gore o tle o fitlhele eng. Mme ge ga re se re qoqile le yena jalo, Mosotho wa Eso e le moeti wa gago, le wena re tla go mema gore o be karolo ya ditaba tsena, mme o tla go kagana le gona nomorong ya mogala ya 5993 ke nomoro eo o tla go kagana le gona ka yona nakong eo re seng re o hweleletsa. Ga o sheba nako metsotso e leshome le metso e mmedi, re fogaletse hora ya leshome le metso e mmedi. Ntate
1: Masaula.
0: Ntate Masaula.
1: Hello.
0: Ke a o amogela ntate sealemoeng sa Lesotho lenaneng la go utlwolola taba.
1: Eya mme, ke a leboha.
0: Re gokagana le wena je ntate Masaula, re ithutile gore mogatlo wa heno o tla etela ditereke tsa naga ya Lesotho gara mabaka a mang ke go tsebagatsa mogatlo go botlhe ba nang le seabo ditabeng tsa tlhagiso ya dikgogo. A ko fe Mosotho gagolwanyane gore na mogatlo wa heno ke mogatlo o reretsweng go fitlhela eng, le gore na go ya diterekeng le ne le ikeleditse jwang ga le tla ikeletsa gore le tle le etele ditereke.
1: Ke a leboa mme, ke kopa ke qale pele ka go dumedisa, ke dumedise le ba mamedi bohle ba Radio Lesotho bohle bohle moo ba mametseng ba le gona teng. Lebitso la ka ke Lebohang Masaula mme. Ka mona ka mogatlo mo mogolo wa bomadisibana o bitswang Lesotho Poultry Industry Association e leng Lepia. Ke santsene ke sebetsa ke le technical advisor kapa moeletsi ka ditabeng tsa masala. Jale mogatlo eso wa bomadisibana o tlo tla o thakgola letsholo la go potoloa le ditereke tse leshome tsa Lesotho. Ka sepheo sa go tsebagatsa mogatlo onana go batlaisi ba dikgogo e ka setana le bohle ba tšhang ba tshola ditabeng tsa bomadisibana ka gare go naga ya Lesotho. Mme sepheo se segolo ke gona go tsebagatsa mogatlo go botlhe ba tšhang ba tshola e le gore ba tsebe gona mogatlo o nana

0: le bohle ba tsang ba tsola go ba ne mogatona ha wa bo tjo ka dingwe isela o bupuye ka ba sa itse ba go madisi bana ha mo ho le bohle ba nan le sia bo ditaleng tsa tsa poultry re ka bua ka daga re ka bua ka dikgwebo tse rekisang dihlahiswa tsa kgogo mmogo le ditsi tse fanang ka boeletsi le tataiso ditabeng tsa thuo e ntle le bofekodi ba mafu a dikgogo jale etlile go bopue ka botlhe ba tšhang ba tshola mme setheo sa letsholo le nana lepa totaga le thagola la opotolwa le ditre ke gore e mong le mong ya nkang seabo ya nang le seabo ka gare go tlhagiso ya kgogo le ditlhagiswa tsa yona ka gona ya lesotho ge tse re bone gore re ya mo fitlhela diterekeng tse di tshometsana ke nana gore ke dikile gore ke pharalele mme
1: ke a leboga ntate ke a kgola ntate Mosaola Mosotho a ka rena morero mogatlo o reretse go fitlhela eng kapa sepheo sa mogatlo o ke se feng
0: ke a leboga mme ke a kgola sepheo sa mogatlo o nang ke go bona gore mogatlo o gokaganya dihwai tsotlhe tse sebetsang ka bommaditsibana e le gore ga di ke di gokagane di tle di beelentswe leng ditabeng tsotlhe tse ba amang e le batlaisi ba bommaditsibana ka gona ya lesotho taba enana e tlo tla e thusa jang e tlo thusa gore mmuso ga o etsa maano a reretsweng go ntshetsa pele le go akofisa kgwebo le kgwebisano ka bommaditsibana ka gona ya lesotho e be le gore maano a kengwang tshebetsong ke maano a behileng dithagasello tsa dihwai le batlaisi e ka tsana le botlhe ba nang le seabo ditabeng tsa kgogo ka setlotlolong e be go bona le gore dithagasello tsa dihwai le botlhe ba nang le seabo ditabeng tsenana di ba ka setlotlolong go etswa meralo e ka tsana le diqeto mmogo le beng ba kgwebo enana e ntle ya bommaditsibana go feta nako ya pele ga re ne re bona dintho ka nako nngwe di etsagale motlhomo di etswa ke mmuso di etsetswa bona batlaisi ba bommaditsibana ka gopolo ya gore ditaba tseo di tlo tla di ba thusa go araba ditlhoko tsa bone mme nnete sale o keke wa tlotla o solva mathata a bommaditsibana ka ntle go bona batho bano ba bonagalang ba tlaisa bommaditsibana ka kotsolo mme ebile setheo se segolo mme ke go bona gore re coordinate kapo go gokaganya dihwai tsotlhe e leng batlaisi ba bommaditsibana e le gore re tlotla re gerera mmogo le bona re bona gore re etsa ditharololo bakeng sa mathata a re tobileng mmogo re le lentswe leng e le gore le mmuso o tlo tsebe gore o sebetsa le mogato o itseng o kopantse dihwai tsotlhe le botlhe ba tšhang ba tshola e le gore ga o etswa ditharololo le diqeto e be le gore batho bao dithaselelo tsa bona ke tsona tse beuweng ka setlolong
1: ke a lebogang ntate ke a kgola mosotho a ka rena ntate Mosaola mogatlo ona o tlo thusa jwang kapa le lebeleletse gore dihwai di be le seabo sefe tshegetsong ya mogatlo gore mogatlo o tle o fitlhele ditharololo tseo e ka bang dihwai di na le tsona ka gare go naga ya lesotho re ka bua ka taba ya gore re ile ga bona nakonyane eo go neng go na le lefulane la bommaditsibana ga naga ya lesotho e ba tsietsing empa ka gare go naga ya lesotho go bonagala batlaisi ba bangata ba kapa dihwai tse ngata tse tlaisang kapa tse sebetsanang le dikgo re ka re dikgoqetsane di gokae mme mogatlo o lebeleletse gore botlhe bana bao o seng o ba buile ba nang le seabo ditabeng tse ba tle ba gokagane ka sebopeo sefe go fumana tharololo ditabeng tseo
0: ke a leboa mme ke a gola o entse motlhala o motle nako ya ne e leng gore re ne re tsametswe ke sewa sane sa bolwetse ba sefuba sa dikgogo moo ke a gola mathata a magolo ile a ba gore kgogo le ditlhaiswa tsa yone di ile tsa fela ka go naga dishopong mona go ne o sena mahe o sena nama ehlile e le bothata gobane jwale gore re tle re tlaise kgogo le ditlhaiswa tsa yone ba tla re ntse re itshetseile go dinaga tse dingwe ga olo naga ya bo gaelane ka ditsuonyana ka mahe a tlotsiswang e ka sitana le dijo tsa tsona dikgogo ka kotlolong mme re tshwarane ka matsogo le bomphato ba rona ka mogatlong o nana wa rona wa bommaditsibana setheo se segolo ko o bona gore re tsetsi

0: sa tshimi ena na ya ya tsaiso ya go go tloa ka di breeders ka go batswadisi ba khotisi e ka tsana le tsona di why go bona gore di kgwebo tse ba nne sentse di le teng di sebetsa ka go khotisa mohlomong re nyolla boemo ba tsona gore di tse di fihlele go tsedelong ya letsatsi re fumane bonyane re fokoditse segatlha se o re latang dintho tsena ka ntlo ona ya rona e le gore qetelong ya letsatsi ga o raga mathata e kang anong e leng gore ga tlasa taolo ya rone nnete e sale e be le gore re le naga ya lesotho re kgona gore re itshematele re kgona gore re iketsetse ka ntle le gore ebe re fetile dinageng tse dingwe ke a gola ke pono ya rone e nana ka nako e telele go leka go bona gore re etsa substitute di import ka gore re nyolole local production re nyolole tlhagiso ya ka rona ya lesotho mme ga tla fitela sena na ka le mogatlo ga re ntse re tshwagang ka matsogo le ona mmuso mme ke tse ke bontshe gore re na le tshepo e tile mme gore boemong bo nana ka tlatlega gobane mogatlo o nana o tswalwa ke na nako e leng gore ebile go qeta le go thagolwa policy ya lekala la temo e re e tlileng e reretsweng motata ya kopitsa yona kgwebo le kgwebitsano e nana ya kgogo le ditlhagiswa tsa yona mme mogatlo o nana ga o a tla ka lebaka la policy e jalo o tlile pele go policy e jalo gobane dihwai tse ngata ke dipaki gore ka nnetse ba ile ba leka go rwala dieta go bona gore ba bokelela dihwai go tla ka ona moralo kapo mogopolo e kang ona ona wa go thea mogatlo o tshwanang le ona o nana mme letlhonolo kore jale mogatlo o na kgetlong le nana ke o nana o ebile o se o ngodisitswe ka molao nakong eo e bang re bona mmuso ka lekala la temo e tlile o beile taba e nana ya kgogo le kgwebisano ya yona ka ditlhagiswa tsa yone ka sotolong mme re na le tshepo ya gore re tlatla re atlhea mme mogatlo o nana ga o tle fela ka lebaka la gobane go na le policy even beyond taba e nana ya policy re lebeleletse go bona mogatlo o nana o sebetsa o ikemetse ka gotlhe gotlhe
1: tshehetso kapa ke melemo efeng eo bahlahisi ba kgogo ba ka e lebelelang ha e ba ditho tsa mogatlo o ntate Mosaola le gore na mogatlo ona o lebeletse tshehetso ya mofuta ofe go botlhe ba nang le seabo ditabeng tsa tlhagiso ya kgogo ka rona ha ya lesotho
0: ke a gola ke bontshitse gore setheo sa gore e beela re tlo tla re tswa repotolowa ditereke ke gona go dula fatshe le beng ba mogatlo o nana e leng dihwai ka kotolong e le go bona gore re ba tsaya leseding ka gona ka morago go jale ba tle ba joine mogatlo o nana melemo e batlang go e fumana ke efeng ka go mogatlo o nana mme le bona ba ka rata gore mogatlo o tlo arabele ditlhoko tsa bona ka otloloa kapo tlhoko tsa bona tse ka godimodimo tsa mantlha e le difeng e le difeng kore taba tsena ka ofela ga tsona ka lebeletse gore re tlatla ra di fumana go tsona dihwai e le beng ba ona mogatlo o nana mme nnete e sale melemo e teng ya dintho tseo re sentse re di shebile gore ke dintho tse sentse di le ka godimodimo fela re lebeletse gagolo go utlwa seabo sa tsona dihwai mme ona letsholong lona le nana la fetse o tla ka lethagola la go kodiwa ditrade re lebeletse gore ka nnete dihwai tse di bonagale di nka karolo ka gotlhegotlhe ba bona le ba ya pitsong tse jalo tse re tla tla re dithagola e le gore ba le go utlwa gore na ba tla tla ba fumana melemo e teng ga e se e le ditho tsa lepia ke tshaba gore ke tle ke name gagolo ka tsona gona jalo gobane taba eo e ka etsa gore jale ebe motho o se a tšhatšhelela morago a utlweka o sa fumane ditaba ka go fela a the goja ge lebeletse gore ba tle ba be teng dikopanong tse nana kapo dipitsong tsena se re tlo tla re dithagola e le gore ba lo ikutlwela le gore re tle re gagolelane tse dingwe tsa dintho tseo ka fumana motlhomong ge ditlodisitse matlho godimo go ja e le ditharolo tsa bona tse ka setolong
1: ke gola mosotho a ka rena ntate Mosaola dipitso tse kapa dimoka tse tseo le tlo ba le tsona le dihwai le tlo di tshwara ka sebopego sefe gore le tle le re bonyane batlile le fihlela bagwebi ka go fela gobane gangata ga ditaba di le tena o tla utlwa batho ba kapa dihwai tse phelang dibakeng tsane tseo re ka reng ke tse fitlhelegang ka thata ba salela morago ditabeng tsa mofuta ona mme le bona e ntse e lokela gore e be ba kagolo
0: re a leboa mme taba enana ke a gola e tlile re letile gore ka nnete re leke go e nontsha gobane ga moga

0: rona o ne o thewa go ile gwa ba le mmoka wa matsatsi a mabedi ka ofela mo o neng o bitsitswe diwata gore di tlo tla di shedisana gore na di ka rata gore go tlo o sebetswe jwang mme la a felela taba eno ya gore gangata dintho di bonala di etsala motsemogolo masego fela diterekeng mane ne di waitsa ka diterekeng mane di batla di kgelwa kapo di berelwa ka thoko dinthong tse ngata jale etlile re ikeleditse gore ge tlo tla re thakgola letsholo lena la opotiwa le ditereke ka sepeo sa gore ge tla re fitlhele mosotho e mong le mong mme e mong le mong le tate mong le mong wa mosotho ya sebetsang ka kgogo ditlhaiswa tsa yona ditereke tse tsotlhe tse ka gona ya lesotho mme etlile dipitso tsena di buleile mme bakeng sa botlhe ba nang le seago ke bontshitse gore e se ba gaitse fela kapo di-producers e tlile re batla re ntse gore taba ena e tle e bule bakeng sa botlhe ba nang le seago ditabeng tsenana mmogo le bagwedi ba banyenyana e ka setsana le ba bagolo gore re tlotla re phura le shweta re shedisana gore na ebe re tlatla re sebetsa jwang go ya pele.
1: Ke leboga thata. Ha re gotlela tabenyane ya gore naga ya Lesotho ha jwale e bonagala e ntse e reka dikgogo le ditlhaiswa tsa yona gagolo dinageng tse dingwe empa Basotho kapa dihwai tsa Basotho di bonagala di tlile di eme ka maoto go ntlafatsa tlhagiso ya dikgogo ka gare go naga re ka kgolotso e go kae nakong ya go feta go le ga tlhaela taba ya gore naga ya Lesotho re ntse re se boemong ba gore re ka ba le kapa re ka itlhaisetsa parent stock leano lena le o buang ka lona le o supang lekala la temo le se le tlhagisitse le re eng ka ditaba tseo re go kae gore re Basotho ba bonagale ba tlhaisetsa kgwebo gagolo go feta gore ke tlhaise ganyenyane e be mo setleng se tlang ke se ke sena tlhaiso.
0: Ke a fola mme kgolotso e teng ka nako e telele ke yone enana ya gore gele dihwai tsa bommadithibana ge ne ra tlaisetsa lekonotung ka bonngwe ge ne ra tlaisetsa lekonotung ka bonngwe mme taba ena ya gore ebe jwale re entse gore re be le mokgatlho o re kopanyang e le gore re tegetse boo ba lentswe leng taba enana e tlo tla etsa gore motho yo mongwe le e mongwe ka sekala sepe kapa sepe sa tlhaiso a se a bonagale a tsebagala e le gore re tle re sebele gore motlho mongwe re bokelele tlhaiso re tle re bona gorena ga e ba ke tlhaiso ya dikgogo tsa nama tsa boemo ba dibedi chicken re na le dihwai tse kae diterekeng difeng tse sa isang ka sekala se se kae mme dihwai tseo ga re kopanya tlhaiso ya bona na re ka tseba gore motlho mongwe ge le mokgatlho kapa ge le boetapele ba mokgatlho re ka tseba gore re thuse dihwai tse tsa rona ka gore re batla tsaitse gore qetelong ya letsatsi ditlhaiswa tsa bona dilo kerang mmarakeng taba enana e tsile nako ya pele kgolotso e nngwe e kgolo ke yone eno mme ya gore re ne re sebetsa re arogane kapa in isolation mme re entse gore taba eno go tlo tla re bona gore re e arabela re gopola gore ka boikopanyo bonana ba go gaga mokgatlho re tla tseba gore e re ga re atamela mmuso kapo re atamela lekala la temo kapo re atamela botlhe ba laolang ditaba tsenana tsa kgwebo le kgwebisano ebile ke ama dinaga e le gore ga o etswa diqeto go bo etswa diqeto e le gobane go na le scientific data kapa database e lekaneng ya gore go ka etswa diqeto tse molomong wa dihwai tse tla thusa go tsetelong ya letsatsi di arabele ditlhoko tsa dihwai ka ntle le gore fela ebe re tlabe re nagana kapo botlhe ba itsegabelelang ba tlae ba nagana gore e ka nna ba kgolotso ya dihwai kena le ena lena motlhomo gore ka ya selake empa ga o sena database ge sa tsebo gona re na le dihwai tse kae ditsetsekeng difeng tse sa isang ka sekala se se kae e le gore o tla dumelana le nna gore motlhomo e ka lona lebaka leo bene re bonala re kopana le dikgolotso bane o ne o tla utlwa ka nako nngwe motho a lela ka gore madibo a kwa me o bona la go ile ngata ha o wa she ba ho tsho bona le go ile o tsene ngata e teng ka se kala se se kae e ka bona hore e be teng na go e kae go nyana madibo ha kwa la go le na go e kae ya tsa bule ka makana go e kae wa e bona so pele mo hatlo no na o ka wa tswala ka pele mo hatlo no ka ba teng e ne ba khurutsu go mmiso go bona hore e se go tsebetsa ditaba tsinana ka tsela e leng hore e na le ponale so e bile e molomong wa dingwane mme re tshepile gore mokgatlho o tla thusa gore o gage database e tla thusa gore e tla tlaise ga o etswa diqeto tse e tla thusa gore tsetelong ya letsatsi gona re le dihwai re une molemo.

0: tsona ke ditaba tse mogatlo o dielang hloko kapa o tlang ho diela hloko ha kae mme mogatlo o tlo thusa bang kapa o sentse o etsa eng ho bona hore le di kgobotse o tsa basotho tse o bommelo ntate ba ithuelang tsona mahae kwa ntse e ka ba mogwa o mong wa boiphediso kapa e ka ba mogwa o mong wa kgwebo.
1: Ke a leboha mme taba enana ya dikgoho tsa rona tsa selehae ke taba eo re le mokgatlo re e phamoletseng hodimo haholo hobane re ke ke ra tseba hore re atlehe ho ntshetsa pele kgwebo le kgwebisano ka kgoho empa re siella ka theko kgoho eo ebileng re sa tlo hloka le hore re e late dinaheng tse ding e le hore ho ntlafatsa yone ena e sentse re na le yona ho tlo ba cheapi haholo ebile ho tlo tla ho thusa hore mosotho mong le mong ho be bobebe hore a e hlahise ka ebile e le kgoho e sa hlokeng le dipeelo tse boima kapo matlo a tuku ke kgoho e kgonang ho mamella maemo a naha ya rona a serame le motjheso ke kgoho e leng hore ha e hloke ditshenyelo tse ngata e le hore le enana ya dikgoho tsa selehae le yona sentse re e hapella mme ebile ke yona taba e ka hodimodimo e leng hore re ke ke ra tseba hore re atlehe hore re fihlele katleho ha ka ra e siella ka thoko mme taba eno le yona mme ne ke re ke e behe hore bohle barui ba dikgoho tsa selehae kapo indigenous chickens le bona ba na le seabo ditabeng tsenana mme ehlile re tlo tla re sebetsa le bona haholo ho bona hore re ntlafatsa kgoho ya rona ya selehae ha re ntse re sheba hore na tsenana tse re hlokang hore jwale go lo batla di-parent stock o naheng tse ding petse jwang petse jwang re qale pele ka yone enana ya rona e sentse re na le yone.
0: Ntate Mosaola, ke kopa o ntse o tshwere jwalo re tle re meme bamamedi ntate hore le bona ba tshwaele ditabeng tsa rona. Mamedi o hokahana le nna le ntate Mosaola dinomorong tsa mogala tsa 59933 ke nomoro eo ke o amogelang ka yona hore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mothating ona wa lenaneo la go otlolola taba. Ga o sheba nako gore metsotsong e 20:22 re ya re lebile goreng ya pele goreng ya pele re tla bega lenaneo la gona felwane. Mamedi dume ntate
2: wa phela mme
0: gante o phela ban ntate
2: ae ba ke tlhakileng ka tsela pele
0: tsela pele ntate o tlhakile
2: ntate sefoa se ke kobe
0: ntate sefoo
2: ya mme e se le gona o tlabetsa fela gobaneneng ga ke a bua goo ga ke pele na goo o bua jwang fela jale ke na le thaselelo diabeng tseno gobaneneng ke na le gore ke ye kgwebong ke o e reka goo jale baba ba nna ba re rekisetse jale ke batla go botsa ntate gona jale mona mo boese mogedi ga a nama e se e senyeng ke a nna e rekisetse batho ebe taba e yona e bedi kapa taba e ntate o bile gagologolo ka mokgatlho wa dikgoo gore go bonagala o tlameya go phamolelwa a re ke re ntate wa ka ntsena go etsang ntle gagolo ebile e ka kgona gore e nontshwe go feta mona ga e le ga ge le le ntse leng jale basotho ba ya tura ntate wa ka e le taba e yona le e fetiwa ba rekisa ba se ba hlaisitse ba rekisbaya ka go bai ba ya tura jang go ene se ba se bonagala e le ngata jale ka mona ka mo ere re tla fungana tse di tshela madibogomana bane jale tsena tsa bona ditura direkee fete eno ga ba e tlhakileng
0: ntate
2: e tlhakile mme re ke fetele ntle nngwe
0: feta ntate sloge ka metsotswane medi
2: ke batla o sekamela ka o tsena tsa mahe ga e bantate le tsona ntse le karolo ya gae ke tsona tsena tsa mahe batho bana ba tlhaisang mahe ga ba tlhaisitse ka bongata le ona babetse ba re tukelampo ga e ba o tsanga ga bamme
0: ke a lemantate sekgotsatsing le nao sore ke mpho ke lebitso la ka ke dimpho.
2: Oh, merimpho merimpho ke kopa tshwarelo mme merimpho
0: ke a leba ntate
2: merimpho kabedi
0: ntate 59933

0: 5993 mamedi ke nomoro eo le wena o amogeleileng ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo ntate Mosaola a seng a o otloletse tsona letshegareng la kajeno. Wena ditaba tse o di utlwa ka sebopego sefe mamedi kgotso? Tla amohela mo mamedi wa boraro mo mamedi le wena ke a o amohela metsotsong e 18:08 ge a re lebile horeng ya pele 5993 ke nomoro eo ke o amohelang ka yona go go le wena o bele seabo ka yona ditabeng tsena tseo ntate Mosaola a seng a o teketse tsona kapa a o otloletse tsona letshegareng la kajeno. Wena ditaba tse o di utlwa ka sebopego sefe mosotho wa heso mme o re eng go ntate Mosaola ka tsona? O ka ba le potso, o ka ba le tlatsetso, o ka ba le maikutlo, o amogeleile. 59933 ke nomoro eo o amogeleileng ka yona go go le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolola mothating ona wa lenaneo la re otlolola taba. O le mosotho e ka ba o na le thasello ya go tlhagisa dikgogo e ka ba letsane tsa selegae ntate Mosaola o supile gore le mosotho e mong le e mong ya nang le seabo ditabeng tsa tlhagiso ya go ka megatlhelo ka go fapakana e tlo ba karolo ya potologo ena eo mogatlo o tlo e etsa ka gare go naga ya Lesotho go itsebagatsa go Basotho le go qoqa le Basotho gore na bona ba ka lakatsa ga mogatlo o ka atamela dintlha dife molemong wa tlhagiso ya go ka gare go naga ya Lesotho. Go ka gana le gona he mosotho wa heso nomorong eno ya mogala ya 5993 ke nomoro e o amogeleileng ka yona metsotso e 17:07 ya re lebile goreng ya pele ntate Mosaola ga re ntse re emetse mo mamedi e mong ntate ke kopa re kene ditabeng tsa ntate setlhogo le mme Mateohele.
1: Ke a leboa mme Medimpho. Ntate setlhogo ka mane ka Gobedu o buile ka taba ya bagwebi ba bonalang ka nako e nngwe ba rekisa dibodu go naya taba eno motlhomong go negela mogatlho ga tlo e tlhola jwang kapa go tlo e sebetsa jwang. Ga re se re le tentsi na re le mogatlho, mogatlo o tla bona gore o nka boikarabelo ditabeng tsenono tsa o bona gore bagwebi ba bonalang ba sa tlhompe kgwebo e nana ya digogo ka rona ba nkelwa dikgato. Ka bomong motho se ile a nna a kopana le bona bothata bo jalo kapa tholotso e jalo, mme nako nngwe e ne tsagala ga gore o atlaleya taba e jalo o fumana gore ke taba e felelang fela. Empa kgetlong lenana leo re seng re ikopane re le batlaisi le barui ba bommadisibana le bagwebi ba gogo le ditlhaiswa tsa yona. Re gopola gore ditaba tseno ka nnete kgetlong lenana e tla tla e bapale ya maobane gobane mogatlo o tla bona gore mme ehlile batho ba jalo ba sa tlhompheng kgobo enana ya gogo e ebileng e tshwere moruo wa naga ya Lesotho ka nnete ba tla bona gore ba nkela dikgato le ona go thusa go bona gore ditho tsa rona tsa mogatlo ga di bonale di bonala di kena-kena ditabeng tsa mofuta o jalo tse thunthetsang kgwebo enana e phedisang malapa a Basotho enana ya go le ditlhagiswa tsa yone. O buile gape-gape ka taba ya di-price tse bonalang di le godimo tsa ditlhagiswa tsa go e tlhagisang ga e monana e ka setana le ditlhagiswa tsa yone. Mogato o tlatla o sebetsa ka thata le ona mono mme go bona gore o etsa diphuputso tsa gore na qetelong ya letsatsi gore Mosotho a tla kgona gore a tlhagise kgogo e tla tseba gore e compete le yane e tla be e tlhaga ka ntle e ka kgona Mosotho motlhomong a tlhagise ka tsela ya mofuta ofeng e tla mo thusa gore a compete le gore na gobaneng kgogo e tlhagang ka ntle gobane nako nngwe o ka fumana gore e se le gobane kgogo ya rona e le turo nako nngwe mme go notla e le go nako nngwe go ena e tlhang ka ntle e nngwe o tla utlwa golola ka gore e bodile e entsweng mme ditaba

0: tseno no ha ba sogele mo gato tsena na o bile ngongwe di tsuka molao ke ditaba tseno mo re tla tanya gore jwale ditaba tseno ka tapato tsa ga di sebetsa ga le mo gato ho fuputsa gore na e fela ile nnete ha ka yore go ine e sa nka ntle e entwe ka go e bodile ke ka lebaka le mo khomong e tsa be e le cheap mme ditaba tseno ka ofela tsona ga ta bona gore re ya di sebetsa gore dihwai tsa rona di fumane mmaraka di rekise ka di price tse reasonable tse tla ba thusa go le bona qetelong ya letsatsi ba hone e di dihwai tsa hae monana empa ebile hape hape e le di price tse boetseng hape hape di imela bareki e le gore taba tseno ka ofela ga tsona ke ditaba tse technical mme tse tla sebetswa ke boetapele ba mokgatlo mme ke a tshepisa gore ke ditaba tse tla ya moreting qetelong ya letsatsi jale e nngwe mme mantle baleng o buile ka enana ya gorena ga e le mona reretsa re qadile go kae ga ke sure ga e ba ke utlwisitse potso ya gae gantle empa ke a gola taba eng ka ka e bjang ke gore mme mantle baleng mokgatlo o nana o se o ngodisitswe ka molao ke loto la pele le gore le entseng la o ngodisa mokgatlo ona ka molao e le go tlo tsebe gore o tsamaiswe kapa gona go laolwa ka gona ya lesotho mme gang fela ka mora gore mokgatlo ona o ngodiswa ka molao re se re entse mogato wa go jwale re tsamaye re potoe le ditereke go tsebagatsa mogatlo onana go dihwai le botlhe ba tšhang ba tshola e leng mo bona beng ba mogatlo ona mme mosebetsi ke ona o tata o qala ke ona legole le tla tla le koba mehato e se re entse o fieletse ona jwale ke yone enana ya gore ebe re atleile gore ebe re ngodisitse mogatlo mme ona jwale mogato wa bobedi ke ona gore jwale ebe re ya le ditereke
1: ke me mantebogeleng ntate mosaola ke kopage amogele bamamedi ba bararo ba oketela ge tsebe go lokolola ntate moamedi go kagana le nna le ntate mosaola dinomoro ke tsona tseno tsa 5993 tseo go amogelang ka tsona goo le wena o bele seabo ka tsona ditabeng tsena tseo a seng a di otlolotse re metsotsong ya lesome le metso medi ge ya re lebile goreng ya pele moamedi dumela ntate
2: ntate o sa la ke tlile go na ile ga ba ina ma ke tsi ga phoso ya sa ha le ga ga sa ya ga ba na go mo ke tsi ga phoso la le ke batla go dire go yena ha se na ba go tsana ka ba ne kha to ile ntate mo sa la
1: ntate mo sa la ga tsho
2: ntate mo saola
1: ntate mo saola
2: o ntate mo saola o ai ke re ke tlere le di jong ne ke tlo bana ka di fusa ka tsaba
1: ntate
2: ya putu ke ke ba tla hore na e ha to e na ke ntse ke tlo ntate ntate wa ga ena e ntse ke tlo e tla class mane mara ho mo tsina batho bana ba ikopantse ba bang ba ntse le kholo ba bang ba ntse makholo a mabidi ba bang ba entse motho ka mong na le tinsinyana mono ebe mokgwa o kwa mokgwa bano ga ba se ba ke dikgo tsena tse tle ka no hlatswa mokgwa o go ba kopanye ntate wa ka ke qetelele jwale bafeti ba ke fa dikgo tsena ka tsela e ke ngata go ba itope ke moo etsa jwang go ba fitlhela jwang batho bao bane ba tlaba ba tlaisitse ba gwane
1: e ya ntate e tlhakile ke a tshapa le ntate mosaola o e utlwile
2: a jaaka ngakabe o ena amaga ke kolotsi kgolo gagolo ye ngwangwa ge isitseng taba ena e lego batho ba saisa mae jale ba re tukela ka ona
1: ke a leba ntate 5993 5993 ke nomoro mosotho wa yeso yeo le wena o amogeleileng ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mothating ona wa lenaneo la re otlolola tabang nako ya rona e setso fetse gagolo mosotho wa yeso empa ge re ntse go amogela gore le wena o be karolo ya ditaba tsa rona tsa mokgatlhelo ona wa lenaneo la re otlolola taba wena ditaba tse o di utlwile jwang mosotho wa yeso mme o re eng go ntate mosaola ka tsona ga re ntse re emetse momamedi e mong ntate mosaola ke kopa re kena ditabeng tsa ntate setlhoo gape
0: ke ya leboa medimpho potso ya ntate setlhoo go tabeng ya mage ke gore mage a turu mme ke go rena mogatlo o tlotla o thusana jwang ditabeng tseno mogatlo ke lekile gore ke arabele le ga sa ukwempege ke kopa ke e thete mogatlo o tla

go hlahisa tree mahe trekeng sa bereya o senyegelwa ke bokae o leng tate setlhogo, mme re ka lebelela gore o le trekeng sa bereya bonyane tree mahe o e rekise ka bokae o fitlheletse go bokae. Ditrekeng tse dingwe ba go di bona ba ka etsa jwang? Ke bone gore lekala la temotsetsa ditaba tseno ka lefapha la dimmaraka, mme mogatlho o tla nne o bona o tshwarana ka matsogo le gona mono le mmuso wa rona go bona gore taba enono e ba le taolo le gore na batho bana ba e leng gore ba tlae ba tla motlhomong ba fitlha ba senya di-price kapo ba rekise ka di-price tse tlasetlasetlase boemong bona bo rereng ke go bolaya kgwebo ya bagwebi ba banyenyana go bona gore batho ba jalo ba nkelwa dikgato mme mme ke a gola le gona o etsa diphuputso go tla thusa gore go be le di-standard prices go tsebagale gore ga o le strekeng sa bereya bonyane tree ya mahe e ka ba bokana ga o le go kae bonyane e ka ba bokanana. Ke a gola ke ka moo mogatlho o ka tsebang gore o tle o thuse ka teng le go bona gore batho be ba motlhomong ba kena ka gara kgobo e nana ka setheo fa o tlatla e senya e seng go tlatla e godisa ba nkelwa dikgato gobane nnete e sale di-price tse dingwe tse e ka nnang ya banako nngwe ge ditlwaetse goo re ka kateletseng re se re bona tse dinge ka dituko di-price ko gobane di-price tse jalo e ne e le tsa batho ba ne ba senya kgwebo kapo batho ba e leng gore ba tswalata mahe dinageng tse dingwe a bodileng jale batlo o tla ba dampela Lesotho jale ga se re tlwaetse mahe a nono a chipile gobane e le mahe a bodileng.

0: ka go go litia le mogatlo wa lona le gona gore tshelete ena na e tla be e hlokala gore le be ka go ya lipia ibe go e bukeletsa go ba bobebe go feta ha o e bukella o le mong ne e tle re ntse sena ka sekolo sa gore le bona bana ba go wandi go go tloa ka se mashumi a mahlano tse le kgolo tse magolo a mabedi le bona ba debo fallwe ke gore ba nke ka go lo ba ntetelong ya letsatsi kgwebo tseno tsa bona di na le seabo kgolong le kgodisong ya moruo wa naga.
1: Ntate Masaolatlhe, ge lebogaanako ya gago ntate le seabo sa go lenanong la go tlolola taba le ka moso.
0: Ke a leboa mme.
1: Ga leboa ntate, mme a mamedi ka sona sebopeo sena e re re behe lenaneo la go tlolola taba feelwane ba lefapha la ditaba ba ofa ditaba tsa gora ya pele nna le wena ga tla gokagana gang ka morago go ditaba tseo.
2: Ka nnete taba ena ya saga le mollo e beng baka ga gona mo e tlaisang.

0: nahana hang ka morao ho ditaba tseo.
1: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ha ona mo e tlaisa naha ena ya moshweshwe teng. Hobane e senya tsohle kaofela dihlahiswa di hlodilweng tseo Morena Badimo a re fileng tsona Basotho hohle moo ba leng hona teng. Ha re thusaneng ka matsoho otlhe e re nang le ona ho bona hore re nena taba ena ya hlaha, mme re boloke tikoloho ya rona hobane ke yona e tla thusa hore nako e tlang re se ke ra bona Lesotho la rona le ntse le re lahlehela.
2: Ho na ba le taba tsa bo dikhombo mona moo thong a reka koloi e tlaesentse nang le license. Ntho tse hlabisang ditlhong ke hore o ipotsa ona bahlanka jele bona ebe banna boitshwaro se bonyetle ho fitlhela moo moo so sa nahane le motho yo re oa fela o na le kuno e fumanang uere wa ketela o ntse taba tsetse, mme yena motho yena o reng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka lekalobane ka molao ya fanang le ya moena a kereshe ba tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi.

0: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bona a le mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate faele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona soo bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa letlee ke lona lebaka lona leno ba letara a tika dipolotiki go thewa mmatulana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore tiro sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi letswanonnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a seng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a nang le ona.

nnete ga ke na o tsenya nako o yae gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ntate mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na omotekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re yang democrati ga ke na sena ke ore ntate letlhoro lennete a ka salosa lentswe democrati ke na ke ga re na o fitlhela tuela ga o tlhoka fela go na le e democrati ke o motho gobane o latela gona o shebile eng o ne o moitsitse ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya ote go na le o etse lewane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa re ke 2% ga ke dumele a sa ilaisa nthweno fela o utlwa a nnolofalelwa a tlo tla bua ka 2% go wena mona le o bamamedi.

0: eno fela o ba no lo palo a tota kwa ka 2% go wena mona le o ba mamedi
1: eh go ba le wa ke se tose e jeng ka ka ba tswa pala mendi mo nda tswa ka le so kwa mere ba di ne ba e tla ba ya ge ile ka ne ta ba ta ba ke na yele lo na ke le ke le ntedi ke re se tere le go tsala e di kwa pana se tsala o ke ra se ba ke ke mo khae tswa bonda dia go ba jeng pala mendi ka ba tswa le tla re mara bonda di na ke le lo ikere sa ke ke mpa ke le na ya da te mo sara e ka na ba hona le tsala ba ba ma di go di ki ha go a bua me tere o ti mane o na le ba tswa ka kwa mba i tsheta bo bona ya ba le se se ka ba mo ga o mane ke le na nda te o re ka na ba tsara e ke mpa ya nda ke ba mo khotla rona a gidi tse ke mpa ke re tsara ba se le tsere la o go di kurutinga ona tsaka tsa mo tsere la.

0: ya ka morero o tshwanang moifo go tlola taba o gahlilwe ke hona ho buisana le monghadi Thapelo Mabote ho utlwa ditaba tsena ka botlalo gatla ho kahana le ntate Mabote jalo metsozo e le e robong re fogaletse hora ya pele ge mogahlelong wa bobedi hopola he hore ha o rena ya pele e fitile ka metsotso e mashome a mararo gatla boela ge fa pulenselo sebaka ho fa ditaba tsa hora eo ya pele ha fitile ka metsotso e mashome a mararo tsona o tla difumana ka puo ya senyesemane ha nka morao ditaba tseo ge tla tswela pele ka ditaba tsena tseo rentseng ge diqoqa le wena mosotho wa eso o tla ba karolo ya ditaba tsena o tla hokahana le gona dinomorong tsane tsa mohala tsa 5993 ntate Mabote
1: mme
0: ke o amohela sealemoyeng sa losotho lena nong la go tlola taba ntate
1: ke a leboha mme
0: re ho ka hana le wena je ndate mabote re ithutile hore mohlomphe itona kgolo o etetse setreke sa le ribe ke kopa o ko fe basotho ha holwanyane ndate se pio sa ketelo ya hai ya letsatsi la ka jeno le hore na mo a seng a tsamaile teng ebe o fumane ditaba ka sebopego sefe
1: re bua tena ga le bothabothe e seng le ribe khaitsedi aka
0: e ndate
1: ke mo teng Presbyterian ya da ya dikereke tsa fora go tswa dinageng tse supileng ba kopane ka setheo sa go tla itlhatlhoba le go sheba gona ba ntse ba sebetsa jwang ke dinaga tse e tshwanang jalo le Zambia, Malawi, Kenya le Sotho Malawi mme ba tlotla ba itlhatlhoba jwale mohlompe e tona golo ila re a memela gore a ka go ba le seabo go mamela ditaba tsena gagolo e le mo go kopaneng banna kapo banna le basankana ka mogore ba tsebang ka teng ka kemedi ya bona mme ga a tloa mona o tla losa tlo ba kgatelo

0: ba ditedi ba sebetse hantle ka ophutulo ke tsona tsa batlang go bona diphethahetse le gore mosebetsi o tlale mme tsa gore na ke bomang ba se ba le teng ba go kae Minister of Trade ka LNDC di ka tla tsa pharalela gagolo ditabeng tseno seo motlhompho itonagolo o batla go bona basotlo ba kena mosebetsing ba sebeletsa malapa a bo bona le naga moruong go na le go gong go etsagalang.
1: Ntate Mabote ha o di beile tse ntate e re tle re meme le bamamedi ntate ba tshwaele ditabeng tsena momamedi go kagana le nna le ntate Mabote dinomorong tsa mogala tsa 59933 ke nomoro eo go memang ka yona he mosotho aeso gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsa rona tsa letsatsi la kajeno wena ditaba tse tseo ntate Mabote a di otlolotseng o di utlwa ka sebopego sefe mme o re eng go yena ka tsona o amogeleile mosotho wa heso dinomoro ke tsona tseno tsa 59933 metsotso e lesomele metso e supileng ge e fogaleletse gora ya pele mme re ne re buisana le yena tse mabapi le ketelo ya motlhompheitonagolo setrekeng sa bothabothe e ka sitana le setreke sa legibe mo a tla ba teng ga morago mme ntate Mabote o se a supile gore na o bewa keng ditrekeng tseo tse pedi mamedi dumela
2: Nadimbo.
1: Nade.
2: Skobot, wali damu nga gadim.
1: Nade, skobot.
2: Jata dende tema wate, adi jangiri jala temu na. Ela, re jiri piti hake di bos. Kobane re, jata ka jiri piti hake di bos, kobane re. Plasa wate, jana sakara piti so, oka si ya takua. Impa, tuke si oka si ki septemba, ona yu ali. Hare so bo ne le go ne le re bontsha e ntse go ka ntso ka mana ke nna ga mona ga u ka ka ke nna ka di empa ba le ha go be Melimbo
1: ntate se kwa botho
2: ga le go Melimbo
1: ke a le bohandate ge tla amohela mo mamedi e mong mo mamedi le wena o amoheleile nomoro ke yona eno ya mohala ya 59933 ke nomoro yeo o amoheleileng ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo ntate Mabote a di otlolotseng wena ditaba tse o di utlwa ka sebopego sefe mme o re eng go ena ka tsona momamedi kgwatso ntate ntate slo
3: ke renge ke botsa ntate Mabote potso e leng mo na ide etelo ene e tuna go lwa e etela dibaka go e etela ga o etela dibaka tse di go go thagolwa tsebe ka ka fa tswe sentse ke ti la le ke di ba ke mo sa putwe ra ke ke ba tla hore na bona mo lelong go go go tsebe le tsamae ha ke tsene tsela ke ti ebe teng ntate Mabote le tla etelaneng dibaka tse ba re mo sa fitlheleng go leletse gore tsela di le teng o fitlhelele ga tseba gae basadi o tsaya ka bamedipo ke a leng
1: ke a lebogantate 59933 ke nomoro mosotho wa heso yeo le wena o amogeleileng ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo ntate Mabote a di otlolotseng wena ditaba tse o di utlwa ka sebopego sefe mme o re eng go ntate Mabote ka tsona mamedi dumela mme mante boele
4: ke ke go ba ba tsena ba teng ke ka ba ba ile ba sokomela eng go re ba tsaka ke sa e mga o mme ke le ke ne ke ne ga na rena ke ntse ke tsaka ka pa ha e tsela pele ka pa e ne tsela ka pa e tsela le ndi ne ha ba ba sokometse ja go ka ke bona ba nka ha a ba tsaka ba tie ba nja le ke se le di ntsho e sile go etsa tio itso gobane jale motho e sebetsa fela a itsesi ke a leboa mme
1: ke a leboga mme mante go ele ntate Mabote
0: mme
1: ke kopa re kena ditabeng tsa ntate Sekoboto ntate Setlhogo le mme mante go ele ntate
0: wa tseba ga ke a utlwana gantle gona ntate Sekoboto ore nako ka e monne ba lebeletse ore be le go le se le qobile
1: ona ge dibakeng tsena tse fitlhelegang ka thata na le bona e ka ditaba tsa dibaka tseo di tla arabelega ka pele ga kae ka nako e nngwe o ntshwareleng date gape a re

Baking ena ka laboraro me itapelo ena yanaha etlalehwa etla qala ka hora ya borobedi me etla qala ka motsama wa khotso o tla tloa parlamenteng encha ho ya fihla parlamenteng ya khale me he ke hona mo ditaba ditlang ho tswela pele teng me he basotho ba kgothaletswa hore bohle ba ka nako eo batle ba tshware thapelo le ha e ba sa fihla mabaleng ana a paramente ya kgale mo ditaba di tlang ho etsala teng empa hohle mo baleng teng ba ka tshwara thapelo ka sebopeho se jwalo mme le diterekeng ka ho fapakana mane diofising tsa babusi ba ditereke e ntse e ne e le kgopotso ya kgopolo ya lekala hore taba e jwalo e tla etsahala mme he basotho bohle ba lebelletse hore ba bontshe bongwe ba bona thapelong ena ya naha ka ho apara mebala ya folaga ya naha ya Lesotho mme he o tla hopola mosotho wa heso hore naha ya Lesotho e ne e fumane boipuso ka mora ho ba tlasa tshireletso ya naha ya Great Britain ka selemo sa 1966 ka la ne tse tlang ho etella tshebetso ena pele e ne e le taba yane ya dipuisano ka ditaba tsa boipuso ba naha ya Lesotho mo teng he tebello e neng e le hore ba ditunakgolo tsa mehleng di tla dula fatshe le setjhaba sa Basotho ho qoqa ka ditaba tse amanang le ho ntlafala kapa ho tswela pele ha naha ya Lesotho ho tloha ha e ne e fumana boipuso. Taba e nngwe ke yane ya ho etsa kgosatsana senate hore e be lesupatsela ditabeng tsa botjhaba ka hare ho naha ena ya Lesotho. Ke qolla e meng feela mosotho wa heso mesebetsi e etellang pele taba ena ya ho tshwawa ha dilemo tse 60 naha ya Lesotho e ne e fumane boipuso. Mme o tla hopola hore ho na le letshwaho le kgethehileng leo naha ya Lesotho e yang dilemong tsena tse 60 tsa boipuso ka lona. Letshwaho lena le ne le hlahiswe setjhabeng ke motlotlehi Letsie wa boraro mane Thaba Bosiu ha o ne ho ketekwa letsatsi la Morena Moshweshwe. Mme letshwaho lena ke lona leo Basotho ba tlang ho ya kapa ba ketekang kapa ba tshwayang dilemo tsena tse 60 ka lona naha ya Lesotho e ne e fumane boipuso. Ditaba tse ding he mosotho wa heso tse ntseng di hlahella ke ditaba tsane tse amanang le motjheso o ka lebellwang ka lebaka la El Nino. Ha hona le batho ba seng ba hlokahetse ka lebaka la motjheso ona o bakilweng ke El Nino. Mme ditlaleho di supa hore ke batho ba ka bang 35,000 ba hlokahetseng ka lebaka la motjheso ona. Mme dikarolo tse tlalehwang e hlile di amehile haholo ke motjheso ona. Ke dinaha tse kang naha ya India, Indonesia, ekasitana le Nepal. Ke dinaha tse hlahellang ehlile di amehile haholo ke taba ena ya motjheso o bakilweng ke El Nino. Mme o tla hopola mosotho wa heso hore dinaha tsa Afrika haholo tsena tse ka tikolohong e borwa le tsona ba bolepi ekasitana le mafapha ohle a nang le seabo ditabeng tsena tsa bolepi ba supile hore naha ya Lesotho dinaha tsena ho kenyeletsa le naha ya Lesotho di ka lebella motjheso.

0: molekane wa presidente ya Tanzania, President Samia Suluhu Hassan, o tlalehwa a hlokahetse ka mora hore a fumane kalafo ho se seng sa dipetlele naheng ya Zanzibar. Mme ditaba tsena di tlalehwa di phatlaladitswe letsatsing la kajeno, mme tlaleho e supa ha molekane wa presidente ena ya Tanzania a hlokahetse ka mora hore a tshwarwe ke lefu la pelo. Mme naha ya Tanzania e tlalehwa e hlile e siame haholo le moetapele wa yona ka lebaka la ho lahlehelwa ke molekane wa hae. Mme ha ditaba di le tje, Mosotho wa heso e re re tle re mathe ka lebelo re hokahane le balebolepi ba o behe leseding ka ditaba tsa kapa ka maemo a lehodimo a ka lebellwang letsatsing la kajeno e ka sitana le matsatsing a tlang. Metsotso yona ha o e sheba ke metsotso e leshome le metso le motso o mong, re ya re lebile horeng ya bobedi. Horeng ya bobedi ke moo nna le wena re tlang ho arohana teng, Mosotho wa heso. Re kgopotele ha nakwana re tle re ho kgutle hape re se re hokahane le Ntate Nketsa re phethela lenaneo la rona la letsatsi la kajeno.
1: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e bimbaka ha ona moo e tlaisa naha ena ya moshweshwe teng. Hobane e senya tsohle kaofela dihlahiswa di hlodilweng tseo Morena Modimo a re fileng tsona Basotho hohle moo ba leng hona teng. Ha re thusaneng ka matsoho ohle e re nang le ona ho bona hore re nena taba ena ya hlaha, mme re boloke tikoloho ya rona, hobane ke yona e tla thusa hore nako e tlang re se ke ra bona Lesotho la rona le ntse le re lahlehela.
2: Ho laba le taba tsa bo dikhombo mona moo thong re ka koloi license na license. Ntho tse fedisang ditlhong kore o ipotsa hore na bahlanka bile bona ebe banna boitshwaro se bonyetle ho fitlhela moo o sosa nahane le motho yore oa fela o na le kuno e fumanang ore wa ketela o ntse taba tsetse, mme yena motho yena o reng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a kalekalobane ka molao ya fanang le ya moena a kereshe ba tshwana molaong ke ditlwele di ya molao ba le babedi.

0: megalo kapo bo ga megalo ba ya se bakeng sona seno sa sekolo seng sa ha eso mono mme ba ne ba sa hela dintlhatseno fela go hata mobuong wa sekolo ba ne ba hela lo hata ditsha sa bodulo le mobu wa bodulo istana le mobu wa masimo ke karolo e kgolo eo ke bapetseng eno mme ka nako yona ena le go tlasika ona jale ka nnete ga ke tsebe ga eba motlhomong o na le potso
1: ke a lebogang tate a ko re tlhalosetse mongaka gore na e be ke eng e ileng ya o susumetsa gore o qetelele o utlwa o tlameya go ithaopela go thusa setšhaba sa heno ka gore mohlomong o se palamise gore se tsamaye selo etsetswa ditokomane tsa boitsebiso ka ntle le go boikopanyo ba letho taba ya ka ke mona moo o thusang setšhaba sa heno gore se lo etsa bo ditokomane tsa boitsebiso e ba jwale o tla banka ka koloi ya gago o le motho go sena le thuso efe kapa efe kapa ditlatsetso tseo re ka gareng re le setšhaba motlhomong re ka ba le tsona go bona gore leeto le jalo le tswela pele jwale ee jwale potso ya ka e le gore na ke eng ye o susumeditseng gore o qetelele o etsa jalo gobane motho a ka re a she ga fela nna ke na le ditokomane ke na le ntho e nngwe le nngwe le ba lelapa la ka go lekane
0: go tlhakile ke a utlwa amme taba eno ne ke bona gore tokobane ena ya boitsebiso ke karolo ya botlhokwa bophelong ba motho e sebetsang ka gare o naga dinthong tse ngata jale batho bana ba modimo ka nako ng kgona go ba kujana dimagetleng ka nnete ga ba kgone go ya fitlha mo le jalo ka se salositse gore sebaka sena se re gaileng go sona se golele mo re fumanang ditshebeletso teng e leng trompong ya rona ya mogotlong jale ebe ka nnete ke kenya letsogo koloi ga ebile ga se yaka ke hira ya mogwedi e le koloi ya baeti ga se yaka ebe ke raya ka nnete batho bana ba eso ga ba e mono ba e fumana ditokomana tse
1: e le gore ke wena ba lefelelang gore ba atle o fitlha mono
0: ee ya mme ke mane mo ke tlhalositseng gore ba ne ba sa ga banke letho la patalo ga bona ko go sala bona ba nke ya dijo go etle ga ba fitlha mane ga tshebeletsong tse di tswela pele ba nne ba kgone go ba batle ba tseye dijo ba je dijo tsa bona
1: ke a lebogang tate go tloa mono o tlhalositse taba ya sekolo gore sekolong go ne go sena form C a kere ya ba ka nnete o etsa boikgathatso bo tibileng ba gore setlhopha se jalo se ba teng a ko tlhalosetse mo mamedi gore na e be ke gobaneng o ile wa qetelela motlhomong o tshwenyegile gobane ga ke thotse ke o mametse o motho ya ka tlayang gore wena o ise bana ba gago dikolong tse bang o ka tlaya gore o ba lefelele ba nne ba tswele pele le gore na sekolo se ne se sena form C mabaka e ne le afe e ne le nako e kae se sena form C
0: sheme e ne le nako e telele gore dinete sebele jwale tokomane eo e tlhokagalang mo e leng form C e sebetsa le go thusa mesuwe ya sekolo mono nako yona e ne e go tlatswang difomo tsena tsele tsa statistics tseo thweng ke di-ER14 jwale ke gona mona mo ba ne ba tlameya go ba ne ba sokola jale ba se ba gakanya fela gore dimetho tsa sebaka sena sa sekolo di emetsena mme ka ikutlwa ke tlameya gore ke ba thuse gore ba bele foromo e nepaetseng e huleng go a tla boga meralo ba tla tsa gata mobu ono sebakeng seno mme e le ka nepagalo bane ke bona ba fueng ditsebo tsa go abela mobu go aba le go amoa mobu
1: oho form C ena ha se sehlopha empa e le tokomane e mona e fuwa batho ha ba se ba abelwa mobu
0: ke mme wa ka ke
1: oho
0: la sekolo
1: ke a utlwa ntate le ena ntate Francis go hlaha ka mane ka mogotlong ke mong wa batho ba o re reng ka nnete ha re ke re ba tlotle.

0: eng re ba feng dipalesa tsa bona ba santsane ba phela ntate ditaba tsena tso di etsang ke ditaba tse ka o ratisang batho ka nqe nngwe tsa boela hape tsa o bakela mahlo a batho ka tsela e seng monate. Ke kopa go tseba gore na go tloa ka lapeng re tlatla re tla motseng
1: ka gara motsela ha re bona go ya motho yo ha na letho ne ntse re akgela sengwa thwana nyana mo nebe re ya fana go ya ka nnete motho yo ha ka nna a jeje le ba e be re ile ga tlhopha ka lapeng medebo
0: e ntate ha re sheba motseng teng dikgothaletso e ba dikgothaletso tsa mofuta ofe mo e bang o kopana le bothata teng e ba bothata ba mofuta ofe ditaba tse jwalo o di rarolla jwang
1: gore taba tse ka gara motse
0: e ntate a ke re jwalo ka ha o ntse o thusa setšhaba sa heno go na le ba ka o tlotlang go na le ba ka reng ka nnete tswela pele mosebetsi o motle ba ba ba o bontsha le ka diketso mongaka ba bang bona ba ka utlwa e ka ha o etsa jwalo o etsa gobane o na le gona jwale o batla go ba bontsha gore wena o ka tle go etsa tsena le tsena le tsena le tsena le tsena
1: ke dikolotso tsa bophelo mmetevrae mme ga di le jalo ke di begelela ka thoko ke phepa ya mata otlhe ore andate modimo ga o yagetse ka gare go nna ke lenaka gore ke be le menagano ya go etsa ntho tse kena ke di etse ke santse ke le ka thoko go le bitlalaka jalo ka ga o ntse o bolela mme gore batho leno le go tlotlaga sa bere phela mme ke di etsa ditse gore o theletse o lefana lefiwa gagolo
0: entate
1: ke nnete go tso ka ba go bone gore batho ba bang bophelong go na le ba ka ratang ntho eno go na le ba kekeng ba e rata jalo ka gona kena ke bontshe mmetebora gore ga ke tse ka ga ba ke tlabe ke ganya dipotso tsa gago ke eteletse mokgatlho o ka feta masome a mararo a ditho o mogolo gagolo mokgatlho ono mme go tlo go eteleleng waka ke ile ka qetelela ke kgothaletsa gore re oro ka tente go la fitamarefileke mare e le nna yangana teng ne ntse re reile kolo ye nngwe ya mogwedi wa ka gare go mogaro fela tšhelete se e neng e ntshile nakong eno e ne e le ya mogaro mme tente eno e thusa gagolo gona tsena ka gare go sebetsa ka gare mokgatlho go batho ba senang le ga e le mokgotshwananyana kapo a na le mokgotshwananyana o le moreng ka tente eno ya 5x10 e be re fitlha re beya mono re ntshetsa pele mosebetsi empa re beetse re ya e hirisa tente eno go ditho tse ka thoko tse sa kena mokgatlho e fitsa le go rona re le ditho tsa mokgatlho ga e se ka taba ya lefu re ya e hira e le go kenya tšhelete ka ya go mogatlho
0: e ntate
1: eeammete
0: ditaba tsena tso seng o di boletse o buile ka tsona ke ditaba tse o ka kotloloo re lebeletseng gore morena le makhanselara ke bona ba ka di sebetsang jwale ke kopa go tseba ntate gore na e be tshebedisano ya gao le morena e ba ya mofuta ofe le gore na nakong e o ntseng o ithaopela go etsa ditaba tsena a na morena ena o reng ka taba e gobane a ke re tse ding o tla utlwa ka lebaka la magabane a motho go sobile go thwe ka nnete go latela gona ntate Francis o sebetsa gantle jwang re ka mo bega e le letsogo la morena re ka etsang re ka etsang re ka etsang tshebedisano ya gao le morena ka kotlologo e ba ya mofuta ofe gagolo ga o sebetsana le dintho tseo nna ke le motho ke utlwang e ka di kena-kenana le bosebeletsi ba gae
1: ke sebetsa gantse gagolo le morena wa ka mme kebra le setho sa ka sa puso ya dibaka gobane ga ke bontshe gore dintho tsena tse ding ke tlentse ke tladisie go tse ding tsa tsona ke di entse ke ntse ke le ka gare go ke kile ka ba setho sa puso ya dibaka 2017 go isa go 2022 jwale ka nnete ntse ke itshebeletsa gantle le morena wa ka e ke ntseng ke mophafa ke mofumadi yang pusang ga monate gagolo le yena o ka batla gona ke motho wa dibopeose motla o etsa
0: e ntate
1: eeamee
0: mamedi wa salema sa lesotho o ntse o ikutlwela ga ke tsebe gore na e be motlhomong wena o ka batla go botsa ntate Francis potso efe kapa wa motlotla le gona go mothogoletsa ditabeng tse.

0: na tseo a ntseng a bua ka tsona. Mme ga re sheba nako metsotso ya rona, metsotso e eme fela go ye mashome a mabedi a metso e robong, mo reyang re lebile teng ke goreng yane ya boraro. Re ntse re kene jalo lenaneo le monate, lenaneo la bahale, mo teng ka nnete re tlotlang batho ka mesebetsi ya bona. Ntate, re ke re tswele pele mongaka go utlwa gore na ebe ha re se re kena ka mane ka lapeng ka kotloloho. Ha re se re kena ka lapeng ka mane ka kotloloho, ke utlwile gore o na le bana ba robedi. Mme ha eba o na le bana ba robedi, e hlakile gore tšhelete kapa tshebediso ya tšhelete e batla e phahame haholo. Jwale ke kopa go tseba gore na o atleha go balance ditaba tse ka mokgwa tsela efeng, go thusa setšhaba ka nqe le gore o thuse lelapa la gago ka nqe, kapa o santse o thusetswa ke taba tse tsa mekgatlo e bang le ikopantse gore setšhaba sona se ne se fumane ditshebeletso.
1: Mme Teboga, bana ba ka gona jwale, jalo ka ga ke boletse go se ke le monna a fitlhileng dilemong tsa palo ga ke bua le wena gona jwale, bana ba ka e sele bana ba seng ba le maga bona tsona ba ntseng ba kena dikolong tsa di-tertiary-ing jwalo. Empa he ha re sa na bima bo bokalokalo, ke nnete bima bona ga se ntho e ka felang. Empa o tla kgona go ya mona mo ke bang ke be bo falola gore nka nna ka kenya letsogo, nka le kenya one chance go ntse o na le seo Modimo a ntseng a mphumantsha sona.
0: Entate, ntlheng e ya go thusetsa mafung, o thusetsa lelapeng le leng le le leng, kapa o sheba boemo ba lelapa gore na bo

0: re nnete sebele o so na bile haholo ha u kwa ke hakanyetsa go ka ba le dithotene tse ke magolo a magagwana le nthongwe ka ntlana mme re se rena le batho ba sa hang ka thoko go sebaka sa dikolo ena ya mofumahadi mabikano mona ba kgatlhulweng ke ditaba tseno ka nnete mme ke ya leboa ka nnete kutlwa ka ditaba re di botsile
1: e ntate
0: eamente
1: ka nnete ntate re lebohile haholo gore e be o bile moeti wa rona letsatsing lena ebile re tswele pele gape go leboga mosebetsi o o etsang ba bang ba ka tlhoma e ka nnete go a lokelega gore o etse jalo empa taba ena ga se setlamo ke lerato ke boithaopi ke o etsa go tloa botebong ba pelo ya gago o tseba gantle gorena o e etsetsang ebile o e etsa o sa batle gore motlhomong o kgatlhise matlho a batho kapo o kgatlhise mang kapa mang ke utlwa e kaum ka tsela e ke o mametseng ka yona go thusa batho wa gago go etsa gore le wena o thabe kapo o be le tswelo pele dinthong tse itseng mme ntate tlhe ka nnete re sentse re tswela pele ntate ka gotlhe ka moo ka tlayang go tswela pele ka teng go bona gore o ba lesedi la lefatshe o ba letswai la lefatshe ka mono ka sebakeng sa mogotlo motlhomontlhe go na le bana ba ntseng ba gola ditholwana tse molemo go tswa go wena go na le bana ba bang be e leng gore le bona papadi mmane ga ba ntse ba bapala ba re le rona re batla go tshwana le ntate Francis ka lebaka la mesebetsi e metle e se gobane e le mesebetsi e tlhabisang ditlhong ntate ka nnete re sentse re pele ya pele tswela pele ntate o nke dipalesa ke tsena di a o lokela jwale o tsebe go nkga monko wa tsona o utlwe gore na o mathema lodi go le go kae bophelo bo santsane bo le teng re sekebe ra topaka motho a sa itholetse jwale rona re se re eme ditlhogong tsa gago mona re sentse re mofu ka nnete o na le tsena le tsena le tsena le tsena ka nnete ntate go lebogetse gagolo ke a dumela gore mosebetsi ona ga se mosebetsi o bonolo ga o a tlhaga o sore nna ke batla go etsa tsena ke batla go etsa tsena tse dintsi tsa dintho di etsagala ka lebaka fela la taba ya pitso jwale e ka nna ya ba pitso ke ya tse dintsi tsa dintho tse ntseng di o susumetsa gore e be o qetelela o le boemong bona bo o leng go bona ka gona ntate tlhe re sentse re tshwa re le salema sa lesotho gore pele ya pele ntate go na le mo o tla utlwa ka go batla go ba boimanyana empa jalo ka motho wa monna a ko tlenele pele o tswelele pele ka nnete re ya leboa mo so sebeditse ka nnete maputulo a gago ke ya gore a bona go ja ga se ka tshebetso ya gago e ntle re ka be re sa tsebe letho ka wena
0: ke a leboa mogwele ga o be jalo mogeno wa kgotswa retse gantle
1: ke a leboga ntate
0: ke a leboa mme
1: mamedi wa selema sa lesothotlhe e lesome le motso o mo motsotso gantle re ya ge lebile gorenyane ya boraro ee re ne re bua le ena ntate Francis kamane ka mogotlong wena moratiwa wa ka e motle ge bua le ena go latela dintho tse ntle tseo e sale ntatenwa a dietsetsa setšhaba sa gabo ka mono ka mogotlong ga e ba wa utlwa ntate ebile gore ae ga re yeng ge lo etsang ditokomane tsa boitsebiso ga lefule le teng ntate o teng le ena o tlhaeletse o a bona gore na o thusa setšhaba sa gabo jwang taba tsena mamedi ke ditaba tse ntle gagolo ke ditaba tse e leng gore ga se mang le mang a ka dietsang le batho ba dietsang ka nnete ga re ke re e leng tlhoko gore ga se gore ba dietsa gobane ba gona ba na le gona aa ga e jalo empa go gotle ga e re ga o fumane e be o atlego o tsopolele wa heno ya senang letho kapo ya ntseng a kolola ntsihanong jwale moratiwa wa ka ka nnete ge moleboe gagolo ena ntate Francis go latela maputulo le tshebetso e ntle ena yeo re bonang ka nnete a etsa le wena ga e mono ga e ba mosebetsi o tjena ke mosebetsi o ntseng o etsa ka nnete re sentse re o phaphatha lehetla wena moratiwa wa ka gere ka nnete tswela pele o etse hantle tswela pele o etse hantle gobane ngwana weno ga se eo o a ntseng letswele le le leng le ena empa ngwana wa heno ke moaisane wa gago .

ke mosebetsi mmoho le wena, ke motho yo o phelang le yena motse mono, kore ngwana e molemo mo bona, motho e molemo mo bonang ke ngwana wa heno. Jwale ha re ntse re bona hona le batho ba mofuta o tjena ba tshwanang le ntate Francis ka nnete, e ba re a kgothala wena mmamedi wa Selema sa Lesotho, hobane ditaba tse tjena di a re kgothatsa le hore le rona bo Deborah ha e ba ka nnete ho na le monne ntse re kgwehlisitse re ke re tswele pele, re ke re titise, re ke re bone hore na re etsang hore bophelo ba ngwana e mong wa bo rona, bophelo ba ntate le ba mme bo fetohe. Ha e mono re a tseba hona le bana ba hore karareng bana ke dikgutsana kgudu, ba bang ke dikgutsana, ba bang ka nnete ha bana letho. Rona ba atleyang ho ba le hona ka nnete ha re ke re ikopanye mono ka seo re nang le sona, ebe ra ikopanya re thusa malapana a hore reng ka nnete a hloka thuso a kollantsi hanong. Re ska be sale re emetse hore re re na ba ikarabellang bona ha ba etsekeng. Ke a tseba rona le puo e mone re tlwaetseng ho bua rona mmuso o tholetseng. Tse ding tsa dintho di keke tsa etsahala ka nako eo re batlang hore di etsahale ka yona. Mme re santsane re emetse hore di etsahale ha re boneng hore na re thusanang ka mokgwa le tsela efe, ho bona hore na re fenya bofuma le tlala ka mokgwa tsela efe naheng ya rona ya Lesotho, metseng le metsaneng ya rona. Hobane hona le malapa a mang o tla fumana hore ba bang ka nnete ba na le masimo, masimo a sa bile a letse mono hobane fela motho a sena bokgoni ba ho lema. Haeba wena o na le bokgoni ba ho lema empa ha o na tshimo, kopana le motho ya jwalo hore ke na le mokgwa wa ho lema, ke kopa o mphe o nkadime tshimo ena hao ke leme, jwale nna le wena re tla sebetsa ka tsela e tjena. Ha re entse jwalo re sentse re fenya tlala, re sentse re fenya tlala. Wena mamedi wa Selema ya sa Lesotho, ntumelle ke bona ka metsotso ya rona e eme fela ho e tsheletseng hantle, re ya re lebile horeng yane ya boraro. Monna le wena re tla hle re arohane hona teng.

re sa masala so thotlhe metsotso ya rona ke metsotso e ka banye menefela hantle ga re lebile horeng ya boraro o bile mona to ba le wena letsatsing lena o tle mo e bang ku sitetswe teng ke mo pa nke ho ya re bopileng na re kenela nano le monate lena neho la bahale le o ka kotlolo wa wena mamelo sa

0: ka se masala sohle mthibo sha buzet
1: hay ki na tibo sinja
0: hay khona hona tsi ba
1: hona matha
0: hana ke la buka tsa tsini
1: manta
0: ke manta
1: ujwa
0: all right ach abuti rene ga ga hela manta tsena he ga hlegetsho he ga le ba modikong wa batsha hore hona ke mpho ya nya go sontate the team you get to that tsena ka tsena o le our men's crush Monday hangata ka nnete di etswa ke mme ho ba ke men's crush Monday wa bona jole ke monza tsena ka tsena ho tsena tate ke o fe di palasa tsa hao na go e sa dume ha
1: ke ke ke ke ntse ha nya go swele ka nnete ba ipotsa ga nne be o tso tsena ba jole ke ga iba le ke ya moyeng ke ke
0: eh o re bana be se ke ntse ntse jole ha se ke o ngwanyetswa moyeng tje I was able to get a lot of people. Magale team me re re utlo gore na o ikutlwa jwang ka jeno re be o kgethuwe o le wena mo president wa the Reporters Association.
1: DJ let's one and re ke nne tsa hlekile bue mo sotho o tle mo mametseng a lengana teng o ka me di ba sa le mo se solo sa le sotho ka tsana le na team e go lo ha di ngwana mme ya amurikong wa batsha ka bo tlaisi le bo o lutse le ma le ba hatlalatsi ba le nane le na le le holo ai ke ke tota ngwana mme wa tsela ke tota e mpanye itela fela mohlomo le bitse ga belo en ha o fumana bo o mohlomo mbo ya mo bo tjena ka ha go gona ka po ka ha re o batho ba ba golo ba ba ngata le ba ba nyinyane jolo jolo ka o fapa kana e ka ba ka boemo ka ba ka dilemo e ka ba le ka mosebetsi mme jalo o lokela go tsoka sephadi ka po o hlokomela go tsepelwa le mo bubukana kana mana mme ke tlotla nne ke sale yo motho mpa mo hlokomela go sletla le bitlagabelo mme hey le ya mwana mme le ke maikutlo a ka no ga ke tlotla e tshabegang e mpanye tsa male e bitlagabelo
0: le bitlagabelo bo bongata ho ho valo wena molwana wa ka mme nne ke sale maemo ha le tsena ntate re sentse re tshoga gapha ya mahlonolo on this new appointment e se ka ga hlile ga masedi ya ka o tlatsa ka matla mwana monna hore nnete sale we ikarabelo bono ntate jolo ka ha sa bobeile upon you hore re bone hore e hlile dintho di etsa hana ge boe ha ke le boe mombo mtshimo number 1 ke ge mohlomong ha ile mo o kgethuwe e le wena mo president tse ho tloa jwale hana be le ge you hold office mohlomong for duration e kae ka pa for termo ya hao e nkana ko e kae and go like ho ho etsa hala rwang ka pa ke ke taba tse o sobe awe ka tsona tseo
1: ore wana aki ke tata ya ofitlela 2029 ngwana mme ha le mona ka 2026 re

0: data health scale la 2029.
1: Ha ile go hle go ona o tla sebetsa ntate. Ha ha o tsogela pa ntate, ha ona ga tsebeka ba nyetswe ka teng. So re ga utlwe fela gona e be mohlomong o fletse ha rwa le isale o sebetsana le bophatlalatsi ba dipapadi. Ge ele mo le mongwa ba tlang ka mogao fela. Go utlwe gona e be mohlomong tsheletsa dikholotso tseo le kopanang le tsona e be ke difeng tabenye ya bophatlalatsi ya dipapadi.
0: Mwana mme ke kgola ntlha kgolo e bi yona eno ya go tsebagala. Go tsebagala ga gore go tsejwa gore bapatlalatsi dipapadi ke batho ba teng mme ba sebetsang ka tsela e jwang. E le gore go bolelela gore gona jone ga DJ Let a etsa mohlomong mosebetsi kapa etsa tournament kapa etsa eng fela e amanang le dipapadi, o tla ba santse a tseba gore ae ga bakeng sa bapatlalatsi go na le batho ba mofuta ya o tena. Ke na le ntse ke lakatsang go e qoqa, ke na le ntse ke lakatsang go e fetisa, ke a tseba gore na ke ba fumana go kae. Go na le eng kapa eng e ba nyetsaetse motlhomong ediketsalo kapa mesebetsing ena ya rona, o a tseba gore na batho ba na ke bo mang. Ke nngwe ya ditaba tse dileng di lokelang gore di etsagale kapa e leng kgolotso, gobane jale tsa fumana gore ditaba tseno ga di tsebagale, ntse o kgwebisanwa, go ntse o sutumetsanwa, ntse o botswana o mang, ke mang enwa eng, ntse tse ka ntseno go fela. Ke tsona kgolotsi gore na le yona ngwaneso yo ke la kapa e re dumelang gore mogato ona kapo boikopanyo bona bo tla re etsa re bentshe leng kapa bo sentse bo tlile botseditsana le ditaba tseno. Bane mogato ona o tsale o thewa mane ka bo 2012-2013 e le gore o soletlile o lela le nako le teng o ne ntse go fapanyetsaneng jalo. Ka gona ke tse dingwe tsa dikgolotso tseo re tsebang gore kapa tse re bone go thulang le tsona. O tloa mona ke a gola ke ba tsona ditaba tsa gore ga le ke ne bo phatlhalatsing mona ngwana nne wa tsele kgothaletse ya mosebetsi ke ntho tse botlhokwa ka lokela re fumane ngwana nne re ke re o mene o
1: aparenati
0: e le gore re lo tlotla ba ntseng ba sebetsa ka thata jalo jalo. E ntse e le go kgothaletsa mosebetsi e leng taba tsa ntabo diaro wa tse ngwana mme ke nngwe ya dinke tse re dumelang gore di kaka gobane o tla gopola ga se patio ngwane so gore bogolo ba baphatlhalatsi ba rona mafapheng ka go fapana empa e le gone bela re bua ka dipapadi re a tseba goba bogolo ba bone ngwana mme o tla fumana gore ke ba ithaopi. Ga gona mo ba tholang teng, ga gona boleto. Ka gona ditaba tse e kantseno ke ditaba tse ka ba tsang mogolo tsa ba fa maatla ba bone gale ba tshwaa ba thata. Di batsa di le mmalwa ngwana mo dikgolotsong ka ntate ya tseno motlhomong tlabe se di gapelela le tsena tse di ntseng le mmalwa ka lebaka la nako.
1: Molano wa ka ke lebile ka tsela kgethileng o buisana le wena tsatsing le ena le ka jeno tlhe tswela pele ntate gore re nne re folaga e phame nnete sale e le gore bophatlhalatsi bo tle bo iphumane kgolotso tseno ka ofela tseo gore di tlhalositseng ga jwale ge di feta ka thelelo ge ba well recognized le gore nnete sale tlhe re nne re tempelele mane mo gegeng ga re nneng re tlae ka ditlhopheng gore ka nnete re tle re be ba phatlalatsi ba phethaetseng ba nang le slang.

0: ha se hore batho ha ba qabana. Batho ba ntse ba qabana, empa ba dula fatshe ba lokisa ditaba, ba fumana tharollo bothateng ba bona.
1: Mme ba ka fumana buka jwang?
0: Buka.
1: Atjhe, moholo wa ka ke
0: empa batho ba ka nsala morao leketeng la ka la Facebook la Thabang Tlelase kapo Tlelase ho Instagram, hore ba nne ba sale ditaba tseno morao, mme ba tla tsebahang mantswe leo ba haufinyana pele kgwedi ena e tlang e fela tla disetswe.
1: O hlakile moholo wa ka. Ke lebile ka tsela kgethehileng ahle ne tlase ho buisana le wena tsatsing lena la kajeno.
0: Ke a leboha moholo wa ka ntate le tshiagele monate sebetsa hantle.
1: Thank you.

rere ho eletsa lebitso la hao ka tshepo e sa thekiseleng. Nnete sa le tlatla matsholo wena ga masedi tsenga lena la ka tsheno. Ga tsedi ya ka puleng selo sentse la malala tsoma mesimo sa Basotho. Ho fa ditaba tsa hore a ena ya bohlano ditaba.

0: tsamayang ka lefutso mme ke lefu le bonagalang haholo baneng ba bashanyana. Ke lefu le e tlhagang ka lebaka la kgelelo ya dihwamesi tsa madi. Matshwao go bana e ka ba go tlhaga metopa ga ngwana a nkua, go ruruwa mangwele ga ngwana a gasa, go tswa madi mareneneng a sa emise, go ba le matšhatšhetsi go sa etsagala letho, go batho ba bagolo go tia manonyeletso, go tswa madi a sa emiseng leqebeng, go ruruwa le go utlwa botlhoko mmeleng kae kapa kae go sa etsagala letho. Ga o bona matshwao a tshwanang kapa a batlang a isa gwana, atamela ditsi tsa bophelo tse pela gago kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876 0396.
1: Molaetsa o na lotisetswa ke lekala la bophelo ka tshetso ya mokgatlo wa hemophilia ya Lesotho.

0: Sepheko.
1: E mangaka.
0: O pete ba molo.
1: Pete le kae se?
0: Ke uta.
1: Ka ke se.
0: A ke go tlhola tsena ka tsena di emetswa.
1: Ke a le ba tsamanga ga go ba go di meditse ke meditse ba medi ba re yo so thunda. E ka nnete. Sepheti sa bona steng se seng a thaholo se tswang ka ga motse molo masego le se ke nang. Jole ka ha re tsoba go bele go tsuya dikolong go tsuya mesebetsi mabakeng ka go fapana ntate empa re le sepolesa sa taolo ya sephetephete ka gare motshemo le masego sentse re eme ntate dibakeng tsotlhe tseo re naganang gore go ka ba le tshitiso ya nepaetseng ya phalelo ya sephetephete go bona gore dintho di tsamaya gantle mogolo waka ga o be le tshitiso gantle batho ba rona ba bolokeile le thepa ya bona mebileng ya rona ke bontsha gore ditaso di teng dingata mebileng ya rona se tshelang le tse tsamayang pela mebile ya rona u bathui ba rona ha ba ile tlhoko tle mongaka gore re bona gore ba tsa ba tshela hantle ditaso tsa rona mebileng ya rona le bona ba tsebe go fitlha magae bana ba dikolo gantle re bona ba bolokegile go sena temalo ya letho ntate ke bontshe go mabona gona taolo ya sephetephete a ntse a sebetsa tle mongaka ka gara mebile ya rona ga ona tshitiso ya letho sepolesa se teng gotlhe dibakeng tsotlhe ntate re kopa fela tshebedisano mmogo molemong wa gore re fela re ba bolokele nako mebileng ya rona ba o fitlha mo ba yang sala ka nako le mabakeng otlhe a bona le ba yang mesebetsing ba o fitlha ka nako ntate ga ke tshule kwa batlhe wena mongaka ke a leboa mantsi bua matlhe
0: ebole ka tsela kgetheleng seo
1: tanke se

intention.

Peace.

0: re fana ka monyetlo wa phetatsa merero ka kadimoelo ke tsentlhoko tsa gago gore na o rara lenyalo o keteka lengwalo la thuto ka pontšhafatsa ntlo ya gago re teng go tsheetsa nakong tsena tse botlhokwa bophelong ba gago etsa kadimo ya go fitlhela 700,000 maludi o lefa ka nako ya dikgwedi tse 120 etela www.expresscredit.co.ls kadima ka boikarabelo go na le melawana le dipeelo
1: Mumamedi, or eleditse, miru utwile.
2: SADC focuses more on communication and visibility.
3: Munungwaha, alenana wala haola ditaba, satikuloho eka buroho Africa, SADC 360. Lesele tla kena moyeng ka puo ya Sesotho ka labohlano le leng le leng. Ho tloha ho reng ya bobedi, ho isa ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo.
2: As an entity, SADC's main aim is to try and give and tell the narrative as seen from our perspective as Africans.
1: Lenana o lena le tlo beha sehlohlolong ka dintlha le dietsahala tsa moraorao tsa tikoloho tse kenyeletsang dipolotiki, moruo, ntlafatso, hammoho le kgwebo le kgwebisano.
4: I am from Politia, reporting for SADC 360 in Maseru, Lesotho.
5: Reporting for SADC 360, Farida Hamis, Dar es Salaam, Tanzania.
6: Mamela lenana o lena mathwasong a kgwedi ya Lwetse.
1: SADC 360, ditaba tsa tikoloho, ka lentswe la rona.
7: Modimo nna e be a se o tshegekanya bana ba rona na ka go bana bjalo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng kagabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwala dihlai
8: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga sa le relela ka yona le re bitse ka kampho e re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntho ena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mme re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le ke gotlhiletse taba o e ba tlhompheng e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
9: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng

0: bana ba potongwane di matutla ba melala e mengolo ba ripitla le ho ga nthanya bana ba futsane ile ile go sejetswa ka lonya le bogopo fela gore yenwa ena a e tsentho tse mo hatella motho ba swa ke lefula pele ke ka hona ke ile ka tlameha go tsobisa boketsa melao ke tlo utswa gona bona hata ba di jwalo ba ka re kepe sena se wele ka ka.
1: Ke bonyaka ke mosolo taba ena e traising ke ipele mosolo o traise babodi ona ba tsa nne taba maikutlo a ka le ya komiti ke sitoro ke a o kosa empa se ntse ke latsima maikutlo ona a laelae re so a kopane fatshe re tla tsama ke so a se re tla tswela ke tswena ga se ke tswea moele yang ga ke nagane dikgato tse tlameya go utlwa mono ka ga kgona go dinka obane baazente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore renkere ikea dikgato tse nepagetseng tsa molao motho ga e sale o tloa ka 2013 re matha re bua ka molao ona paramente na e tswa o kalakalong ena e tswa o kalakalong o emetekelele gora o e tala nna ke tsebe basotho ba sa dikgomana ebala ga go yatlogonko mola fana go tletse babonne ba utswa dikgomo ba leta ba bolana go mele kwena gao fela
2: gantle bothata ba dipapisa gone ke gore tate ke batho ba itšhabang pele ga o jaka otho o na le boboloko o na le babise ba shebile ntho ena dula ka bone o thege shebile fela ga motso wa ba go tshetse ke yone ntse e tsebe ntse re futsaneya dintatela yona ena ntse futsaneya kogo ya pele fela basotho ba ga e futsanee kgwedi ba phela le bokoa leloledi ya le boemoga le ba bape le go fela ke reke o bua o ko bone wa sa setlhomiwe ga setlhomiwe ke mmuso ga setlhomiwe ke dibogodi ga setlhomiwe ke bona mapolotiki bana kore ga ona ntse le gone le getsetse bua letsa ga ona ntse bonang le puso mona e tsowa ntse le bona gosonoje tšhelete ya mmuso level change ke ena ga ba letho gona batho ba setsetsang le ditemo ba ipaikaena difofane ba tse ofa le utlisa monomong le stenti
3: eleno a gadimpho ga ona taba dumelang ge babaedi ba re ga e ba go rua diphoofolo ka gara toropo ke tlolo ya molao kapo ke go tlhoka dipolane tse hlakileng go ya ka bona jale ba re taba eo mmuso ntse e kgotheletso ya boitjago re itjagekang re itjage ka masimpha le dikwankwaga tse tsentseng di bolaya bana nageng tse dinkwa
4: kana ba tsaya kopisa dinae difeng baketse ba ba rata go kopisa ke potso ya tele ya bobedi o re na moputso ba batho ba sebetsa mosebetsi one o sotlhophiwa gore o tla eketswa kapo ba ekeletswa mosebetsi fela go sa eketswe moputso oba ke a tseba go bua gago bane molaela ga o kgathatse monwana o sika na moputso o fele teng o ekeletsang batho ba gore ba tlotla ruta dithuto tseo
5: ba bona
4: se ba buang ka tsona ba
5: dithuto
4: tse sentse ba
5: di sebedisa nna go ne re batlang gore re tle re ikue tate re tlhokometse tlhe gape gape rona le batswadi bao ditaba ba di tseba hantle ba sheba fela gore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna a nang le tšhelete ya ba itšhebela pele fela ke bua tsena tate re na le ditaba tseo re ipitlileng go tsona tseo motho a tla ba a latela motho ene wa monna mona ga a fitlha go yena ba pele tsala ke tsanga mo tsana pele ke tsamo le la hela ke hlokometse go ntse ya dikobo le ngwana lwa ka ke kopa hore ka nnete ntate o go mpo bona bona re re dumela na jwa ke kopa o mphe dikiti tse mashumi a mabedi ha ke tla mo fela o fetela go itse tsile tsile ka mo ga di go itse tsile tsile hape hape o sa boitse a hla hape hape motho a modi ke bona ka motho a nwa ka mana ha ke se tsane ke nna ntse go tsukisa go le ke mathata di dinga ka ke nka nnete motho ene ke hlosa la botlhano a go mpo boetse go a shasha letse hape hape
0: a nnete re na le naga fela ntate tiena ya bo rona re rankgantse ona re bua bo senta ga re bue bo setola gore ebile ke se atana tiena se ba lentse le lekgotshwanyane go sa be wa re ke a go akana ntate ko go ke bontsha gore na re ye ebile boleng bo tlase jwa
1: le ke bonyaka ke mosolo taba ena e traising ke ipele mosolo o traise babodi ona.

0: Nako ke hora ya bosupa. Sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke Puleng Sello. Mohlomphehi tona kgolo Ntsokwane Matekane o re mmuso o ela hloko bohlokwa ba kireke hore ka sebetsa mmoho le ona ho boloka kgotso le bonngwe. Mohlomphehi Matekane o buile sena ha a bula seboka sa banna le bahlankana ba dikireke tsa tikoloho e borwa ho Afrika Bothabotheka jeno mo a qholoditseng mokgatlo wa banna le bahlankana kirekeng ya Evangeli Lesotho e borwa ho Afrika Lexa ho hlwaya merero e tla thusa ditabeng tsa temo ya dijalo e le emenya mehato ya ho fedisa tlala. Motsamaisi wa seboka kireke Alexa Moruti Jane Makakane o re seboka sa banna le bahlankana ba tikoloho e borwa PAPMF se thehilwe ka 2024 naheng ya Zambia ho thibela tlhekefetso ya ka malapeng, bofuma, tlala le phetoho ya boemo ba lehodimo dinaheng tseo e leng ditho. A re sena le ditho tsa dinaha tse supileng moo Lesotho le fuweng boikarabello ba ho ba motshwari wa matlotlo. Ho sa le jwalo, president ya seboka Moruti Buti Shiwandlana o hlalositse hore banna ba PAPMF e lokela ho ba badisa ba setjhaba hohle moo ba phelang le ho kopanya banna dikerekeng tse fapaneng tsa Lexa. Ho sa le jwalo, Mohlomphehi Tona Kgolo o hlahlobile kgatelo pele boemelong ba makoloi hlotse ka jeno moo a supileng hore papisong le dintlafatso tse ntseng di etswa boemelong ba makoloi a baeti diterekeng tse ding ka hara naha hlotse e salletse morao. Mohlomphehi Matekane o re mmuso o ikemiseditse ho phethahatsa ditshepiso tsa ona tse kenyeletsang dintlafatso lefapheng la gago. A re ho kgina tshebetso ho ama kgolo ya moruo. Letona la puso ya dibaka le borena Mohlomphehi Nkgetha Setsa o re le hoja ho bile le tiehiso ya ditjhelete, diqholotso tsa baahi di tlo rarollwa haufinyane. Mme lebitsong la bahwebi Mofumahadi Mmakgothatso Letlala o lebohile Mohlomphehi Tona Kgolo ka ho ntlafatsa sebaka seo ba rekisetsang ho sona. A re le ha ho le jwalo, tiehiso tshebetsong ya gago e ama dikgwebo tsa bona. Letona la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi Mohlomphehi Ntate Morosi o kgalemetse ka matla ditshoso le ditlhokofatso tse etsetswang baphatlalatsi le baqolotsi ba ditaba. Mohlomphehi Morosi o boletse sena ketelong ya hae diofising tsa lesedinyane la ditaba la Newsday Maseruka jeno ka mora hore mohlophisi wa lesedinyane lena Monghadi Kananelo Bolwetse a kwetelwe le ho hlokofatswa ke banna ba sa tsejweng bosiung ba Moqebelo. Mohlomphehi Morosi o kgothaditse baphatlalatsi a re ba tswele pele ka mosebetsi wa bona ho tlaleha ditaba ntle le tshekamelo.
1: Lona baphatlalatsi le tlameha le etse mosebetsi wa lona wa ho disa tshebetso ya mmuso, the watchdog function. Phatlalatsi e mong le mong a etse mosebetsi wa hae freely, a batlisise ditaba ka mahlakore kaofela, a dingole di le jwalo, a sa tshabe letho. Mme nthwena e etsahelletseng Ntate Bolwetse fela ke kopa e se ka ba le tshabisa, ke kopa e le fe matla.
0: Ho sa le jwalo, mookamedi wa Newsday Mofumahatsana Lerato Matheka o hlaloseditse letona hore Monghadi Bolwetse o kwetetswe lapeng hae ka Moqebelo ke banna ba sa tsejweng ba mo hlokofatsa mme ba mo lahlela thaba bosiu. A re ka lebaka la ditshoso tsa lefu, Monghadi Bolwetse o sebakeng se bolokehileng. Letona la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng Mohlomphehi Thabo Mofosi o re mmoka wa ditaba tsa bolipi o fa ba amehang monyetla wa ho tshohla le ho hlwaya mehato ya boitukisetso kgahlano le phetoho ya boemo ba lehodimo mafapheng a fapaneng. Mohlomphehi Mofosi o boletse sena mmokeng wa naha wa ditaba tsa bolipi ka kopanelo le sekolo se seholo sa setjhaba NUL le mafapha a amehang ditabeng tsena Maseruka jeno, mme morupedi NUL Professor Makwala Marake o ipileditse ho setjhaba ho se senye thepa e hlahlobang bolipi molemong wa polokeho ya setjhaba. Re thabile Mphahama lefapheng la bolipi o re ditshebeletso tsa bolipi di reretswe ho thusa batho le mafapha a amehang a temo, taolo ya metsi, thibelo ya dikoduwa le poloko ya dijo ho etsa diqeto tse nepahetseng. Ho sa le jwalo, mmoka o boetse wa tshohla sehlahiswa sa moithuti wa NUL se reretsweng ho thusa batho ho fumana ditaba tsa bolipi ha bobebe. Momamedi, ditaba tsa hora ya bosupa re di beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tse phethelang letsatsi horeng ya borobong.

eo ke o tshwaretseng ya yona e akaretsang ebile ke bona e le to nngwe to ka monwana. E re setšhaba sa Basotho se tsebiswa ka thapelo e akaretsang naga. Thapelo ena e thakgolwang diketsagalo tse et a lamp ile ketekelo ya dilemo tse 60 Lesotho le ipusa. Thapelo e tla qala ka motsamo wa kgotso o tla tloga paramenteng e ntšha ka hora ya borobedi hoseng ho ya kgale mo tshebetso ya thapelo e tlang ho tshwarelwa teng ka laboraro la la 9 Lwetse. Ka hora ya 10 hoseng setšhaba sohle se memelwa ho ba le seabo thapelong yena ya naha. Ho ba kekeng ba atleha ho fihla Maseru toropong ba ka kgobokana diterekeng metseng le metsaneng ya bona ba rapela mmoho. Taba ena ebile e kgothaletswa le ke ho Basotho ba phelang ka ntle ho naha. Ke kgola ho notho le ho Basotho ba phelang ka ntle ho naha. Tsebiso ena re fuwe e le tjena ka ha e le tjena, e hlobotse le sekono tjena ka ha e le tjena, ha re tsebe ke mang a etsang tsebiso empa he yona e fit.

Halala. Hello, good Marisa. Here, when I'm ready, Motasile, Motulezi, Moladi, Mosezi. Wala nane wala palo ya buka wala la haufi hoshe hoshe moma mezinsa na mwesa la soto ulo wanatini libizo la kana hae ke president masimene mesenze kuhesha kalizole mufutu kalizola moya ke rata melashena luena rikotaba mo lenane ulole rata angde nane wala palo ya buka bugere sere nke chaka bugere ngule zunga bakhabane bobu hulu kindari Thomas Mofolo rilge pinlani la mafumia mararo kasasko sere nchaka ukuwa habo kapaleo ke khaolo ya go hla re go hopotsa ga kamela ya semeka e monna lo wena re ile ngra rwana di hore ndate mo folo mona ha tabene ya diphiri ho ja batho le le sotho mona ha ine le di go bana re utla hore neng ke mosadi e mongwa mo shweshwe wa tsa ya monka ra motse batho a tsamantsa bina pina ma khomola eno e tlwaelile meno ya nkuka ya mbe a ntata e bina jwalo a le molomong wa phiri Memoshoshwe he anza ukwa le bahale ba hae bo mohale ya makwa makwanyane le mokolokolo wa thesele ba le di ba ukwa empa ka ofela he ba tshaba ho tswa ba re ke phiri ya bohobe phiri ya dinella le ramisa ona mona menna lo wena he re tswela pele hore ndate mofolo mona he ka tsatsi le mphiri ya kena thakaneng busiu bo boholo ka soroko hona ha nqobe mono a the mvukazana o ding le ba hlankana ba habo ya re ha e kena he ha khutse ha re tu bohle ba e shwa ke letswalo ho bane he ne tshajwa ka mogore sitwang ho lekanya me e tshajwa le ke bahale ya kena phirini wa tseba ya fufunela motho ya mofeta ya fufunela motho ya feta ya fufunela motho ya mohotola ya tswa ka yena ile ya ferewa ngena mfokaza ndale mo folo mona hore ba banka ofela he ba itshwesa ba ngotla mohwasa bashana bano le na mvukazana a etsa jwalo empa ha yena a sa ba itsisi a etswa ke letswalo ho bane ne se ka ke mofu a thena ha ona bile a tseba leno ya nkilweng ke phiri ona tseba hore na ke mma motho eno a nkilweng phiri a e fihla ka ntla ho ntlo morwetsana eno a bokolla ka lentswe le phameng le bohloko e leng la balatso sa batho ba bangata ba kgaleileng hara motse mme a qala ho bina pina ya ba nkilweng ke phiri a bina o sieno re yankuka yampeya abokolla jolo he ngwana batho ho khutsitsengele modumo wa lentsola hae wa harola matswalo o ukwala ho hlara motse o papatha le lififila bosiu ho ya kena merung le metsinge mathoko mme ba metsino le bona ba ba tse ba hore thamane e patetse ya ba ikatela haholo ka dikobo jolo ka hoja he huitse rata ho ja batho ba bang.

0: ngata ka bosiu bo le bong.
1: Hore monga bukena he ne tshajwa thamahane batho ba thothumela ha ba utlwatsa yona. Jwale o tswela pele ntate mofolomona wa roka hore thamahane phiri sephaka thama rangwana tau le tlonkana. Ngwana wa merara e matswedintsweke thamahane ngwana wa madika tsholola ka phirima. Ana motsero o tshabang o le dika ke tshaba molato nthong tsa batho.
2: Kgaele!
1: Chaka he ona robetse mogorong o sele le ba bang ba seng ba kae. O bana thakaneng he o na tswe ke o hlora mono le ke o bona gore borabo bogolo ra ba hlankana ba ka tshwa ba mmolaya a santsana ile le boroko. Seboko sa morotsana eno a se utlwela borokong. Ya re ka lekgetlho la bobedi he a se utlwa gantle a ba a tseba lentswe la eno ya nkilweng ke phiri. Mme boroko he ba tlhapoa hanghang a tsosa bano ba wa robetseng le bona mono a re.
3: Vugani madoda intombi e moka ne nguka
1: ke hore tswa mbanna morwetsana o nkilwe ke phiri a re tlung phurutsatsa ndade mofolo re ka lebaka la buima he hobane e le motho yo moholo wa usi eno phiri a phomola gafetsa ya di ya ho tswa ka yena ra motse chaka he ha tswela ntle a ema a mamela mo lentswe letswang teng. A re a santsane a eme mono la boela la utlwala.
3: Yampeya!
1: A tloseletse he moshimane wa pholo a hata ka ditshetshakwane gore a seke a ba a etsa dicwi. Ya re ha thopo e boela e re
3: yankuka
1: jaaka e bona phirino le ena motho molomong wa yona jwale a mmona. Jwale a titima haholo ka o tseba gore phiri he e keke ya utlwa dicwi tsa gae e tla thijwa ditsebeke tsa yona dicwi. Hape he a titimela hore a yo fihla e soka e phomola hape. A ba qeteletse a fihlile ho yona he moshaneno. Itse ha a fihla a e hlaba e sale e sesitha ditsebe tse disholo tsena ho ya pele. A e hlaba tlasa sephaka mona ka letsoho le sefeya. Lerumo la dikella wa tseba la ba la tswella ka nqane. La hlaba fatshe la e kgokgothella teng. Ya re fatshe putla motho ya mo re nyahla. Ya namalla ya rahabedi ka bararo ha e qetedisa ya e shwa e khutsitse wa tse ba e khutsitse tu e le semungu e sa ka ya ba ya bokolla ho hang kapa ya reng fela cha ga re fela ka lentsweleleleng nanso ke ya ba wa thula moshaneno o motsula le rumola ha e butle ka mo ile mogwa wa ha motho he a bulaile sebata ndade mo folo mona hore morwetsana mahlwana le matso a sa bone hantle le mo phiri ya nteng ka yena o na sa bone ha e putla mafatshe wa tseba re ka ba e santsana e phomola empa ya re he ha utlwa gore jwale ha e sa motshwere a ema a re rrao a qamaka la empa yana a sa bone hantle ntho ya pele eo a e boneng ke motho e molelelelelele a eme haufi le yena pela phiri mme makgo a e a fifetseng a seke a bontshisa a re ka baphiri ya baloihe e se fihlile ka yena go beng ba yona jwale o tlo bolauwa a re tla ngwaneno a re tla wa tseba ka lentswe le botlhoko go feta pele holegole lentswe la motho ya šwang ga tshepo ya gore he a ka phela e se fedile a sa tadimane le lefu matlhong gaufi le gona ya re ga rialo batho ba dulela go tlakasela matlonkwana ba batšha he yaka ba futhakaneng kwana le ara batho ba qeteileng go feta he e ne le mofokazana morwetsana ya re ga ntsha seboko seno se botlhoko a ba polana fatshe ke botshogo jaaka motshwara ka letsoo ba tseba a mo emisa a mo kgothatsa re go ena o se o phetse nnake kgutsa o thabe phiri ke yone e šweleng tsoa o e bone ke nna tšhaka morwetsana a utlwa lentswe lena a utlwa sa le utlwa gantle jena jaaka boela a pheta mme ka lekgetlho lena he a le utlwa a ba a tseba lentswe a tadima tšhaka magong a fitlhela gore ke ena tšhaka ka sebele a tadima phiri a fitlhela e putlame fatshe a qamaka kwana le kwana magwo a edile jwale a bona matlo a motse wa gabo le masaka e ntse le ona a boela a tadima phiri a fitlhela gore ka nnete ga e a putlama fela e šwele
4: ai phoso e tsamaya le mogatisi ke elelelwa fela gore palo ena ya buka le mamela hoo phoso nnyane fela e tsagalang momamedi wa selmia ya o santse a bona ke elelelwa fela gore ke nkile episode

Alala, hira go dumedisa he wena morati mothasele motholetsi molatedi motsietsi wa lenao la palo ya buka golela ofi hohle hohle mo mametseng sa rumo sa Lesotho lona ding lebitso la ka nna he ke president Masimene mme se ntse ko hwehla ka letsole mofuthu ka letsola moya ke ratamela hle nna lona re tlotla ba mmo lenaneo leo le ratang lenaneo la palo ya buka buke re tshwereng ke tšhaka buke re ngoletsweng ka bogabane bo bogolo mono ke ntare Thomas Mofolo re lekapeng lane la 45 tlasa setlho se reng tšhaka o teana le isano se ke kgaolo ya botshelela e re ko gopotse he kamela e se mekae mo nna le wena re ileng re arogana teng re arogane mane mo he tšhaka a ntseng a qoqa le ngaka monnane wa ngaka e ileng a mo fumana naga thote jale tšhaka mona ore empa ngaka mpolelele nnete ya seo ka se etsang gangata dingaka le tshepisa batho metlholo ntho tseo le tsebang gantle gore le ke ke la ba la di etsa le re emisa ona mona mme nna le wena he re tswela pele jale monnane wa ngaka mona ore o kgolwe ke nna nke ke ka o thetsa taba tsa lefatshe ke a kgolwa a nyenyane o se o di bone gore go phelwa ka leeme le ka lerato ka lonya le ka dikgoka mme le wena he mogau o lokela gore o tlo ga one le ona go tloa gona tsatsing lona lena gobane mogau o ja mong a ona gape nke ke ka dula a lelele go wena ke tla sebetsa e be ke a tsamaya o sale o itshebeletsa borena bona boo o bo batlang kgele.

0: fearless.
1: Tsela wethu re selela gaolong ya bokae gaolong ya bosupa le qephe 46 sekgoo sa ditaba se re isano se o lokisa tšhaka ka ditlhare. Ore ntate mofolo mona tšhaka he ha sa utlwane le ngaka ditabeng tsohle, ngaka ya qala go sebetsa jwale ya qala mosebetsi wa yona. Ya qala ka o kuta tšhaka moriri wa tlopo mo moriana o neng o suntswe teng. Ya re hono he one o tsobane ana santsane a fokola bakeng sa ditlhare tse thata tsa borena. Ya mophatsa pelong ya sesetsa itutubetse e ntse bua mantswe yana. Madumela ba ileng, madumela ba iswang, e seng ka tshwanelo, modumele, mo amohele, mo tlisetse magonolo ka ofela ba ileng, a molale hodimo jolo ka phoka e lalang fatshe. Mehleleng ya hae he e kebe diretse le mekgwabo ya dipula tse nang medubela. Dira tsa hae di ke di nyamela ka ofela ha hlaha jolo ka mohudu o monyelang ha letsatsi le tšhaba. Qeta he ya hatlela moriana o no metsing ya ntopa diatla.

lebisitse ho tshaka mo e patsitse me ha phuphitsa metsi he di fihla di tlhakeng gwa tshwatshwasela ho hlemeleng ho tshaka a shwa bohatsu di tlhakatsa kokomoa tsa topa empa re he hangaka e gautsa le tsona tsa kokobela hang tsa boela dimenya zona ngaka re he ke moriana wa netuno wa mahlonolo ha sa tla phatsua ka o mong wa mofuto jwalo taba bobedi he ngaka ya mophunya phatleng mo moriri o fellang teng ya phamisa letlalo ya ba e subela moriana o phofonyana teng ya ba he e sunya o mong o tswakilweng le boko ba kwena teng ya etsatseno e tlhatlhile makgo a tseba e phothasela ya re ke moriana wa borena o botlhe he ba mmonang ba tla thothomela ba kgumame pela gae ha ha lefile ba pelo di bonolo he ba tla šwa ke matswalo taelo ya gae he e tla utlwa go ga motho yo mongwe fela a ka dia go e phetha ba bangwe ba ka mo tamololang yena a ntse a kgotsitse ntweng he ga o ya ka tadimanang le ena ngaka re moriana o setseng ke o seo go yena ke moriana wa madi ke moriana wa polao jale ga a tswela pele ngaka mona o re o mobe gagolo monna eso empa he o bile o molemo gagolo jale ko o fa monyetla kgetha ngaka ya bea ditaba o rateng ga tshaka ya mmolelela e sa mollobele lethore moriana ono o mobele ruri ya ba yona ga e emelela thoko gore ge go etse yena ka mo a ratang ka teng jale tshaka ore ntate ngaka ke a o batla moriana ono go rialo tshaka mme jale ditaba ge di gauile ntate mofolo o tshwa jalo o re tshaka o ikgethetse lefu bakeng sa bophelo ka bomo ha rialo he ngaka ya motadimela ruri e ntse e kgotsitse ya ntore ke teng a re o sheba he re lo o batla mo leng teng ne le mofolore sefate se ne se le teng bokone kwana mehleng eno se bang seng fela harana gagolo mafeleleng seo go thweng he ga se rengwa mono kapa se ile o rengwa e ka gona motho a itukise gagolo ka ditlhare e be gona he a yang go sona gobane ga a ka se ratha a sa ka itukisa a ka shwagang go thoa motho ge a se tlhaba se ne se bokolola jolo ka pudi mono le gona ge lero la sona e le le lefubedu jolo ka madi a motho se ne se rengwa ke motho ya kgobotseng a le bolatsi ore na le mogolo ke sefate sa boloi gobane ge ha motho a ka se bea fela ka nqa ka moyeng go ntlo ya motho ba ntlono ba shwa ka o fela se bolokwana heng jolo ka thobeya bele tabe nngwe ga e tummeng ka sefate seno ke gore ga e ba go ntshitswe go gongwe sona maatla a sona a bophelo a ya e le moriana o kgepotsweng go sona go tswela pele ntate mofolo mona gore ka moriana wa sefate seno ngaka e phatsitse tšhaka letsong le letona yo o kopantse le meriana e meng le magokwadi no tlhaka tse pedi ka ntle go letsogo malebana le monwane o molele le o gare tse pedi senokong sa seatla tse pedi monwaneng o motona ka o le letshadi le teng he ya etsa jalo empa e sa phatse e ntse o mafela ka legare ya ba ya sesetsa mme moriana he ga o fitlha mono mo ngaka e ne ntse o ma ka legare botlhoko ba teng tate ya ya ba ntho ya selesele ba ya kena pelong tšhaka ba a sekisa menyepetsi ngaka ya dubaduba moriana o setseng he ya o ne ya tšhaka ya re ka mehla ga a nyolowa molapong a ne o tlola jolo ka mafura a pikitle gagolo mo ditlhaka di leng teng taba ya qetelelo he ngaka ya batla sefate se seng go lekwana le bopong la loatlhe ya rema makala a mabedi o sona ka lekala la pele ya etsetsa tšhaka mosaqa ya nto o phunya thupa eno sebakanyana ka ntlheng e ka kutung ya ba he e sunya moriana ono o mobe mobe teng ka lekala la bobedi he ya etsetsa tšhaka lerumo le theko e kgutshwanyane go lekekeng la phosea ya ba he e boela e subela moriana ono o tshabegang lesobaneng le leng mono ya nto o tšheseletsa lerumo mme le teng ge ga e qetile ya boela ya goba theko ya lerumo leno ka ona moo lerumo le kenang thekong ya nto kenya tshenase mmala wa sefate seno ga se botswe o motle gagolo o mosotho o gadima gagolo ga letsatsi le fitlha go ona o bile o mokedikedi goba ge ba qete tseno ka o fela ba menagana le mehlala go ya ga tenkizayo
metse le ngaka ya kgothatsa tjhaka haholo.

hore a tle a utlwe tinkizo yo ka kutlo ya sebele a mo sebeletse ka thabo hobane ke ka yena he a tla ho fumana borena bo a bo batlang hape a re a ke ke a tla kgafetsa ho tshaka ka lebaka la mesebetsi ya hae e mengata jelo tswela pele mona hore haeba ho ka hlaha ho ho monna wa ba wa ntlhoka ka pele e re ha o theohela nokeng ka letsatsi la hao o tlole moriana ono o ko o neileng ona o nto o kena metsing ke tla utlwa gore jwale ke a batleha e bang o ka mpatla ka potlako nako eo e sa le hole o theohela nokeng ho sasa ho letsatsi kapa ka nako efe fela eo kotsi e ka hlang ka yona o kgele hlaka la noka o lebole o nto o kena metsing ya o tole ha o qeta o tola o gobele hlaka leno ka ona moriana ona he o le hlome hara metsi ebe o mpitsa o hwesetsa o buela tlase monna le ona ka hare ho lehlaka o re izanus ebe he o le tshekeletsa hara metsi tsena o dietse o tutubetse ke tla utlwa hore jwale ke batleya ka potlako ha e le ntweng he dira di o qoteditsa bohloko o bona lefu haufi o ikotle phatleng mona moo ke sentse moriana teng ka kutu ya lerumo la gago ka moo moriana o leng ka teng ke gore meriana e otlane e be o re izanus thuso e tla o hlaela ka o panya ga leitlho dira di tla baleya ga di utlwa lebitso leno jele tšhaka mona gore ngaka re se re qetile matsatsi re le mmogo ntate re rera taba e le nngwe empa ga o soka ompolelela lebitso la gago gantle o mang jele ngaka mona gore le wena ga waka wampolela la gago ke iphumanetse le ona ka bohlale baka ga o mpitsa monna o ne o re izanus jale tšhaka gore empa izanus a se lebitso la gago ke o bolela se o leng sona athe ke botsa lebitso la gago jale izanus mona gore oa bolela empa nna ke izanus ka lebitso le ka diketso jale tšhaka mona gore ke ne ke re na izanus ga ko o bitsa ko o tlhoka e ka ba go tla go nna o tla nka matsatsi a makae jale o tswela pele izanus mona gore go tla ya ka moo pitso ya gago e tla mphitlhela ka teng ga e mphumana gaufi ke tla fitlha ka pele ga e mphumana gole le teng wa utlwela gore ke tla diega nyenyane empa o seke wa tshoa gore nka o diela wa ba a tshoa o kena tsietsing teng le ganyenyane fela gape he ga ke tshwareile nka romela e mong wa matlhana ka mono go wena e tswe kgopolo ya ka ke gore motlha o nkang borena e mong wa bona a tla tlotla dula le wena a ntebelele wena jale tšhaka mona gore empa ngaka na le hela monna e o seke wa re ngaka ga o bua le nna o re izanus o tlhokomele e se re ya ba ompitsa ngaka mme ka yona he ka sitwa go utlwa pitso ya gago empa o ngaka ga o yona ke yona fela lebitso la ka ke izanus ke lona leo ke buang le bafu ka lona mme le bona ba ntse ba ka lona jale tšhaka mona gore ke ne ke re na izanus le matlhana wa gago a tla tseba moo ke leng teng na jale izanus mona gore gantle aolo helang batho a tla tseba jwang jaaka nna ke tsebile jwang mokgwa o ke tsebileng ka ona le ona a tla tseba ka ona tabe o ke ratang gore o tlhe o utlwisise gantle ke gore morena e mogolo ya kileng a o tšhakela nokeng ke motho wa dintwa ga o sa tsholle madi a ke ke a o thabela mme le moriana ono o ko o phatsitseng ka ona ke wa madi ga o sa tsholle madi a golo o tla o fetoela o bolae wena taba ya gago ke gore o tlho o bolae o sena mogau o itlhekele tsela ya o ya ganyeng ya borena ba gago jale tšhaka mona gore mo o teng ngaka jale izanus ore o seke wa re ngaka o re izanus jale tšhaka mona gore ke re mono he teng izanus o seke wa ikgathatsa go gobane ke imametse ka mokgwa o se le ka jeno ke bone gantle ka moo ditaba tsa batho di emeng ka teng lefatsheng kgele re remise ona mona tšhaka a santsane a bua taba tseno tse thata re ke re kopane gape ka moso lebitso la ka nna he ke President Masemane go fikela re kopana gape ka nako eo e tshweu kgotso ba bae.

Nako ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho kgotsa mo mamedi ditaba tse phethelang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Mohlomphe itona golo Ntsokwane Matekane hore mmuso o ela hloko bohlokwa ba kireke hore ka sebetsa mmoho le ona ho boloka kgotso le bonngwe. Mohlomphe Matekane o buile sena ha bula seboka sa banna le bahlankana ba dikireke tsa tikoloho e borwa ho Afrika Bothabothe kajeno mo a qholoditseng mokgatlo wa banna le bahlankana kirekeng ya Evangeli Lesotho e borwa ho Afrika Lexa ho hlwaya merero e tla thusa ditabeng tsa temo ya dijalo e le emeng ya mehato ya ho fedisa tlala. Motsamaisi wa seboka kirekeng ya Lexa Moruti Jane Makakane o re seboka sa banna le bahlankana ba tikoloho e ka borwa PAPMF se thehilwe ka 2024 hona heng ya Zambia ho thibela tlhekefetso ya ka malapeng, bofuma, tlala le phetoho ya boemo ba lehodimo dinaheng tseo e leng ditho. A re sena le ditho tsa dinaha tse supileng mo Lesotho le fuweng boikarabello ba ho ba motshwari wa matlotlo. Ho sa le jwalo, President ya seboka Moruti Buti Shiwandlana o hlalositse hore banna ba PAPMF e lokela ho ba badisa ba setjhaba hohle moo ba phelang le ho kopanya banna ba dikereke tse fapaneng tsa Lexa. Ho sa le jwalo, Mohlomphe Tona Kgolo o hlwaile o hlahlobile kgatelo pele boemelong ba makoloi hlotse kajeno mo a supileng hore papisong le dintlafatso tse ntseng di etswa boemelong ba makoloi a baeti ka hara naha hlotse e salletse morao. Mohlomphe Matekane o re mmuso o ikemiseditse ho phethahatsa ditshepiso tsa ona tse kenyeletsang dintlafatso lefapheng la gago. A re ho kgina tshebetso ho ama kgolo ya moruo. Letona la puso ya dibaka le borena Mohlomphe Nkgetho a Setsa o re lehoja ho bile le tiehiso ya tjhelete dikholotso tsa baahi di tlo rarollwa haufinyane. Mme lebitsong la bahwebi Mofumahadi Mmakgothatso Letlala o lebohile Mohlomphe Tona Kgolo ka ho ntlafatsa sebaka seo ba rekisetsang ho sona. A re le ha ho le jwalo, tiehiso tshebetsong ya gago e amme dikgwebo tsa bona. Letona la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi Mohlomphe Ntate Morosi o kgalemetse ditshoso le ditlhokofatso tse etsetswang baphatlalatsi le baqolotsi ba

0: jwalo ke sentse ke tshwere jwalo di tshwere maloka phamotse ka mana ka sekolong se segolo sa setšhaba tabagolo o phetelwa meena ntate phamotse
1: ntate mpe
0: tsebena tsena tsaka dibutunyana tsatsing lena ke tsebena di etsa jwang fela empe
1: heke
0: ke bona ka modumo o fatshe wa tsone empe ge ntse ga ke re ke tle ke ofe monyetla o ba dumedise go wela gabong
1: ka wena tlhandelempese ke dumedise momamedi wa lenaneo la boleng ba rona lefatshe dikeleletele wa tsone tšhetšhane ka ntle le ka ga gonaga e fita le gotlhe ntate mo e ba mosotho gore mametsa ona a le gona teng ge dumedise le batho ba e seng basotho tlhandelempese fela ba utlwang sesotho gantle ba bile ba thaafelela le go latela lenaneo lena la boleng ba rona o sentlhalositseng tate letsatsi ke lona ko go fela ba atamele ba memane ge tsebo kena gabong ke a lebotlhandelempese
0: meetlo o phetha meetlo
1: ntatelempese ke taba e kgolo ya matsatsing ana moo ga o shedile tlhwatlhwa ya aforika e sebeletsang le go thaselela go tseba ga ya ba o eleletse mokgatlong wa matšhaba wa lefatshe mane ba qeta go kenya qholotso e ebileng ya amogelwa ke dinaga tsotlhe tsa lefatshe ntle le naga e le nngwe fela e leng ya amerika mo aforika reng ashe ga o tle go phatlhalatse mmapa wa nnete wa aforika ge ntse re elelelwa go mmapa o ne o teng ona ga se o bolelang ditaba tsa nnete tse teng gona ge e leng bagopedi le matitšhere ka mona ka ditlhopheng go bua ka go ruta go latela seaforika se gabo rona e le gore motlholo mo re tlhomolole bogolo ba thuto ya baditšhaba e keneng ka tlhogong ge le ke go sutela le go gotlela makao ka go ruta bana ba rona ba aforika ka se gabo bona maano le mawa a sebediswang e se ka so tseba bophirima gagolo ge le ke go kapa mawa a matšha le mokgwa boinyano o motšha ge ipapise le gona aforika e saletse e sebetsa ditaba tsa yona jwang e le go fetisetsa botlhale ba gale molokong o motšha ga ba fumane ona wa bophirima be ba tseba go tswa ka lono wa bo bona jale ba kgetha go nepaetseng le go fosaetseng jale le ditaba tse dingwe gape tse e leng tsa bantlha dibokeng tsa matšhaba mona ga ororo tsa aforika ke tabo ena boitsebo ba ngwana wa aforika mme ga re bua ka boitsebo ntateng pesitlha re bua ka moetlo ga ona ntho ngwe re tla itseba ka yona ntle le moetlo mosotho ntate ke etsa ka letsa mosotho wa maswetso o ne a entse gore go be le moetlo e le tshia ya boitsebo ya ngwana wa mosotho

0: ditlwaelo tse ding tsa rona re le setšhaba sentle di ne di logelelwa ka gare go meetlo. Ga o phetha moetlo ntate Mpesile mo mamedi o lokela o be le kgomo kapo be le khutshwane ka banku kapo podi. Gona go bolela gore ga o le motho wa monna ya senang kgomo, ya senang podi, ya senang nku o tla se ke o phetha moetlo. E le moetlo ka bo ona fela o kgothaletsa moruo, o nyolola moruo wa naga. Ga ke o bonageng ka nyenyane bua fela ntate
1: Pesa. Ko
0: ganyenyane fela e yang ntate gore ga e ba go patwa mofu ka kgomo, ga e ba go nyalwa mosadi ka kgomo, ga e ba go etswa mosebetsi wa matlhatlho kapoang ka kgomo, gona go bolela gore ngwana mosotho tshutshumetso ya moetlo ono fela ko go wena go wa kgomo o tlo tsebo go nyala kapo o nyadise, go wa kgomo go tlo tsebo go pata mofu, go wa kgomo go tlo tsebo go bolotsa, go wa kgomo go tlo tsebo go etsa mosebetsi kapa mekete e itseng ya Sesotho. Taba ena yage ka baka la moetlo ono fela o teng ka go go ya mosotho, lebaka leno le ne le laela ngwane molemo motong wa mosotho go ua phoofolo, go ua kgomo. Ga qala ka re ua phoofolo fela o tsere re kenya letsogo godisong ya moruo wa naga ya heno. Bona naga tse kang Botswana mo Atlantic Basin, Botswana e ruile ka baka la dikgomo mme tsebala lefatsheng ka go tlhagisa nama ya kgomo e ne e kenywang ka makotikoti mona isa gotlhe mona lefatsheng. E le gore ka baka la moruo ono wa kgomo fela moruo wale ba Botswana o feta lwa naga ena ya Aforika Borwa o feta lwa naga ya Lesotho gagolo fela. Ge bona matleng a tšhelete ya teng ga o bapisa pula ya Botswana le ranta ya Aforika Borwa pula e ka godimo. Ka loto le lekana le ranta Aforika Borwa pula e ka godimo tsona. E nngwe e kentseng letso le toma gore pula e be jalo ke leruo la diphoofolo leo Batswana bona ba ntse ba na le tumelo go yona. Ga go rona mona ge le setšhaba sa Basotho e ntse e qepa e ntse e fela le bana beo go ba ge ba tswalang Durban Peace nna le wena matsatsinyana e le bana bao re reng ga ge ba tla ba golela dinageng ga nna ke batla ngwana ka tlo tshamanag ga ke batla ngwana ka kene school a tshwaga tene batla ngwana ka sebetse ka ofisi. Ke ditaba tse go gelela tlhang bana go tloa go motheo ya bagolo ba bona ge tla go moyeko ono wa matshwaga pene wa kwana mose o eng ga ba qeta go apaga dikolong tsena tse phameng bana ba qeta go feta nomo tse lesome ba sena mesebetsi ebe ga ba sena mesebetsi ga ba tsebe na ga ba dutse gae ba etsa jang. Jale taba ena ntate Mpesi ya go phetha moyeko e fena ditholwana tseo motho di mo tlelang kapo di mo tlhaelang ka lebaka leno fela la go latlha kapo la go se phethe moetlo. Mme ka jeno ntate Mpesi maikemisetso a lenaneo lena ke o tla go batla taba ena go phetha moetlo le go bontsha a mang a mathata kapa ditholwana tsa go se phethe moetlo. Lebaka qetelelong ya lenaneo lena ntate Mpesi mosotho o tlameha a ruwe tsebo e e phakaletseng go feta eo a ntsana le yona ka moetlo wa gagabo e le mosotho a tsebontsa go etsa qeto ona tsale yo a ntse a phela ka yona ke tsela e napaetseng kapo e be lenaneo lena le tla mo susumetsa go ra gokele temeng na ka ne dalthole jena di leng Mpesi re re ntse ka letsa yona ga bua ga phatlhalatse le sephio sa lenaneo ko go fela momamedi ena a tlhwaya ngwana abo a gopotsa mmate jalo Mpesi setšhaba se sene se seng se lokela sebe le melawana e se tsamaisang. Melawana eno e tlame e rutwe go tloga baneng ba banyanyane go ya baneng ba bagolo. Setšhaba se sene se seng se lokela sebe le dithibelo tate Mpesi dithibelo tseo di tlameha di phele go tloga ba banyanyane go ya go ba bagolo. Di tlameha di tsamaya le kgolo ya motho go be le dithibelo tsa bana go be le dithibelo tsa bagolwanyanyana go be le dithibelo tsa batho ba bagolo go be le dithibelo tsa akakatsang setšhaba kao fela. Lebaka e le lefe nna lebaka e le gore ga o ka ba le setšhaba se senang.

0: la hoe se tsamaisang ha ona setjhaba. Rembe
1: ke mmametse ka hloko ka hloko tate Phamoko.
0: Ha o ka ba le setjhaba. Se se na melawana e se tsamaisang ka pele se tsapaisang ha ona setjhaba. Ha ba o sona le setjhaba se se na mbotle le bobe. Go tshwana fela ha gena setjhaba. Ha ba ona le setjhaba se phelang fela o sona dipelo di thibelo tse itseng. Ha ho sana setjhaba. Mme go no bolelwa mekgwa ga e fela fela ka go setšhaba ga o fele mekgwa eno gantle ntho ntse go fela
1: go fela sona setšhaba se
0: go tlala pele ka go fela botšhaba go tse go fela setšhaba gobane tepo e tshwereng setšhaba e le gone e se tlamaganyang mmogo ke botšhaba ba setšhaba seno ka go tshwana tshia yo o e gaolang ga o batla go bolaya sona setšhaba seno ke botšhaba bo e le ga o le jalo fe ge araba mane mo otho na meetlo e na ka bobotšhaba bone e na le thuso ya eng e na le molemo ya eng ditšhaba tsotlhe tsa lefatsheng da tetese di na le mekgwa ya dithibelo di dipegelo e tsamaisang mme mekgwa eno ya dithibelo dipegelo le melawana e teng ka go setšhaba ke yona e kgethololang setšhaba sotlhe sefe kapo sefe lefatsheng go ditšhaba tse dingwe ena ga e ba e amolele kaekae mona ga e amoele kwana ga e ba go etswa tseno mona go etsiwang ge na le melao ya gone re o seke wa le pele re ba le ena e tlileng le ba bophedi ba ka bebele ke a tseba ngwana o tla belelwa pulong ga se ke a utswa ga ge sa belela bona pulong ga a tseba ngwana o tla kukuetswa ka mohami wa dikgomo gore be morui gadi wa dikgomo a gola ga a tseba ge sa etswa ga a tseba ngwana o tla golwa o tla tlosa sekoma gore boitshwaro bono ba gore o tlhatlhama le a fetileng bo seke ba monyala bo tle bo tloa go ena ga a tseba motho a soletswe ke mmae kapa soletswe ke ntata kapa soletswe ke bana ba babedi o lokela tlosa kgutsana gore ditsela tsa ditseo bulega sesila seno se tloa go ena ga a tseba motlholo wa di a soletsweng ke monna motho yono o fifile o tshia moo o lokela ape sethapo ya monna wa gae a mo ilele dikgwedi tseno tse ka bantlhano tse tsheletseng.

0: dithibelo tseo ha se tsa mang phetiphetse. E na le sepheo tshutshumetsong ya boitshwaro ba motho eno. E na le tshutshumetso ho setjhaba se mo bonang ka tsela eno boitshwarong ba bona ho yena. Ya mahi, se ka ja manyene, se ka ja phapone, se ka ja diphiyo. Ha o tingwe ngwana nama ntate Mpesi.
1: Ee.
0: O koleke tse ding koleke o bonana ngwana eo na o tla mamela. Ngwana eo na o tla tseba a tshwakamela. Mme ngwana o bona ngwana o tla mamela kapa o tla tshwakamela o moqala ka ntho e nyenyana fela. Hore o beetswe ke re mono, o beye lebese mono, o sa di kwalla wa di notlella. O ga ona ngwana a tla ja tswekere ena re lebese le.
1: Mme o tla bona ngwana o moo.
0: Kenta. O tshwanetse ho etsa mohahi wa ka moso ya ikobelang molao. Ka hore o qadile pele molaong ka mona ka tlong bo seeng ba hae. Ka ho etsa dipeelo ka dintho tse nyenyane tse bonahalang. Tse wa tsebang hore tsena ke ya ntate, tsena ke tsa bomme, tsena ke tsa batho ba baholo, tsena ke tsa bana. E le hore o tshwanetse ho tseba ho mo ruta le ho hlaloganya. Le ho tseba tseo e leng tsa hae le tseo e leng tsa ba bang. O mo ruta le ho hlompha tseo e seng tsa hae tseo e leng tsa baholo ba hae. Ka hore motho enwa a mamele le ho itataisa le ho iphaphitha ka molao o be wa. Mme tsebe ya molao o e bona ho tloha ka mona ka tlong. Hore na ngwana enwa e tla ba moahi ya tsebang ho mamela molao ka botlalo. E le go Basotho bana ba rona le wena ba kajeno ba rena o ke ko a reka dijo ka tlong ya ba o thibela bana go di ja. O ke ko a ba di dintho mona tse o gotseng o di sokola tse o gotseng wena o di ganelwa heno. E le ga o na le bana ebe o tlo ganela bana ba gano jalo jalo ka mabaka o ga a beya. A the Basotho ne ba sa timane Ntate Mpesi. A the Basotho ba ne ba sa sotle bana Ntate Mpesi.
1: Ba ne ba tseba ntho ba etsa.
0: Bane ba tseba ntho ba etsang.
1: Jwale ba gona je ba kana go tla etsagalang?
0: Ba kana go tla etsagalang kapo le rona ga le batswadi diegege. Ha ona ngwana ka ntho tse teng ka mona ka ofela o di je bana bana ba ja etsewangetsewa. Jwale ge tlo tla ge o godisa mororo o motšha o senang melao le ditataiso. Motho ya senang dipegelo, motho a sa golang ka dithibelo tsa letho. E le o ya ka etsa ntho nngwe le nngwe e ratang ka nako e ratang. Taba eno ga se botho, ga se botho. Nna o ko bone tshwene fela dinyang la yona ga ka la tshopoa malona e le pepile. Ga e le tshwara mone ya lenang phanya le o le bolaya ka le bolaya. Le o le bolaya ka le bolaya. Wabele dinyang lena re ka e fedisa gore ga di batana di tla. Ga e tlameha e bale ya dinyang le tshwarele e be ntse le tshopoa.
1: E be ntse le wena. E le ya le bolaisa dipabuka e be le latlha e le kama. Kamata ha le satla
0: le thata ha le satla le le thata mme go le ha lo bona le sa mamedi e tlo lo bola ya le bola go bana go le taba tsa le eto la dinya lena la tshwene ha se ha le mona bodinyane ko bona ya taba tshwene e tla tsiwa gore e boloketse ding jwang ka moso na e taba tshwene e nang le le kelo hoko ya diphoforo tse go ha ba ke ona modula kwa ka taba le modula kwa o bang ya ji. Tsaba sa maka tshwene se tlo fela ha ba ga tawo di sa tshwenyane e tsena ge ke tlo wa tshwene ha e ho di. E no ba e tsantwana go yo tlo lo e sale
1: e sale. E sale me.
0: E nda. Na ge tsa mahlala fela ka dipelo tseno nda dimpe na dijo. Sa go ha o hlazwe khutsane e re tlo bana na ba di tsaga tsena ha bona ke se fuba ba sa yana ba ke ba ja papuani ba ke ba jang. Pehelo tseno le o di latela le o di tlhonepha e etsa motho ya sentseng a tseba dipeelo tsa gae ya setseng a tseba sebaka sa gae a siela ba bang sebaka sa bona. Ko ngwane moletla ga o tlhabiwe go e le ka pitseng ka mono ga o thotama o ingwe o thola dijo di teng ka tlong a go utlwa ge dijo a dio ga o dona a dio jwang e le o bana a bone gore nama e setseng ka moo ke ya ntate. Namaetse le teng ka pitseng empa gota ga dijo ga dio di fedile e le o bana a sa tseba tshwanelo tse e leng tsa bana le tshwanelo tse e leng tsa batho ba bagolo. Mme go kengwa boitshwaro le molao ngwaneng ka tsela ke bokgoni o tsa gaufumaa gore ke mang wa thileng tswekefeng

0: bana ba bahlano ka ba ba gago ka khong ka mona ha ona a re nke ba e nyanya ka ofe hona le motho a sa tsapaleng ka ga bana ka kapa bona ba patana ka ntlotse bo hlaswa tse ditse ba ka shapu
1: ba etsa go tjantse
0: ba etsa ke ntate me tabe na e ba nensere le batsha le bona ba ntse ba se ba bolelo ha motho a qalang ka mothato o itseng fela go sona di ditshiyelo go pula go sa tla bonya le ba ha ngwana na tsela ha qala o tea metsi o sa tla bonya le ba shanyana ha ka sa tlo bona go phathatsana le bona mona o so khompa mo ba thoba go ba batona ba re ngwana teng o so qalella taba ka go khwetsa hantle o etsa bua go ba le dipehelo go ba le melawana e tsamaya ka mothati ka mothati ifika la itse le mosadi ntate mpesi wa tseba go tlwe ha bo go hona le dijo tsa mbana tsa bontate go na le tsa bonne tlhompho yane ana e tlhompha dijo tsa ntate wa ha bo ke tlhompha ke tlhompha dijo tsa ntate tsa monna hae mona ha ha
1: le tsa matsa
0: ntate ka o tshwara mme ge tla ba le ngwetsi ya go tia ge tla ba le ngwetsi yo thweng ke go tshitswa hantle ka mekgwa e nepagetseng ya nkileng ka ena ya gotseng ka yone e le gore taba tsena tsa go phetha moetlo wa basotho ga se ntho tse morago ga se ntho tsa bohetene ga se ntho tsa boqaba ka mokgwa o basotho ba morago ba ka di bonang ka teng empa ke sekolo se maatla sa boitshwago sa go mamela molao sa go etsa motho a ba le mamello gore mahe o tla ja ga o dula ga gago
1: mahe a se abana
0: a se abana o tla ja boko ga o sere monna ya nang le bana ga gago o tla ja diphio ga o se o le letlhokwana nako yona o e ema le ya go tseba gona ke tsa mothato ofeng ke ka golo ya kgolo ke ka golo o motho a itsebe gona mona mo ke teng ga ke a lokela ga ke a tshwanela jalo jalo kele tse dingwe tsentse ke tsena tse e leng meetlo e phethelwang batho le ka ga bua ka e mengata mone ya sekoma gona gobane basotho ba rokela ngwana a tlosa sekoma
1: ende
0: eyana gore bomadi ba beseke ba masaela o se ka fumana bathong ba ba gago ga ba siwa mona ena go joka ba babedi ene a sala ebe tsatsi le tlhatlhabe go kwa otho wa bogago o kwetswe ka sephethana a sa tla ke dipotsong mona ke ga re sheba nao ba re motho o ne a taba tse ntsena dingwe e tsalo ga fumana ga yatla mogao mara go na le ntho ya sa e phethang kgolong ya gae motho o ne a tlosa kgutsana ya motswadi wa gae motho o ne a tlosa sekoma sa ngwanabo ya motlhatlhamang a ileng a feta dintho tse dingwe tse di ga di retlhaele gobane di lokela go di retlhaele ke re fela wa nna le ntho tseo re sa di etsang
1: go ntse o na le goleletso le ntse le mosetsi morago kapo le tsamayang ka odimo tlhoo ya ga
0: ke ntate jalo go na le motho wa ka nna e tla bang jale ke re botsa motho eno go mametse mebempese ga mo botsa ona o a dumela go ke mosotho na ke araba ga re eng ntatempese jale re na ya jwang ya sa tsebeng sa gagabo
1: o mosotho ya lwa
0: ya that eh na ke mosotho wa bane
1: e di tsa go o sa dumetse go ke mosotho
0: na se mosotho ka lebala ke mosotho ka mekgwa le diketso ke mang mo ke ke gena le phakwe gena le lekau gena le go dina le masiba ka ofela ntle le tse gore mo tsona rona go no motsu dina le maoto a tshwana di na le mapheo di a behela di a fuama di etsa ditsuonyana
1: gouaena
0: mekgwa e o di godisang bana ba tsona ya tshwana na na phako e godisa bana ba yona letamong jolo ka lekau
1: kapo jolo ka letata
0: kapo jolo ka letata na phako e godisa bana ba yona ka gokong jolo ka go na go e tlameye e godise bana jolo ka phakwe e bolaele ditsuonyana tsa yona diphofo tswana e fete tsona tsuonyana tsa kgogo na ke ka nepo ga leka o ilegele go ntse o sotla bana mona ke o go tlo sesa le bana bana mona bana ba godisiwa ka o sesa mona metsing
1: bana ba godisetswa metsing

0: weekend-a. Le ka una le ane phakwena ya ne phae ba tlosa ha e tlosa le ka o re tamo mo re tlo ri lo mo mona bana ba rula mona ba tshekeletse mona bole go fofe go ba bolela dinyamatsana ba tla go tlo ba fepana mam na phakwe tla be sa bola e ka uli le bana ba ba lona tlempe si la ka ba ga bona gele bana ba modimo ka ofela modimo ha etsa phoso go bile ba ba swi go bile ba ba tsho go bile ba ba sotho go bile ba vwa modimo ha etsa phoso o ha o shebile o tla bona gele mmopo le mo megwa ya gona modimo ha ga abele e tshwana megwa ya bophelo modimo le tsela tsa bophelo ha ga abela tse tshwana tse hantle bile ka o bona phakwe o bona nongene masiye e maoto a tshwanang le a gole moromo o bona ebile ka ofela tsona di na le digobe di behela digobeng tsa tsona moo o bona di ba le ditsuonyana di godisa tsuonyana tsa tsona mekgwa a godisa tsuonyana tsena ga e tshwane gona modimo o gobeile mo o releng basotho ntateng pese e leo mekgwa ya rona ya godiso ya bana ya boitshwaro ya go phela e tla ba ya mosotho ha o keke wa e bapisa le a setšhaba sefe kapa sefe ntate pese ke ha re re le ka o skene la bapisa bana ba lona le bagolo kapo le ba phakwe dilo mo mmang ke ha re re phakwe e ntse o disa bana dilo mo mmole e se ka ba ukwe ka e ka re ke ba godisa jole kalekalekale ka gao ba kena ka metsing ba qwela ba gutla ba phela ka mono aa
1: mme a e ka etsa jalo ya isa metsing ba tlo di tlo swa ditsuenyane tse
0: basotho ba re mametse ntate gore ntho e tlo re bolaya ko sitwa go godisa bana ba gona kapo setšhaba sa bo rona ka megwa le ditlwaelo le meetlo le botšhaba ba gona botlhe ba basotho ga sa bapise le setšhaba sepesefe kapo sefe ga sa bapise le ka tsebo efe kapo efe empa re sebetsa ka tsebo ya bo rona ya basotho fela maabamana ne ke bua le ditsidi tse dintsi tsa ese mona ge kotlo groupung ya rona ya WhatsApp ke ba tlhokomedisa gore marege a se lenyalo batho ba basweu ga ba re marege o seka banana ba ga lenyalo ntho tse pedi tsena ga di tshwane go basotho marege ke mothati wa bohlano wa go qetela wa ntho o thong ke lenyalo ha ka bane lenyalo marege e le go batho ba babedi ba ya go masterata mono fitlha ba kopanya ba monna le mosadi batho ba babedi ba kopana mono ba dula se ba ipitsa monna le mosadi that is marege lenyalo ga uwang lenyalo e tla ba malapa a mabedi pele go kopiwa malapa a mabedi pele go ntshwa dikgomo malapa a mabedi pele go thetsa bohari malapa a mabedi pele kwa bona ke le pele batho e tla batho ba ne ba kopangwa ka lenyalo
1: ntatepeleeeoe
0: go baile ba le methate e mengata golo mona go ilwa bopfa dikamano go ilwa bopfa segotsi go ilwa wa kopanwa ga kenakenano ga tsebanwa ke malapa ka bobedi ha ditaba tsa malapa di keta go phethelwa di ke tu e be ko ona marege e tsala
1: bana ga ba ithege jale
0: batho bano ba bophirima ba re thusang ga re ge lenyalo ba utlwisantse go lenyalo le tshwana le marege mme basotho ba bangata se ba dumetse gore ne ke mametse papatso yo nngwe sealemoyeng sa ka ntle o ne a sa lesotho mona ere batho ba nyetse lenyalo la setso ba tle ba itlhagise diofising tsa dilo tsena go thoketsa letlokodiswa e be lenyalo la molao gote batho ba nyetse lenyalo la setso ba tle letlokodiswa e tsebo ba lenyalo la molao e le
1: gosamokana e ka se lenyalo lena la setso kapoo la sotho ea ke bele gona katlhoge la sotho ga se lenyalo
0: le gona mona ke go kulo sontse o tho a ngodiswe e be a molao
1: he banna bo
0: a ngodiswa ntate home affairs mono ntateng pese go thobe manyalo a molao mme o tseba batho bana ba thulaganya marege le lenyalo ba tlotse go bolelela batho bana ba re

0: lefang tjhelete wa ha di tshwane ntho tsena.
1: Rona mona re sebetsa tje.
0: Rona mona re na le ntho thweng ke lenyalo, it's an institution. Ha mona marriage mona le kopano communion ya batho ba babedi. Ho rona mona lenyalo ha se kopano batho ba babedi. E le hore jwale go tla hlalosa mare go tla etsa lenyalo e be marriage ke go bolaya boleng ba rona re le setšhaba. Ke go fedisa seo re leng sona. Ha ba gore lenyalo e sale ntse le thewa ka malapa a mabedi.
1: Re
0: ka tsamaya le bona ntate ba nako e tsamaya ka pelenyana.
1: Le wena ke bone go ntse o tlhaka mona ka o 5+2665993 ke no sa ntse a le teng. Mamedi kgotso. Yela ntate.
2: Ntate sfuwa se ko kubedi mona ntate.
1: Ntate sfuwa.
3: Ka kubedi ka moo.
2: Yela dindi. Bonda. Ke jwale ntate bi.
1: Ha ke tsebe na e etsang kwana. Tswela pele kubu.
2: Yeah, ntate ha. Ye o ile dikidi yeno. Ntate mpezi.
1: Ntate sfuwa.
2: Ntate ba loka pa motse ke a ukwa ubuya haholo ka ubile wa lokotisa le ka mona ka ditung gore o bonagala o se o ikelwa fela. Jala ke tsebe na ke tlo motlhola kapa o tlo ntlholana. Ntate pa motse go na le dilo tsena tse seng tse di reka mane mabenki le mmala. Na go santsane go kgethwa mola motho ga e le mofiti a rekisa nama moo. Kgomo o ikgabela ka ofela motshino ha e ba ke dikagare ba dikagare ka ofela ena mmele o ikgabela ka ofela ga gona ya reng ena go na le motho ya sa ese gore o etsetsa setšhaba ka kakaretso jale moo ntate phamotse o tlo nfetisa jwang jale ke bele ke tle ke le feta bakina gobane le ne le re batho bane ba gale bane ba sa gale gobane ntate phamotse bana ba lowa nthe o thweng ke lehlakana lela edi wa leloa motho a sa le mogolo monna molo a sa le mogolo a le loa a letheleka mo ka putung ya ditshela nako ena maebusang o nka tlhakana le o tsela jawana le lesetso la papa ulo ja sakale iwa le mo ke so khala ntu
3: ala wa le so
2: gwale ya o tetela ma da thola ding ke mo ka mona ka mahinga na di khotse na tsa so ke tsena tse tsang ho bana bana ba go nyari ba ketella ne jwa di ba bale bana ba le di mongwe tla eo taba ga e keno go batswadi ntate phamotse gore e fosaetse eno taba ga se taba e kenang goga jale ga ke tsebe go raedi ntate phamotse di ke taba eo lekala e tsawa ke ntate phamotse le ntate dipisi taba e go batswadi batle ba e utlwele gona go e utlwisisa
1: mamaetse ntate sro ga o etsa jena kere o tlotlomeletsa ga
2: Hey. ha o leng dumelle.
1: Ebe o no tlo o re ntate sekolo.
2: Ke ne ke batla hore, ke sale ke ntse ke o lakatsa hore lenaneo lena la hao la Mokubelo, ke bona jwale o nka nako e nyenyana.
1: Ee, tere tso, ee manya, le lo batho mpola, mpola ka mosebetsi. O lokile. Ee bona, le tsukwe o batho ngikile tsa mosebetsi. Mamere go akela lwana plus 2665993. Ke ona nomo ya mohala o ka kenang ka yona he wa gela go ha mola ngwana. Ya, ntate tsukwe na o sala hlitsi. Ee ka mo a di bona ka ding. Hantse re mo emetse tsena ntate phamotsi o yule seli. O ke bona ka o saliting mamere dume
4: he la ba ronte ile ha
1: he la dadu mo fomo be
4: ah ha mo fomo be
1: dadu
3: dadu fomo
4: he la he la won dadu wa tsuba na ke na tsuba tse pele le ka batseng athe ke mpa fa le ka ga me sa ke ga da go tsota bo hlale bo magolo ba rona ba ile mba ba le bona ha o tla wa se tshaba sena se ba tsala se theuwe bonda
3: ka nnete le mfo
4: theuwe ho rima di tsia tse tsitse e matla
3: e yanda
4: mbele ha ri dzedi ka bolo ba je ka ba di tsalo swa je ba di yele go ana ga bule ya ma so ntse ntse nga a ha dire pe ri ga ri ha nge fela ka ba ka ba su ri ku si si mbele ha ba di ga monda de ba mo se ba ntse ba tsamba ba sa tsitse ditho ke bona bo hlare bo tibile ba ba thei ba se tshaba sena ba go ba rona ke ga sa mo tsala fela bonda de ha ke ba go tsala go tseo a di ameng ka je le mpa mohlala wa ka nna go bona bona ha o pe ha o fa ngwana ntho e teng a khatetse ka matso a mabedi ke re tshwaola tlhompho ntho e le ke phamo le ga re tsone le le bona ndo
3: e le
4: hotel la go bona go le ga ke le mo ratiwa le nana o le la palo ya buga e ke go bona buga e rujang a hola ne hendza mabuo e nwa ri ngetse le go a lena le le ga ga a hola fa bana le ana a kgethollo ya mmala le la le le nga tloa go lona a go sa lo bona magudu a mangama a madala pejana go na mongwe se mo se mo paka lengwalo le tella ne ga lengotsi le mo paka na ga mmale mang ya tla thola a rola a tsebe ke ngwana mo sotho ya hlomphang eo e leng ha motho yo moholo a mo fa ntho ebe o tla mmala ka go gaketsa ka matso a mabedi ke re go bantho eng le go tsantsile
1: re ke a bona le mo fomo go ke o ga o ile jwa
3: wa tsa tsa ha jana ka nka
1: ka ka mona ha fepi a holo ka mona o fepela ka mona ka o thuthu go le hona ka go ngeta le mo fomo go kwena e boela fa mo meri pula 2665993 e rena le metsotso me ka e bana le shume le nan le metsotso e tsiletseng ka gore nyane ya le shume e re ka pa hantsi re mo emetse e o no o ba thetsa ntate phamotse
3: ya renda le sonda do bile taba tse pedi tse ya ho taba ile nngwe o bile taba ya mwana mo na magere ka selageng le mwana mo mahe a sa fana ke bona batho ba ho ne be ge bua le nanong le na mona mo le kala la thuto lona ka kotlo le ntse mo be molao wa go bana ba fuwe mahe mona dikolong ditaba tse ba lo ke diphoso tse mana ntate pe se tse tsamaelana le hore se tshaba se la hleng sa ha bo bona mme ditaba tse kang tseno ha di etsala e se le karolo ya tlwaelo se re sa phele ona le dipehelo le dithibelo tse teng le dikgalemo ke ka ona ngwana a tla ja ntho nngwe le nngwe le mmuso le ona ka bona o bo qetelele o ntse o fata bana dilo tsotlhe
4: dire bezi wa mbunda
3: adola gane suf
4: khona tibi khona le daba mona na nyege ngwana ka bo monna o fua dipo go tloa go le povo
5: le o bane o go ba le ntho tse mo mo susumeng tsa re biro re o di phetha ka diphofo go
6: ba landa
5: ye no ga nnete la e bua ka e bona hore e go phofo lo go motho e so ba le tshe re e ding o bane e di di o motho ha na le phofo lo o sa ntsa na le mosiri jwa yona Riley, how to do CBD? Kona morao tjena. Sara ha ba di guru.
6: Ndigiri. Unzoli tenda.
5: Se ye half, sara ha ba di guru. O fumana go mohla motho a nan le ntina go tlo fa ngwana, e bona lo fela. O mathakala ga. Ka bo tsedilu. O tla ugwa. Motho wa mme ao o tla etsang gobane ntho ga e bolae e ra o sheba ngwana o fumane a nna ngwanenwana koo gatile o gatele
6: o fumana ngwetsi ke yana mona otho tlhabang kgo o fela mono kapa le mofe maludu a masome a mabedi ke kwa ya gaeng
5: e ra o sheba mosadi eno o fumana go ngwedina ka ntitinitinitinit o thoko
6: e yanta ho bana ha moelwa jole ka bona bana ba ntse ba half ha hlabelo go bona ba hlabetse dinku
5: ke re ba go motho a re ha o se sothini ke sa batho ba go ga
6: eh yanta re le mpotsa bona o a fepa masadi o bua mo sitwa fela o mo a moela hantle
5: na wa magata
6: ke tshoje na ho tla mo hlokomela na go ha o sitwa fela o re o buiwele mo go masadi wa moebe Baba fumana o le o na di apotsa ho a mo yelo ko be beteng le ha na le thutu fela go le go nyetse tlo ba manna wa masadi
5: tabena ba di phamotse ha ke sheba ke go bao ke go bao re tsa di le na nang ke tlhalo sena ke motho a mo ka ile mo ha ke so e bidi le mo tema so me a magao
6: bana go go le ntse le lo wa di di
1: Helik
5: le ndiri na le ngadi ri
6: e yata
5: ke ho go mere ho ke manyalo a gona a tena a khalea ka se gahla se u dimo tjena ke taba ya ho ke ke la hili se sotho mo dino ana ha fuwa kwae u phukuwe ya le le nyalo la hai le se ntse le phuqiwe
1: he bona
5: Mwana eno anang o tena a sa pase a sa be le katleho ga ka ba ga mwana ne se mo phutile na motho a phutileng ka nnete o tla ba le mphutsentle nna ke le ntate se ne o fikere tshe ga ke ke a ba le mphutsentle gobane kelello ya hae e gateile ke ntho tseo a sa ka ngaketsetswa go tswa qalong o re ina manyona e se ka mo suthi mo le mo nka po mo chai mo le mo wa tsana le nna a ga ga e be a ga go ya se ka ga ha ke le ni se bi di mala ene mana ga ba sa nyana ka bo re di kuru mala ene mana go di tsa bana ga ga tawi tsa bana ga a e se ndi sti go ja ta go ma ni no go na o tsa bolela fela o fihela o fihela ha ha ga hlaela ka ntse ga ba tswa di se re bolela ga ngwane no gona go ja ikella na maitsanga itsanga itsang e bi ano ntse a thetse hantle ga ga go gore ga mo itse tsare tswa ga mo tswile ngwane no a ke bi a tsapa a ba le bokamo sa go bane ge le batswadi ba e ga ba se mo phutsidi
6: le da mo di
5: ha ke di bela ba ke hlakie
6: ta bi di mama hlakie da horo feta matsatsi o hletsa tsena nda
5: go ba ye setere o engwe ha nyenyana yana fela e yubuleng o ithetsa ina manya ya diko ke ho di zo ke ho di zo ke ho nwa ka ya ni nga nguta ntho dzina mang tsa di zo ha ho ona nguta tsona i yana a ntlhakollela tsona ona go ba neng ho thwe o se ka ja nthina ho tloipalang e sa le ke le motho wa dipotso gagolo ga o notice ka e sa ntho ne ke sa itse ga iqeta ke ko botsa fela gobane nthi go thwe ke se ka ka isa e leng go ne o tlantsa ke setsaga ngwanaka ga o ja mahe o ne a sanswadi ga o ja mahe le mo ntse na tse oleng go tsona o kopana le banana ba batho ebe o itsa ngwana ga o ja ntho e ding go thwe ke phapoane sebeteng mane e etsa motho a sa somphen ga o ja ntho e thweng manyeme e etsa motho a kelelelo e gobeileng a diang gagano a diang go utlwisisa ke goba o mosotho a utlwisise taba tse ne ke diphetelwa ke ngonwana mme a nguta a re o tlo go shebe bana bana be ditloba itsa ka go se re itjella fela dihutse ga ba tlo tshwana le go tloa ka wena go ya kwanana ba sa ba tlo itshwanela ba le ba mme ke ntho eno ke eo gobane o tlo o fumana ga eso molanang ke le ntati a le modimo a some a matlhano ke na le ngwana a le modimo a some a mabedi kapo a magago o fumana gore ga a beya sekalafatshe ke a senka ga o wa sheba o fumana gore motho ena ke ngwana
6: ga thata kwa e gotetswa ke
5: kore maswabisi a ditlou e le gore ke mane moride a ga a gatatela go ja ditlo tsena gagana go sa e tsalang
6: ga se a ga rutana mekgwa le dithibelo le melao
5: tanki ntate phamos ke dirile ka tsebo ntate ke kopa go bale
1: o lokile mamedi kapo he batla ba bangata golo ko go koba tshwaratshware
6: felaga ba le teng data ga bankempa ga ba le seore kena batla o tla tshwa le teng mo
1: mamedi ai no tswele pele ga ga go suka a tlae ok mamedi dume
7: le motšhana ka mo
1: daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
7: ke a utlwa leetsi tse o dimang meetlo le manyalo le ditaba tsotlhe tsa dijo ela le tsebe gore ntho di fetile jale bana ba rona wa tseba barwetsana ba ne ba sa je dikagare ba sa je mahe le rona batha jalo ka ntle le bua empa sena sila sa thuswa ke diphetogo re ne ntse re gola dikolong mono re tlhompha re sa je mahe aba tlisa ntate manyesemane a ke rekolo tsene di laolwa ke manyesemane jale bago bana bana ba no ithuta hantle ba tshwanetse ba je ba gole hantle ba je dithusa mmele le dithilela mafu ba re ntsha taolong ya tlwaelo ya rona le botšhaba ba rona ya dijo ge mona mo re teng wa bona gore na jale bana ba ba etsa jwang ba tsena ka malapeng ka mona ba jele diphapoane ba jele bo manyeme wa bona jale ditsoa ke baholo le diphio tsena se di etsa diambeka mono wa jele jale wa tswakwa ho etswa motsologo ka o fela jale ke tla ba bothateng ne re ka ikima jwanto mothana le wena ntate
6: re
7: ka ikima jwang gobane sena mme sehlile e le mpe haholo le a go sitse phofu ena ya masimong ga ke gone mme mojana jale ba ka eja papa mabele gona jale
6: ba je papa le lwaleng ga ba je besela kgoo
7: a ko utlwe a ke re dilaka ka utlwa bale ba bana beno ga ba bitsa mo bagae gona ge ke lebetse la kgomo ke ama mona e le masi mola ba ge batlalane la Shoprite gona Jwale ke matata re nna lona bana beso jwale ho ruta bana ba ka ba kenya tseleng hey ke botata ba go ba go ba gomo setsung ja molapo ya le bo wa tsanna go ba ke ba ke ba tata ise bo go ba ba itse ba gona ba tswa kae ba ya kae ha o sa tsile mo o tswa a ke botata o tla ya kae lwane ya le bo wa
1: ya le bo wa dupa go ya dilo go le mo tsweng ga ba nna e imin e re hore nyane e ya ba ka ya lshu me e ke bona gona ha e mo le na o sa le ding ka kwano mamere dume
8: Ndi
1: kwa kwa nye
8: Wa bila
1: Shikisa wa isa isa wana untu agwa
8: Ndi ki ya ke mota umu asanele Shika wana kama sute kata wala mwaka ina kamu
1: Ndi mtu
8: Ndi kwa nye wata kanta te papo se kukwela Kaka kene nde kubata sora Uri ane hanya ane Ndi kate kena Ndi kwa nye wata kama kama kama Ndi kwa nye wata isi Huku ibe huka mkau ba ho ba gona ba rume tu ho tsoa se ha bo bona ne bo du ke go bona ka go kere ditlentse re tsa tete ba di hutwe ba sa di teng ba di di dinye ile go bona ba sa ntse ba ba di tsirang ha ba le jela ba ha na go ba ba bana bana ba di tsire ba ka ba ba sia ba ntse ba le tabaji me
9: yanda
8: e go ga ka lentse la bona ke mona bo thung sekwele go kelang le nta bona na go ga se la seile le o dule fuwe maele maele a se sutu le a se le
9: dau
8: ba su du ba da dai sa ke di dozi a se hori mo le go tuwe wa lo ga le dumela ha o so ntso thung go di se di le kae kae o to je go hulona go kelang sala metheo ni na go isa di teng le sa di teng ha ba se tata se sa ga mo ga se na le sa khosi Iko ka e baba duelo ngwe ka le tsa le tsa le bona ntse re sa direla nge ke a le bua tlo
1: ke a le bua ntadi mutau nna ore ntadi mutau ngwe ba sa ntse ba le ti
9: ka nne tse ba
1: ke ga le nna ke a se bona se tsaba se ga se tla hla ka moga sina
9: se se na mola se se na dipelo se se na di thibelo a sa se se na moetlo se se na motho se se na letho ha o sana se tsha Wele malome o kwa hore se ba se go tuwe se re tloeditswe ke mana mo gore le ka o se le gorisitse go hela bana bana ha ba tla ka le tamo ka bona ba tlo fesa
1: ba tsebo tla
9: dalwe le bana ba go tsho nyana tsa go ke tseo le ka o di itse ha ba dule ka ho konga kwana go etlwele o fata e o gamisa bana le go ile e tla ka bona ka meeting ka bona bana bana ba tlo fesa ka bona tsho nyana di hudiswa ka le tamo ka meeting Wele tsana tsa go ha di a tloela metsi ntate.
1: Wele go e se rumetse.
9: Go e se rumetse se itse ha ka nete ke a bona mona nentse ke hudisa bana bana ka tsela tse tsana o ka mbona ke fatile dikoti mona ho lo go ile. Wele tsa a tlo mona metsi mona le phako hena o fihla metsi mona e tla koela mona e ka ga ya tla mona ha go tlo hudisa ditsonyana tsena. Wele ha ka bona bana bana ba ntse ba fa. Ba ntse ba fa. Ha re ba khotlise he he le ka u ino la ba ba ka mo bona ba tla ka mona khentse ka go tsa fela ke bona bana bana bona bana bana
1: ntso ya le bona qwele a jo e monga latela qwele a jo bana ba le ka bona ba ntse ba phela ba
9: ke tsho jana nda ho bana le bona ke se baka se ba se tloetseng Jwale ba makalla bana ba go a ba ba so bana bana ba botsa go le ntatele ka mmele ka u go bana bana ba ba go bantse ba itse shalo go le tse ke mme wa bona o go bona o tla ba fahla bua nga fata fata fata ha o ga o ka mpa mothusa go ba tlise ba tlo golela ka mo ka metsing ba be ba hlweke ba ba tla ba tlo phela bolo ka gona Jwale ke na tsa bo primary re bona ga phela bophelo bo di tsabo tseleng jwale ba ga tlosa ho bona o tsotho ntwela nna le nyalo tla me ngo di sha se a se a se a se a se ntutu ha e mala o ntwe na rone o le tlo ngo di sha manyalo ana mona tse bo ba mala bo Bela ga go di motho eno ha ntate e swona se magejo gona ke le nyalo e go go tsebisa na gona mona ga bua ka le nyalo na ga bua kang a tla tsebo le mogo he bana hle ke nnete magejo le le nyalo ha sentho tse pedi tse tshwana kwile ga mo metsa mona gona ga bua ka le nyalo ke tsa jena ge tsa jena ge tsa wena o tlo fela o tlo ngodisa ntwana e qetelo mma tse etsa malapa a mabedi a ona ngodiswa kae malapa a mabedi a kopane ke kgomo.

0: yo wa di bona wa di bona ntho tsena tsa gore ha bona bana le tlhalo ba sotho bana le tlhalo ha bana tlhalo mmm ba di kwa di goma a swa mannewa mme mo sadi antse di tsone goma a tlhalo mmm eh ba ka ba gwana le monna bodulo ba bona botulela peng la bona ka le lapeng ka mona ntse le mosadi ntse le ngwetsi ya mona o ntse a bitswa go etswa dintho o ntse a balelelwa ga ga basadi ba lelapa lena kathe mmagedi yona gale fedile ga uwa mane divorce mmang pele ge go ke kwa tla sengwa ena e ntle ka kutlwisi yone ya bophirima e fosaetseng ke dintho tse dintse o gegeng ge di tlisetswang datempesi ke go se latele um moetlo ya rona ge bolaya bana e ga ntse ba kwela mona ba gasa ka ga lwana ka ga ditlolo tsa molao ka ga nyaope ka ga gang e be ge tlomakala athe ke gona ba ile ba dumelelana kao gore bana ba rona ba tlatla ba sesa ka metsing gobane go opositsa gore mona mo ntse re ba fatela teng ge a ba sotla mona mo ntse o isa ngwana nageng wa mo sotla athe o ya motho yo mongwe a ile a ka re mamela lenaneng le leng o re he banna ka nne fa botse thwele buang re ntse ne ke qala o bona ho ntse ke tswana he ne ntse ke lukisetswa ho sebetsa a ga dina go tsena ke ditsoa ha ke ya le pholeng ke tsoa ka tsona tsa tsileleng le leng jwale ke ya mosebetsi se ke tsena he se ke ya mosebetsi a ga ke la taba sebetsi jwale ke tlameha ke tsoe ho seng ha go
1: kana go ya ne le pho
0: a o tshojeno go ke sebetsa kana go tsala pho la mehle mme ke a bona jalo gore nako ane ne ke ana e tsatsi le leng le leng ke ne mona bela tse ke godile ke le monna ke le tlhoya lelapa laka ke lokela ya mosebetsing tsatsi le le leng gore ke godise lelapa mosadi le bana ba tsebe go ja e ne le gona ke tlhokomele yona ba tseba ntho gane ke nnete ebile ore ke a ipotsa ona go motho a sa kaya a ya nageng o gang a se a kang a ya lepholeng na ebe wa okosisa na ga ntse le bua na a le ntse le geeng one really came to us at the beginning. Make a man a monarchy who covered a monday mulemo who capon a paddle little bit poor follow. May a twin hour to Sahutana, may a draw more emo salo really, baba baba, a bala pile by and the one. I can agas again and get the poor follow. Every motorno look at him who will have a lapale little and that didn't pay, take you well when I gen. Ewa hona le dikgomo le dikgutshwane le leng le leng le leng mobu wa lesothone ka re ga o tlhatlhoba ke ditsebi tsa mogoo o rata bone godimo wa gogo mo gegeng lapa le leng le le le na le kgomo lapa le leng le leng le le ka tseba o itlhaisetsa lebese lapa le leng le le ka tseba o itlhaisetsa nama lapa le leng le leng le le ka tseba go pana la ya masimo le a tlhaisa dijothollo a ke wa bona gore qadile ge batla go tla phetha mokete o wa badimo mo kapo moetlo e mo e tlhokang kgomo e tlhokang dinku fela bona tšhelete ge e kenyang ka boya fela bona tšhelete ge e kenyang ka go itlhaisetsa dijo um tsale e le lebese kapo e le go dipana ge ya masimong fela moetlo o ne ge e phetha one le one e le gore gone ke kwa ba le monna a senang pho bjale gona tsena go sothona ao monkeng kgolo mo tlhobodisa thapo mosolo a dieno dikgomo gona ge sana tsona mo ge ntse re qepha mogong ge bile ge ntse dumela ge ntse re dumela athe basotho ne ba re ga o lo ba moetlo fela go beto go o tlwele gobane ga o etsa se se leng pele ya sona ga se ona o ke ko a tla moela ngwetsi mona ka malopi a matlhano a malopi mona a tšhelete e bogore ke kwae o mo amoetse ngwana motho e yang tate
1: taba eno ya go tsholola madi yone ke seleka
0: ke selekane le yena gape o bale kagolo ya moqoqo ya tlo tla o qoqa mona o thona o ne a moelwa ke mang ke mang a na o fa dikgopo wena moo mo supe bagolong bao mona ga bona o se o telela o bikue ke manyeneno wa e bona kere ke tabe e mo etsang gore a okosise gore le yena o fetile methati ke emeng ya basadi gape ke ne e le tsano ya taba ntateng pese le yena o tla gola ebe mosadi a tswale bana bana bano ba nyale a tlotla a moela dingwetsi moa ge mo file lesokwana le one gona ba teng ga motho mona a apara thapo a e tlhobola ka kgogo o ruta bana ba gae setšhaba se pele ga eng ga motho a le teng mona a tlhokagalelwa ke motswadi a sa tlhobole kgutsana a sa e tlose o ruta eng e le gore ditaba tsentsa go fentsa ge diphoofolo ke gadio diphoofolo ke gadio.

0: Good lilian. Eh, tswela pele le ntate phamotse ke bone go.
1: Nna ha sa ga la hlile tselang ntate ga la hletswe ke boleng ke megwa. O tla ukwa ba ba go ba supa ba banyenyane. Bana bana ba hona je tsela bana ba ra mamatsatsi nyana bana bana. Ha o mamela bana bana ba gona ga go diswa tsena gona ntho tsena ga di tsebe gona o hezo no setswe tsena. Ke lo fumana ba banyane ba supa ba baholo. Ba baholo ba supa ba banyenyane. O tsa jwale ke matshwao a go lahlehelwa.
0: Ke tsela.
1: Ke tsela wa setšhaba. Go senyeile. Ha o sana bo, ha o sana dipehelo tsa letho, ha o sana melao ya letho, ha o sana o sielana sebaka sa letho. E se le madubadube ngwana le ntatae ba tsubisana kwae ba bile ba momisana mopotswane. Valeng, ha o sa tseba na ngwana kofi a moholo kofi. Dijwadi di teng ka mona ho sojwa fela, ho inkelwa fela. Ke hatari o ha kena wa tswa ha ona melao ba le o bua fela ha o sana sebaka se se yena
0: mo kompano go sana ha ngwana a ntata ha thola sekala se phamisa o tla mo hlompa ke
1: tuke ke ba ke ntata bela ga ke bana ba ditokelo bana ke bana ba ge se ge bile le batho o kwa batho ho lo bana le mabaka o ba tshetlehang ditabeng tsena ha o hela ngwana ona o kila kgaketswa ha re bona santsa ja papon ha bana ba matsatsi a ndalo tla ba kopa ke ditaba tseo gereng ke matshwao a go lahlerwa ke tsela wa setšhaba mme setšhaba se jalo tsheya ya sone ke botšhaba ha o batla go fedisa setšhaba seo feletsa tsheya e neelang botšhaba wela ga fitlha ga kenyetsa metsi ga kenyana metsi ka moedi gape ka o dumelela go ba bophirima bano ba ba suga ba fitlhe mona ba fitlhe ba re thuse ba re fe ditšhesele di digamoge ge khaqa yona tshia yena ile mbotshaba ba setshaba ile go tsebo ba batho ba sa itsebe ha gona ba magwa ha gona ba makula ha gona ba hang ha ke tlo bola botshaba ba go ke tlo ba ntwe sa itsebe na re se mang re se eng ga tla ba se magwa ga tla ba se makula ga tla ba se ba tswana ga tla ba se maswati ga tla ba se ba sotho go bana tlo be se ka lahlile se sotho sa bo gona ela yene e tsamo sotho wa nabe ka go tsena di dipehelo tsa bo sotho babo a tlo ikota sefubo go ke mo sotho ha se ka bona phela lo sotho mona ka pa bua se sotho ke go bona phela megwa le ditlwaelo tsa ba sotho bana re tla lla ka go ba fetwidi ke ba itshwere hampe ba etsa ntho tse makatsang ha so bana ba etsa ntho tse makatsang ha ba khupelo ha ba godiswa hantle tate pesi. Ke lebaka la gore Basotho ba tlweletse seabo bone.

0: ho bona ke nthwe ne paetseng eo e ba yetsa.
1: Ha ho bana go go forsetsa ho e bapisa le. Ke lo tla fumana motho a moholo go e forsetsa ho e bapisa le kgolo ya hae. Yena ya sa ka nga e fetisetsa go bana. Ko bana ha ga ba hola hola mono o bona wa tshwana wa tshetsa ke le modimo a shoma mabedi. A go a gina le tshelete ke ikele mano ko ona. Le ditaka bomma. O tlo ngwana o etsa phoso. Ha re ho ne pa etseng ile eng? Ha o bona kae? Ha o botswe ke mang? A o hurisitswe kae? Ha ngwana a bona o na le tswe ke ha bo mo aga a no ka mo. Wa o tshwarisa mano go ntate ka bomme. O ntima dijo mano ho na le tswe ke mano ho tloske ka hesha. Nna ke tswa sekolong ke fumane go na le kalana maka pitseng ke jele kuko a otho ke jele ka phoso na mene ke ya ntate nna o bane ke sa lokela go ja e le gore ke ditaba tse re tshwereng ga le setšhaba ke mofuta wa batho o go ya godisa ngwana ka lebaka le leng fela la go tlwela meetlo ya rona ga le setšhaba mme o se phete meetlo ntate ga se pontsho ya bojakane kapo ya bogalaledi ha se pontsho bojakane kapo ya bohalaledi go tlwela meetlo ke tshia ya phediso ya setšhaba
0: go tlwelela meetlo ko itatlha
1: ko ipolaya ntate ko nkala gapo re iphanyega re ipolaya jele bege tlo godisa batho ba senang dipeelo ba senang dithibelo ba senang melawane e ba tsamaisang re tlo godisa setšhaba se senang mekgwa gobane ga ona ga ba tlhola go na le mekgwa e ba e latelang ya bophelo re tlo godisa setšhaba se sa itsebeng gobane go bo sena letho le o ba bapisang bophelo ba bona le bo o fetileng gona dintho di ne di etswa jwang kapo ka tshwanelo di lokela di etswa jwang re tlo phela ntho e ke sa tsebena e bitswang ntatempesi le mo mamedi mme ke yona he ga batho ba ntse ba nana go go phetha meetlo o amana le bojakane kapo bogalaledi ga o amana le bogalaledi ntate go amana le boitsebo ba setšhaba go amana le metheo ya se setšhaba e leng sona go amana le moruo wa naga eno gore o gole o gola ka go bege latela meetlo monna ke monna ka kgomo matseo ma ame a sebeletsa metso ya o tse fumanang ditonositse fela mekgwa eno ke yona e etsang e susumetsang boitshwaro ba monna ga tsoa o seng a tseba go tho ona kgomo ya boroko a tseba go thwe ke sebe go monna letsatsi le mo tšhabela ka magao a tseba go ba le ya bontho thweng ke bogoba ga se sebe ga se bogalaledi ke boleng ba setšhaba mme ga ona eng kapo eng e ka thuntshetsang boleng ba setšhaba ga fela setšhaba sa iwa se ka sa itswetsa e le go ntatempese re go wa re meketsa le go memetsa go setšhaba sa borona se setso sa basotho gore ga go kgutlileng botšhabeng le meetlong ya rona ga re tlweleng gore bana ba gole jena fela bana ge re mona ga modimo ga ona dikhutsang motho o na ke khutsana ga tlosa khutsang ga re dumeleleng basadi ba apara thapo ba ilele banna ba bona seke nna ga gana a jalo o tla sebeletsa bana neng o a sebeletsa bana ka yona pelo e bogoko ya o latlhelwa ke moratuwa wa gae ga tloetsa motho a sa le boitshwaro botlhaga ya go folang fela mona ga a bua ya etsang mona gantse ge rena basadi ba sele gampe mesebetsing mona diofising mona basadi bana ke kathe batho bana ba na le dintho tseo ba sa di phethelwang kapo tseo ba sa di phethang o tlo bona metlholo wa letsatsi le a letetege mona kapo sefako se senyang masimong ka lebaka la ntho tsena tseo go di tloeletseng tseo ka seng re sa di etse ebe re ntse re tlo tla galela ka phetophetho ya legodimo gwa etšha wa tima kapoe ge sa bone go mekgwa e meng ya rona ke yone re
0: tlisetsayona phetophetho tse tsa boemo ba legodimo itlo buantla gore ga o sa etse ntho tse itseng nne ntse di le kae pele ga batho ba ne ntse o thela ga o mangata ga ano kena gara motsheare a lokelo a kene o seng meriti ntse e kwaetse kapo ntse e theile kapo bantsi bua meriti the
1: metsi ga go sedibeng go ke kwa gore motsheaka fela mosadi ga motsheaka fela o santse a matha ka nkgwa ya metsi ka ga
0: moboitshwarwa
1: di dipeelo tseno data di fela go fela setšhaba mme qetelelong re tlo tsamaya nna ga ke tsebena re tlo godisa kapo re tlo godisana gapo le go phedisana ka mekgwa ya setšhaba sefeng

0: gone re itseleletseng ka ntle le gore o bona sentse go utlwa o anyesa ngwana fela ke kanyiso ena paetseng kenwa re tlo go utlwa temo gotho ke temo ya dikotsana ke temo ya lentlwana gobane batho ba ba sa ukuna gona temo ya gona ke gobane batho ba basa ba tlo ithuta gona rona re anyesa ngwana jang ga re re beya ngwana setse ga tlhomalatlhaka mo gobane ba sana tlo utlwa ba batla go tla ga go ruta ya bona ko bana ba re tlhokometse go agana mekgwa gona re le setšhaba ke o bakageng ke dutse lesotho selemo ke bone ga o na le motswetse go sebetsiwa tše ke dutse lesotho selemo ke bone ga le nako ya temo ba le matšhe a re go batho fela mone ba ntse ba lema matlo ba bone re lema matlo gere ga ra tlhaise dijo ba ipotsetse batho ba ba jang ga re sa bone la e se le segapa fela mo sa molao le mong sa mogo e be ba jang ga latlhile mekgwa le meetlo ya gona mme ka ona ga setšhaba se e latlhileng ga setšhaba seo le motho a ka tla mona re etetsa tswanang ye nngwe a kekeng a bona kapa a tlo a ithutile gona go aka re basotho ke batho ba phelang le go phedisana jwang gobane ga ona ntho e re e phelang ga ona le ntho e re e phedisanang ge tsena fela
1: le
0: ona tse tlhaa tsa naga ntate tse tsamayang gotlhe o sa bone gona di a botha di gatetse kapo di a koka mokgwa tsona bophelo di ja jwang kapo di fate ge batho ba jolo fela mme re re go pheta moetlo ntate e nngwe ya ditaba ntate motosi bona mona moo bana ba tshelang mobu bona mona moo go gongwangwang le kokong bona taba tseno tsa boitsebo tsa go ratana go kopana go amana go bona gore gotho ke wa ga ngwane enwa kwang kgono yane ke wa gagadi enwa kwang o tlhokometse go ka morago go latlhe meetlo eno ya go rwala thapo le go tshela mobu ga uwa mekgotlhane mone go patlwa batho ke moo go se o fetola mokgotlhane mokete ka mora mokgotlhane ya re se kopane se re ya goanang ditlolo tsa nkgono masebele ya re kopaneng ko ga tsaya re sa bona le bonana le go tšhakelana ehe sebile ka ga latlhane sebile go thoae mogaoetse ko gopia whatsapp mono ba se ba etsa ditogo tse ngata mono ba bua ga mokgotlhane o ne go feta fela ko gopiana ba sa se ba e lebetse ba bang ba etsa se batla go kopana gape ka lefulae mo ke mona mo o tla fumana re gola le go godisa moloko o sa tsebaneng ngwana o gola a sa tsebe bana ba gagadiae le ba malomae le ba ga ngwanae go latela mofuta o go ntseng o godisa wa bana ka tsela ena e ogelang basotho ba sa lateleng kapa ba latlhile meetlo ya bo bona ka gorena e tla bang kapo ga ena thuso ke a goloje ngwana ba sentse wa gagadia kapo wa gaitsediae kapo wa mang go bangwela ga setšhaba se e latlhileng boitse bana bana kgetho o tla ga leloko ga le ya baneng le a senyeakaa fela go bangwela ga o sana dintho tsano tse ngata tseye re kopanyang go phela mokete wa badimo o teng mane ga re eng go tloswa gutsana mane ga re eng ke matlhatlho ka moqena ga re eng mannye o tlhobola thapa monna mane ga re eng moo bana bana ba tla tsebana ga o sana le moetlo o le mongwe ga jena diteng pese ga ka basotho o teng o thusang bana go tsebana le wana o tshela mobu o fedisitse bana ga ba tsebane ba bona le letshwene le le ngata fela le tlileng pukung le tsamayang ga ba tsebona ga ka letshwene leno ba amana le bomang jwang ga setšhaba se e latlhileng meetlo ga setšhaba se sa tsebaneng se sa rataneng setšhaba se senang melao le melawana e se tataisang ga setšhaba se se se phela ntho e tsena fela metheonyane ene ya rona e meetlo tshwere ya moetlo e ntse thunthetseng ke bone le o na le bollo go lata ona beng ba teng ba o tshwariwang ga o ka wa fela ba re fedile tutu ko kule otho ka mona ka gotha ka mona banna ba fitlhile mono fela ka nako tsena ba fitlha ba thunya mono ba chesa mophato ba go bona yang aeko bana ba keta go fitlha mophatong taba tse kang tsena ga di etsanang tate re senya moetlo le o e fedisa ge tlo fela go tlo fela gona re le setšhaba ga ke tsena re tlo supa ba banyenyane kapo go tlo supa ba bagolo empa o supa-supaneng moo setšhaba sona tlebe se fedile ka otlho tsena sente leng pese ga ke tsena one kanka le mong re fere kapo go tlhe re e fela
1: kore tle re fela
0: ko
1: tlhe re fela o tla ipotsa ka gore meloko bonyane la e se le mmedi kapo e meraro na ebe ga ba motho o no ka

0: ba ha se bona ba bolotsing o ha o ya motho ena a bolotsing ka go mo uti na sa gile
1: lo ona o gaolelwa ntate ke le go mo pokisa ma wa mo a phokola mokokotlo le fu
0: a we le le ba ke da ba sa o tshikel ke da ba sa o tshikel la ke le ba sutu ke le re se re tshikel lo le ke ke le metse o tshikel tannete
2: ko re na o gaolelwa go ba ha ile mono o ile ha gutla ka ta o hlatswa letsokolo lantsa le antsa a le lotso ke eng ye mothibelang gore ga e ba fitlha a soka ba tlatswa ye kereke kapa e sale
1: o tsakana ko ntele mpesi o dumeletse mašolo le dibiti dengwa o fela tsona go jala kereke go gaola tsa phele sa gago
0: gane di nna e sale ntse ke gana ke rebo ntate ga ka ga phela segoa ge le basotho a go se ke taba tse lokile ke a itasa na e somola kgomo ntse di diteng ga le bua ka kgomo ko kwaleng gaulu na e somola kgomo ntse di diteng le ntate a lokaetse ga ke sala ntate ntate a lokaetse nna ke o tlabetse dikgomo tse o feleletsa mmouno gagae mono tsa gae
1: le setsentse le phela le iphedisa ka tsona le a sa le seo
0: ebile di setsentse le dipeng le le iphedisa ka tsona le a santse a le seko ke yetse thaka tsa ka nna kere ntate ngase selele ne banna nna ntate ona sebetsa o ne a sebetsa mona a tsoga gore bana ba gae ba tlameya go phela ka diphoofolo jale aba ke ngwane mogolo ke iele fa ke iele fela ntate ona na se selele aaaare a wena o etsa go baleneng ntate wa gae ona goga ee yo monyane wale ga se o mogolo baneneng o gotse ga monate ntate wa gao na goa pela annete ke a leboa bo ntate a ka la fagala monono annete la disa gaga le go ile ga le salama gago annete re tlo gutla ebile re tlo phela baneneng ga ke le moloko wa pele o ntse o le teng ga o gute bala ba banyane gore na bophelo ke eng seweletse gotlhe mo adi a lemeng le marene le dipisong aleboa se mbo ntate ga ile ka bokong ka ngwake nate ga motho molo lebitso laka a ile bokong mona
2: gagapoeleoikobelele fela ntatephamose
1: ka nnete ntate ga o sana le taombo re yantle motlokwa lenalo la tsatsing ena re ile ra bolela sepheo sa lona gore ko fatlholola mosotho a tse go etsa qeto a na le tsebo e batsi jwale ya gorena ga o bua ka meetlo wa basotho go bua ka ditaba tse e reng eng jele le gore mosotho a tsebe go iketsetsa qeto ya gorena mono mo a teng o napaetse kapo wa gotlha batho ba tse ba sokola mosebetsi ba ke ba shebe rona e be a seta batse a sa diphethang e tsa ba kgolong ya gae kapo gona jalo kapo lefula batswadi eng ga wala thapa a tlosa kgutsana jalo a ka etse ntho tseno a ka bona gorena ka morago ga di etse ga ke a bona phetoona bophelong ba ga ditaba tse dingwe ga se o bane motho a tlolwa ke batho ba kgopo kapo ke senyopotsi seo motho a se apereng ke sa sesila sa sa kang a se tlosa mme taba eo ga ka a e emela ka maoto o tla bona qalo e ntšha go na le batho ba bantate ba o ntse ba tlaiswa empa bile ba sa tlhabe mono ba ka ba leboa motlha ba ka leboa ntate a ka tlhabe fele mono a tlo leboa itebogela a re ditse re le setšhaba mono bela gere a diate a diate ga dikala le sa ka dietse a tla bona gore na ke a bone mahlonolo a matšha na go nna ntho tse ngata tse ke e tsalelang ko latlha seabo rona mme ka lenaneo le naka jono tate ga utlweka le ga nako e sa ka ya go dumelela ona magolo tseo tse go di entse ke le metlhale e fokolang dimpe di sebetse gore be di le mositse mosotho ntho nngwe gore a gotlele temeng sekoe le basotho ga re se ke ra latlhang seabo rona ya ba re kgatlhwa ke setšha ya ba ge nka mafišwana metseng sa ba bo rona sona ge a se latlha

0: Heban e itse go ngwele go dule go alo mmisu nyem ka bana e le shume fela re dibile o renyane ya le shume le motse o mo e ke bona go na ke tsa wa ngwele
1: ena ke pale ya mo hlankana fela wa mosotho ya bitswang re lebohile miena ine ile modisana wa diphoofolo le la
2: tsaba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya
3: o tsamaya ka se ka ntshosa
2: se ka tshwa mogotsi a se ntho e tshosang o se o tla bona bekeng e tlang ga ba bapale diketwane tsa rona.

ne te sala se be di se o tlo mane ho re nyane ya bru bong ho tla fihla mona monna le wena re lokelang ga gwane e tswe di sa kopane ke di thaba empa ka meriti di a teana ho seng le mantsi bu re bitso la ka ke le ganyang pesi ke motlokwa ka seboko ha se ke mogotlo mane ha le tsama ke re ke motho wa makoro wa mogala ka wa sebidi wa seana se gaule motonongosi ga se a gaoa sa tala le go goba le motlha o sa tlhabiwang ka motho lefotha le ntse leng ga dithutobolo mona fela le re phu ba botlokwa ba bua ma gapitle.

batho ba kgolwa dipuduma oi. Ke re ke busa bualo ke morena ntja qetho sekonyela ke re ke mamarilo wa dikonyela selwane se maephoepho re mangqoka ba hambang ngwana e le sike mohlomo gobane mongatha ba o fitlhile moqhele ke namane e ntle molalaeraga se reileng kokotho sefubeng a ba tsamaya go tlhola mogalagane a tsamaya go tlhola kualo a ya dithota gona batoka ga re ke tlhotlha ga e siela bogalane. Sebeditseng ke sebeditse tsoka mehla banna ke re ba re sebetsa o sa fitlha molekane goba ditaba tsa mokgathala ga di tsewe o motho mokgathala o tshwana le o tsofaetse bokgoba boqala motho monwaneng bo qetelele ka godima longona o le motho a tshwara ke meno a rua phatlha a o maboko di amenagane a sobalela jalo ka qoane a re sehle ya bakile masitlhoane mehabo ya sala e puta bosawane e puta setopo moya o fedile nna ke irela ganka šwa kapa ka bolawa nete sale lefuila ka letsebiso bana baka le tsebise tebo le re thabile empa bana baka lelela le iphumile meogo le tsebongwe le motona ke kabelo manong kabelo mo motla ka bomega ka jane monyana tse phelang ka ditopo tsa bana le gona tse buileng ka pele go theko tsa mone ga ke etsa kena ke re tata re faletse madubu a matsho madubuela a setse a le fela ka motlho mong sa tla kele futee dula la mamae ka nako e tlang ga dike dibotipuleng tswalata ka dikgotsa di boya sa ke telea go kopanya mabo.

0: na kunyina iri kukuzita mwena wena utukane ule mwakabu hao lezu alo vijia iti mwena kanyala po iti mwena wano kababa leti lena kunyina kuna baba li kaya lingu wanje kona baba anga timu I'm going to go to the house.
1: Amen.
2: Le tla rwanda le tsa magwe.
1: Ka bela nda di bona pela go.
2: Ke la ntenta ke. Ke kopa go le bua thapelo e ntse ke ntate sa buhen se ga thasi nane. Ke le ntate binela mo

0: wena sesela se se cha tsa pa re sotso ha te bo ja ri le montie ka wotla
1: tari
0: ja ndi ntate
1: hi lete
2: lo ka tlo ka mkhete
1: ka ofela
2: ja wa sa fo e tsa magedi ve
1: nela na twa madiba
2: tira ntata
1: ya bela ntate o pela kwa
2: ya ntse re saya na ga le boeta ta mashala ke nga a o pepa ntate go tsena ka jeno e tlo bo wena ga qhubela ke le bo enta te sa bua se ga tsina me ntate a re di tsela ka pele mo nate ntate mo gara bile na se la sa secha a ka la ile boa ke nna ke a kena ke a ile boa ka le bitso ke ntate wa madiba ke thaba re bethane entse se mo tsane ke re wona le tsela be
1: a ke le bona
2: ka ntate
1: Hi Litwe.
3: Gatsana ka maghet.
1: Ka fela.
3: Ke tsaba masego. Ke ka tepe hantla ke mo dira.
1: Ke phela na phela go.
3: Re ipiletse ka nete ka maha. Ba re tsa na re. Ha ke tla ke le bo wena ka o tloga qhubela kulo yena thajana tsa pila ka jeno. Ke lebohe ntate sa bohweng se ratha sine mo ka go bula mosebetsi wa lesatsi la kajeno ka thapela. Ntate dumelang morena sesela se se tsa a kena a leboga thapela. A latelwa ke ntate wa madiba go theo ba thabeng e ntle sebothane. Madiba a nthibeng ya dinko o ntse ya pele gora ke a bohlang.
1: Obane o sa re ke thibe ke ya mongao.
3: O lo tala kae mo ntate le kganyana le gona teng. Ba ra tsadiye teng.
1: Ee.
3: I don't know what to do.
1: Rugile.
3: Thank you.
1: Ke na go ya ba go kwa tantle le bana ba ipitikang ba ne ba fitisang dzibiso. Ha re tsingwalo. Engwe lengwe kana go ya yona.

0: Tabaje.
1: Jao fela.
0: Se chaba na sa go. O bua le ntate mo se u ntate pitsa mawe. Dumela ntate.
1: Ntate.
0: O phela hantle ntate.
1: Ke a phela, wena o phela bua.
0: Ga phela ntate. Kamana ka a lebelonyane mphaki. Ke ena ntate mo se u buang le ena mona. Ntate ke kopa go ipitika totobolong ya ka ya pele ka jeno.
1: O wela ka kae?
0: Ka dipovolo.
1: Ntate. Ke a leboha.
0: Ntate.
1: Ke a leboha.
0: Tangi dare.

0: kala ga dole ka magete
1: ka o fela
0: ge ja bana sa khumo me ya landa de bizo ma yini
1: me ya landa de
0: onso pela ndla motwa
1: ya pela no pela go
0: ka pela ndla de le bizo ra ga yinda de bo ali ya kana mara sa go bizo
1: nda de
0: ke kopo a fitisa di bizo nda de
1: e tsa yo landa de
0: ke kopo o potsa ma ila bo go go finsinya na masiri yo to go pongwa sunta sane se tlang sala mashume a mabedi tule teng pela gago moo botlhe maila boro kwa porofense ena maseru yo toropong a lebeletse go ipona a tsa tulong ba tle ba tshwere mmonomono ba ntseng ba le magago ba soka bang ba lefelela mmonomono wa dipeiso kgwedi ena ke a o qetela ya gore mmonomono o bo feletse bamba ba itse ka matla ba suka bamba lefa o be dingwe tse ba fetela mo tlameng wa sebetsa teng

Antle fela o dumahlo hora ke ya pele jwale re ntse re letile thojane thojane na re letile ka lerato le ka makgethe re ntse re letile ke nako yane he ya hore re ka e leta jwale he ke nako yane ya hore re ka e leta mme ha re etseng jwalo he ntho engwe le engwe ka nako ya yona. E nngwe le nngwe ka nako ya yo ha re leteng thojane ha re leteng thojane ha le sa etse jwalo mmino ona o mongata mona mongata mmino mona ha le sa lete mmino o teng te mmino mona ke tla bona hore na ke etsa jwang ka ona tla bona hore na ke etsa jwang ka ona mona mmino mona lona ha le sa lete mo ke nako ya lona ena ya hore le lete thojane etsang jwalo he ha re etseng jwalo ha re etseng jwalo ha le sa etse jwalo le re ke letse mmino mme ke tla etsa jwalo.

0: Hi, Lidwe.
1: Kala ka dole ka mage.
0: Ka ofela.
1: Ke ja bona sa go. Nda dile bolo la tla le re ka mona ka mama ha ba.
0: Ndadi.
1: Ke go pa ho ile tanda tepe tsa mo.
0: Za do ja nne.
1: Ke le tla le bra ma socks. Mo teng ka mono, mokoko wa re wa le ice cream, mo teng ka mono wa le. Ke le tla le ntate ga diuga, mo ga papadi. Ke le tla le ntate mo kwa te bo atura. Mosasa ke mahala. Ga dil bolo la pelo a le go ntla le teng ka mama ha ba lo tsa itile. O tla ra ile to ka le ga tole ka mafe.
0: Tadi.
1: E ila ka ka nyamela matsatsi ana e ho lo ho ke ntate ke tswa mang.
0: O no sinye ile ga.
1: O sa ba down tsa. O no sa ba down tsa le go ka dikubonga.
0: Oh.
1: Empa he ho la jwa le ho bitrenya.
0: Wa tla ho lo tla.
1: Ke le ta. Ke le ta le li no tsi ka Belcom. Ba le tetho ja na rutwa ele mabitso a bona ka tsebo ho ile ta ho be mnate. Ke le tetho ja. Nantse ke le teng ntse ke le tile la ntse ke sa kena hangata hangata empa ntse ke le tile.
0: Ndadi.
1: Ke ntate le bolo la pelo a le go ntse le tinga ro mama ha ba ntse ke le sente. Lo ena ke le talo e.
0: Tadi kwa ga.
1: Tangi ntate wa. Ka boela ke go tla le my man dimel.
0: Ndadi. Tla go ke ha maemo a dumela ha sa khutle o re re tle re re maemo na sa dumile e le re ga sa khutle re ha maemo na sa dumile na itse ha maemo a dumela a ile tu
2: ka ra ka ra ka ma khate
0: ka fela
2: go se tsama na sa go nna de pizza ma yo tle ya ntwa ndi
0: ya pele no pele go
2: I can't get it. Ke onda te manna ke pela wa tsela. Ke wa ntate o tso fa di tena ga dingere mo tlo ya mo tsetsa ha me go mo nya ga nya ga. Ke go go te re sentle go ke go go ntate. Ke onda te wa di bua ka. Ka di papa ta sa e de manna ti. Ke o mme se yo ri tsala. Ke go go go so tla le eng ke go go ga ke re la o le tatso ja ne ke go go tlo ke go go go tsa ke go ga puo ke go go hore mo na ke o futhele ke go ga go ga Maria se wa go ra mo ra mo futhe nya ne ke go tatso ke tatso ja go ipa tla go tso ke go tatso ke go la mo ho mo re na o tla sa o tla le nya mathate Tade si msye si msye ge yo, mta pota pere a avo ki le tare yon angata re angata. Ki yon beri se jen tse a ava. Ki yon kono ki te kari lomo ki yon mek kosa ki la apa ki yon men wana na fola ka waka uta. A an tade mi zama yon tiki di yon to yon kama tala kama kaya ten tiki yon tade kata yon yon afti. Ki yon ule kwa mwen iso.
0: A gile bo we.
2: A an jin dake yo.
0: E ma shoma bidi mitso tso ka morao ra ya pele re ntse re letile thojane ntse re letile ka lerato thojane na le ka magethe re ntse re letile mehlehe ke nako yane ya o leta ena ena ke yona ena ke yona nako ena he ya o leta a le gore fela re etse wang e se bedise re le tetho ja hare le dintho jane he hare ne re le dinga le rato hare ne re le dinga le rato se la ke le tsemino ha le sa geniji a segile tsitse mo le sentse le gala ke penya gala ke penya fela ke sa le bone he le tlo jo jalo gala ke penya gala ke penya a ma ska bala tshwa a ile
2: ka la ga dor ga ma khete
0: ka o bela
2: ke tshwana sa khumo Dumela tse mo tebang.
0: Dumela ntate.
2: Ke ga wa mo tebang o ntse yalwa.
0: Ntse ke bogoa bo yapi.
2: E ntate o wa le ntate o tla tsama wa mo kana a ta maru sekule khalong ja le khemo.
0: Ntate.
2: Ke o ba ho le da le nne wa la o fela. Ke o ho

0: o kae motho mo o ne o a le mo e motho o kae mo
1: a makgethe
0: kao fela
1: ga tšhabana sa kgomo e ntate tsa malwele le phela jwang
0: ga phela ntate wena phela jwang
1: ga phela ntate mme a tloga mono e le mme ba nthata seemo ba nyatsa bobe ba nthata seemo lebitso leo la ntate mogolo ga le sa bitsiwa leno ga le sa bitsiwa jwale o di a nyamela motsotso o motelele gagolo jwale ntho ntse ntse di etsagala mona thojaneng mona ga ba di utlwe o ntse o mmametse ntate petsa mabeng
0: motlhalosetsa o etse nna nna ke a tsefa wena motlhalosetse
1: ee a ntate lebitso leo la ntate mogolo ga le sa bitsiwa leno ga le sa bitsiwa ka nnete jwale ke utlwile ga le bitsa ga a sa bitsiwa mabitso ano ke ntate binela mogena sefela se setšhatlapa le tshotso gatebo ke ofile montia
0: ntate
1: ee ke kopa o letatho jane ntate tsetsa
0: mabeng ntate
1: ga ke qale ka wena moqhubi wa rone ke re ntate kgoša ga boko ke re ntate lefabatsana la maria seole ke re ntate mogolo tau ye tshehla ke re ntate 606 ke mo utlwile o fetile go wena mono a na le seboko o yetse chercha mo utlwa o thabile obane ga ka balela gagolo ke re ntate galebuk
0: a kwa tebalebe mo fa ha holo ba nka hai ke tsala gata mo
1: ke tsala gata ke tsala la de
0: hai tsala ula go ba ntle fela ntate a ga gela hanyane
1: e ya tadi e e e
0: mo utlwa ka nnete bale e alo bola isa le yena mo nae bo sa wile tsa holo mo le ke butle ska wile
1: a ka nnete ke utlwile ga ntse o bua le ena mono ntso ntso wa bona ga o salele gagolo ga kante bona o entse gantle ka nnete
0: ee
1: a tlwelele seboko se a lele tele a kata gape gape a tlo tla a lele gape gape gabetse gape gape ga a e fumola ntho yanale batho
0: wa mafu ya golo mpa e setletse bala sa sa tsena o tsela kae
1: kaka ba bolela le ena na wa
0: tsaya ya ya ya ya la la vela sa go dira o batla dika e a da jola tela sa go sa mudino a go re gere mo vhaka
1: a go go ke wa bo
0: sa isa sa se mo la pele
1: sa a go la tega la tega 606 ya go no wa su buli ya ta te khau ka

0: ka ka ba diphamoleng mo
1: utlwa
0: ka ga holo ha ka kgeta bo mme ba tla fihla ba le bangata ke bo mme ke bona ba tla tshepala dipitsi
1: oh
0: e mohlamo ke ti bo mme ba tshepala dipitsi ke bona ba tsebang go fepa bo ntate le baeti ba gona Jwale ha ba ka ba hlaha bo mme ka mokgwa ona ba hlahang ka teng. Ke ka ke ntse ke ba motlotlo ntate. Ho na le ntate a ipata mona o batla ho ba leya ho thwe ke ntate ko tlaile ha se bongaka. O batla ho ba leya o ntse a tshetshella morao fela ke ntse ke motshwara o ntse a tshetshella morao ke re ha tloka kwa.
1: Ke ka
0: ba leya ka lebitso lena la thojane le bohlokwa haholo. Ndadi
1: ono mmotse go ya kae ga majwe ha ntse o chetsa
0: ke ke ndadi a ke ke mo hedi tsa ka kana tshe o tla ke di tsa wi
1: e
0: ndadi ke go mo ke ntse ke di di ke ke

0: Kaelete.
1: Kala ka tola ka ba khakela tse tsa majwi.
0: Ka ofela.
1: E sa bana sa go mo ndato a. A re bitso ke ndate thau ka thau go phohlo ka re go mo kutini mpha ke dira bo ke isla tse tsa majwi. Ke go paolo tsa thoyara tse tsa majwi.
0: Le ta thojane ndate.
1: Ke go fa we di talwela tse tsa majwi go khanne go ro yela ha ga la ga tola ka makhethe no e khanne. A te mo gara mo di mo nta o buluki ya te tsa majwing. Ke le tele me se kwa paleng ke di thaba. Ke le tele nta te no kwa tla tswa ke nno kana. Ke le nte ke tsenda di mo gena wa mera ba sokolwang. Ke le tele ne ga talang ka botle. Ke di dire ba ba gara ga tola ka makhatela te tsa majwing. E le tele fa ke nta di khau ka thago phoko ka ro gumo. Ke ke boela te tsa majwing.
0: Ha ke le bowe.
1: Tangira tebe tsa mabini. Tangira twa.

0: emihlanu mitsotso re ho renya bobishi hai ledwe
1: ka ho tlo ka ho khaete
0: ka ho fela
1: o se tsaba ka sa ho mo da se tsaba ba ri nga se ke go ba le tatu ya
0: le tatu ja ne ntate
1: a ke le ta lenna ke tsanke ro ga go bo tle o ka ha ba ntse yo ntate mo ntse o go wale ya mo le ke ntate go jo ka khotsa ke ntate tsua mase ke ntate ke go guru go go la go ya go sa go tsi mo go ke ntate wa ka ke ro go lo go lo ha ke la nga di tshwa na bi dong ka ta ku a tla a bo o hono ka ma ka pa cha o hono phuko la go senna e o hono o ta bua ka lo ge o ya na ke le talenta de go go fiwe pa lo ke o ntse ta bo go go tsonya mo kana o ka re se le go ka re ntse re se se me ja ga le se le nge o me wakala mbahala leo iliki ya wapiraka ya mme wadikili ya mbata wongkamisa kile mme kutaka tumelo kupasarelo kile mme kucheta sabule sarati unale mme ape ambo chisari kiyote muna atibaka chabatireka yon hulumba kote tatuya kimo ngala palina kile mme nangori ki kile ndate muru walo palasi bagen ranta tebri ya tebe o ba mo khotlo ona le nda le matla solo se fumana le nda ta se fumana di tumisi ke ke mo go bo ya le foge mo ga tau tra tera ho ke na di tima wa ho wa ke na le ke tau di pa ke ke na na le tsao la ne po ala le nda te o tla mo na na ga ke o a ntse le di di ra ga ga tlo ga mo khateng ding ding ke ka ta ga ya la ke a de bi tsa ga ding jo le wa mo le le su
0: ke le bo we
1: a ni
0: hai le itwe
2: ala ga to ga ma khate
0: ka vela
2: ke tsaba na sa go zanga pa mofa igare ke pina ba dikile nda tete tswa majundinela
0: ta di dumela
2: yo ntso tla ba nda tete tswa maze
0: tsiki fa papa ba ya maoto
2: e ke po pa le ta thujane
0: e da thujane nda
2: e le tsana ntate po wa dinga ka nne bala ka go di tsana ga mone ke go ntsa ja ba ja ba tla ga o mo ka te mo lo di se tsana thate lo ntate le bollo la pilo a le se le taba di a ntata wa kwete le se di le lo ke lo swa le mo ga na o fana ka mahlono no ntate le so le se la di ka no ntate se tsukutana sa bo se se lo ga thatelo le go ba ba di se le tsiki yo tsiba tswa le le tsola ne po ka botlhabothe wa nna ke mangwana nda di China ka mapitse le le tsiba tuli tipone le si di ka di hanye ka nga mo ga po ha ga tsoa ka nna ka nne ma tlo ha se le mo go no sheba na go le botse le se ya di tsaba ntate ga di bitsa ja tsoa ntsa ka papa tsio e tsan papata da demo dia tse da ka ponta te di khaba da ponta tsa je khana ke tla o tsa motho da demo lo thaba di pedi le khalo le le antse nga ile tla le bona je ntla te ke na se toko ko mo aka o tsenta je ba le ya kulu ya mapone sa ke mo ita le ke
0: tsama ya o pata thukwa
2: na zanka pa mo
0: na ba ba tatu ba ba bone zakya hewen o izaka wa tsama fela go tlo pa tatu kwa mo patatho kwa mona maponisa ja.